0: sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maang

0: kon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par! Pakurantin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
5: Exciting!
6: Bullseye! Bullseye!
7: Oras may galado na tayo, 10 minutos na pasado, alas 8 sa buntag, balik sa itong pagpanagubanuban sa tulaman ng Bullseye!
6: Bullseye!
7: Of course, kini may kalang atong pagpanagubanuban hatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Bay, doon ay sangkap nga magustin, doon ay malunggay, garlic o spirulina. Dako kay nagtabang, labi na sa mga katropa na to. Kita magaygala nga gaagwanta aning kahimtang karon. Agwanta lang ka, magaygala kay membro mang kas agwanta partilis, no? Oh. Pero ayaw gyud sa sakit, no? Kay magunsa na lang mga higala ang ato ang mga panginabuhi, no? Kung mapildi ta sa sakit, no? Isa ka kapsula lang mga higala, no? Kung di gini mo makayag katulo, mas okay na mga higala, at least naay usa ka kapsula nga imong lalay mga higala sa atong inadlaw adlaw nga panginabuhi mga kaigsoonan. Good morning once again sa atong mga katropa diha, no? Nga mga pila atong YouTube karon, do na tay 549, no? Ka mga viewers karon, good morning ninyong tanan. Di saan ako ba usa-usa, no? Mga naita mga taga Leyte, Bohol, Cebu. Of course, mga igala, dinis takbayan sa Davao, takbayan sa Tagum, o sa mga area maing buntag. And daan ako'y partner karon, mga katropa. Maglangan na ito maglangan. Ato na ning dawaton, mga igala. Itong naimugreet ni mo, katropang Bricks.
8: Oh? Good morning, boys and girls.
7: Maing buntag daw, katropang Bricks. Kumusta naman ka? Murag karun pa ito pila katuig na.
9: Amo ra budaga nang yo dog isa ka tuig ug.
7: Tingog na di.
9: Ito, good morning mga kaigsoonan. Good morning katropang Arnel.
7: Good morning katropang Bricks.
9: Welcome back. Kumusta, sa tuang tandem. Okay pa sa all right. Gihapon katropang Arnel, no? Still kisi-kisi pa gihapon.
7: Amo na pinaka-best nila.
9: Dani nga mga orasa maayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsoonan, by the way diri sa tuang dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Ang ato mga igsoon usab diri dapita sa may Davao del Norte sa Tagum City, maayong buntag.
7: Good morning.
9: Ato ang mga katrupa nga namati, naminaw, diha karon sa tuang programa sa pinagi sa tuang Facebook live streaming broadcast, no? Sider, kung makita mininyo diha karon sa Katrupa Digital, okay. Makita ta diri karon sa
7: negative pa to katropang Bricks,
9: no? 101.7, no?
7: Sa atong live karon ata sa XFM Tagum gyud na naka-live. Og sa atong YouTube channel,
9: sa i-type na lang nila diha karon sa ilang Facebook sa Facebook nila karon katropang Arnel ang katong Tagum City.
7: Tagum City, diha sa karon.
9: Ang XFM Tagum. Para nga makita nila ang ato ang streaming broadcast sa Davao. Alright, good morning sa tuang tanan mga kaigsoonan, ug welcome dinhi karon sa to panaguban sa programang Bullseye.
7: Nay panghutan na dire kung miyembro na papud ka sa Agwanta Partilis. Kay ako may founder ani katropang Bricks niya. Tandem man ta, no, nya kuan sanipwersa naman atong tirada.
9: No? Ay, sumala pa nimo sa Agwanta, unsa toy Agwanta,
7: ayaw surrender, Agwanta lang. Ana na paminawan ning katuang kuan gining team song na to.
10: Ayaw surrender, Agwanta lang. Agwanta higala.
7: Ya, di kaganahan ana.
9: Agwanta higala. As bagay kaniadto pa man ta sa wala pa na found ng Agwanta katropang Arnel, miyembro na tadaan.
7: founding member na ka.
9: Founding member na ko diha kanunay kay Pirminti taga Agwanta eh.
7: Sige, arita sa ato mga topiko katropang Bricks, usay mga naguna nga mga reports ata. Napay mga unahon na to ni mga report katropang Bricks, and then proceed ta sa ato ang mga isgutanan na nahipilin din labi na ni amigo ni Mr. Lianis. Kaya grabe na pong paghot karong mga panahon na. Ato sa dawaton, katropang Chris Palyogos.
9: Dawaton sa nato, kini mga reports karon gikan sa itong mga kobanan na una, diri karon si Bidaw, lantaon sa nato ha, kay Leo na to.
7: Ay, isa lang, si katropang Marbs, okay.
9: Mau ba ni?
7: Okay.
9: So naka-standby na, disiplinado modules ko no sa mga tulungaan sa Davao City. Gipakusgan aron nga masilsil ang maayong pamatasan sa mga estudyante. O, katrobang mo sa balita, si katrobang Marvin Ibano. Katrobang Marvin, good morning.
11: XFM, katroba!
12: Gipakusgan sa Davao City LGU. Uban ka na sa Department of Education o DepEd Davao City ang Davaoenyo Disiplinado Modules aron mapalambo pa ang disiplina, mayong pamatasan o responsableng pagkahibong kabahin sa komunidad ni ining mga estudyante sa Dakbayan. Ning katapusang sibana sa bulan sa September ng tuiga, adunay gipaygayon nga tulo ka adlaw nga right shop din gitigom ang mga magtutudlo o mga eksperto aron usab i-review o pauswagon pa ang mga modules. Sumala ni Attorney Jonah Margareta Presto sa Peace 911, ang pagtukod o malinawon nga komunidad kinahanglan gayud magsugod sa huna-huna o pamatasan sa mga estudyante. Diin lakip sa mga duga nga hisgutan usab ang malinawon nga pagsulbad kung galing adunay muulbo nga mga panagbangi. Lakip na din hi mga katropa ang pagrespeto sa uban, gusto nga paghimog desisyon, pagpugong sa bullying sa mga tulungaan, uga lakip na din ha ang responsabling paggamit sa internet ug social media. Subay sa inig, sa DepEd Davao City Schools Division Superintendent Reynante Solitario ang mga magtutudlo nga gamiton ug tarong ang mga learning materials aron matudluan ang mga estudyante sa insaktong pagrespeto, responsibilidad ug pagbuhat sa husto. Unang gilusad ang Davaoenyo Disiplinado Modules ni atong tuig 2024 alang kana sa grade 6 o grade 10 o gipalapdan usab kini ngadto sa mga pribadong eskwelahan dinhi sa siyudad sa Davao ning tuig 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
11: XFM Report.
7: Right na, dagan salamat, katropang Marvin Ibano sa report. Of course, katropang Briggs, kinatong balita hatod ganato sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako, oh, dapat kanunay inom ang ato mga kaigsunan anak karon. Karong panahon na, no? Kay murag padulong ta, maglibog ko karon sa panahon, katropang Arne, by the way. Kay dunay mag-ingon nga doon na kuno tay super El Nino
7: tama no.
9: Grabe no, super El Nino gyud.
7: Di na basta-basta super na guna.
9: Unya ngano nga kanunay man ta mag ulan lagi. Unya mo na hinungdan nga kanunay tang sipunon na musangko ta dito sa kiniba nga kalintura. Gumikan kay wata ka pangandam sa tung kagalingon sa tung lawas no sa pag-inom og Santon Vitamin C.
7: Ako kada adlaw katrobang Briggs no usa ka kapsula yun na Santon Vitamin C para sa nako na og Santon Plus Gold and then kape.
9: Mao gina ko. Equal sigo nang lawas gyud. Oh, preparado.
7: Kay usahay man gud ato utok na lay kuan eh.
9: Utok na lay gataas. Ha? Una kumbaga huna-huna na lay ga di na lang ako sumpayan katong panganin basig makuan pa ta ma sensor pa ta
7: una na lang gadako usahay bito na ang lawas mo gud gina ato ang lawas kuan gina kana bang ug di nimo atimanon manukot gina yung manukot na katropang Briggs
9: kining lawas na to kining ato ang huna-huna gataas lang ang gapasulabi ani tapos kinahanglan na nimo generator
7: correct no oh. Oh, di ta kumpiyansa no. Kanunay nga manlipod ta sa lawas kining Santon Vitamin C daw inigtaba kay baka pa-boost man sad ni no sa ato ang immune system nga pito tinuod lang sukad nag vitamin C gyud ko akong gi-maintain kadrobang Briggs. No? Dili ko basta-basta sipunon ubuhon or kalinturahon. Okay, pag muaksyog init ako lawas tagduha ka kapsula akong ginainom ana eh. No, para depensa gyud. No, kay atong trabaho ko ambiya ni. Kana bang kung di ta mutingog, wasa ta income. No payment ta. So kinahanglan gyud ta mo trabaho para di makulob ang atong kaldero katropang Briggs.
9: Kay kay di ka mutingog, awa po kay okay.
7: Wala na. Para man mura man ito ang kita isipang broadcaster, mura man tawon atong daganan ang pagtingog.
9: Mabita ni katapat katropang Arnel nga kuan ba kanang ginatawag bitas sa uban bang kuan kanang manok style style ba
7: manok ano sa man
9: og di ka mo kakha di ka katuka
7: correct
9: so kakatuka ta
7: tinuod man di man ato na ikalimod mga katropa sambot na ro baga panahon na nga lambo man kuno ang panahon ang ekonomiya pero perti man paita
9: nga labi taw ka bisa kadalingin imo sa imong kilid na mga gasoline station.
7: Oh.
9: Matiala ka katropang Arnel ba nga ano maning kagahapon sa uban nga mga stations 93 point something.
7: Mm-hmm.
9: 93.95 karon 91 na pod.
7: Mm.
9: Sa panging adlaw ning atuang tigkambyo sa presyo.
7: Martes man na dapat, no?
9: Oh, pero nganong Lunes pa lang nagkambyo na 91 na pod ko, no? Then niatong kuan kini bang Biyernes.
7: Mm-mm.
9: Ang usa ka gas station 89.50.
7: Oho.
9: Uh-huh. Mm. Pagbalik na ko pagka Sabado kay moadto ko kining probinsya, dito man ko tagom.
7: Mm.
9: Uy, nagdubintay tres naman po.
7: Dito na kag tagom, ako kuno mo gyud pahibaw, ha.
9: Ah, dito ni tanaw ko tong inyong dulaan na dito pickleball. Ni sotsod ko dito, tama gid ay duna gid ay magpalda dito. Oh! Na.
7: Dito lang kita magapila-pila.
9: Ah, patuwa-tuwaron ka dito.
7: Nagtesting ko niya. Patanaw ko, nag-short man ko. Pagtanaw ko taon-taon, uy, masa mo din nga nagpalda naman ko. Sige, alas 8.20 na. Mga katropang tag na sumuntag. Katropang Gab, dipresenta sa ikatulong topic na to ang pagpasabot sa prosecution. Nga nung, sa bang yun ni Gitagat?
9: Oh.
7: Wa nagpa-appeal? Kay daan naman siya mga pamasangil karon dito sa mga Senate presiding judge o senator judges nga labi na gyud sa presiding officer nga senator Chis Escudero.
9: Mm.
7: Ngayon ang gipasangin lan nga kuha lagi daw
9: dili redemption
7: duho
9: dunay murabag utang na loob, no? Dunay bayronon ngadto sa tao nga naghatag kaniya pasaylo.
7: Mm.
9: Gumikan kay iya diri karon nga gigamit katrubang Arnel nga kini magong tawhanan ni. Mao ni nagpataka na lang ni padayo na lang siya karon bisan og dunay mga objections. Ang gusto man kunya walay objections
7: eh. Gani, gusto niya nga kun daw ganong gihimo dong korte ang impeachment trial. Pwede ba?
9: Asa man ni natawo ning tawhana katrubang Arnel murag diri bas Pilipinas ni dito's bulan.
7: Kay siya nga pag sa impeachment kuno siya kunting ano mo lang doon, objection ka agad. Lain po. Ikaw kuno katrubang Briggs.
9: Doon naman kuna sila procedure diha katrubang Arnel basa. Kita bisan gani elementary graders katrubang Arnel makasabot.
7: Masabtan oi.
9: Masabtan nga pag once nga mo out ka dito karon sa premise sa procedure nga ilang gipatuman, doon na naday objection.
7: Mm.
9: Wala say purpose. So, mao po na say beauty. Diya karon sa trial.
7: Oh.
9: Kay wala po na, wala na trial eh. Siguro, naanad siya dito sa iyang court, sa iyang kangaroo court, dito sa naanad, dito na siya. Ay, na siya magpuyo aning kalibutan nga doon ay demokrasya, katrupang Arnel.
7: Ang iya magong trial, gusto niya nga trial, katrupang Briggs, trial by publicity.
9: Yes.
7: Muna iyang gusto.
9: Oh. Oh. Mabito na nga, doon na siya court of Marites, sa Marites, katrupang Arnel. Ini pasangin lang naman ni sa karon nga kanang kuan kanang storya ni Trillanes. Puros na binarites na walay mga ebidensya.
7: Storya ang way resibo kumbaga.
9: Way resibo. That is why gijunk ni siya gumikan kay wala siya ay mga dokumento nga dala.
7: Wala. Okay. Na ako no siya whistleblower. Sayon,
9: sa may iya mga whistleblower katong gitawag niya katrupang Arnel nga unsa ni kini bang
7: si paid
9: hacks. Paid hacks niya nga mga witness.
7: Oh.
9: Number one, si Bicoy ba to, Dicoy?
7: Si Bicoy.
9: Si Bicoy, katong si Alex sa Admin Kula. Ano, no, dili to Alex. Admin Kula ang pangalan. Apelido, Admin Kula.
7: Kalimutan ko sa itong Santilmo. Oh.
9: Nga nagsulti siya, nga gituyo, gipasangin lang nga mga Duterte, drug lord, nagadawat og kwarta, 181 million. Gikan ko no sa drug lords nga si Sammy Oy. Matay na ni Maho na lang kung itlog ani katubang Arnel sing kinaon ani negosyo ni Kwan, negosyo ni Sammy Oy.
7: Oh.
9: Kasi may tagian ng Davao Farm.
7: Gadi.
9: Nya kining itlog nga negosyo ni Sammy Oy, mo ni perminti na ko mapalit kay mao may barato-barato.
7: Tinga gani. Tinga gani ko unay drug lord ba mo deposit katubang Briggs. Kanu ba pakapinan magsintabo?
9: Oh. Kay sintabo no?
7: Oh, na sintabo ba? Tinga ko kung drug lord mo deposit og kwarta mo hatas politiko. Ngino na sintabo and besides kung kung tinuod yung drug lord, di siya na i-deposit. Oy! Ano, i-deposit ko na nga.
9: Idritso na lang din na dito hatag. Mapil pa hinuna dito sa salin.
7: Tanggalan. Mo gani. Kapag magkakapagsbangko ka mo agin na paper trail.
9: Oo.
7: Oh. Ang isang pangutan na diya.
9: May balan po gina sa kuan, sa AMLAC. AMLAC. Ito Arnel.
7: Oo, oh, oh,
9: EMLC.
7: Siya.
9: May balan na nila.
7: So,
9: ganong dunay mga transactions. Mm. Matong iyang ipasangil nga, there are 18 or pila to mga almost 20 ka mga transactions kuno ang mga Dutertes nitong previous niya nga mga statements no now pero wa na pa pribahan niya kung unsa ni nga matang sa kwarta. Hinunawa, iyang gihingalan nga kini kwarta gini iya sa mga drug lords.
13: Oo.
9: Oh. Ipaunsa niya karo mapribahan kung tinood nga drug lord gini si Mr. Sammy Oy.
13: Pero ingon siya ba, established na daw?
9: Doon na ba siya nakuykoy? Doon na ba siya nakuha dito nga bisan usaman lang ka silupin nga doon ay sulod nga puti? Basin. Nga pasangin lang niya nga kini iya sa Shabu or kining kuan ba kay suod ani kining
13: itlog.
9: Iya sa itlog.
13: Pughak.
9: Ipughak ang dako.
13: Sige, ato sa paminaw ni si kuan. Si kaya may AX dahil kay speaker. No? Kay mo ba di siya man ang lead counsel nga ilagi pa sabot nga nung unsa ba gitagak ba ni unsa ba ni kay sa kunsa naman gugi claim may galaan ning trillion sige daw katropang gab.
14: XFM katropa.
15: Reveal kami. No is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present.
13: Uh-huh.
15: No? If he has different context of that pressure, mm-hmm. better ask him. Mm.
16: Wala po kayang kinalaman dito ang let's say some senator judges, ma'am?
15: I don't know any. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators.
13: Mm-hmm.
15: As you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we have, we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
13: Mm. So, karon katrobang break. So, salamat katrobang gab. Karon gi sulte o gibutyag ni Representative Luistro katrobang breaks nga walay pressure gikan sa mga senador nga gipahamtag ato sa ila nga dili na apilon si Trillanes.
9: So, buti pa sabot nga ilahan ng desisyon.
13: Ilahan ang desisyon.
9: Oh. Hmm. Wala nag ingon diri karon si presiding officer nga si Chief Escudero or even any members of the Senate para sa impeachment court karong panahon na nga nag-pressure sa prosecution nga kuano nga dili i-appeal kini si Trillanes para sa impeachment proceedings impeachment trial napaganda tay video diha katrupang Arnel no nga statement ni Senator Chis Escudero nga nag-ingon nga ang impeachment court wala pa ha wala pa naka-submit or naka-issue og subpoena. So meaning para bang do na pay possibility nga mag-issue siya no kay dili man makapugong kuno ang impeachment court sa pag-issue og subpoena nito mga tao nga mo-voluntaryo sa ilang testimonya base diha karon sa propose
13: sa prosecution dili pwede mo babag ang impeachment court o ingnon ang mga taga-prosecution nga ayaw na.
9: Oh.
13: No? Dili pwede na.
9: Sige, sa man siya nga mo babag katropang Arnel.
13: Mm.
9: Nga court man eh.
13: Mm.
9: So, isa na siya kamimbro di karon sa impeachment trial.
13: So, unsa man karon si Trillanes?
9: Oh. Dili na karon manukad, no?
13: Mm.
9: Unsa pa'y katuyuan ani ni Trillanes?
13: Oh, sige ko, no? Katropang Bricks.
9: Nagpasabot nga naman nga wala madayon siya nga isip witness kini si kanhi Senator Antonio Trillanes Daport. Nagpasabot ba ni nga mihangyo siya sa House of Prosecution Panel nga tangtango na lang ang iyang ngalan isip witness o nangluod na lang ni siya?
13: Nangluod na lang siguro ni Katropang Bricks.
9: Kay siguro posible Katropang Arnel, di ba? Kay dito siya, grabe nakakuan siya, naka business suit.
13: Oh, grabe. No?
9: Pag-suit niya dito sa impeachment trial.
13: Mm.
9: Hoping na tawago na siya, palingkuro na siya dito sa kuan. Hindi bang witness stand?
13: Witness stand.
9: Mora ni witness stand nga maglingkod.
13: Oh. Niya na matulog sa likod.
9: Oh, na matulog sa likod. With background matulog sa likod.
13: Kaya matulog sa likod. Ha?
9: Background do yan.
13: Oo, niyawa daw matulog kay nag-ampo daw.
9: Oo. Oh. Kung dato siya ka ng intelligence mood. Intelligence mood dato siya. Na ito mga panahon na. Nanilip na ito siya dito sa bilahan ni kuan ni Congresswoman Zamora.
13: Ni kuan ni Malaking Viril.
9: Oh, Malaking Viril. Oo. Oh. Now, Mato ni Trillanes, yung gihimo kini, aron nga mapagaan ang pressure nga atubang karon sa prosecution panel.
13: Oh.
9: Unsa? Ato nakita din siya, nakita ni mo katrobang Arnel, kaning mapagaan. abot bang ipasabot
13: nga, tabangan niya
9: siya karon ang nakapabigat siya sa unsa ni sa prosecution.
13: Ano?
9: So therefore mas maayo day nga wa siya dito, otherwise maguba ang kamada. Kay guba na rabang daan ang kamada sa prosecution.
13: Oh, dayay matud pa ni kuan Rafi Tulpo, nagkapalpak-palpak baya daw ang kuan. Ang prosecution.
9: Naka abi nimo katrubang Arnelo, diri na ko nakita karon nga nakapunto po ning kuan ba? Kining igsoon sa kinibang bendalo.
13: Bendalo.
9: Oh. Nakapunto po gamay ba?
13: Muna kuan founder sa RTC.
9: Oh.
13: Dili ni siya Regional Trial Court kundi Rafi Tulpo Court.
9: Rafi Tulpo. Oh, nakapunto siya kay dapat ang presentation sa mga witnesses pag ipresenta sa prosecution dapat with documents. With documents nga ilang ipresenta, so meaning ebidensya nga ilang ikapakita. So unsa man day bit-bit aning kwan? Unsa man day bit-bit aning Trillanes katong iyang ginapakita dito nga dito oh, sa Davao City sa Matina gipalit ni Sammy Oy. Kwan eh, okay. 900 square meter para nga to kang Sara Duterte. 900 square meter lang ang gihatag sa drug lord?
13: Pinuha. Gamaya ko na na.
9: Gratis kung ako hatagan ka ito pag anil, isag pa ko ni 900 square meter ni mo.
13: Pero mag-commercial sa ata. Nagsignal atong kuan speakers. Oras, bay. Doon na tayo 30 minutos pasado, alas 8 sa punta. Kansut lang.
15: Pressure that I know is...
17: Marika, ikaw mag-ampo hake. Mga unata. Okay?
18: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
17: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
18: Gampo today ka.
19: Exciting!
20: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
21: M2C Graphics Davao.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
23: Sister Pain.
24: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist. Call the doctor.
26: Cellphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Cellphone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
26: Cellphone Gold Coffee Mix.
28: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka.
19: Exciting!
13: Oras may galadro tayo, 33 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik sa itong pagpanagbanuan, of course, mga katropa, kini atong tulumanan, tutugyan kaninyo mga gala sa Santon Gold Coffee Mix. Katropang Bricks, nakakape na ka?
9: Di apay, wapa na hurot, katropang Arnel, di apay nahabilin.
13: Ako naghan pa kayo na. Dari naman ko na to, katropang Bricks, kaya naman yun yung taong ko dari, katropang Bricks. Saon na natin eh. Pero ingon si Kuan Rio, nalipay ba si Jun Dipper, Galicano Tim Tim, ingon siya nga, good morning katropang Arnel, nalipay Jun Kug Dako. Di yun gamay katropang Bricks, Dako yung lipay ah. Kaya ingon siya nga, nag-tandem na sad mo ni Bricks Flores, kay sa una pa, kauban man Jun mo sa, adi ba, may kauban sa Super Radio ni katropang Bricks, no? Bumbo ba ni katropang Bricks, no? Tigpaminawan, Jun, kunin yung duha, from Sawata, Davao del Norte.
9: Mapos ba siguro ang bumbubutuan po?
13: Murag, dili na. Diyara man isa. Sige. Kisa pa man niya. Tibayon saan ako katrobang Miss Kadalia. Si Arish, gikan sa Hong Kong. Mayong pagpamahaw. Si Joby Ustos Armudia, dari sa atong YouTube. Josephine, John Dipergis. O, di na ako ibasaho ni mga alipuris ni Marcos. Sige, comment nga rin. Alam mo na. Pangita mong mugret ninyo. No, Ramil Iyalas, mayong buntag. Si Relina Navarro, Elviro Gazo, mayong buntag. Si Arlene Villafuerte, o si Irish, no? Mayong buntag. Happy ko kay duha na mo magsaba-saba diri katropang Arnel og mas bibo ko, no? Katropang Breaks. Nindot ni nga.
9: Salamat. Ko, so, sato pa, kwanta ron, entertainer at entertainer ta ni karong katropang
13: murag inga na.
9: Kay Tiglingaw ta ha. Sa nga stage ang ato ang patungan ani. Uy na si Chuber Kiliano.
13: Oh.
9: Nagtanaw kuno siya. Sa ingon pa siya. Sis ali na timpla na ta. Sis,
13: pasabot niya na. Sis, ali na timpla na.
9: Dito po ni si
13: dito po na si Chuber da.
9: Chuber Kiliano ba? Kinsa ka ni siya no?
13: Si kanto nang kwan?
9: Kanto ba ning tag-as kay buhok?
13: Oh, kantong labog kayo. Oh. Oy, madungog ra ba to ilang programa unya katrobang Bricks alas
9: 3? Oh, akong gimingaw na ko sa tingog gid ani sa tinuod da katrobang Arnel. Unya si kwan? Gimingaw na po ko sa tingog ni Nika. Kisa ba to? Si
13: Inday Erika.
9: Inday Erika.
13: Oh. Mabalik to sila unya alas 10 diya.
9: Kini. No? At tanginan ninyo mga katropa kay madungog na po ninyo balik si Inday Erika.
13: Oh. Ang title sa ilang programa, Kung Ako, Ikaw. Kung ako, ikaw, katropa Bricks.
9: So, sa ka na paghubad mo na, no? Kung ako, ikaw.
13: English pa na, if I were you.
9: Oh. Ah, oh. Murabag, hypothetical nga kuan, no? Oh. Kuan ba? Kana bang statement?
13: Mm. Kung ako, ikaw, sa may mong masulti yan ng Trillanes, be?
9: Kung ako, ikaw, adto ka na sa imong court, sa imong kangaroo court, paghimo o imong kagalingong court.
13: Balikan ko nun na to. Gab, sa sunod gani ani Gab, topic 4, kato ba ng kuan? Kato ba ng stawag ani? Katong gipatubang si Trillanes kang buhi pa to in town si Juan Ponce Enrile katropa
9: oh! Ba? Kini.
13: Oh, dumduman to oh. Di ba? Katong di atong China ang kanahan ka 15 ka beses na kig-meeting.
9: Matunala ko katropang Arnel nga wala siya nagrespeto sa president, na Senate president
13: wala,
9: before.
13: Wala na saya.
9: Pero, murabag doon na naraban ni siya'y balaod ni katropang Arnel by using the statement of did man. No?
13: Ato lang disclaimer na to.
9: Disclaimer lang na to nga gigamit lang nato ni for discussion purposes.
13: Oo, gigamit nato ni for discussion purposes. Kang Trillano, ila-ilaho na to balik. Kinsa ba gyud si Trillanes aning aning atong nasod katrobang Bricks?
9: Ito na magud tay pag differentiate ba? Between Trillanes and Escudero. Kay mura bag gina saway niya karon ikaw Escudero ka mura kag dili plunderer. Oh parang ganon. 300 plus ba nang imong plunder case. Gitago lang na karon kay amigo ka. So do na redemption no.
13: Balin kag team.
9: Balin kag team. Team. So kung di ka mag binuang-binuang diha kay prisuhan gi padulngan nimo. Ana man yang ano, statement. Now atong gina-diferensya, kinsa man gina ining duha, no? Sa mata o sa pandungog sa atong mga kaigsunan katropang Arnel. Now, sa basic lang na itong anhem duman, Trillanes, sundalo.
13: Sundalo.
9: Sa Philippine Military Academy.
13: Oho.
9: Gipatungha sa gobyerno.
13: Gobyerno.
9: Mga buwis gikan sa yanong pobre.
13: Oh.
9: Yun nga, yanong ang mga Pilipino. Di ba? Kay eskolar ng bayan man po ni.
13: Oh.
9: Kining PMA. Ang gihab-haba na gisuotan ng pante, brief, iya na sa mga tao ng mga magbubuwis. Panahon sa iyang pag-eskwela, bisan og kinibang disciplinary type nga pagkaon, pero ang gihab-hab niya, gisuot sa iyang tiyan, mga buwis gapon to sa mga tao. Kumpara din karon kay Trilya, kay Chis Kudero.
13: Mm.
9: Nag-eskwila, sa iya mang ginikanan, gipatungha siya.
13: Mm.
9: Nahimong abogado.
13: Mm.
9: Nagtudlo o naging professor sa University of the Philippines sa College of Law.
13: Mm.
9: Neto mga tuiga, migraduar o nahimong abogado, 21 anyos.
13: Oh.
9: Hantod nga nahimo siyang kongresista, tulo ka mga termino, nidagan siya pagka senador ni Daog.
13: Mm.
9: Oh. Dayon na pag Daog niya pagka senador, nahimong Senate President. Unya pag human sa iyang termino, di ay nidagan pa sa pagka-gobernador dito sa Sorsogon.
13: Mm.
9: Pag human sa iyang termino sa pagka-gobernador, nibalik sa Senado ug karon mauna ning ilang sangka katropang Arnel.
13: Oh. So may agi.
9: Kini isa. Si Trillanes, ang agi ani,
13: Mutiny.
9: Oh, dito sa Ukwod.
13: Ukwod Mutiny.
9: Oh, sa Makati Hotel nga yung occupy
13: nga. Manila Pen?
9: Manila Peninsula.
13: Oh, Manila Peninsula. Oh. Nakaihi man daw siya dito.
9: Okay, giguyod ba sa masundalo kay Porte Manyahadluka di ay. Abi ba nakukunsa ni kaisog ning tawhana katubang Arnel nga mibit-bit o mga armado, mibit-bit o armas, atubang dito sa mga Pilipino nga ako si Trillanes ang pinakaisog dinis Pilipinas. Maghimo ko diri og mutiny, maghimo ko diri og kudita.
13: Pero para kaihi di ay
9: para na palang puton kini gobernuhan ni kay gusto nako ang sistema sa pag-gobyerno mo ipatuman.
13: Dito siya ni sikat
9: pero nakaihi di ay ang tunto. Abi na tong puting isuga gyud katropang ani mo inom og ihi. Isuka man ihi di ay.
13: Porbida. Sige. Ani, lakras pantalon.
9: Lakra oi. Unya na kay ikaduha pag ginay siya baktas padulong ngadto sa Minjula. Gabaktas ba yan is Minjula no? Mm. Kay ihang panawagan nga paresaynon paresaynon kining si Gloria makapagalaruyo sa during sa incumbency as president.
13: Mm.
9: Oh, unsa na pod gidakop na pod siya? Kining tawhana mo'y pinakadaghan og kaso. Di kasong rebellion, di kasong kudita, so on and so forth. Di pa'y mga kaso, mga kriminal.
13: Mm.
9: Whereas, di akong ginatanaw diri karon, sayang pasangil pa lang ni kaso niya nga to kang Chis Kudero, pasangil pa lang niya nga plunderer. Karon, pangutana, na-file na ba kining nahisgutan nga kaso?
13: Wala.
9: Compare na to sa iya. Na-file na ba niya o wala? Na-file.
13: Karang iya ha.
9: May na lang kay gipasaylo siya sa Korte Suprema o gitugutan nga ang katong gihatag sa iyang buhian siya katrupang early 2010 ni Presidenta Aquino.
13: Aquino, Noynoy.
9: Noynoy Aquino, gitugutan sa Korte Suprema.
13: Mm-hmm.
9: So karon nakabuhi ang ukoy. Diyan na po, nagminangtas na po. Abi na kong mabutan na kay gipasaylo na sa Korte Suprema katrupang Arnel. Nisamot ba ni noon? Sa tinood lang, nisamot ka ba dumon yun? Sa tinood lang katrupang Arnel.
13: Kitagaan man kong pansin, siguro kinay katrupang Arnel. KSP ba?
9: Kulang sa pansin.
13: Kulang sa pansin.
9: Abi ni mo katrupang Arnel, ugawa na lugti ulo ta? Kanang sa kuan pa ba? Kanang wa ni lugti ang itong ulo sa iya? Na-stress ta sa iya ba? Di ba? Kasi tinod lang imbis nga makatabang siya karon sa paghiusa sa katawhan aning ato ang nasod nga nagkamuritsing na iya na hinong gidagdagan gisugnuran na hinon niya.
13: Gisamot actually katropang
9: Arnel. Kanang iyang kahakog sa politika karon mo ni nakadamay katropang Arnel nga madaot na hinon ang dagan sa tuong sistema.
13: Ingon na yung nag-comment din nga si Trillanes kuno isog way mula ka way bodyguard. Okay ra sa gawa sa mo pansin ano.
9: Kisa man pugoy mapatayan na niya. Kaysa tinood lang kung doon ay tao nga mupatay na niya, buang. Isulurag yung mental.
13: Sige, paminaw na to. Tugab ka itong topic for... Panaw na to. Balikan na to. Kung sige, kalaki ang itawhana. Kung unsa siya ka... Unsa siya nga klase ba nga... Kung isog siya, o tinuod niya ang gipanulti, dapat gibarugan niya dito sa impeachment court ng iyahang mga pamasangil under oath. No, dapat wala man eh, no? Puro man eh mga higala. Kuan, kaning trial by publicity na iyang gihimo. Dapat under oath kay kung under oath ka, kung ma-shipyat ka na sa mong gipanulti, pwede ka ma-preso di sa magpa-prison kanahan. Sige daw, katropang ka, paliw ko gam.
0: XFM Katropa.
13: Nakana. Kainumduman ha, kainumduman.
1: Chamber. And in fact, you have a duty to report what you do as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad.
2: But I
1: and the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already.
2: Yes. And,
1: and that you have met them 15 or 16 times.
2: Yes.
1: For what reason? We do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese in this country?
2: The Senate President is not privy to the backroom channel talks, and I'm not obliged in any way to
1: I think you have a duty to inform the people.
2: I have already informed the people, but not not the Senate President. I'm not obliged to report to the Senate President. And all these...
9: Pagkata na siya being i-senator.
13: Senador gug ka.
9: Senador gug ka.
13: Kaya na ka balik-balik mag China.
9: Kaya na kay senador ka niya na kay amo diri o. Kini nga floor ni may amo ka.
13: Mm.
9: Dili ikaw ang amo diri. Dili ikaw ang Senate President. The Senate President is performing his duty asking questions to him. Nagunsa ka dito? Nangihi ka dito? Nagunsa ka dito? Pa-picture lang mo dito sa presidente sa kuan? Sa China? Oh, nikaon ka dito ga Peking duck, tikoy, tikoy, unsa ba? Mao ay importante nga iyang i-report, but kini ihang kwan kay para bang unsa ba ni? Ang question diri karon kay previously before sa kini bang statement aning former Senate President kwan in really dunay pahayag katong former president pud nato nga si Rodrigo Duterte. Dito sa ilang kampanya siguro to kay nagsuot man to siya pula nga sinina. Iyang allegation nga ayaw mog tuoan ng trillanes kay niatong mga panahon nag kuan ni siya kanang Marites ni siya. Nag-adto ni siya how many times siya nag-adto dito sa China during sa incumbency of then President Ninoy Aquino, Noynoy Aquino Jr. Dito sa China, 16 times. After diha, nawala ng Scarborough Shoal.
13: Kabalo ka si tawag ni usa ka professor katrobang breaks pa si Prof Malutikia. Kabalo ka si tawag ni Prof Malo ani niya? Sinungaling for hire.
9: Hawa. Dunay authority na si kuan Professor Malo lagi.
13: Mo ni siya nagtawag ani dili kita si Prof Malutikia ni tawag ani on TV interview. Si Trillanes is sinungaling for hire.
9: Hawa. Kani analyst na siya katubang political analyst tapos sa doon na siya analysis ngayon ani sa iyan ang observation. Really ngadto sa pagkatao aning Antonio Trillanes.
13: Si padayon unta ning iyang kalaki.
9: Be.
2: Sa line of questioning is irrelevant again and should this line of questioning continue, I will have to say that I will refuse to yield anymore the floor.
1: No, I'm asking you. I'm asking you a question. You went to China. You asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, "Do not take notes during our conversation." And you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason.
2: Yes, it was an executive session and we're not supposed to divulge what's happening in
1: you want? I will read into the record your conversation with Brady
2: but, it's
1: and his notes to the Department of Foreign Affairs.
2: It's supposed to be a confidential matter. It's,
1: yes, but there's nothing
2: so
1: confidential.
2: Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer if it's if that's
1: because
2: going to be the line.
1: Because you cannot answer the
2: no,
1: questions
2: because
1: I'm
2: going
1: to ask you
2: to
1: about
2: be improper
1: your meeting
2: in this particular interpretation.
1: Because you cannot answer
2: I
1: the questions
2: answer,
1: I'm going to
2: I
1: ask you.
2: I can answer, but I won't be baited into that trap.
1: You met
2: the point
1: met
2: here
1: Brady.
2: Is, Mr. President, this is
1: Mr. President,
2: how I felt.
1: May I request this gentleman,
2: Mr. President,
1: to
2: in
1: be
2: that
1: admonished.
2: Case, I will refuse to yield the floor anymore.
1: Well, in that case, I will read it to the record, the record, okay. The notes that Mrs. Brady or Ambassador Brady wrote about your conversation with her in Beijing on August 12, 2012.
13: Sige daw.
1: You want me to read this?
13: Oh, sabay tabo niya. Humana ni kamang katropa, ha?
1: You want me to read this?
2: point of
1: what
2: order.
1: What is the point of order?
2: The Senate President may reveal sensitive information pertaining to foreign relations and national security. And I believe it is out of order in
1: you
2: this
1: session. Do not teach me what the parliamentary proceedings. I'm not answerable to anybody about
2: what
1: I say
2: order,
1: in this hall.
2: There's a point of order, Mr. President.
3: The Senate President may proceed.
1: All right. And I have here the white paper that you've been writing about the Secretary of Foreign Affairs.
5: Tanawa o? Way batasan? Hawa! Ay, hawa na siya! Okay na siya!
1: 17 August 2012.
5: Omo na siya, Katrobang Briggs, no? Kung ato mahinom naman, again, humana ni siya. Patay naman ganin tao ni the late Senate, former Senate President Juan Ponce Enrile. Wala naman ni siya.
9: Hindi, dinatutan na siya dito, Katrobang Anil, kay doon na siya comment pala dito sa Philippine to Chinese ambassador.
5: Oo.
9: Oo. Nga murabag ginakuan niya no ginasaway niya og nagingon dunay punto dito karon si Senator Senate President Enrile nga you might charge as a treason in treason no
5: na dayta commercial na pud ay katrobang presiday
9: Marcel po.
5: Marcel D.A. Pero ingon si Lovely Con Lucernas diri nga nalipay daw siya kay nag-abot yun daw ta katropang Briggs. Anyway, sa ito pagbalik, kadali ra gyud ni mga katropa, kadjot ra gyud mi. Mubalik mi human lamang nini, kadjot lang.
6: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
7: Asa day ka?
6: Ay, napakudris merkado. Ano man?
7: Mga motor. Kiparter.
6: Nikin siya.
7: Alangan kita pa. Si Lula.
6: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
8: Exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hala, uy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
11: Exciting!
12: Bullseye! Bullseye!
13: Oy, alas 8.55 na mga katropa, ang tag na sumunta. Katropang Bricks, kay kuan diha, kadugang ni atong isgutanan, kung kinsa gid ni si Trill.
14: Trilliling? Well, kuan ni katropang Arnil, no? Gusto lang natong klaruhon din ni karon kay do naman koy nagkomento ba relative diha karon sa kinibang drug money alleged sa drug money kay do na say kwan eh do na say mga gi produce nga alleged evidence parang nga gina-trace niya ang record. Ang pangutana ba ani karon katropang alleged asa siya nagkuha aning bank records ni
13: kana
14: ha kay do na ba kining ginatawag ba nga bank secrecy. So, buti ba sabot nga gi-violate niya kining nahisgutan nga balaod? So, nakita ba ni si gobyerno ni karong panahon na? Now, wala nakita. Lantawan ninyo. Take a look. Aning gihimo karon ni former Senator Antonio Trillanes dito sa iyang press conference providing in before the media sa alleged sa kinibang kwarta no nga nisulod ngadto sa mga accounts involving Duterte. Dito iyang gina-specify former President Rodrigo Duterte, anak nga si Paolo Pulong Duterte, anak nga Vice President Sara Duterte, anak nga Mayor Baste Duterte og mga Dutertes. Ang nagduda ko, nahadlo ko katrupang Arnel, basig maapil si John Duterte, ani?
13: Delikado, maapil si...
14: Oh, eh, naging ko ba siya nga, and other Dutertes. Oh. Ingo man siya, other Duterte. Porti na ginakong kulbaa katrubang Arnel, basig mapusas to dito sa Cagayan de Oro si John Duterte. Kay Duterte po ba yan to?
13: Huwag gali.
14: Oh, mura bag unlimited ni siya karon, mura nag unlimited siya karon nga nag-akusar nga to sa mga Duterte nga mga kung ano mga fruits of drug lords. Kini mga Duterte sa katrubang Arnel. Base sa iyang presentation ha, tiyaw mo na, doon ay pare-pareho kuno sila og account nga ni pasok dito kang Duterte kang former President Duterte, gato kang Congressman Pulong, gato kang Vice President Sara, o kang Basti. Basin
13: apel si ko ano eh, si nadu- apel si Kitty o si
14: oh Juan. Si Veronica kay doon na lagi daw kuan doon ay si Veronica isa kuan siya doon na to siya Veron oh nga gingan lan no now malay na to katropang anila ako nagduda ko ba nagbinahin na nini silag itlog dito atong panahon na pero yang gicharge nga drugs lagi na lang bahin now apa ko tana?
13: Kani katropang Briggs, nigus, duda ko, naamang galing ni katropang Briggs. Although, ato lang, for the sake of discussion. Kanamagong na mga sumpay sin tabo. Usually sa business mo guna may tabo. Imong share ba? Dividendo ba? Sa dividendo, nagkukumakita ng bisag city sin tabos, mumarka na sa imuhang deposit.
14: Oh. Ay, siyempre, di man gina ni mo ma-zero in, yung katropang Arnil oh. Banga mo panlitan na 88 na lang gina. Oh. So, doon na ginay mga balance, no? Doon na ginay mga nisubra, oh, nga sintabo. Di ginay pwede nga sintabuho na siya karon ang share sa ubayad nga to sa unsan. Eh, kayo, ako'y drug lord, tibuon ako eh. Kapag butangan pa man ako sintabo.
13: Nga anong i-deposit ng pudyod ni mo?
14: Oo, nga anong i-deposit. Nga, kaya ba lumang ka nga illegal ni? Oh, ano hatagan man imong chance nga ang gobyerno makatiktik sa imong makatiktik sa imong negosyo nga illegal ni og nagbayad ka ni mga tawhana na o batiktikan ka be. Abe, unsa may mahitabo ani katong Bang Arnel?
13: Mo na nakabog tiktik ni Trillano. Oh.
14: Hawa.
13: napay deposit na itabo sa SM Lanang branch.
14: Oh.
13: So sa kabangko 2012.
14: Kunya wala may wala man kuno wala man kuno BDO di ato panahon na
13: 2011 niya. Oh. Wa pa man matukod ato mga panahon na?
14: Hawa. Ang SM.
13: Oh. Ang maong kuan, ang maong branch.
14: Mm.
13: Muna nakabog tik-tik lagi Trillanes.
14: Hawa. Oh, asa niya na nakuha na iya mga kanang iya mga kuan no kanang iya mga witness no? Naghimo na lang nag-report ba para mabayran ba? Ano naman kung mga paid hacks nga mga witnesses? Number one, si Edgar Matubato. Number two, si Arturo
13: Las Cañas.
14: Oh. Wala na. Naglisto na itong bangon si Las Cañas no, kay napuno na kasukal. Gano'n bitang nga nag-inom Santon Plus Gold?
13: Media na ito? Uy, last 9 na kajot.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Bullseye! Bullseye!
3: 1 minuto, pasado alas 9. Balik at rabang breaks, no? Kadali, raman to ka ng advertise sa ganyan tawag sa iya. No? Kadali lang. Alright, next ano eh? No?
4: Merti ka, Mr. Tilianis, kaya gipalitan ka commercial. Nainipalit ba sa kininga atake? Atun ka ninyo sa Windsor. Merti ka, Mr. Tilianis, kaya with advertisement ang amo ang komentary against sa imo.
3: Pero suko na isinugo ni Kuan Dreon, na isinugo ni kani ako gining kuan si tig comment yun ni Katrabang Breaks kay sinugo ni Marcos dire ingon siya nga kamo hawa halata kayong takot kayo no ni sentray may tawag na sentry o sentray unsa may tawag na ng kanahan no kay inyong gihatagan og importansya relax kayo si impeachment. Di gani na mataro na imong spelling. Ikaw magpitarong-taro baga comment. Hawa na! Hawa! Kada kong binuang. Gab, katong anong gisen ni Katrobang Bricks nga, unsa to'y ikasulti ni former President Rodrigo Duterte, dakilang askal man daw ni si Trail daw. Dili kita gayong una na, si Digong gayong una na. Nakita ni mo na, murag topic 7 na siya.
4: Dili ni ato ang hinimo ni Katrobang Arlen. Dili mga istorya karon na... Dili ni pareha sa iya nga walay support na no. Mga evidence. Kaya doon natin supporta eh. Nga mga komentary against kay Mr. Trillanes.
3: Di ara rin, Katrobang Breaks. September 2012, nag-open ang SM Lanang versus April 2012 ang transaksyon. So nauna karon advance payment kumbaga ni. Tarantado nga
4: pwede kasi. Pwede ba din na?
3: Di, oy, hawa! Pwede ba kang mo-deposit ng bankong wa pa
4: niya? Wala pa!
3: Pwede dahil?
4: Ako na siya, pwede ka musulod ng pultahan nga wala pa natukod. Wala gina'y pultahan. Puros na siya abli.
3: Pwede dahil ka musuroy ang mall, wala pag-iablihan.
4: Wala pa manatukod ang... Kana lagi, ano yung mga bunga sa mga ano hinatod-hatod ng mga istorya.
3: Gitahi-tahi. Para sa aning SM Tagum. Ining tapadres istasyon na ito, Katropang Bricks. Yung older magay na. Pwede na kamusuri ang gipanday pa man aron. Bawal man na.
4: Hulugan pa lang ka niya kaluplax, may kamatay ni mo.
3: O gani. Okay, Trillanes na mga tagakan.
2: Hawa! Ayaw!
3: Sige daw, okay na kam? Sige.
4: Pamina na to.
3: Mo siguro suko kaysa ning digong, sige daw.
5: Huwag kayong maniwala dyan kay Trillanes. He is the dakilang askal.
3: Uy.
5: Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He does not want to tell us. 16 times and after that, he lost the Scarborough Show.
3: Correct. Diba? Diba mo na pangutana po ni former o the late Senator Juan Ponce Enrile Katropang Bricks.
4: Yes.
3: Ang pangutana ra gyud niya, di gyud matubag-tubag ni Trillanes, nag-unsa man kadidto

0: nga mangita ginag-assiste, mangita ginagpamaagi unsaw nga di sila masakpan.
1: Correct.
0: Oh. Mo kay gitawag backdoor,
1: backdoor no? Gani no kay binuang. Oh. Mm. 16 times kani adto didto unsay resulta? Oh, tama to yun din. Tinuod man to. Oh. Tinuod man to mga katropa. Pagkahuman kani adto didto, nawala sa ato ang iskarburo. Pastilan. Mm.
2: Hawa.
0: Ayaw. Unsa may gisabutan ni didto nga pera? Dili na to makuan ka to oh. Kanino. Dili na to ma sa di ba? Kini bang spilling. Unsa nila ang kalihukan nga gihimo? Nganong gitawag pag backdoor meeting? Mm.
1: Ngano remember nga backdoor?
0: Oh government to, government man siya katupangan. Oh. Ngano nga dunay backdoor? Ngano dunay dunay tao nga makinegotiate away from the eye of the Filipino people. Mm. Oh, eyes of the Filipino people. Ngano ila man itago ngadto sa mata sa katawhan Pilipino? Mm. Oh, kung dili ni daot ang ilang katuyuan dito, ngano ilang itago? Para sa tua, mm. Di ba? So dili na to malikayan nga dunay mga tao nga magduda nga kining ilang ginahimo is gibaligya nila ang Pilipinas ngadto sa China.
1: Nga karon ibasol nila kang digong.
0: Bullseye. Mangutana na ta karon kinsa karon ang angay natong basolon, si Digong o si Trillanes?
1: Si Trillanes.
0: Oh. Bullseye. Sila nagkipag-meeting sa Chinese eh. Nga karon na katulang niingon si Digong kanito nga kung muhimo og kabuang ang Chinese against the Filipino people against Philippines, mag jet ski ko dito padulong sa Scarborough. Oh, kay abugo na ko sila. Ilan ang ginakuan katrobang Arnil?
1: Muna ginengon katrobang Briggs nga. Ka Clarix ana?
2: Hawa. Ayaw.
1: Oh? Clarix dili.
0: Clarix basta nang Clarix. Oh. Now, muna karon nga to nakita katrobang Arnil. Nga ilahang gina dibdib.
1: Mm.
0: Ilahang gina kuan ba? Kada bang gina seryoso ang statement whereas di atay seryoso nga pangutana sila. 16 times nga nakipag-meeting mo sa Chinese government, pila, kaunsa ba'y gisabutan sa meeting number 1, 2, 3, hantot sa 16.
1: Lali bang ka na 16 kabisis katropang BRICS?
0: Ah, grabe. Siguro ang China ni atong mga panahon na nagdumili, dahil nag-negotiate na po siya ngayon. Ano nila?
1: Murang gipapasig, gipabaratuhan ang presyo anak katropang BRICS?
0: Dili na pwede nga ang Pilipinas ngunan niyo na niyo pagpalit. Navy ba yako? Sandalo ba yako?
1: Mahal-mahala po na gamay po.
0: Ya
1: kay usay bang kabalo mo kaning inject usay nga brato mo pala.
0: Sige, ana na lang. Sige, dagdagan na lang ako ni O day una.
1: Sige. Ako yung inject, ikaw Trillanes.
0: Sige. Malmahali po naggamay ng inyong palit.
1: Ni hao, wachi chao.
0: Unsa una?
1: Kuan lang pwede kining jismil lang, jismil.
0: Adi na pwede. Dagdagin na, navy ko.
1: Ako palit, imo yuta, ha? Jismil lang, ha? Jismil sa ako, ha?
0: 2 million magani mong gihatag sa ICC. Kana pa, karon jismil, ha?
1: Ikaw, Senador Trillanes, ikaw dili, so ko, ako, ha? Ako palit, imo iskarboro. 150 sa ako, okay ka?
2: Pinawa!
0: Barato? Barato.
1: Oh, pasig mo na nakalangan nganong magkag 16 kamitingan. Unsa may gisabutan dito?
0: Dunay mga ko ano, dunay unsa may tawag ani ha. Kada bang murabag problema nga ilang na ni arise no while padulong sila dito sa ilang negosasyon. Kay og straight ang katuyuan katrupang Arnel. Isa ra na ka meeting eh.
1: So,
0: isa ra. Isa na kalingkuran na.
1: Kung yung bilateral meeting na at least official meeting katropang BRICS, mabalaan mo yung si resulta.
0: So, kung yun na 17, mura ba nagludluhod ka dito, nagdagkot ka, daghan ka dito, namalit ka dito, kining, sabi ng humot ka ni katropang Anil nga mura kandila nila?
1: Kanang,
0: dagkot ka na dito, para nga kaluyan ka sa mga espiritu sa incik.
1: Insinso, kanang ilang insinso.
0: Insinso.
1: So, kani siya katropang BRICS no at ato lang mabalikan but before that ato lang ipahibalo pud sa ato mga katropa duna dayte promo ron ato mo sa clinic mga kaigsuunan mga naminaw karon mga igala diri sa Davao ang clinic nato ang address gani sa tong clinic katropang BRICS
0: nata diri karon sa my door number 3 Silpol building sa site sa Matina Davao Matina. City
1: og diri sa atong dakbayan sa Tago mga tong kining clinic nato nahimutang sa door number 8 the first floor na sa may kining Mirafuentes diha nga kuan Mirafuentes gadalan kanto sa kuan kanto sa palengke no na diha ang nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy pangitaa lang si Palangga no

0: palangga diha wa pa pamuhawas palangga. Unya ang atong promo karon, mupalit ka og usa ka box sa Santon Gold Capsule, makapalit ka na ka og naka discount di ay, mupalit ka og one box Santon Gold Capsule and then maka-discount ka og 50% sa uy, isa ka box sa kining Santon Vitamin C.
1: So sa ito pa, 1:1.5.
0: Oh, 1:1.5 ang kuan.
1: Kung mapalit ka isa ka box na Santon Plus Gold, kung mapalit, doon na kay katugbang na 50% discount sa Santon Vitamin C. No. Good na kayo nakatugbang.
0: Okay, nalindot na kayo nakatugbang, Briggs, no? palit ka karon o pila man ang ato ang isa ka box sa Santon Vitamin C, 700. O katag 7 mang usaan na. Butan ito, 700 ang kuan, ang isa ka box. So, mapalit na lang din muna siya mga katropa o 350, sorry. O, 350 na lang.
1: 350 na lang. So, dako kayo tsansa. Dako kayo na kagayunan para sa tanan. Ilabi pang padulong na testing ulan, although i-report sa kinibang Mindanao weather, nga mag-antos ta diri ga tuskig gumikan sa taas kay nga init kuno huaw atis Mindanao, pero kita baya purya buyag diri sa region na 11 sa Davao region permintib ta gibaha ninyo on diri karon.
0: Correct no.
1: So maingon na kanina gilisan na lagi nilang pangalan nila karon og Mindanao weather, kay kung dito ta sa pag-asa wala nang pag-asa si pag-asa
0: no lagi.
1: Wala ka nang maasahan ni pag-asa
0: ining Davao liman kay buman kita may sad-an gud permian eh. Mabaha dito sa Quezon City, mabaha dito sa Manila.
1: Makita na dito.
0: Oh, kita may sad Andre.
1: Quezon City, Manila. Quezon City, Davao City.
0: Oh, ingon ganito ako. Oh. Isa sa mga trolls nga nag-comment ako, apilon daw tagom, diskitahan daw tagom. Bahala na.
1: Oh, apilon tagom.
0: Apila.
1: Mamani, kalaki ra gid ninyo. Basta baha na gani, ingalan mo ninyo sa Mindanao. Eh, mura mag idatog ninyo, idatog sa kapalaran ninyo kung... ang baha ang kunon lang dito sa Manila.
0: Nya ang ilahang baha dito tag sa kasimana ang ato diri sa kagabi ira.
1: Pagka umawala na uga na mala na.
0: Mo na ginaingon nga ka Clarix ana.
2: Hawa.
1: Ako makatawa na lang ko aning kaya hitabua karong katropang Arnel. Oh. Murag magkatawa ko magsakit akong dugan unsa ba?
0: Gini, katropang Briggs kani atong gibalikan ng anong nga magun sila. Unsay relevance? Unsay connection? Nganong gisgutan ninyo ng mga kanhing atraso ni Trillanes? Ing ani na siya mga katropa? No, para nako ha, alam niya opinion ako ni mga kaigsuunan. Unsay credibility anang tawhana nga mubarog isip witness nya maghisgot og mga mo ni ngani nga transaksyon mga kaigsuunan kung ang iyang record mga katropa. Ang iyang record utro pong salawayon. Ang iyang record mga kaigsuunan.
1: No? Record
0: niya mangguba ay rag personalidad mga kaigsuunan.
3: Bullseye.
0: Pila ka mga tawo gi-stress ana si Binay, unsa na niya si Binay?
1: Si Binay, si Angelo Reyes.
0: Oh.
1: Ang iyang allegation kay Angelo Reyes, former chief of staff sa Armed Forces of the Philippines is katurog itong pabaon system.
0: No.
1: Di ba? Nga gitaral og todo si gibakbakan og todo niya si Antonio si
0: Angelo Reyes.
1: Oh. Hangtod nga midangop na lang siya ngadto sa lubngan na siyang inahan og nagpakamatay pod.
0: Na-depress ka, tropang Briggs.
1: Na-depress.
0: Nakaguba o kinabuhay. So, ingani nga tao, so may, at kung ano ni ascendancy, may ragyod pod, mga kaigsuunan, in order to give respect or to value the impeachment, ako, matibuliman ang impeachment, ipabuhagay kay matod pa ninyo sa una, ang inyong ebidensya, gabuldoser ka daghan. So, ang inyong mga witness, daghan. So, wala problema na. Pero ayaw po ninyong babuya ang impeachment nga mekanismo sa atong konstitusyon nga gibutang no kay dili lani pamulitika kundili usa ni ka mekanismo nga gituyo sa atong konstitusyon aron nga mapanubag ang mga angay manubag og at the same time mga higala gipanalipdan sad gihimo siyang lisod para di sad siya basta-basta magamit sa pamulitika lang karon ang gusto ninyong mahitabo pati diha ang malalaking varil ni ipangutana. Idugang pag yun ninyo ni si Trillanes, wala yun. Muna ginaingon yun ni kining Rapitulpo Court nga, ni RTC nga nagkapalpak-palpak talaga kayo.
1: Napagay may problema diya karon sa threshold voting. Kaya gina-question. Actually, although bisan og nabasura to katrobang Arnel ha, gumikan kay kuan man to
0: nabasura siya katrobang Briggs.
1: Ang reason ato is standing kuan naman kuan, personal standing
0: dili tungod sa substance actually ang reason nganong nabasura siya sa Korte Suprema but tungod sa locus standi or legal legal standing sa petitioner. Dili magud sila maoy party in interest or aggrieved party, no?
1: So dapat amo file ani ang katong
0: agraviado
1: ang kuan, no, si Vice President Sara Duterte og ang iyahang council.
0: Posible nga agraviado niya. Ikaduha, prematurity dayon mo apply kay ngano man, although naay at some point ay kuan ba gamay kayo nga linya or tin demarcation line between ilang court kuan ba kinibang constitutional interpretation og ilaha karon pag-exercise sa ilang legislative power no sa pag pag trial or pagdungog sa kuan sa kining impeachment, but ang maumangong ang maumanggod nga kuan desisyon nila katong pro act vice nga desisyon for this purpose only matud pa ni Escudero is wala pa manggod siya ma-apply, wala pa manggod desisyon nga nahitabo katropang bris bubut pasabot kay ang Korte Suprema manggod, although naatay gitawag nga kining doctrine of separation of power, but then ang ato manggong judiciary system do na siya gitatawag na to nga judicial power or kining for judicial review na siya gahom nga mutan-aw ni mga butang, but dapat na ay act actual gyud nga controversy, na actual nga controversy. Ang pangutana mangud karon is a mere interpretation, wala pa ma-apply katropang breaks.
1: So man dunay kuno kana bang premature.
0: Pero as to the matter kung constitutional ba o dili ang gihimo sa mga senador, wala pa na siya ma kuno, wala pa na
1: mukmi.
0: Wala dili na mo i-resolve.
1: Kaya i-resolve lang dito karon sa unang complaint, no, unang question dito karon sa Supreme Court is mao lang ito katong
0: kinsa man sila,
1: legal standing
0: o legal standing sa petitioner Attorney Vic Rodriguez o si katong isa unsa may ilahang kuan, no,
1: dili man sila kuan agrabyado,
0: dili sa aggrieved party kunya premature pa pud kay ngano man ang maong interpretation o decision sa Senate impeachment court, wala pa man pud ma-apply dito,
1: wala pa man human,
0: so wala pa ikatungod kumbaga katropang bricks nga nayatakan.
1: Kumbaga, moingon karon ang Supreme Court, sige, butuhin ninyo sulay. Kanang 3 ra kabuk mabuto niya, tapos ma-impeach na.
0: Kana.
1: Testingin ninyo sulay, di ba mo makaubo? Di makaubo diri karon sa Korte Suprema. Biruin mo yan. Ang basihan ni mo karon katrubang Arnel, katong kisa bato, katong 18,000 pa bato? 1800s? Katong unang previous nga kaso nga ilang gibasihan. 1935 pa man itong konstitusyon, good? Now, pangutana ni ma-apply ba ni karon sa 1987 nga konstitusyon?
0: Di kuan man ang atong 1987 konstitusyon, klaro man gyud kayo siya. Do nga ang gibutang niya dito is all members.
1: All of the members
0: of Senate yang gibutang dito. Wa siya moingon dito nga all members present, all members capable, all members physically or medically capable. Wala yang gibutang dito. All members yung gibutang. Sa akong understanding, usa akong panabot katropang Briggs, gituyo siya sa konstitusyon nga lisod yun actually lisod mag convict sa impeachment.
1: Actually nagtuo manguni sila katropang Arnel ba nga katong kuan ba katubang friends of court nga tulo ka buok nga nagaingon nga trabahoan ninyo ang ngayon ninyong trabahoon. Gibatikos pa maganito sila sa usa ka friends of court nga kamo manggo dili po mga judge, di po mo abogado. So di ma, daw para bang nga gisermonan nga di mo magpataka og hukom. Kaya di ba mo abogado. Now ang isa na sa kinisa askuna na ako na worry ko dito sa iyang statement. Gumikan kay niubay ko dito katropang Arnel. Nga kung tumanon sa Senate ang ilang vote threshold karon. Ipaubos nila to by 16 mamahimo gining president sa kinibang pag-abuso sa tong konstitusyon.
0: Pwede siya.
1: Kaya pwede naman ka mong absent pag dunay impeachment trial, mo absent ko ay maadto kog abroad.
0: Kaya mainat-inat man siya, mainat-inat kumbaga, no?
1: Or ang kining gi-impeach nga tao, huraw ning isa ka tao nga abroad na lang dito, day kwarta o dagan dito para nga di ka kaapil sa buto. Ano na lang?
0: Pwede sa kakasuhan para mapreso.
1: Kaya mabusog yun. Sa tong projection katropang Arnel, sigurado ta nga dunay abuses nga mo arise no, kung galing magpataka karon og himo og hukom ang ato ang Senado. Good na lang kay mibarog karon ang usa ka senador nga og pipila ka mga kauban ng senador di karon sa minority nga dirita mao gini say husto kay mao gini ang ato ang interpretasyon di karon sa nasulat sa tuang konstitusyon.
0: Unya, ang trabaho manggod sa pag-interpretar dili trabaho sa magbabalaod. Trabaho sa atong Korte Suprema o sa ato ang Judiciary Department katropang BRICS now.
1: Sometimes we bend the law.
0: So more ginay
1: barrier diha karong katropang Arnel. No, kay ang tanang mga balaod pala dili dai pwede na dinhi kinibang baugon. Pwede na dinhi bakliun,
0: bindalo gani.
1: Pinagi sa founder sa Bendalo ni founder Erwin Tulfo. Mabagog yun ang atong konstitusyon sa Pilipinas.
0: Pero atong hulaton, no, kung ma-apply yun ganito sa vice presidente, panang litan lang makonvicto katropang BRICS, ma-apply, and then actually pwede nang ila isaka sa Korte Suprema. And that time, kung may tabo na siya nga time, naanag yoy actual controversy. Kay ang maong interpretation, nagamit man o dunay kumbaga individual right o dunay katungod nga naagrabyado yan ang tungura katropang BRICS. Tungod sa kanabang gitawag na to nga expanded power bitaw sa ato ang judiciary, kining kinatawag nila nga magtan-aw nung atong Korte Suprema ngadto sa ubang mga ahensya o ubang branch sa gobyerno kung doon na ba'y ginatawag na to a grave abuse of discretion amounting to lack or excess in jurisdiction katropang BRICS.
1: Well, dini karon sa tuang kung atong balikan maguni karon sistema, no. Para bang mabalikan nato si Trillanes, no. Nga dili lagi na murabaga ginapatuhop na pud niya karon sa mindset sa mga Pilipino nga kining si presiding judge, kining si presiding officer sa Senate nga si Chief Escudero, bayad na lagi na.
0: Kumbaga gibutangan niya karugoan ba?
1: Butangan no? Mansa.
0: Ang impeachment tra? Samot, no?
1: Gibutangan na niya kulay nga para bang sigurado ta nga ang buto anak niya dito ginapabor sa impeachment, kinibang conviction ni Vice President Sara Duterte, which is under trial karong panahon na gumikan sa iyang impeachment case.
0: Right, alas 9:22 na mga igala ang tag na sa ato ang pagbarag-ubanuban. Of course, kini atong tulubanon, may igala atod geninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant nga energy. Tungod kaya duda kini mga igala katulubang bridge og taas nga medium chain triglycerides or MCT. Nga kung makasood kini sa atong lawas mga katulubang mudritso sa atong atay, mamahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3, may igala nga dunay VCO, moringa seed oil, og of course may igala vitamin D3 200 IU. Mapalit kini mga igala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Sige, alas 9:23 na ang takna mga katropa sa buntag. Ako lang sa nibasahon ang mga mensahe. Maing buntag, Alvin Gook, Renato Bangkori, Fidila Mori, Perla Basilio Mario, no, si Mark Gregory Enerio Ira, Ann Mindres, og si Maximo Lavandero. Mayong buntag ganyan tanong. Sa itong 543 yung mga viewers dito sa YouTube, good morning boys and girls.
2: Good morning boys and girls.
0: Hawa! Uy, lang pa ito katropang Bricks. Kumusta na ka-smartin, no?
1: Wala ko na kadungo. Burang nahimutan na dagway dito sa kuan? Kaya bang PNP Hospital?
0: Walo ba kabuk sakit ato? Kumusta na ka? Unsa na agab? Update na ka, Martin? Bungod sa ito. Sige, taas pod. Mubo lang gin siya, sige. Sinalin Jaime, good AM katropang Arel from Barangay Dapco, Panabo. Si Irish, mayong buntag sa nanan, mayong buntag sad, no? Palihog ko share and then comment sa inyong mga kuan diha mga katropa niya. Imong kalimot ha, mga kaigsuonan, pinaka dako ninyong tabang gawas pagtan-aw ang pagpalit ninyo sa ato mga produkto mga kaigsuonan, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Og Premium D3, labi na atong kape mga katropa. Kani kuanta diri ka na bang naatay mutual benefits mga kaigsuonan? Makatabang mga kaigsuonan magpadayon atong programa at the same time matabangan sad mo nga maamaayo ang inyong panlawas. So win-win ta diri.
1: Oh, nay nakuratan diri si katropang Ivan na
0: Pulunan.
1: Hala, SM. Nana de ka sa Davao. kami po nakuratan po ko aning katrupang Ivan na pulunan ba ito na sa Coronadal.
0: Ito na siya sa...
1: May na lang gani kay may po ni siya. Linguistic ni siya. Moranik si Pastor Apulo Kibuloy. O nga, asa ibutang. Ibutang ni Monitos kay Ilungguhan. May nilunggo po.
0: Ilunggo ni. Ilunggo ni.
1: Ato sa Bisayan. Mabinisayan.
0: Mabinisayan eh. Oh. Ato sa kamusliman.
1: Mga Muslim po ni.
0: Muslim kay balik Islam ni si katrupang Ivan.
1: Balik Islam ni. Si katrupang Ivan pulunan na dito sa Takurong karon.
0: No. Kada adlaw unta mo mag-uban para mas lalong bibo ang programa. Si Katrupang Briggs lagi magkasulti ana, no?
1: Gi-suggest pa ni Katrupang Arnel kung pwede ba?
0: Kung biyaan ko ni Katrupang Briggs dire, wadyo ko mahimo ana. Pero as much as possible, gusto ko nga kada adlaw mi magkuyog ni Katrupang Briggs dire. Pero ako lay sugod unya pagka alas 8 ngadto sa alas 10 lahos na mi mga katropa para
1: Oyon mo, oyon mo.
0: Oyon mo na.
1: Ha? Mamuta na mi sa inyo kay basig din niya mi kaoyon, adili niya mo kaoyon niya. Kami rin nakaoyon sa mungko galingon.
0: Bita na lang utana ba? Nang umusta? Kumusta ka si Martin, no? Kay murag na lubog na wa ni sikat og kadali, no? Kay nadakpan lagi na ospital hantod nga kadaghang drama ni abot og 8 ka buok sakit. Unya karon ga wheelchair. Kumusta na masoy update Martin ro?
1: Meeting ka man to sa atong last nga video ako nakita ang katubang Arnel lag madaw mayo mayang tindog no niya ni kalit lag lingkod sa wheelchair niya. Pulis pa gid intawon ang gatukmod.
0: Mo aksyo magkahayang?
1: Paita sa luya po sa itong pulis, no? Gihimo rang TikTok mode o wheelchair sa kanabang fabricated ailments.
0: May untang madayunan?
1: Pinawa! Fabricated. Pwede ba na ka doon ba, Arnel, nga doon ay termino nga fabricated ailment or fabricated sickness?
0: Naa. Ang tawag, ana, isara ka buong sakit na, ka doon ba? Bisag naghano ni mo sakit. Ang tawag, ana, excusitis.
1: Excusitis.
0: Kada bitong batiyo sa tao kadi ganahan mo trabaho? Kanang masakit og kalit, naghana. Isa na gina siya. Kanang ubang mga kuana, sintomas na pero ang pinakasakit ana excusitis gyud siya. Hawa. Kana po mga tao nga dili mo kuano responsibilidad para sa ana, no masakit og di ba tinga man ta may gala nga ni kalit ra magkawalo ka buksak. Healthy pa manus digo nga tuan dito sa dahig.
1: Ni kalit ra magkadaghan ang sakit. Nga sa tinood lang nga pwede magjigging-jagging pa magani to katrupang Arnel.
0: Gani.
1: Now, anyway, asa man sa gibutang karon? Asa man sa gibutang sa Ginoo karon katrupang Arnel? We hope na kuana ba kana bang makarecover siya. Makarecover siya sa iyang problema karon nga giatubang. Kana kung kung tinood ning problema nga iyang giatubang katrupang Arnel, kung tinood ha? Kung dili po ni fabricated po ning istorya.
0: Dali dai masakit nang kuan ka nang badut dali sakit dai nang buaya di ay.
1: Kaya hantod sa pagkakaroon, hantod sa pagkakaroon sa tinod lang wa pa ko maka kuan no, di pa nako ma
0: di pa ni matugkad.
1: Di pa nako matugkad ug unsay hubad aning pangutana sa netizens. Ngano nga ang kining mga tao nga magkakaso mukalit man magsakit na lang mandayon.
0: Mo gani na.
1: Ikarga na mandayon og kining kinibang
0: wheelchair.
1: No? Street chair na lang unta kadto pang Arnel.
0: Musaka ang presyon. Santon Plus Gold ra may tambal ato.
1: Tinud lang mo inom ko sila ga kape nga bisag ga Santon Plus sa coffee mix. Okay ra gulong tato, mo reduce man tato ilang stress.
0: Gani. Uy may butang nini Jelly True Jet Prince. Aksyon na siya pangluod kay usa nga wala gyud nimo gibasa akong great katrabang Arnel. Sorry god na daghan man gud kayo pud in tao, no? Kana katrabang Pristino od ang imong pangutana. Nganong masakit man dayon? Katong panahon nga kuan, di ba yung mas siya katrabang Briggs?
1: Katong panahon nga nag-enjoy pa mo sa malita, grabe ninyong baka, katawa ninyo, grabe ninyong pagdako.
0: Ang atong hagit.
1: Pareha na mo sa kong tiyan katrabang Arnel nga nang liki na ning ako ang sinina.
0: Ang hagit na to sa iya katrabang Briggs. Iyon man siya nga, if I go down, I will not go down alone. Dili ko magso, di ko musugot.
1: Kisa may kisa may ikaw ban.
0: Ikanta na diha na unsa no? Gina. Otro pod ni no. Ikanta na diha.
1: Gamitin mo na ang mikropono mo, Mr. Speaker. Yan.
0: Alas 9:29 na ang tagnas buntag. Sa to magbalik at trabang breaks gutan tani kay natay commercial kadali. Nay bag-ong ikatulo daw ni nga kuan. Nakasakay na baka ani kaning love bus kuno diri sa atong dakbayan. Ikatulo na kuno ni ka buok. ikatulong hugna na kuno sa love.
1: Ikatulong hugna.
0: Oh,
1: oh, kining biyaheng turil guro.
0: Biyaheng turil. Oh,
1: oh biyaheng turil kay kato sa una primero biyaheng langit man to.
0: Ha?
1: Biyaheng langit. I mean Lasang to Davao Rojas. Oh, so Rojas to Mintal na pod.
0: Asa dapit ng biyaheng langit? Dunay nagpaapong.
1: Karon biyaheng turil na pod.
0: Oh, biyaheng turil na pod.
1: Ikatulo.
0: Ka BBM man ni bus, no?
1: Okay, BBM ni nga kampanya. But anyway, kay balo ka katrobang ali. Pasalamatan nato ning una ning sistema, no. At least kisa may dili, kisa man guy bagtik o kasing-kasing nga di mo pasalamat ani nga libre hong kag sakay. Sa kamahal pa naman sa presyo sa gasolina o krudo karon, paglitihon kag sobra kayo kamahal.
0: Okay na siya. What
1: time? Ayun na lang kay D.I. Kuhan ka nibang Ferdinand Marcos Jr. Nga natawag na himong presidente aning nasura nga nagpadala og bus para sa libreng sakay sa mga Pilipino dis Davao. Kaya pasalamat po tanga nag-away sila Duterte. Nagwapa ni sila nag-away, di wapoy labag. Labag? Labhag mo ni labhag mo ni Adre.
0: Sige,
1: alas labas.
0: Alas 9:31 na may buntag di ay pagkikrit happy birthday 9th birthday kay Prince Zili Ja Ivanias na minaw siya karon diri mga igala sa may Boulevard no Dakbayan sa Davao. Salamat. Og ato ning tigpaminawan pud sa tagom katrobang bricks na atong anamat namon og pagkuan. Kadali lang kayo mga katropa, balik mi human lamang niini. Oras. Alas 9:31 na.
3: Oras habod garin niyo sa Windsor.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Ora,
10: Kapitan!
9: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
10: Kiligon!
11: Ah.
9: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
10: Edi Manyakis! Exciting!
12: Exciting!
0: Bullseye! Oras, doon natin 33 minutos na pasado alas 9 sa buntag mga katropa. Katropang please, tama ta alas...
1: Alas 10?
0: 10 karon. Sa ito ang programa. Okay,
1: tama-tama gini ma'am Mary Grace sa krusada nga guslaon gid may aning duha ni katrobang Arnel unya.
0: Sakto gini.
1: Oh. Kay si Madam Mary Grace krusada di ay katrobang Arnel sa pag-ihaw dinig baboy.
0: Uy! Mao ba ang sugba siguro ta kag meeting man taron magsugba siguro ta karon.
1: Diha sa may kuan sa may Bago Galiera.
0: Pungtan si Gab daog maiban ang decision Gab. Maay kana Gab?
1: Ay kana pa si katrobang Gab. Pwede man na, pwede man ilista daw. Oh.
0: Alaw, sumama man tayo.
1: Courtesy of katrupang Alan Abais.
0: Mm.
1: Oh. Basta Doon naman sa linya dito kang Ma'am Mary Grace Cruzada.
0: Mm. Pwede, pwede. Bayaran na rin pagkahuman, pag mag-utang.
1: Pwede ba? Umagkaon, bayaran na yun?
0: Bayaran siya.
1: Si katropang Alexander Umaki Algabre, dako akong katingala nga kung ang mga kaalyado sa admin kasuhan, mga sakit na yun. Pero kung mga kaalyado sa Duterte kasuhan, mas mulagsik man hinoon. Si Bipisara Bito, kiniguwapa magsamot ka na kagkaso. No? Ni Hamish manoon siya kasamot katropang Briggs. Pero si Martin nga nagkakaso, 7.4 billion ra, ni 8 man ka buog na yung sakit.
11: Di, makabuang na ko din tao nagukod ni mga bayad bitaw nga katropang Arnel nga namagin na siguro katropang Arnel tinood magi siguro ng istorya nga dunay mga paid hack nga media sa Manila.
0: Di ba na nimo ika di ba nimo na kalimot.
11: Basta makabuang sila pangita lagi picture asa to dapita tong picture nga gaguba ang dagway ni Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
11: No, nireklamo na ko din tayo si Vice President Sara Duterte. Anong kana maging picture nga kadaghan akong picture diha nga gwapa ko.
0: Mm.
11: Anong kana maging picture nga guba kayong dagway?
0: Gani, usa nga dinot po din yung picture na ko. Pag pangit, pwede mo picture karon kay pigit-tugil sila atong balsa na lang po, no? Kamu po, mukuha mo picture ni BBM. Katong nahiwi, gudi ang baba.
11: Ano na lang po, balos-balos naman na.
0: Mas-maos na lang ko.
11: Mga dapat mo nga po si Presidenta Bongbong Marcos, ikaw inquirer ba, ikaw mangita jud kag picture nga hiwi akong dagway. Asa man ani mo gikuha na sa mga didilis na po na no?
0: Kag declare. Sige, ingon si Ching Condes nga shout out don Arnel, naglanog-lanog yun ang inyong station diri sa Barangay 33D, Mabini Boulevard. Good morning.
11: Good morning mga taga Barangay 33D.
0: Gipanimbaya mo ni BBM oh.
12: Good morning boys and girls.
0: Hawa.
11: Ay, buntag ninyo diha.
0: Si Kuan, ingon si Kinji, taga sa atong tigpaminaw dito sa Dakbayan sa Tagum, sa may Bisayan Bilis, Tatay Roger Opinaldo po. Ay, buntag diha. Ingon siya nga, good morning, Sir Arnel, naalagi ka diha. Diha na ka na i-assign, di na ka mo uli sa Tagum. Ay, kabalaka kay mo programa, kaya po ko sa Tagum. Karoon diha, programa man sa Tagum. Mm. Di ba, katrobang breaks?
11: Oo. Oh. Mm. Duha na hinoon.
0: Duha na hinoon na ito ang...
11: Di ba mamuuyo na ng two heads is better than one?
0: Oo, gani, no? Hindi na mula yun. Ako na peramintin yung madungog.
11: Oh, para si ni Katropang Toto, ni Katropang Toto Chris Villanueva.
0: Oh.
11: Ingon siya nga, good morning, Katropang Arnel.
0: Oh.
11: Sa XFM, 89.1 na lang ko mag-monitor.
0: Ah, mo na pinakadabes kay Pakosge, ang inyong mga monitor, mga katropa.
11: Pinauntat ka na diha sa super...
0: Wala na, humana to.
11: Ah, wala na. End na palang term niya.
0: Murag daog itong kaso. Daog itong kaso.
11: mapira na din si katupang Chris Villanueva. Karo na.
0: Diba, Paldo.
11: Paldo na din eh.
0: Yung sila Paldo.
11: Mura din nakascatter o series katulo.
0: Nakabirada na isa ako, ano? Marvin Dacquiado, magmahal ang wheelchair o mga braces sa liog. Hmm. Og makalusot si BP Sara ana yun, no? Mahimong in demand kay daghang masakit.
11: Duda ko ani kining NBI og si speaker kalaban ni ba.
0: Mm.
11: Kay kining Brice God nagikan mo na sa puthaw. Unsa man din ang puthaw? Kining puthaw di ba gipa-close nila puthaw.
0: Mm.
11: Tighimog puthaw ni Davao. Duda ko ani ba nga Mr. Speaker, inara ko ng kuan ba, taga DOJ, dabi nga gisugo ba niyo ng kuan, sirad ang putaw, wala na makahimog breeze para sa imo ba?
0: Mm.
11: Klaruhan na ninyo.
0: Oo. Alas 9.38, nakajut lang, paliwara ko ani Gab, nalimta na ko ni, hiskutan na ko na ito ni Katrobang Breeze, gracioso ba?
11: Mm.
0: Si panganan ng Santilmuhan eh, si Rudolfo ba ni? Rudolfo?
11: Rodolfo Gracioso.
0: Rodolfo Gracioso nga matod pa niya nag-deliver og kwarta malita pero mura man tog lipat bahay itong iyahang picture. Pero naa siya mga gipakita nga selfie ana mga katropa unya kay uban daw lagi siya na si former speaker Lord Alan Velasco. Pero dunay ni tumaw karon ni dunay ni patim aron nga yun siya nga dili edited man na. Ako jud ng original nga naas video. No? Dili ko na to si Gracioso nga ingon ra bas matibag nga. Ingon bas matibag nga si Gracioso ko no. No, kining negative kuan ko no, maayo ko ng record sa ito sa tawag na lie detector test. No, unya ingon po si Father Flabby nga si Gracioso daw katrabang Briggs, dating convent boy pero mga wat man naghalad ng convent boy katrabang Briggs.
11: Pinawa.
1: Pagsumbong na lang ko sa tinod, Father God. Di ba gikawatan po kag kuan gikawatan po kag kaning abuloy gikan sa mga prisoners nimo? Sa imong altar boy.
0: So, ato ning tanaw na kay
1: basi gani nahurot ang iyang mumpo aning inom aning uban.
0: Si Gracioso abi nimo, no? Lima ka kaso may gala, lima yata ka dismissal ang giatubang aning kanahan. Unya mo ingon spider plabi nga buutan? Hawa. Ayo. Pareho gud mo na pads, bakakon. Hawa. Ayo. Buutan kuno ka trabang resi kuno kabalo mamakak. Oh, nga so sa to pa dapat mo tuog itang Gracioso nga nag-deliver gyud na og kuan kining billion. Mura gyapon ang istorya ha katrabang Briggs. Makaingon ko nga buguan na bugod ang politiko nga gi-deliveran kag billion unya magpa-picture cash ga deliver. Hawa na. Sumara nga
1: duda ko ani ni kuani dugang pundo na po ni father ni ba
0: lahi na nga script nila ha.
1: Okay, mabutang naman po ni dito sa iyang gallery na po di ba duna ni siya kanang gallery nga gihimo.
0: Oh, gallery sa mga Santos.
1: Mabutang na po niya ni karon nga di na po tay kuano di na po tay laing butan nga tao na po. Rodolfo Gracioso Jr. ang pangalan.
0: Sige, paminaw na to ng okay na wala pa gamay lang. Sige, ato nang hatagag
1: pagtagag. Doon na mga lima ka mga administrative cases ni si Rodolfo Gracioso.
0: Lima. Lima. Pabaya niya na ang kuna. Abi ba na kung dili siya bakakon?
1: Tulok ay hap sa kinibang grave misconduct.
0: Oh, grave
1: misconduct and becoming.
0: Murag si Padre Plabi mo ibakakon na ni Katropang Break.
1: Oh, police officer.
0: Ha? Usimple. Unsa pila? Unsa to? Tulok ka?
1: Tulok ka counts.
0: Sa?
1: Tulok ka ihap ha?
0: Oo.
1: Sa grave misconduct og conduct and becoming
0: of a police officer o police officer
1: of a police officer. Penal nga reason na okay
0: ang penal nga reason
1: unya di apag yun ha grave threat og grave misconduct. Oy. Sa record na tong 2025
0: ingon si Father Plabi di kuno ni bakakon. Hawa.
1: Kaya ba nga pagkakatubang Arnel nga na suspenso ni siya og 59 kaadlaw tungod sa kasong grave threat.
0: Uy.
1: Duha kay hap nga grave misconduct
0: og
1: conduct and becoming. Daghana ni makandak-kandak ani katubang Arnel oy.
0: Father Plabi og kinsa man mong mga apil na ka diha Melvin matibag. Mangita gani mo mukuha gani mog tao para mamakak. Pag hire sad mo ganang naay moral ascendancy oy. Hawa.
1: Isipa ra gyud kuan ning mga tawhana katubang Arnel B kaning nga mihatag og mipabut-an sa kataong daotan.
0: Mangita gani mo ganang mo whistleblower o sa may tawag ninyo ana. Kana pong wala po'y ang piyang personality ba dili sa questionable ba? Lahi man ka ng lima kakasyo ni mo pandamay, pandiwa, pantukoy kang kasihan. Ang pulis na may, ang PNP na mismo mingon karon nga mo ni record aning Gracioso. Unya karon mo to o mi ana? Kumbinsihon ninyo ang tibuok Pilipino karon pakasadon si BP Sara o ang mga Duterte o pati mga iring sa mga Duterte sadan na ron pinidawat o mga tanan mga tropa.
1: Derisibo ha nga nagpamatuod ugun sa tinuod nga pagkatao aning Gracioso. Actually wala gini na haom diha siya pilido nga Gracioso
0: wala no.
1: Wala na haom,
0: ingrato siguro na.
1: Ingracioso dagway. Ito bang Arnel no kay gitanggal man siya sa isip miyembro sa PNP
0: yan.
1: Muna yung sa karesibo, nagpamatuod ni pulis ni ha? Pulis! Muna sila ang taga-investiga, taga-dakop sa mga taong mga dautan, tag-tulid sa mga taong baog. Muna, karon kaya di naman hindi nila matulid si Gracioso, gitanggal! Karon isipo ni Muna, taugo ni Muna nga, santo?
0: Buutan ko no?
1: Buutan nga tao?
0: Ingon sa Padre Plabi? Hawa!
1: Pag-isipa ako ni Father, be? Puragaba lang? Ha? Puragaba lang ba? Mahata mo, sampit lang ko ba kung doon na ba ni Kwan? Kaya dibang, di ba mo dapat sa ato ang gaba
0: dili.
1: Kung magpasipa tagpari nga butbuton?
0: Baka kong dako.
1: Kita nagsulti naman tayo tinood rin karong katropang alinuon sa'y gibati na to kung sa'y ato naglantaw, no? Sa pagkatao aning Father Plabi. 15 anyos pa ba to siya nga nag-kwa, no?
0: 16
1: pa ba to siya nga nag-take na siya og drugs? Adi man gikan sa tuwa, gikan
0: yaman na niya. Ya man ang admission,
1: wilabot. Siya man siya nag-admit na in front of the Filipino people.
0: Mayo siya, adik siya sa una, adik siya. Kung niundang na siya ron, wa takay bao ana. Hawa. Ayaw. Sige, paminawon sa nato ni katrobang break sing video kay murag 944 naman naglami na ta diri, murag makulang na pud ato. Sige, paminawon na to. Palayo ko gab.
13: XFM Katropa.
14: Nandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at sa sambayan ng Pilipino. Kaya lang po ako magbibideo at magpupos nito para malaman niyo po ang buong katotohanan na yung ginagamit ni Gracioso na picture nung magkatabi sila ni Sara Duterte ay hindi po siya yun.
0: Mm-hmm.
14: Yung picture na yun nakatabi ni Ma'am Sara Duterte ay ako.
0: Okay.
14: Kuha po namin yan sa Kabanatuan 9 Ecija noong February 11, 2022. Kasi nga inilunsad namin doon ang 102 Pusong Pinoy Party List doon sa Kabanatuan. Yung katabi ni Ma'am Sara dyan na nakaitim po ng pismas ay si Sir Alam Velasco. Tapos yung nasa likod, isang matanda po na nag-aalali sa amin nung tarpaulin. Mayroon po akong video niyan mga kababayan. Nandito po nakasibsapon ko. This oras man na kailangan ako ni Ma'am Sara Duterte. Agad-agad po pupunta ako doon para tumistigo. Kasi dalawang picture yung nandito sa akin. Pabol ko lang din sa inyo mga kababayan sa mayang Pilipino. Yung picture na yan, nakuha namin ni Sara Duterte. Ito pa yung headset na yun na nakaloob sa damit papunta doon sa phone ko sa bulsa. Kasi nga nag-headset ako noon habang nagpapamusic ako naman konti. Tsaka yung suot kong pantalon na kulay itim. Ayan po siya. Kumupas na siya kasi 2022 pa siya. Ginagamit ko yun sa pagmumotor-motor ko ba. Kung saan na pumupunta kasi nga siyempre pag tayo ngayon. Yan po yung pantalon na yun. Yung damit po na suot ko na yan po yung nawala nung nagbagyo dito sa amin.
1: Sayang.
14: Dito sa lugar namin. Di ko lang sasabihin yung buong lugar. Mahirap na. Ito mga kababayan at sasambayan ng Pilipino, para
1: malaman
14: nyo talaga ang buong katotohanan.
0: Muna to, muna. Balik na.
14: Hinahamon kita.
0: Wala pa pre.
14: Gracioso Rodolfo Jr., Father Flavier, at Director Matibag. Kung talagang si Gracioso ang may hawak ng larawan niya, kung siya yung may-ari, ipakita nyo sa sinit yung video. Kasi ako, may video ako dyan. Yung larawan na to at larawan na yan, ako. Cellphone ko yung ginamit dyan sa pag-picture. Mayroon ako dyan video, more than 2 minutes. Video, nakuha namin ni Ma'am Sara dahil nagpipicture taking, nagvideo na rin. Ngayon, ilabas nyo sa sinit. Kapag meron kayo nyan, magpapakulong ako, Mr. Matibag. Pero kapag meron ako nyan, ipakita ko sa sinit, makulong kayong tatlo. Yan ang hamon ko.
0: Sige.
14: Sa inyo.
0: Wala mo na to.
1: Ano to, boss?
0: 47.
1: Asa man po niya nakuha ning kuana katrobang Arnilo?
0: Modo ni original tag iya katrobang break sa video.
1: Sige siguro na siya kanang pang kuano, sige ga pang search. Unsa ba?
0: Mo pareha man sa istorya ni Madriaga gud. Nga
1: Siguro ni pang stock ba?
0: Dili man pruweba nga naghatag kag bilyones kung nagkapa picture mo. Panalita na nagkapa picture mo ning Bipisara dai naghatag sa bilyones na mga panahon. No? Kusa may pamatuon kana lang screenshot lang o kanang picture lang, di ba na mamatuon?
1: Sa may ilaro ni taon niya gani karon nga kana kaning hugaw nga picture katubang alin pwede magani mapalimpyo na pinadi lang sa usa lang ka application.
0: Pwede magani na katubang dress nga nag short ko nya gipabutangan na mug sayal kato nag pickleball me.
1: Diba? Piki pa dai na. Naana man na siya karon panahon na.
0: Kaniya
1: pa nimo itap-tap nagtudo kay wala pa computer kay dito. Itapad ni mo, di magtapad yun mo.
0: Karon dali kayo, dali kayo eh.
1: Dali na lang kayo karon. Isabay na nimo sa color karon sa original color sa background sa picture. Sabayan na lang. Makuha na na karon panahon na katong
0: pero ang makapamatuod na abi nimo mo karon katong careful kay tanganu man ang di man nato ni matawag copy but fake one. No, gumikan aning AI bitaw katropang bricks. Fake one versus ano kining kuan. Mauna gyud siyang original. Now, unsa ra bang gyoy makapa mo kuan ba mo falsify no sa usa ka peke katong original. Mo ni gihagit niya nga sige, mag kita ta. Oh, gihagit niya apel si Father Flavie baka ko.
15: Hawa. Ayaw.
0: Di na maayo dre, may magtukod mo ni abanti og relihiyon kamong duha na maguban. Talba, umaura mamong kamada. Kastila ni mga tawhan.
1: Usahan na lang na inyong pangalan. Flavie Abante. Ano
0: pwede, pwede, pwede.
1: Usahan na pangalan niyo. Kaya marag maumaura may direksyon sa inyong utok. mas may nang usahon lang katubang Anil kay usa lang atong stress.
0: Pero tanaw ni mo katubang Rex ba no? Timing sad kaayo. Ang paggawas niya kay murag action takilid gyud ang takingking mangud ang ang impeachment. Una ang tao na wadag interes sa impeachment. Kay pila na man lang balik-balik ga comment diri nga kuan ni mga trolls ni Marcos diri nga lima murag wa man ikaabot lima si comment ka rin ato.
1: Ako maglibog ko aning maglibog na lang ko ani musangko ba nga maglibog ko sa prosecution ba. Una gipatawag nila katong si kuan si Attorney Michael Poa. Kumbaga. Kay balo naman ta nga mupabor gina siya dito kang Sara kay defense counsel man siya. Unya unsa may gusto nila makuha dito kay Michael Poa nga depensa na gani na sad karon sa court sa impeachment court.
0: Kani gud katrapang breaks ang dapat nila gihimo. Pagpaatubang nila kang Acosta o kang Ortonio, ang duha ni ingon, ang kwarta, yes, kami ka withdraw, no? Kami ka withdraw ana ingani mo na, pero gihatag na mo ang care nila chika. No? But pasabot, why kwarta na adtos vice presidente? Tuwa ditong care nila chika. Sato pa. Ang pinaka dapat ipatawag dili Australianis, ay, sa labot na ng tibagha.
1: Sila chika.
0: Ang pinaka dapat ipatawag sila chika, giunsa man ninyo ni. Pero ngano man gyud kay di man gyud dili patawag sila chika, aber. Ang gusto nila ang vice presidente, di ba? May mga tao diyang gisugo. Sila chika makahatag kahusay, pero anong wala man gyud dili gihimo.
1: Sila chika makahatag og tin-aw nga istorya.
0: Yes.
1: Kinsa gini katong si
0: Piatos.
1: Si Piatos,
0: kamo na si Piatos na, no?
1: Napato isa kato si Belat.
0: Bogot sa ito.
1: Hawa!
0: Si Kwanto, Suniso.
1: Ha?
0: Suniso. Suniso. Suniso Bela.
1: Alam
0: mo, tag-i-take. Delikado na ma...
1: Isilent na lang. Isilent. T na lang na to.
0: Bela. Suniso Bela. O, katong si... Sa ba itong mga pangalan dito? Kuya, nang...
1: Kato siya mismo na kay Balo, katropang Ala, katropang Arnel, yes. Kung kinsa to, no? Kisabay na si Trillanes na kay Balo bagkinsa to si Piatos?
0: No, si Suniso Bela?
1: Wala kay Balo.
0: Now lagi na og Bela na si Trillanes.
1: Now nagbila, okay Balo gina siya. Ani, mo na gining nao nga.
0: Anyway, mga katropa, mo pa niya mo ang unang edisyon. Wala na itong mas good itong labas, no? Basta na anay labas daw si BBM. Sakay na lang mo dito, total ato man ang kuan.
1: Libre
0: man
1: na, libre.
0: Libre man na, no? O ganahan mo, atugin mo sakay sa ato ang modern bus na to. Pero in fairness, mga igala, di mas mag-unsa ha? Ako, personal comment kini. Mas gwapo itong sa Davao, bay. Forma pa lang. Kuan ba katropang Rex ba? State of the art pa. State of the art.
1: Kaya sa forma pa lang daan, murag ganado ka na.
0: Oo. Atong sa Picas, murag padong mag-field trip.
1: Murag sakin na sa mga nursery ba?
0: Oh, gani. Kanapanong atong, kanapanong ka sa una, taga-agusan ka, taga-kutabato ka, yung musuroy mo, gap.
1: Oh, gap. Pati rin mong lipaya, ba? Baka palit lagi ka kining loop, kining beep loop.
0: Oh, pwede rin lipaya, kaya atong gap, unya, suong ka atong kabaw, ganin dako niya nga mangihik.
1: Oh. Kining sa Davao, mo ni siya mga sakyanan nga murag padulong kog airport ani.
0: Okay. Yes, sa Singapore. Asa ko nakasakay nga na Singapore ba to Japan? Singapore yata, no. Kuyaw, nindot kayo.
1: Kayo na lang na dito sa mga abroad nga mga sakyanan. No, una na nakapugi ang mga kuan ito, mga buses. Unsa na lang ka kung mag double deck na ang bus sa Davao kay
0: double decker o nindot kayo.
1: Doon na daw kuan dunay propose na double decker ang bus diri sa Davao. Kini kay gamay na lang kayo ang kuan na katupang Anil, gamay na lang ang magdagan ng mga sakyanan dili kay. Mo-occupy naman dia, makasakay naman sila sa taas nga bus.
0: Pero anyway, pasalamat gyapon ta kay tabang magyapon na katupang Anil, no.
1: Salamat ta kang presidente
0: Bongbong Marcos. Dili na every day you can feel nga murag kang nag field trip mga igala padung mo City Hall, no.
1: Total, inyuha, tuwa man ang kwarta.
0: Yes.
1: Mga Pilipino, ang gibayad sa kontrata na, iya man na sa buhay sa mga tao.
0: We deserve that. Wa tayo utang. Wa yun tayo tanawang utang kabubuto na yung bibig mga naman. Tanan project, anado, sinugdang Duterte.
1: Hawa! Pasyat out dahil si, kuano, si, kuano, katrupang Richard Garing Pirari, no? Kay Pari Bubong SM, kuano, birthday niya karon.
0: Pari Bubong,
1: kay Pari Bubong.
0: Birthday bang Bung Algabriro? Laro ako na di abong kay magsugba ta bong.
1: Happy 5K, Pari Bubong. Napa ba ng 5K karon?
0: Kanang ato pang subayo na karon si si admin regyo maka explain ana katropang Bricks.
1: Ricky Misuna, kinsa na aya sir kanang naghukas?
0: Kinsa ah katong ko ah natong tag-iyas video.
1: No? Ah, tag-iyas video.
0: Mo tag-iyas original tag-iyas video nga kuan. Nagiangko ni Rodolfo Gracioso Jr. Mga katropa. Anyway, katropang presyo, namili
1: na kayo. Sa mga kaigsunan, dinikaroon sa ito, panaguban sa programang Bullseye. Sa ngalan sa kinatibuan, puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network, Network Philippines. Alas sa Neos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kinidiay, si katropang Bricks Flores, magbiling kanyo ko sa kamay bunta. Bunta. Gustavo, God bless Philippines.
0: Oh, mga katropa! XFM Davao Region na tayo. No, XFM Davao City, 89.1, inyong mabati. Okay, pero sab may gala, 107.1 XFM Tagum. Daghang salamat kaninyong tanan. Sa makausap pa, may gala, talay ko ng Diyos. God bless us all. And musunod, karong taod-taod, ay mukhawa ni Hakim. Musunod taod-taod, ha? Ang ato mga igalang manindot nga programa. No, pwede mo mapadag suwat niya, pero kamunay balag, mutuman mo na ilang mga tambag. Kaya no, ang programa mga igalang musunod, kung ako, ikaw. Buhat to ni mo, kung ako, ikaw. No? Kauban si Master Inday Tanini o si Inday Erika. No? Ang mga takirob sa gamaw. No? Salamat! May buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
15: X

0: inyong dadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Cheater kayo ka? Huh? Ibinuangan ko nimo, nakita ka sa mall na ko. Laing chicks dala dito. Ha, nag-holding hands pa mo? Nag-holding hands pa mo?
2: Huwag man tigag binuangan. Katao kong kauban. Ito akong binuangan.
1: Ay, opa. Basta ako. Ayoko binuangi, ha?
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daango palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy Madi, kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!
11: XFM time, it's 10 o'clock.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sit, uy, nawaman. Kadali lang kayo, Ken. Iwalas ako di akin, Vic. Eh, ipakalitan ko diri ni Master ba nga. Hindi naman dali tayo ako musulog.
3: Ay, di ba? Ano po ba? Sige lang. Ay, welcome sa Data Maring, Erika, no? Sa tanang mga suki na itong digpanubay sa itong mga katropa nga naminaw karon na din sa XFM Davao City. O ka... Sa manina, mabalhin siguro ko ano eh. Kaya waman eh, kung ano, anana ko siguro natin eh. Ah, so, ano na, live na karoon. Ako yung kayo, ako ang controller, kayo na diri, no? So, sakit pa kayo kung abaga, kayo napatay mga... na-dislocate ang ato ang mga... so, ala, sige! Ato ang katropa, okay? Abri na, no? Abri na ang gangaan. Kaya ato ang sugdan, ang bugnong lugay nun karong mga oras sa mga katropa. Alright, okay na di hammering? Sige ko kanan ha. Sige ko sakit. Mayroon akong ano. Ay, nako naman mga people, mga my friend.
2: So,
3: sige. Sige.
2: Naka-plaster anime yung gala ha. Mm-hmm. Apas hindi pa mga maring 8 minutos na nakalabay sa alas sa Jess sa buntag. Mm. Sa tanan abot ka rin sa Tuang Pagsibya. Maayong morning kanyong hurot. Good morning, Dria sa Davao City.
3: Yes! Ang... Tanang mga taga Davao, i-shout out maring ato mga katropa diha.
2: Pito, magkita akong atngal maring. Ay, ha. Ulaw ta aning kalakihan mga. Madawat pa kata sa to ang mga parinti ani maring.
3: Ay, grabe naman yan. Grabe naman talaga yan.
2: Good morning, sabi ay, ladies and gentlemen. Sa to ang mga kaigsuna na mati ka ron diri sa live na live. Namati sa to mga ato ang mga suki nga namati ka ron diri sa General Santos City.
3: Okay, syempre diri sa may pagkarihan city.
2: Ay, siyempre mga maring ha, namati po karon diri ang sa tuang panag-uban, ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga parinte, na namati karon diri ang sa Bukidnon, probinsya sa Bukidnon.
3: Ato kining haruton ato mga parinte, kaya mas bung rin, nataka, hudon na ito rin, mabawos ta niya maring, mabawos ta.
2: Wala tayo kompetensya.
3: Wala tayo kompetensya ni.
2: So ato na ni mga parinte tanan.
3: Mga parinte na naman ni tanan, pangalalagin mo diya ha.
2: Ato mga parinte karon diri ang namati sa Bayugan sa mga taga San Frans.
3: Ay!
2: Kamusta nga ito ang mga pinikas diha?
3: Oy, ito ang mga iriminta diha, ha?
2: Kamusta ito ang mga tinigbasan diha? Na, nabutangan na ba nagpinisilin?
3: Ito ang mga samad na daan? Ibinborn nga samad?
2: Kung ito mo, kung basama-samad, kumingunan na kung mga... day, butangin na nagpinisilin.
3: Ay, naku.
2: Kalagot sa boy, da.
3: Da!
2: Dere sa mga maring sa toang mga suki ato pa rin itimbaya kay makuan biya tani at tangan na po sa kanto.
3: Asa napit.
2: Dere sa Tagum City. Good morning yung horot din niya.
3: Okay, dere sa may ato rin itimbaya pa rin mga taga Dama di Oro.
2: Ay, mga taga
3: kuan. Yes.
2: Ilan ni lugar ni Ismaila ni...

0: Ibing, kamusta man na to ang mga pamitay niya?
1: Ato mga kuwala doon na. Okay pa ba ito mga petals?
0: Kanang nidijug na...
1: Nidijug ay gisprihan?
0: Bisbisi.
1: Ay, naku.
0: Ah, bisbisi nyo na inyo ha, mga pananom diyan, ang mga bumbil ha? Kaya aron nga mahimsog sa himsog sa mga petals diha.
1: Okay, pa natin sa mga colorful.
0: Inag-agis sa pabo, nang yamit ang pabo, kay pagtanaw sa pabo nga, usan man yung mga bulak na rin nga kunot man kay mga petals.
1: Usan man yung mga bulak kayo, waman yung bisbisik ihi ni. Ay, naku.
0: Mga maring ha, ang ato ang programa, Sampak Kickers, tanga to sa alas 12 sa Udto.
1: Yes, sampak yung kayo.
0: Nakanta mga daghan mga dalang nga kalipayon karon ning ato ang katropa okay nga ato ang sugdan pagkadayon mga maring ha. Aga pwede ba mo da mo perform pinaagi sa inyong pagtawag sa tuang hotline sa 09663069569. O pwede di mo comment sa tuang social media platform
1: sa ato ang mga platform sa ato mga Facebook o sa yes. YouTube.
0: Search mga maring palihog ang XFM 107.1 Tagon.
1: Aha.
0: Nya paki-follow, paki-like and share sa tanang mga programa nga inyo makita din ha ang mga higala gikan sa kadlawon paingunan sa tungang gabi eh
1: kana
0: hindi mag-share kay dili matagaag koan
1: hindi matagaan na mo og so yatag na to ani mga backlands
0: hindi matagaag kyo po
1: Ay,
0: ato na sundan ato ang katropa okay be.
1: Be, mapakanta kami ko na be. Katagay ko ganang ukalami may maksurban yakin.
0: Lami jud ka na, basi ganang kuan na siya, basi ladang na siya.
1: Ato testingan.
0: Akin na kanta nga wapawa pasug di mga ikala. Ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa kakrisis sa panahon, dapat bawal gid magsakit. Kay lisod kayo bro mga panahon na mga maring. Kay kuan pait gyud kaayo sa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy at butika dool mismo sa inyo mga lugar ayon mo adto sa dapit sa Shrine kay mapaakan mo burakdat
1: mapaakan mo didon alas burakdat gyud ala ni kuan didon ni Daria
0: na si burakdat dito
1: ba manghinuktok ra sana si magramadan na sada si kuan diha si burakdat maghinuktok na sad
0: yan ang awit mga igala, paminawa.
1: Check.
0: Inyo na ni.
1: Check. Hello. Kadali lang akin. Kadali lang kin. Asa man yung kwan ni? Check. Di ba lagi mo on lagi ni nga kanahan ako? Di mo kwan. Wala na
0: ako dyan. Wala siguro.
1: Dito, check. Isa ka gamay ang reverb.
0: Oo, wala may itcho.
1: Itcho. Hello.
0: Mula na noon ka kwan, master. Mula na ka piskar.
1: Mara ka kwan ni. Di ba madungo ko. Hello.
0: Papapdol.
1: Hello?
0: Asa
1: ni gani siguro.
2: Hello. Okay. Sige. Okay, punal kay nanganan. Okay, sige na. Oy, din Luna, san may lang ka din Luna ha? Ay mo biko, ayaw si Juan ha.
1: Ako di ba pakita akin?
2: Oy, lo chabi is rap. Oy, taga na now.
0: Hello,

0: cantar.
1: Ay, salamat kay Nahuman yun.
0: Lagi ko diri mga maring. Good morning mga maring ha. Wala na si Tanini. Dili na si apil sa ako ang biko ani abay ang
1: abay si Le Chavez
0: si Din Luna
1: kasi si Ralph pala ni ay si Din Luna pantala ka Din Luna ha ma-airplane dyan ako ng kiwi
0: si, live man po ni si Loc Chavez sa Ralph Ramirez kayo siya shout out mga maring watching from Danao sa Cebu City and Darwin Dan dili pa sa basta ni ingon abay Duhan na lang sila paring Dan. Sige, oy, sige. Grabe naman kaya niya ito ang mga viewers, mga maring.
1: Ikaw maring, sa'y magkatawa niya mo.
0: Tagaay ko niya ako kaan be. Ako na ipahinungod na ako sa kuan.
1: Kaginsa.
0: Kang maring kunsing.
1: Ah, bebe maring kunsing be.
0: Tagaay ko niya, gaya ka ng inday kunsing be.
1: Kana, sige.
0: Siyempre, kaya ako ang inday kunsing na kanta. Ito ni kanato mga maring sa turbo. Ano niya malipay si kunsing? Dapat naka-turbo gid si pari kuan.
1: Si pari tropyo, si pari tropyo.
0: Si tropyo.
1: Okay.
0: Ang bana ko nung permitting gahi, malipayo ng asawa mga maring.
1: Correct. Correct sa cookie call.
0: Sige, ato ng kantahan bi, kantahan din. Murag na si nasa CR ang nagkanta tas taas kayo ang itso. Ingan pa si Darwin Dan.
1: Aba, si Darwin Dan.
0: Si Darwin Dan, sinugo ganyan tiyak na riyan.
1: Oh, mong yun. Mong yun ang mga kaliwatasan.
0: Sinugo ni niya ba? Inday kunsing daw. Kini nga, tagaan may inday kunsing, be? Hello? Hi, good morning, di ay. Namati ka ron, di ay, si Annabelle Di Balucos o si Josephine Cagata.
1: Aha, sige. Sige, kadali lang. Ay mo sige pagdali. Ay mo pagdali.
0: Hello ha?
2: Hello ha?
0: Masabi na pagkanta niya.
3: Kunsing, anong gulang tuyo? Kung bako, kami mo ay suko.

0: Yan, Amina Oronsli, kuan si...
1: Kinsa. May si... shoutout ako nga, amiga nga si Conchi, kaya ba na si Tropio?
0: Mauba, tigasan na siya lugar.
1: Tagamental.
0: Hoy, tagamental.
1: Yes.
0: Ah, sa ito pa, nanon sila mga maintenance.
1: Nanon sila mga maintenance.
0: Kaya tagamental maka na sila.
1: Ang gani. Alam, oy, grabe naman yun yung mga inaan nyo,
0: Naminasab ka ron, mga maring, ang ato ang mga suki nga mga senior diri sa Barangay Nuevo Iloco. Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpamati, mga maring. Ato po kanunay nga hagito ni mga taga-Bukid nun. Bikong namati ko sila ng mga takna, pakitawag sa ito ang linya.
1: Inyo ang ipabuhagay na.
0: Yes, sa wilik na inyo ang mga gibati, diha.
1: Mga gani. Ay, pag dinalo.
0: Ang mga namati sa Dari Akaron sa San Frans, basig nga namati buron si Kwan, si Ray o si Ray.
1: Si Ray Surabaskis o si Ray Alinton.
0: O nga, yung pa si SM Ray nga hasap ko ng piti-piti ko nung kaig maayo ato ang mga ato ang tingog diyan sa ilang hadapit, labi pa dyan sa mga merkado publiko.
1: Grabe naman ako, dinood ang ilang gina-istorya, Marek Erika.
0: Mamay giingo ni Ray.
1: Kasi siya itong iyaan na ito ang Ray Alinton, itong kwan, outgoing patient. Sabi na?
0: Adili, si SM Ray.
1: Ah, si SM Ray.
0: Si Ray man to siya, pinahomok man to siya.
1: No!
0: Eh, Mary Joy, Chris Mundo, Permento, tigod sa manis siya, Dario, no?
1: Mm-hmm.
0: Good morning, mga mare, mga on, taglansunis, Marie. Sige, pangagda, yun di panghatag.
1: Sige, pangagda mo, panghatag, bud mo po.
0: Oh, may patong tagabawab ganyan. Hato diri doha kasi lupin.
1: Oh, gatuan kita lang. Nanakit ko lang atong kuan, God. Nanakit ko lang ito ang gining gibati ato, magkahuman.
0: Mga lutahan nga.
1: Mga lutalutahan.
0: Dong Tuling, salamat sa pagwatsing. Gawatsing si Dong Tuling. Salamat sa inyohang kanunayon nga pagsuporta mga igala. Ay, kamo, kalimot mga maring, ha? Kay baguhay ba magginahuman ato ang karaban din sa may barangay Andili. Papatay target nga lugar. Wala pag kita target nga lugar. Apan sa dili pa dahil mga maring, ha? Ay, nako, ato ang kabataan. Paimnagin na ninyo og Santon Vitamin C aron iwas gads mga balatian. Kay karon mga panahon, ha? Okay lang masakit ka kung kwartahan ka. Pero kung pobre gani ka,
1: Awa, mapakyas juga yun.
0: Oy, delikado ka ay ng pobre masakit.
1: Yes.
0: Ultimo usa lang ka resita, dili ka man kakuan, dili juga makapalit kay mahal man yung mga resita.
1: Muna nga ka lang mga resita niya. Ibig yun nga, mingon sila nga, oy, sa pagkang mga kanali, mga doses doktor.
0: Oy, nagimingaw ka, sir, bong, ano siya nga.
1: Kisa man.
0: Sir, Mingaw, shout out ko kang Sir Bong. Mingaw, sad no? Kulang inyong team ka, tropa ba?
1: Ay, baka bala ka kasi Bong, madungan na ninyo.
0: Ismaila Sabiliano, Asuncion. Salamat ka, ayun mo din, Ma'am Ismaila Inakinji. Good morning, mga mare. Paki-greet ko sa ako, ha? Ako rin si Roger. Hi, Roger!
1: Siya si Roger!
0: Jir! Sabi na akong nasa sakuan.
1: Nasa sa kuan? Nasa lugar ni Roger?
0: Sa lugar ni Roger sa abroad.
1: Abroad to,
0: Sige. Napadiri asi. Good morning, mga guwapa. And ang sini, ang galing sa inyo. Good job, love. Sini? Lab. Adukhanan sa lab niya, oi, ma.
1: Kuan, lab lang,
0: And shout out kang Sir Alexander Umaki Algabri Senior nga ning Anhi Dries sa mua kagahapon. Maring kaoban ni Sir Kid. Aba-aba. Gikuan gide mo, gi house to house gide mo di ay, ha?
1: Yes, gi isa gide mo, giratsada gide ay mo.
0: Si Mary Joy Crismundo Permento, salamat kayo si mapaglili day. Alas 10:24 na nga itong oras, mga higala. Mabalik may human lang aning ang mga pahinomdom apan master ato as silang tagaan o kini mga pagbahad. Di nila iluso nilang radyo.
1: Ayaw!
0: Doon na tayo live drama taon-taon.
1: Correct!
0: O doon na pa tayo mga tawag ani mga pagpanganta sa tuang katropa oki sa tuang pagbalik mga maring.
1: Busa tangi mi ninyo pero ay lasan mig puspus si.
0: Ay masokol na ba jug.
1: Masokol na ba gid akong partner diri.
0: Kini ako akong napay kalokalo ni mura gining batuta.
1: Ay ako kay. Ako kay kaning kalokalo ni gud pa ni giring-giring mura gining batirol.
0: Pamatod ikaw na na.
1: Makita na itabi.
0: Ayaw, oy. Ay naman si Bong Algabria, trisam na lang ta.
1: Mapas lang sa. Di ba ko mag-ug junk foods, oy?
0: Alas 10:24 ang oras, XFM!
1: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
3: Santo Blascon.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako Gueter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Ngadu. All sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka masayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: balikta, mga katropa. Welcome, welcome, welcome sa itong pagbalik sa itong programang Kung Ako Ikaw.
0: Mga aso naman kayo ka maring, oy, maray.
1: Grabe, giloka na, ana, maring, oy.
0: Kaya lagi mo, makina mag... magbuga-buga man si Edgar sa Mumbai, no?
1: Kana, ah, kana.
0: Kaya ako ang smagal mo rin. Ako ibagod ako ang likod siya ang hawak mo rin.
1: Oh.
0: May ko nagising, ah, apopo.
1: Apopo, apopo. Mo ano rin siya?
0: Mo rin, gilukan mo rin.
1: Grabe, anak, eh.
0: Ato pa ko
1: siya, nakaturbo mo siguro na. Ay, Marin, ayon puli-puli siguro ta, Marin. Ay, lain na, para na, Marin.
0: Ay, musukol ka dahi ka.
1: Marin, ayoko ko, ano, Marin, kaya ako, Marin, musukol, medyo kong tagaan na, Marin.
0: Mura ka si Tia Daria, di gidpod mo balipad, musukol sa burday ka na mga in case of emergency.
1: Ay, lain man doon si Marin Daria, Marin, kay kwan man doon, sukol man doon, pirmi.
0: Asa na katumbayuta ro na?
1: Ambot asa to, eh, kanang, nakakinangita niya dili, eh.
0: Dagang ganit kayo nangita niya. Yung pas din, say good morning mga yots. Nakalili na sad.
1: Aba.
0: Si Neil Jeff. Salamat ka rin mo, Jel.
1: Shout out sa Mary Joy Chris Mundo Perminto. Bakong duha.
0: Yes.
1: Kung tuloy, Permintri.
0: Yes. And kang Richard Garin Pirare.
1: O, si Toto Bronson.
0: Salamat kayo sa paglili mga yala. O, syempre, kini ito ang pagbalik ka ron. Ito di ka natin sa Santon Gold Herbal Tea. Ano ba kaon sa na siyang Santon Gold Herbal Tea?
1: Kanang Santon Gold Herbal Tea, kung ano siya, pangpatanggal mo na sa mga katong mga lamog-lamog sa kalawasan.
0: Sakto, correct.
1: Ah, di ba? Kanang busog kay ka? Kanang, kanang bloated ka?
0: Yes, yes still bloated.
1: Bloat ka nang, dako yung tiyan ba? Wag ka kasabot. Magaliwaros ka ba?
0: Kanang uban na dagong tiyan, kasabot na sila.
1: Abot na nila. Bakit na doon si Daria?
0: Otro punto, wala ito kasabot.
1: Wala ito kasabot. Kaya klaro na kayo itong channeling sa lubot at ito niya. Lalo ito si Darry magtutuwa dahil kay makita ng piso coin ba? Kala ka niya ang iyang kanang sanay tawa na kang piso wifi.
0: Kaya nindot na sa gulugan na yung maghulamantik.
1: Uy, katong dito ta sa akuan. Katong dito ta sa nga nani. Dito ta sa Nuevo Iloco ba ito? Katong dito ta ba sa... Ay, katong last na itong agikuan, gikarabanan, gani?
0: Yes.
1: Ay, huy, nagbalok ka, naitulog ka babae o duha ka lalaki, nagsusunog, nabit-bit o beer.
0: Mao ba?
1: O, kaya mahulog na siya, kaya mag-bijuki sila. Huy! Hindi maguna, kumanin ko, hindi maguna, hindi maguna siya bijukihan, huy.
0: Sus ko nga, nihulog pa sila, ultima bainting at ibok, loagra.
1: Oo.
0: Masyo mo ira.
1: Pero ang, haom, raka ito, katong ka rin karanga dos, katong karanto ka rin karabaw. But anyway, so...
0: Sige lang, huy, da.
1: Ano, magid na.
0: Santon Gold Herbal Tea lain pa ato mga igala ha aron nga permiti sa magnormal imong pagbawas sa matag adlaw inom ang pinaka the best aning kutagaan ta mo kanang kuan idea aron nga pagkaugmas kadlawan mo was out gito inyuhang mga kinaon kadili ba ya pwede na mampundo ang kinaon sa tuong lawas kay maka cause sa pagka floated
1: floated
0: yes so dapat ihaw as mo na siya anya kay so pwede lema na pwede bakyo mon kay dili man sa siya lababo
1: ayo po na bakyo mo sa mga septic na septic tank kay bakyo mon
0: so dapat inaman mo siya og Santon Gold Herbal Tea
1: correct
0: ha dili siya pi ha kung dili tea
1: tea na siya
0: letter T na siya mga marigaya.
1: Letter T.
0: Una ka matulog, inom ka og usa ka tsaang ang Santon Gold Herbal Tea, magnormal ang pagdaloy sa imong kaduguan. Og kumingon ta magnormal ang pagdaloy sa imong dugo, so lami kay imong pamati mga maring.
1: Uy, kaan kay pamamatian mo ana?
0: Usa gaan piting gaana.
1: Oh, di ba?
0: Unya pagka uban sa ka buntagon, ayo lang ka tinga kay pukawon ka sa imong imong giadapitan nga. Murakang kapungkoon.
1: Murakang gibaon. Katakangon.
0: Nya, pungko juga nga. Ay lang po dito pungko sa agawas kay mo sungko man siya.
1: Masama, dapat magina siya sa aping.
0: Yes.
1: Labi nagtaas na kaayo.
0: Oh, labi na kay kanang kuan kaayo. Kanang medyo pa yung kagahiyon ng imong sungko gina.
1: Huwag yun.
0: So dito ka CR nga kapasintabi sa mga nangaon karoon na tinuod gidbiya ni. Santon Gold Herbal Tea aron nga magdakong tabang ni CR nga magnormal imong pagbawas sa matag adlaw.
1: May gamiton alay ni kung magbawas. Ayaw tong bunot ha, kaya basing mahaling niya to.
0: Ayaw tong bunot.
1: Tingala ka nga, ang lamok rami ng alipong, pati man ang, pati itong galing kong sana alipong, kaya
0: use na
1: ito nga bunot.
0: Ayaw lang bunot, kaya samantao lang bunot. Ay.
1: Pakaw, okay na magpakaw maring?
0: Okay na, bunyagi agungal.
1: Isa na magunagod?
0: Isa na siya.
1: Ang pakaw o agungal?
0: Pero matundag ko.
1: Ay, gusto na ko itong agungal nga sa yellow corn.
0: Ay, kasas kayo na inagbag-in
1: na rin. Ay, gilok kayo, day.
0: Ano mo na siya? Agungal, oy.
1: Ay, naku.
0: Kumusta ka niyong kuan si Mary Joy? Nagkakuan ba yung pagkana siya mga agungal?
1: Napunta ka nila?
0: Ano pa si Mary Joy, Chris Mundo, Perminto, pangayo ni Sir Bong mga maring.
1: Aban.
0: Si pangayoon, no?
1: Si pangayoon naman ni Bong.
0: Sa may pangayoon naman siya, ha?
1: Sa may pagsulti niya, Mary Joy. Murang duda ko niya, Mary Joy. Murang naamoy mga
0: secret. Mga inside job
1: niyo diyan, eh. Paribobong ba? Sinuna, sinuna, ayaw lagi mo pag buwag. Pagbuwag-buwag nga tulok kay mingaon. Ah, ba, sige lang kay. Magpaputa lang ako kay litrato diri ni Darya. Katong pero pwede katong litrato ka pwede mo tang soluhan ba?
0: Gani no kay baka minga may po ang itsura ni Darya?
1: Yes, sige lang.
0: Sayo po niya nawa, oy.
1: Sayo kayo gani.
0: Nawa
1: diri sa Tagum.
0: Dito sa Davao ni Balhin.
1: Sige lang din luna kay may mayo mo drawing diya, magpa-frame lang niya. Butang na lang mo. Katong kong dakon nga, dako na lang itong picture, Maring.
0: Ay po, dako kay makuyo-kuyawan, sabta.
1: Ah, katong. Ayaw itong picture, butang sa uluhan, oy. Kailangan kita na ako, oy.
0: Good morning kang John Dinopol. Tanaw na po ko, doy. Ha, bibo kayo, shout out ko. Kay Riafe Hortisano.
1: Aba. Hoy,
0: tama ba ko sa pagbasa sa iyo? Bakit Riafe? Si Ma'am Riafe doon na sa alam sa ilong. Kung ako man sa iyo. Ikaw ni Ma'am Ria. Salamat kayo sa inyong pagtanaw diya ha. Sa mga taga Davao de Oro. Province of Davao de Oro sa mga taga naakaroon sa Capitol. Good morning yung hurot boys and girls.
1: Aba. Good morning.
0: Ay, kasi pinaka-ardiri ah. Sige, dito na sa...
1: Okay, nanarami ito na sila. Standby, ay, mo kuhang wadi ah, ha?
0: Karun, ang sunod nga sumasalam mo sa ito ang kanta, mga higala, gikanin sa Purok Ono 1-A.
1: Aba, kana, be.
0: Ang, kang, membro na sa, hapit na membro sa USCA.
1: Sa?
0: Hapit na membro sa USCA.
1: USCA sa USCA.
0: Office of the Senior Citizens.
1: Ah, lain na. Eh, di ba pwede mo agi sa tasa? Sibong, siguro yung maguna?
0: Asa man si Bong?
1: Sa kwan,
0: eh, no, nalabas sa form.
1: Ay, nakwan. Sige na,
0: be. Wala pa, mangayo mo kang Sir Leonardo.
1: Oh, dito.
0: Mendoza, kasi may head sa USCA sa province.
1: Correct.
0: So, mga fill up mo daan sa USCA. Aron
1: para at least, alam mo yung ready to pass na ba?
0: Yes, kung, yata pa katang sintinarya, no?
1: Ha?
0: Yata pa katang sintinarya, kanasa ka to sa anyos ba?
1: Oy, ako ang lulu ka rin. Sa taring lulu, ako kayong lulu ka rin.
0: Sige, kanyang mong lulu, dabi.
1: 150 years old na kayo kong lulu.
0: Pila?
1: 150 years old.
0: Sino kay purma sa yahang
1: yahang. Ipatay na lang kay namo kay di gimamatay.
0: Uy kabad uy.
1: Amo lang gimitingan.
0: Ang among lolo pod, lipod ko ilalim.
1: Asa man?
0: Wala din sa kabot og 150 kay 120 ra man siya.
1: Oh.
0: Tapos sa libog mi kapag mira among gibitsin ang galing-uling ora.
1: Galing-uling ora?
0: Ay sa kapag gibitsin ba galing.
1: Anya pag man.
0: Ay.
1: Uy, dapat mitingan man una.
0: Ako bitang gipasulong yang kwarto burikat basta kay
1: nakuan. Ay, natawa no.
0: Na-floated siya.
1: Oo.
0: Kasi pa'y naari ha.
1: Sa maring, nang regal si Annabelle kay Master kay napaday siya yung balance. Hoy, kang Lucy ko kang Lucy ko na yung balance.
0: Annabelle, baranga ra good niya?
1: Ah, kang Lucy. Dahil man ni sila, dire, kay dire man sila maningil sa comment section. No,
0: baso ko no ni Lucy, mamaliho, yuli daw. Asa man yung basuhan?
1: Dito baso, ay, bidol man to.
0: Amin ako, paya.
1: Ay, nako.
0: Sige lang, iulit na po.
1: Iulit na naman na po. Ika na mag-away na yun, Ming Lucy.
0: Ulat ang Pasko, Lucy. Kaya ka na yung baso, ma-divide 2 na siya.
1: Gani.
0: Pero katong gagmay nga baso.
1: Ay, nako.
0: Kausay, wala gig ako, Andri, agad. Ikaw-tikaw nga ka ng pabida-bida nga pakantahon ta. Wala lagi ato ang mga suki nga mga pinangga aron mga higayuna ay
1: mga parinti nimo mga parinti.
0: Pagreet mga bayot, happy birthday kay Paribubong, Algabs, happy 5G nga pa si Toto Richard.
1: Aba,
0: sa katinuon ni
1: confirm, ay confirm sa nato na bi.
0: Dako mauna mura ga makapadiod to na punta anig nindot. kay makakaon na ba tayo dinot ano doon ay ga-birthday dito sa tuang
1: si Bia. Alam mo na kayo magpa-utang si kuan, Nuning o Karni.
0: I-update po si Media Ning kung kasi sa mag-ihaw Ning.
1: Kay, gani.
0: Aron nga makakuan po tayo, maka-ambit
1: po tayo. Ay, si Nuning, nag-chat si Nuning o, nag-comment o. Ay, nag-chat rin. Ingnon, sultihan bito mo o naihaw, mingon mo nga, pag-aiming kabayad sa mo ang utang, nagpa-utang na sa... Maon na!
0: O, napaikuan si Nuning, gitugang .
1: Asa man?
0: Mag-iaw mo yung ma, pero kanang dragon, aba.
1: Aba!
0: Scam ni nga birthday, ha? Si Darya.
1: Si Darya? Sige lang, okay na kayo na, at least, ano naman tag-scam.
0: O, karon mga igala, tungod kay hapit naman ang Pasko, mga taguro tagpasko.
1: Mga taguro, siyo sa mga tahanan ng Pasko.
0: Kuan, mga tatawag ka na.
1: Pero sa lungsod, sa Buena Vista. Ah, dito mo.
0: Sa mga tatawag.
1: Mga tatagla. Sa mga kanta sa Pasko.
0: Kanong kan, kato nagisi ang itna.
1: Bebe, kato, be. Takaay mi ana. Be, takaay mi ana, be. Kato nga. nabali ang Christmas tree. Tagaimi yes. Anabe.
0: Tagaimi diyan. Amo ang ato dai acknowledge mga igala. Acknowledge na to ang ato ang presensya sa to ang tech karong buntaga. Wala lain ang saktong barog, wala lain si Kentasyo.
1: Kentasyo. Ang gitawag na to atong technician nga one set apart. Ang ipon.
0: Nagbago na ni siya.
1: Nagbago nag style.
0: Nagbago na. Bago naman po diyan SIM card.
1: Ah, bago na. Okay.
0: Pero yan mga style maurag yan.
1: Maurag yan po mga style lang. Kasi, ay, kagilgi ka na ko eh.
0: Alexander Maki Algabre is watching. Ang sama niya, marami kuyawan ko ang intro.
1: Check, check, check, check. Ang sama niya siya, malagi niya siya.
0: Sa di pali muna kantahon, Master, kaning kanta hatod ka na to sa Turbo.
1: Turbo, male enhancer.

0: Ma wala de ay siya ng pante. Sako sa hari na ang iyang pante. Okay, thank you.
1: Daan nga po na pantiha ko eh.
0: Grabe po lang kanti, pantiha, God.
1: Pero nalaging anak ka ni Adto nga ka ng sako sa rina ang panti kay Christman ka ni Adto.
0: Yes, kato nga panti sa kuang apuhan. Nga general ang sako sa rina.
1: Oh, naay ka na.
0: Nagsalot ang general.
1: Nga naay ko an?
0: Oh, kato ang general ba? Nga rina ba? Nagsalot, Jod.
1: Oh, sa kaharina.
0: Ang sako sa rina. Kanang general miling ba?
1: Ipatungod ka sa naong
0: Jod. Dito sa bilahan, Jod.
1: Sa kuang kuan akong lula kay nag-ana tong general nag-ana.
0: Ah, nagsagpong na kanya. Tayo nang hiwalay la balaba, nagsagpong na ng kuan nang salot, nagsagpong na oy. Ay nako.
1: Labis sad da oy lang.
0: Balaba, where man ta wag kuan maringa, where and where never was.
1: Yeah.
0: Pero
1: ino ba yan nila, kanang dili ko na tagsara ko na magilis, dugay ko na mamatay. Kanang tagsara magkuan ba, tagsara, dili kay nagahinlo sa kuan ba?
0: Ha?
1: Naglawas.
0: Kanang lagoon, ana?
1: Kanang mga lagoon, dugay ko na
0: mamatay. Patro kanang buang de wala silis, kusag mga ulanan, og mainit, buka lang Japon, magbakta sa Japon, no?
1: Imagine na mga buang tantanan sa kalibutan, dugay ta mga matay tanan.
0: Bitaw, tama.
1: Mapabuang-buang na lang siguro ta.
0: Mapabuang na lang siguro ta, maring.
1: Balang mamatay, basta katitang tabuang.
0: Okay, Ventura Highway daw, request si Dining Garcia. Kanta ka maring, Bek. Sige, magkukanta.
1: Di man ito kamabaho, ano?
0: Ventura Highway, ano ba?
1: Ventura Highway, ano?
0: Ventura Highway. May Amerika. Amerika, masira na.
1: Maraga. Aka na, nindot para sa imuha. Kantahan, kantahan.
0: Tayo ka maring.
1: No, kaya sa Sir Ken Okoan.
0: Tagay na kuan, Ken Ben. Nakay, tres niya.
1: Dos, na ihulog para dali na mahuman.
0: Sige.
1: Ventura Highway, gikan kang Nining Garcia, ang pag-umangko ni Eddie Garcia.
0: Ang iyang iyaan nga si Jean Garcia.
1: Mo ba di ay?
0: Oo.
1: Dukhan din siya mga parinti.
0: Dukhan din siya mga iyaan.
1: Ikon sa man yan si Kuan, sa kanang singer nga si Jos Garcia.
0: Ay, pag-umangko niya.
1: Sige na. Ang musulad na awit, didli kayo nga awit. Kasad ka na ito mga maling sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na? Kapi na?

0: All right, thank you. So, salamat kay Maring. Ay, grabe naman yun. Murag ako lang. Marapagaw na dyan ko ani Maring ba?
1: Vocalista na dyan ka, Maring. Ngayon nga rin si Lotsky.
0: Kung ikaw, ikaw.
1: Kung ikaw, ikaw.
0: Lots, ha?
1: Sige, saan si Lotsky Jampon?
0: Sa si Jun Jampon, mani.
1: Siya, dahil siya, eh. Sige, salamat kasi paglili, mga Maring. O, siyempre, katika mong ikanta, master, nga mura daw sa Origla Paminawan.
0: Ha? Mura original Sigbin, no?
1: Yes, atutok na ito, mga igala, sa toang grabe, jugay niya, ito ang kapi nga pampalantip sa ito ang mga pangunahuna.
0: Ay, mamala, anyway, ginom na ko ron.
1: Ang ato ang kape din sa Yes to Health is tulogid ka buok.
0: Correct. Premium D3 coffee mix.
1: Depende na sa imo ang panlasa, swak sa panlasa. Kung gusto ka nga ka ng medyo angas ng kape niya, mura ka ng D3 kakatugon.
0: Kana, isog.
1: Kana yung mong giingon.
0: Kana premium D3.
1: Yes.
0: Coffee.
1: Premium D3 coffee mix.
0: Yes.
1: O, miingon taga mga maring nga ka ng kape nga pampahamil sa to ang kutis.
0: Kana.
1: Papahinlo sa to ang kinailagman.
0: Kana.
1: Apil ato ang kigol, mahinlo.
0: Kana, kaya naay unsa.
1: Naay glutathione of...
0: Collagen. Okay. So naagi na yung mga inalang ang mga factor, mga katropa.
1: Okay, ako ang ginapamintin ako sa kuang mga kuan, mga Jamaica na ako.
0: Katong sa mga bata. Kasi sa mga bata.
1: Ang kiling Santon Plus Coffee Mix, kay doon na siya ay kanang kuan. Doon na sa isang cup nga, malunggay. Pakusog sa to ang cognitive function sa to ang utok.
0: Correct.
1: Nga kanagani maring dalit ang makahinomdom. Ay, Judith naman dairo yun.
0: Wow, namo, labi na ngutong-tong na 14 niya. Pag ba, 15 na?
1: Hindi ka malipa.
0: Ay, hindi ka makalingasayog ka.
1: Nantip man yung pangunahaw na.
0: Oo.
1: So, nagaay ko di ako anbi. Nagaay ko di ako ng gintong araw.
0: Kana.
1: Kantahan din yung mga karaan nun nga namati ron. Lani ko an, lani mga kumpare ko na to.
0: Ano, good?
1: Kasi lakip na si Josephine Kagata o si Annabelle Dibalocos kay mga karaan naman po din sila. So, tagaan din sila kanta nga
0: itong araw. Kanang itong araw, be. Kanang, kung sa English pa na, kanang,
1: Gold Sun. Mo ba na siya?
0: Oh, gold, araw, gold.
1: Gold Sun.
0: Gold Sun. Sun Gold.
1: Sun Gold. Asa man itong mikropono? Hello? Hello?

0: Dan ang kanta, atong ipahinungod sa tuang 3 million viewers all over the world. O, kinikanta ka ito kinato sa Turbo.
1: Hawa! Aya!
0: Ano na inong laki ka, ayaw yung laki ka, kawa ka ka-Turbo.
2: Tiya, kalor din mo eh.
3: Hindi ko na nasisila.
1: Hawa! Aya!
3: Ang sikat

0: Salamat sa imo kanta, Master. O, siyempre, katuwa sa aton ko, ha? Hatod ka na to. Katong kanta, hatod ka na to, mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga, dili lang kape, kundi dili kape nga makaalin sa mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mabalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas. Sa mga pabalik, mga higala, ato ang live drama ng ato ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial. Anti-fungal o antiviral, anti-aging o fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available.

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apana sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod ito'y mga higala
1: hawa
2: mga katrupa exciting.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa. Kauba na mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini.
6: Napitan natin.
3: Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa ako ang pagtahod kaninyong duha mga maringay na wala naman doon yung kaubad usa. Si Maring Darya. Kani ko suwat karon nga gipadangat din siya si Bianan mga maring. Mahin kini sa ko ang bana karon nga si Arthur. Kani ko bana nga si Arthur mga maring dinhi sa among lugar. By the way ako din si Divina, nga diri sa among lugar kanang

0: Malik.
1: Pa, saan ni? Ugong mo na diya, pa. Ugong mo ng puno diya, pa.
0: Daunog mo ni diri. Ay, naliragod na. Ito na ko'y storya sa imo.
1: Saman?
0: Na ko'y napansin sa imong banda nga si Arthur. Mura mag...
1: Saman na yung ano? Anong muto? Kuhan man yung ano?
0: Sa pagkini.
1: Anong ugong mo ni diri? Ruwa na imong mga kuhan diya kintasyo.
0: Yun ang pagmurag doon ako'y napansin si mong bana nga si Arthur nga.
1: Ah.
0: Basin, murag. Dili lang si si Pagunsa.
1: O sabi mong ikakuan pa? O sabi problema naman akong bana na si Arthur di ay? O sabi mo nakita din akong bana nga kuhan man na?
0: Di binaya kong singhagin.
1: Hunghung! Sa siripas hunghung pala na pa?
0: Murag mong gagsikin sa magsingag-singag sa ako nga. Ako rabi ang kang anak.
1: Sorry pa, sorry po. Sorry po, papa.
0: Ako, gikan mo dyan ko sa bugoy ng mga tirada. Gani ka na si Lutsky Jampon, ako mo ng tropa.
1: Kunsa? Kaya si John Jampon?
0: Ninig, si Alexander. Muma na ako mga tropa ka dyan to. So, sa lakton ng pag-istorya. Makahiring ko kung sa'yo mga tiradas, mga laki.
1: Usa ka nung kingon mag-anap pa? Usa gipot pasabote mo? Gunita na ko'y mga baga. Usa na yung gusto may tabo niya? Usa na yung mga anay?
0: Magura ba na akong pulo? Ayaw, sige, sabok-sabok.
1: Usa na yung pa?
0: Murag adik ng imong bandang shelter.
1: Usa!
0: Mo lagi.
1: Pa, ayaw dyan ko ganang apa. May kanang-kaling imong baga pag... Pagpanguma diya, wagay na kong kapasagdi ka di. Wagay ko lang utana kung kumusa imong pagpanguma.
0: Ano mong utana magkasa ko ang pagpanguma nga okay man kayong dagan?
1: Ano kayong magang okay dagan?
0: Sinaw-naw, team ka sa bunga.
2: Ayaw, diba?

sama. Mengering. Bila rebedangan sa istorya. Ito kaya dudangan ang akong banas akong amahan. Nyaki kanilig yung usahay kanilig akong banas magod. Wala namang good din siya. Ika nang kuwan sa kuwa ba? Wala na jir na ako ba? Wala na ismering ho iba. Siyempre, mangita ba biyatang kuwan? Mangita ba biyatan no? Kadang-kaning kuwanta, kanang magaling asabi gano'y itong lawas gano'y mga maring. Kailangan magyod dato na ganang painit kuto-kuto. Muto na istoryada, may sa kumbala nga si Kuan, si Arthur. Huwag na mga panghitabo.

0: tour. Sa mga tour, uy. Wala d'yo kayo remit-remit na ako, tour ba?
1: Siwa, sa mga pikit, huwag hatag siya mga rusmel.
0: Tour, dahil lagi ko, tour.
2: Dibina.
0: Sina, tour ba?
1: Siya may gusto, di ba? Gitagaan ta na magkag... Siya may basi gusto kag rusmel.
0: Ayaw, pag-inaan na, tour.
1: Sa may problema, di ba? Sige, magagawa niya.
0: Wala labi ako naka-anak. Bago labi ako naka-anak. Tinaw na kayong ihi, tuwe.
1: Ay, kung kumuka kay Kuan ba? Kanyang kapoy ang lawas ako kay Kuan. Hindi ka ko nagduwag pickle ball.
0: Ngayon na ni Montor. Sa'yo na ba? Samang ka, eh? Wala mga ribit-ribit ang ko, eh? Lain mo na may style ni Montor?
1: Pagkuhan niya, pagpaningkam mo itong muha niya, sumtaong kapoy.
0: Papoy na kanya kung kuhan ba, Kim? Na, nahurot na lang ako ng kuhan niya, eh. Nahurot na lang ako ng mga talong niya, eh.
1: Talong yung mudrada niya, eh?
0: Oh!
1: Oh, napay okra, oh.
0: Saan na okra, eh? Sina pa? Gumbalubiya yung kam?
1: Kapoy kayo ba? Ay, lagi sige, kuhan ko. Sumay, magigipag-ay, bunununin mo na yung muhang sampot sa kong kilid. Sumag, murang magkaganang...
0: Murang magkaganang, murang magkaganang lipay nga, murang nagkapahuway.

0: tahu siapa ang usap mangkang.
1: Baboy, mana mong kwan sa kong kaya?
0: Sinaba?
1: Di ba naman?
0: Ayaw, pag-inaanwa, gutor?
1: Gabi na kayo?
0: Ayaw, anak, turba.
1: Oh, akala mga kwan, lanog na kayo mga crickets.
0: Bun, magay ka, tur? Lailagay, manhit, magay ka, tur?
1: Eh, tuwag tayo. Tuwag tayo kay ugma mo kwan pag-udun ako ilang lakaw, ugma. Tulog, tuwag, ya, tuwag.

0: Oi, pare!
1: Oi,
2: nana pede mo amigo nga adik jagwa yo.
1: Eh,
2: putak. Tara na jagwa nang sigirag pangago to pitik kay permanente yo.
1: Hindi ba ka kasuan nang magbabot-bot kay story nga.
0: Ah, pare.
1: Ay, pare. Ay, pare.
0: Ay,
1: okay, wala pa ta makita. Kanang oi. Snappy gyapon kag barog ba? Pagkanyad sa dagiron, wag gyap ka mausap.
0: Pare, kumusta ka pare?
1: Okay.
2: Nagawas ako eh, bahala mo niya.
0: Ma, sa bagay.
1: Sagdala lang kung asawa.
0: Sabi ni si Barry, ay, hindi man na mo, Mari, hindi man na mo, busporta na to, diri.
1: Okay, sapot mong ito kay Kwan man. Sapot to siya kay, eh, yung hagdun mo ko nag, kabaho na kay pre, kapoy ko.
0: Pare, sabi nila pare. Kusay ka naman, kusay ka nagsapot pa lang siya, pare.
1: Ay, tagsara na akong majirjiran.
0: Usa? Pare na lang si DC Tarong.
1: Sa puton
0: po. O si Nining Garcia nga, sa puton o gawa yung smearing, huy.
1: Sa puton po na sila, pero, pre, yun na ba naman ka, dari? So may...
0: Pare.
1: Ako ikalagad, di mo?
0: Siyatsa ta, pare!
1: Ay, gada ka?
0: Nagdalago ka niyo. Binokulata. O gatanda yai 69. Oh.
1: Ako ning lapat kini 65 years.
0: 65.
1: Ako ni yai.
0: Hey, imo na. Imo na. Pili ka na mapugoy kwadri, mapugoy kwadri G and B.
1: G and B.
0: Juice ug bahal.
1: Dilang ko na kay makinundom ko ni G.
0: Sa G.
1: G and.
0: Asara G na guto, G na jar.
1: G ng G. Pumot
0: ito. Pare. Para dugay ta mahubog pare.
1: Oy.
0: Taga ni pare.
1: Oy.
0: Kita gali pareho.
1: O siya, manglaba ta. Kaya dapat, salik may muna.
0: Pareho, agad. Wadyo na ikagagban, pareho. Wadyo na ikagabalo sa mga steeping room, di pare.
1: Unsa mo, Dina?
0: Pare.
1: Sa TV na mo kita.
0: Pareho.
1: Uri?
0: Oh.
1: Masa, ganamang sinaw si Grillo?
0: Pare. Na sinaw si Grillo, pare.
1: Unsa, Dina?
0: Gikan ko na gineng nagsugba dito o bangus.
1: Usa mo na imong lighter mo nga murag lahiya mo lighter mo nga murag wa may kuan wa may kanang
0: pare sultihan taga pare tuo sa ko pare
1: sibut pasabuti mo kanang pre ako pre I was not born yesterday.
0: Gusto ka na?
1: Kabaw ko sa mga tirada na, pre.
0: Ha?
1: Kabaw ko na?
0: Saan na siya?
1: Suyo po na siya. Ngayon, pag masuyob na to na, dugay tayo mahubog.
0: Tama, pare, tama.
1: O niya, pag mo gamit na sa to ang magamit tagbayan, dugay tayo matagbaw. Ayaw, ana, pre.
0: Right, pre. O niya, pre, nasuko na ito yung mga kaulaman na ispiring huyay mong asawa. Wapo ka ding tre, pre, ka ano? Ana, pare.
1: Tuod, no?
0: Ha? Dabdaban na nato ni pare.
1: So ayan grato pre.
0: Si Moto na nato ni nga.
1: Sira na ko ni bintana pre. Sira na ko bintana kay basig masilip ta ni DC.
0: Pare.
1: Si Lutski. Naraba siya kay silingan na ho.
0: Paminaw pre.
1: Sao mo ni pre? Ano yun?
0: Ato ni suyopon pare.
1: Ako yun na ba?
0: Ay sa pare. At so pa ni sindihan ni lighter pare. Wa man tayo lighter. Dala ko blue. Kung nadala ko blue torch diri.
1: Madaong niya kung nakuha po na yung
0: okay, gater po gamit ako. Gater po.
1: Kasi madali pwede posporo na lang. Posporo nga imi.
0: Ayaw, pare.
1: Ano kung iti sindihan na?
0: Ayaw, pare.
1: Uy, isindihan na mo. Puti sa aso.
0: Daraw, kanyo. Pare, ganahan kay kanyo. Bismiring ho yan eh. Pare, nitagbog na yung mga. Oh, mamagagana ni pare.
1: Sa dili, nasa puto na kong kasawa.
0: Di na nasa puto. Pare, dili na pala ni DC. Pare, kataasang utong ni mo pare, oy! Grabe!
1: Pre, nindutan na siya.
0: Siya, tulaki pre, oh. Imne.
1: Pre, guwapa na kayo katanaon, pre.
0: Ha?
1: Guwapa na kayo, bro na kayo saan na, pre.
0: Bungot sa ito, mapasiko,
1: eh. Magkata kami, pre!
2: Usa mong kang Arthur?
1: Karoon na gusto nun, imo naman tagbalibara nun.
2: Kau pa.
1: Usa naman tao kay?
2: Ayaw ko pag-inaan na,
1: Arthur. Ayaw ko balibari kay, mas putor na ko balibaro. Balibaran ko.
2: Tor. Uy, grabe naman ni Tor. Uy, grabe naman imong microphone ni mo, Tor.
1: Muna imong hang gusto.
2: Apka na, Tor.

mga maring. Nakaingon dyan ko mga maring. Ako, titinga ko mga maring. Akong banal ako mga maring ba. Paspas na kayo. Agresibo na kayo mga maring. Akong istorya ko nga mga amiga sila si Desi. Sila si Nini Garcia. Pero mga maring, nakaingon ko nga talagsaon mo rin siya. Dibalik ko pagka 20 edad ba. Basta lang paspasa lang yung mga maring. Murago siya grabit. Murago siya gagtahiw ka ng kuan mga maring. Kanang tawag ano yung kanang golduroy. Disigsag mga maring, oy. Di lang kay kausa, kaduha, katulo, kaupat, kalima, gisigundan. Pumunto mga maring, nagduda, nagyugo, uga. Nagistoryanay, may isa kong amahan. O ginanay mga pangitabo.

0: Kita ba kunay mo pa?
1: Agbay tara ka gitawag, bugol.
0: Pa,
1: tibina. Doon ako i-explicar di akadi mo.
0: Nsaman pa?
1: Pero di ko gusto madungog ni sa mga silingan kay madato to bad record.
0: Masama na yung imong ikuan pa?
1: Isira sa kong aparador, be.
0: Ah, dira ka, ah.
1: Confirm yun, tibina.
0: Masa confirm?
1: Kakini mong bana nga si Arthur. Nalabigit kini sa kalihukan sa illegal. Illegal nga droga. Baba kay nahiring
0: ang sa?
1: Oh. Nakita na siya ni
0: Pamatod ina pa, pamatod ina.
1: Ay, wow.
0: Naka-witness?
1: Naka-witness.
0: Tawag ka daw. May history yan.
1: Tarera ko din ni Dai. So, dire.
2: Hello, mayong hapon.
1: Inginira ni siya naong murag kwan pero kasaligan ni siya.
0: Ma, kasi mani mura manig grabe pututa bali umura manig kung ano ni.
2: Ayot ang ina natin.
1: Nasahot na siya kay kanang lugaw rin ipakawal kanya ito bata pa pero asuye si dibin na si mong nakita.
2: Ah, ako na si Jinjin.
0: Ah, Jinjin, saman?
2: Eh, nakitaan mo na ako na si Uncle Arthur, te. Kanang uban-uban mo na siya ako nga. Akong angkol nga si Angkol Buyax.
1: Oo, oh, tanawar
0: ah. Si Angkol Buyax naman ito, katong kuhan o mata, katong murag ipangalaag kasag.
2: Oo, oh, kato pa.
1: Oo, oh, tanawar ah.
2: Kanang dito mo na sila sa katong
1: na... Hindi naging natumutumo.
2: Oo, oh, dito. Kuhan dito na sila sa may payag-payag din niya.
1: Oo, sige buhat dito, sige buhat.
2: Kuhan sila dito, nagsuyap sila kuhan. Tanawar ah. Kanang naman na mura man ito, na yung murag tawas. Oo, oh, tanawar ah.
0: Ansa?
1: Tanawar ah, Divina.
2: Grabe yung kayo, ti. Uy, gusto na mo kung anong bana, ti ba? Si Uncle Arthur, ti.
1: Baba kayo na matikdan nga kasabahan siya pamayhon ng panglawa si mong bana, Divina.
0: Panturag kayo, murag lipyahok ang iyang naon niya, murag musiga ang mataw niya, murag ganang ang panga, murag ganang murag permintiga kuan, murag permintiga pangagot, murag permintiga na suko.
1: Oo, niya, sayahan kuan, kining sexualidad, baba kayo nahiringan.
2: Ate, kanang is mag-ispiring mo yung miti.
0: Ay, kabata, magagawa, pinapin ako sino.
1: Dito raw, unya raw yung mong sildo. Ay, di nga ko ang mga agent.
0: Maunya?
1: O sa mga din mong assessment na ni? Kinaglan pa ba ni mong mas bugat ng mga ebidensya?
0: Ako nang kumprontahon.
1: Aron mo to ka.
0: Kumprontahon ako si Arthur!
1: Ah, o, di bina.

0: Mä odeina paspas kekä myös merin hoitamaan aka.
1: Mun sa?
0: Sä pautaka.
1: Okei.
0: Bantogradi ai.
1: Pa mga galit.
0: Ha.
1: Ano ba problema nimo?
0: Ask yourself. Pagutan mo ko galingon.
1: Ngano kang gisagpa ko ni Dibina no?
0: Nagapil-apil na ning kanan dugas-drugas. Ha?
1: Ndo na kabaw siya.
0: Apil ning kanan dugas-drugas to anak.
1: Yon sa nimo pagkabaw.
0: Nakoy mga kwan. Kaning itabag og kaning banga source.
1: Okay, evidence.
0: Nakoy mga babuit.
1: Bo kay evidence sa pulitika kang kasuhanan na imong tumutumo na ko.
0: Ha? Ayoko palagutan. Isulod gyud ay kana.
1: Oh, ang kuno na ko ni susulod ko na bisyo. Pero ikaw ang pinakauna na kabenepisyo.
0: Ngano na kayong kana?
1: Mangutan na ka?
0: Ngano na kayong bala? Ngano na kayong kana ko na kabenepisyo?
1: Sa pila ka buwan ni mangwata ka ismiring huyag sa apo ta ka. Daw sa nisulod ko anang droga. Daba, buhong kay ka. Ha? Talaga?
0: Kani si Pugi mong kabali mo? Mone, ginadala niyo, Pugi! Kaban ba ni Pugi? Kaban ba na Pugi?
2: Wala pong kinalaman dyan.
1: Dito rin ka sa gawas. Ay, si kapil-apil rin.
0: Dini mo lang kaoban niya ay?
1: Hindi kaoban na. Kaoban mo rin akong light naong. Oh,
0: maoday na imong kuan.
1: O niya? Di ka mutong na ikaw nakabinipisyo sa kuang pag-apil-apil na kuang kining dugad-dugas? Eh, kumbiyaan ko na. Ha! Manggahe lang ka dito kilabtan.
0: Kuya, okay ka magkastorya?
1: Sa puto na ka?
0: Kuya, okay ka magkastorya? Ha?
1: Busi, pasagdi ko. Pasagdi ko, magbisyo ko tungod kay para na po na si Muharon nga mabuhong ka.
0: Di ka rin ka maulaw, no? Di ka maulaw ba?
1: Ah, makakagot, pe!
0: Kuya, okay. Hoy! Ardar!

0: mga maring! Madro kay paspas kayo, Miss Bringhoy, ng akong ang... ako ang bana di ay.
1: Bangas ka?
0: Kaya kinagsutsuna na siya ka ng drugas-drugas di ay. Saksi ana ang prito pamili. Kana mga prito pamili mo, ganyan nagsusay, nagsulti sa kuwa nga kana siya. Mga maring! Naglibo ko karong mga panahuna. Kung ako ni siya ipanakop, wala ni Miss Meringhoy na ako. Kung ako muna siya paundangon, di na siya mo, di na gana mo, wala na gana mo Miss Meringhoy na ako, mga maring. Naglibog siya ko mga panahon na maring, I promise. Pero siya ko kasabot siya kong ipate. Maluhoy mo, mga maring, tabagi ko. Kaya akong... Hindi na lang gutom. Di ba sana kayo papel? Akong suwat. Inyong suwat magtatampo. Dibina.

0: Magbago ka, manayoy ba? Gingon niya, maringirika nga, lisod kayo, no? Lisod kayo ang inana nga sitwasyon. So, mga katropa mo na ito nga, kwaron, ito ang suwat tampo karo nga buntaga, no?
1: So, dahil kayo niya mga kwa mga patulunan, kung tungod kay nationwide, hindi nga problema siya mga nari. Dahil kayo niya siya ka ng gani, ako, ikaw namati ron, ikaw gani mismo, nakahiring ka sa mga silingan nga nausab na.
0: Correct.
1: Ayrim ka sa mga silingan nga katukad ng mga bahay nga ginaadto-adto sa mga nakamotor des oras sa gabi
0: oh, ka na
1: makaila
0: so, napagin ko nakita na maring ha? Nakita ni mga maring no kung sa mga video nga nako nakita sa tuwa sa to sa Santa Cruz Batu Dapit nga patitiguang na apil. Oh, kalakita ko sa video nga
1: gi-vivas
0: ba?
1: Ay, ginoo ko gi. Dali kay wala mahat for sure.
0: Wow, lagi gidala din sa police station. Uy.
1: Unsa kay kaso ato niya?
0: Kung ayon kanang illegal possession. Of dangerous drug.
1: Yes.
0: Dangerous drug. So, na apigina ta tong na itigulam ka pila-pila. Grabe ni ana nga inana nga kuno kanang nga.
1: Dili gani mga maestro.
0: Addiction?
1: Mga maestro nga mga nadakpan ani nga gabaligya sa droga.
0: Bugani.
1: Oh, duna kini mga kuan ka walay pili ni siya maring kung makuan na kaani malulong kaani ng droga. Siyempre tao ra good ka. Ordinaryong dunay kasing-kasing ordinaryong
0: correct
1: ka. Basta matintal kaani makasod na kaani bisyo ha.
0: Maglisod na gawas oy.
1: Mura na siya kanang lalak tao bang nasod sa binog.
0: Mon.
1: Maglisod na kaniha sa paghawa sa binog kong
0: murag, murag ganing siya binog pala kung saan kumunoy murag inanak.
1: Walay mo sapuang ni mo.
0: Correct.
1: Basta ang mga tao nalulong ani kinahanglan sa sapuangon.
0: Di pa to pari nga to kailan ako nga pari? Nasakpan niya iyang sa kristan?
1: Matira sa?
0: No, di kaya sa kristan. Musulod man permiti sa kwarto. Mato sa CR. So, pagsulod dito sa CR. Nakita na dito ka palpal, uy.
1: May confirm
0: na? Ang
1: nakay mga screenshot, anak?
0: Uy, nausa. Nausa baka dihangan ng palpal, mangka? Ano to sa kristan? May nanang ni nani padel kaysa mag-adis sa adis.
1: Ay, bawa. May mga na ang pari nga.
0: Maparias man sad ta. Kita ka kita na ba?

0: nausab ang iyahang sexualidad kanang ang iyahang kahimtang sa iyahang kuan mura ganado na ka isya
1: kanang nawa gyud daw ang kuan kanang ang libido
0: pero sa ku ano do kay dili man gyud siya kanang solusyon alang aron nga mas ganahan ka pwede maka magturbo
1: turbo dai ka di ay
0: wa pa kay mapriso sa imo mapalit ka sa isa ka box imong
1: palit correct
0: sa pa mapalit ka diha kanang isa ka wing band
1: oo
0: nya imo lang inumon bahala ka di oy da
1: pero kanang mga inaana ba no
0: oo
1: ano mo kuan gyud siya gyud.
0: Pero kay ko anong po ni kay na maingon taani nga iya po na kay ambot niya oy kay natintal mo ni si ang barkada. Okay ni barkada no wag ni ay kapaingnan day.
1: Duro nga klase nga barkada mga maring ako mga barkada mga maring.
0: Influence.
1: Oh nay boy mga tarong kay ako ka gabi mo jugug mga barkada gid sa amo sa dito pa bisag daw.
0: Ako day.
1: Taka barpa biya mi mga sa barkada no.
0: Siya ni Ampang Labuyet.
1: Oh kana. Pero nay boy pag nga mga tarong man depende gina siya.
0: Depende
1: gina siya.
0: Oh. Obita nay ingon sa mga ginikanan maring ang ginikanan wala na say kanang what say katungod nga kana mopili kay sige gumaon sing anak pero dunay da kung katungod ang ginikanan nga mopili kay sige barkadahon sing anak
1: so
0: sabot nga kung siyempre ginikanan kay kabaw ka kini bataan ni adik man ni okay ra pero si moha nga barkadahon na si mong anak sa makso jud ka ga salisi anak makso jud ka ga diskuhag ada daw sabat sa kasbanakon
1: exactly absolutely indeed
0: masuko jud ka nga kabalo man ko ani bataan ni nga choy-choy ni di ba ka kawatan so di jud ko masugot nga mabarkada sa kuang anak di ba ka ikaw asawa kabaw ka nga kini tawhanan adik-adik ni so pugnan gini mo ng mga higayon nga manang mabarkada sa imong bana kay si matakdan
1: muna lisod kay diya no
0: sama gud ikaw sama ato mga viewers ato mga listeners
1: ato ni pagkuanon nay nangita din sa tuang istasyon ni asa man ni nang ipangita lahi man nga kuan oy
0: unsa diay ni diay
1: lahi man ni siya nga kuan putasan ni siya nang wala sige la ato ning tagaan siya saktong guide. Saktong guide okay
0: saktong guide na ning. So sa may katambang yun yata ito ang mga listeners nga namati karon sila mga kadaiya nga mga radyo.
1: Mm-hmm.
0: So sa may inyo matambag ano ito ang sender nato yan na ba ning pasagdaan nga naasa dili maayong binuhatan sa maniniing pag-apil-apil sa illegal nga droga.
1: Correct.
0: Or iyaning pakgangon.
1: Kasi
0: sama sa suwat, sigun sa suwat nga ito ang nadungog ay mas migana aning lalaki sa ana-ana sa dihang nakatilaw sa droga.
1: Correct.
0: O niya sa mga maring ang asawa uhaw man kini si anang butanga na
1: kanang sipri kanang siguro bago magpanganak mga maring gayong siya nga na bago rin siya na magpanganak di ay o niya gusto kay tinaw na siya si gigitsag ba chinko sa Sicilio siya nga nirula
0: ano ba chinko po sa niya atong tris nga bahinting tibuok
1: maugani.
0: So ato ni sawan nga kaagi mga igala ha kay
1: Kalisod oy lisod.
0: Ano pa si DC Itulie taro nga makasapot po di ay ha?
1: Mm-hmm.
0: Ha. Aba. Putan ka ni si DC sa puton ba kani siya ganan dili mako.
1: DC ha gi kwad siguro ka DC nga sa mga sapot-sapoton kaday.
0: Sige DC pa matud ida DC bi nga dili ka sa puton bi.
1: Mm.
0: Comment kun diya bi unsa imo ang assessment
1: ana.
0: Ato ang suwat kaagi nga gitagaan karon og pagtagad mga igala. Og una ta manambag mga mare kini dato ang suwat kaagi nga to ang gibasa today hatod ni kanato sa turbo.
1: Mm.
0: Kinahanglan magpalaban ka sa droga kung gusto kang mugana ado ka pagpalaban lang sa kapsula nga puwa
1: kana
0: ang turbo nya siguruha nga puwa gid nga puro kay basi puti tang usa nya isa ka puwa amo susilin na siya
1: ayo tong ayo pud tong kuan live kay sure gid nga dili na amo susilin ha o sure sa nga gatong gay pud kay tong gamay kayo okay basta kay pula man ni sa tuwa pula man gay color oh
0: pula nya dako
1: dako. So, mura siya twin turbo kay duha man na siya.
0: Kasi makaino ko makaino. Ay na nauli ana mula kung samad pero medyo ko ganahan.
1: Oo, may ngayon anak.
0: Amok sa inom di ISO. So, siguro nga turbo ha, mapalit sa mga butika, turbo dun itatak nga yes
1: to help. It's indeed and indeed yes. Aha.
0: Be. Abdiyan na ito ang linya, be. Basta dyan gusto manawag.
1: Oo, ato kamrihan kay para kuhan. Ay mo sige kuhan kuhan diya.
0: Ay mo sige or
1: sinansi parto sa maring ako ganahan ko walay hilap tanay kay dili samok aba Nancy magdepende mo na sa edad Nancy
0: pila may edad Nancy di ay
1: ako pila edad Nancy kay kung pareha ka ayun pag ginana Nancy kay papareha jud ka to silingan na mo nga na kuala senior citizen na gimayuma pa kay wala na may siya kuan ang pila na siya katoy wala na yung smearing ho siyang bana
0: dekado man po kuno na matod pa sa pagtuon nga delikado po nang di na ka mahilabtan kay kuan na sa doon sa mga
1: side effect
0: katugbang ng mga sakit anak.
1: Correct.
0: Kay gani ang kana ganing kuan kana ganing imong haso-haso rifle nga dili na mo na mahaso tayaon gani.

0: Indeed.
1: Kada mo shotgun nga wala nakabuto suka, dugay na kay wa kabuto pila ka tuigan.
0: Sa una lang.
1: Ang kada shotgun pabuto ni imo na hasuon. So pag imo na sig pabuto ni masinaw ka iyang metal.
0: Oh, oy, oh, kanang iyang iyang firing pin, kanang tigbunan ni hammer, iyang hammer.
1: Pero kung dugay na nawa sa kabuto, tayon na na siya.
0: Oh, mo kagar naman na. Uy.
1: Abot sa punto nga pag mo matayon na, so kutkuto na na sa staya.
0: Correct.
1: So din na siya maka-perform og taro mga maring.
0: Oh, oy, shout out ato dibig sa mga shout out dol mga kwani, mga preto family. Shout out ninyong tanan niya. Eh, kung maguno yung kanang incik-incik, hapon-hapon, maguno yung iyang pangalan ba?
1: Ang iyang nga niya. Isa na sa mga sekreto, alam nga nila, ma-search.
0: Hindi ma-search niyo. Oh, yeah, mga kwanin sila. Salamat kayo mo niya, Dol. O kahit si Nancy Camilo Porter Taza, Sweet 16. Aba, Sweet 16 eh, kanansi.
1: Bata pa rin si Nancy.
0: Aw, imuha po na Nancy.
1: Ay, guys. Salamat pa si Nancy. Bata pa kayo si Nancy.
0: Correct.
1: Oh, kapila naman kaga 16, Nancy.
0: Ah.
1: Ay, kasi pa rin ka-incheck-incheck dari.
0: Mga gani na siya. Ato man ang mga kwan.
1: Ato na mga suki.
0: Mga suki na ito ng tigpanubay.
1: Comment ako na Nancy, be. On sa imang mga assessment.
0: Ay,
1: kalit na makag-ingon ng Sweet 16. Unsa kay aban ay po diri marin si katawaan ta ni Mary Joy Chris Mundo wala siya mo perform sa ihang kuan.
0: Ang si Mary Joy Chris Mundo
1: katawaan marin
0: Chris Mundo, my heart belong to you to so take it.
1: Baba na siya?
0: Manesya El Mundo man to. So may na lang ang mga sitwasyon mga katropa. No nga ang naka makatiming kagbana nga ay muon o gana nga Viagra. Ganun ang magkuhan. Magturbo ka.
1: Magturbo
0: ka. Ayun ni mo na yung bana ni mo kuhan. Divina nga. Namatay turbo. Kana.
1: Basig wala pa po siya kabawaan na yung turbo nga produkto.
0: Kung wala ka kabalo, paminaw din sa XFM. Kaya para abo kang doktrinahan about ani.
1: Niya kay kuan ka na maminaw ka, magpatambag ka sa kuan.
0: Ni Doc CJ.
1: Doc CJ ni Druda.
0: Ni Druda, o. Oh.
1: Basin, o, oh, gawa sa...
0: Kasi makakita na siya Doc CJ. Bingo siya, Doc, ikaw na lang Doc B. Kay...
1: Ikaw
0: na lang may kuan Doc B. Kaya marag...
1: Isurahan,
0: makikadukoy. Makitihan.
1: Snappy kay si Doc.
0: Okay. Ay mo, nang taniniog ni... Ani, master taniniog ni kuan, o, ni Maring Erika. Oy, kay... Taniniog, maraman doon, maraman doon ka ng katulon o bulang.
1: Maraman doon ka ng kuan na ng trainer sa kanang sa akong paggaman ng hami-hami.
0: Oh, God. Ay, lailagay ka, ay.
1: Sige, oy. Ato na siguro ang tambagan eh, kay hapit naman na ito ang oras, mga maring. Oy.
0: Sige, mga maring.
1: Alas 11.36 na ang itong oras. Ay, kalimot, ha?
0: Ay, paniunto na mo, ay, paniunto na mo. Alas 12, ba, maring?
1: Paniunto na mo. Kita, diri, makapaniunto pag tao.
0: Oo, oh, alam ko, murag, wala may gawin ato, diri, kay tulong naman lang ta, diri.
1: Oo, alam ko, isa itong kuwan, bisita.
0: Kanya, kay, ikaw na, ang, kuwan, ano, ang kanon, ano, tinakos ng mga kanon, ano, di naman ta kahit, di naman ta kalayag, ano.
1: Kuwan na siya, Bike-up na ganyang iyahan.
0: Bike-up naman yung iyahan. Mm. Ang magtupo.
1: Aba, nalang sa'yo tupo.
0: Nalang sa'yo tupo.
1: Tupo na lang iyahan.
0: Oo, naana.
1: Pero ka na si Paribubong, masin na si Dala siguro siya.
0: Ang
1: Dala siguro siya.
0: Mahala si Paribubong, dadap ako nga. Mahala
1: mo
0: niya.
1: Mahala
0: mga pasmo mo. Sa may labot ako ninyo niya. Narami ito, gimimuhan ko ninyo.
1: Sorry, sir,
0: boy. Ay, alala lang, survival lang talianin. So, si shoutout Jojo Amarillo Dayunyoy, no? Salamat kayo. So, ato na siya na yung tambagan na ito, ne?
1: Bagay na, oy, kay...
0: Kay, para kayo mga maniudto, ta, oy, kay... Braglaay naman ako paminaw, maring.
1: Basi masunod aning Arthur, kaning kalakihan.
0: Sige, masunod ang Arthur, ane, maliki ang atong tipid.
1: Ano ko sa imo, maring, bakay mura na kakakanang kuan, kanang... kanang lamian ka nga litson.
0: Ako talaga ako ni mo maring mabara ka gipapa nga kuan wild duck.
1: Oh. Ba mahapa daw ko.
0: Hapa maring di. Ay nako.
1: Ano wild duck nga pwede mo tag pato lang oy.
0: Oh. Ito pato eh kay kusog ito mo sup.
1: Ah, ato isa at ato ang admin nga pinakagwapa diri sa Shrine Hill.
0: Sa Shrine Hill, oh, pa may nagdi, na pa may gwala ni, na pa may. Na pa may sayo. Na pa may wala man ako, sayo noon pa ni wala ko ni magwan, pa oh, sayo noon ako ni.
1: Sa lupong
0: naman. Sa lupong na namin makita ni, oh. Dako pa kay Google, dako pa kay, dako pa kung mga question and answer portion ani.
1: Ah. Aba siga unya og kanang pa atol sa inyo hang lupong iya mo igwada sa kalit sa imuha.
0: Aw, diha na gina siya mabigtian. Magkaingon na siya, ang layo na ni mo, gwan eh, nalang giring-giring ni.
1: Wala man ni Kuan, pisa sa Kuan, motor niya Rusi.
0: Ah, sige. So, kwan, dibina, no, dai, salamat kayo sa pagpadangat diri, dai, no, kaya at least nasali ka na mo, dai, kaya kabalo medyo ka, dai, nga, kami magiging mga ngilngig naman ng manambagay diri sa Kabisayan o Mindanao, no. Dai, ane-ane lang ako matumba, ipakwan na, ipaundangan na, alam, kay kabalo medyo ka, ang balaod sa diri sa Pilipinas, diri, ang balaod, nagigid sila ka na nga mga grupo, anak nga, mo yung tigdakop para sa mga anak nga mga tao ka ng mga bisyuso ba, ka ng mga sadis ba. So, ayaw ka katingala, daan kung pag-abot sa inyo ang abot sa panahon nga mag-abot ragid buwan na sa presinto. Ana. So, ayaw dyan doon ka, undangan na lang samtang sa'yo pa.
1: Bisan ba yaw may yung kong, ay wala mo kung ano yung gagawin. Gagamit naman ko, nag-abot sa lubagon sa balaod.
0: Yes. O niya, kung kanalang problema ni mo, ay, kaya naman yung turbo. O, pwede na lang turbo, kaya ang turbo sortiyata ka, pwede pa na siya makakugihan pa na siya mo trabaho na maring kay, kuwan man na siya, pwede mo na rin siya, pwede na siya maghagbas kung mga narabaho na siya, construction pa rin, kung siya na yung trabaho, kung siya yung trabaho niya, di siya maluya.
1: Kailangan ka ng kuwan, tungkol sa, sige, sa inamog turbo na, mga ligid sa, kuwan, yung pambulkit niya, producer.
0: Bisa ka, ligid sa airplano, bulkiton.
1: Bulkiton niya, kaya naka-turbo man siya.
0: Naka-turbo na, so, ano niya, kuwan, digmaan, yun mong taman na yun. Nga na nga, kayong kung juga ka ng ismiring huyon, juga taman. Kaya, 5 days ba yung tama na?
1: Lagi.
0: So, mau na siya akong giingon si Muha, ha? Mau na akong giingon si Muha, nga, follow your heart and follow your dreams.
1: Ako lang ko ipuno.
0: Sige, sige.
1: So, yun ko rin pagpaanin ng imuhang, imong banner diri sa istasyon kung dili ba siya ganahan sa Muha. Kaya basin, sa imuha na siya di ganahan, kaya basin, taksa na po ka maligo.
0: Kala lang, ligo-ligo, bud.
1: Pasuya ko na sa Muha, kaya basin, dili na lang siya mga.
0: Dili na siya, be. Dili na siya sa Muha, be. Di ba, ba? Kaingon gini siya, ala, ina, dito yung mga bayuta to, Masangko man magbangga ang amo ang mga espada mo sa ang akuwa mo kabot sa ang ilang sangko mas bugat.
1: Dahil kailan ko wala man kanang balon ni sa dako.
0: Gani.
1: Kanang wa nay tubig.
0: Yes.
1: Wala ni kay oras mga mare patod sunod kita magkaon hantud og mapuhon. Ini ato ang sulamanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Kayo oy.
0: Thank you for watching.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: hinimok na maglabas ng warning sa spokesman po na impeachment court kaugnay sa paglalabas ng PEDSA ng verdict sa trial kay BP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Hinimok ni Senator Judge Rafi Tulfo si Presiding Officer Chief Escudero na maglabas ng warning laban sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol kaugnay ng naging pahayag nito tungkol sa umano'y petsa ng paglalabas ng final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati nang naglabas ng warning si Escudero laban sa spokesperson ng prosekusyon at depensa. Kaya panahon na rin umano para paalalahanan ng sariling tagapagsalita ng impeachment court. Igreat ni Tulfo na nagdulot ng pangamba sa ilang kakilala at kaibigan niya ang pahayag ni Tongol tungkol sa December 16 bilang umano'y petsa ng final verdict dahil maaari umanong magbigay ito ng impresyon na nauna nang napagdesisyonan ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanong din ni Tulfo kay Escudero kung totoong December 16 ilalabas ang final verdict sa nasabing trial. Nilino naman ni Senador Escudero na hindi ganap na tama ang naturang impormasyon at ang anumang pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis na lumabas nitong weekend ay maaari lamang ibatay sa pre-trial order. Samantala, sinabi ni Tulfo na mahalagang maging maingat ang spokesperson ng impeachment court sa pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at anumang impresyon na prejudged na ang magiging resulta ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ang abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte na walang itinatago ang pangalawang pangulo habang tinututulan nila ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayon kay defense lawyer Mark Binluan, dapat munang dumaan sa tamang proseso ang beripikasyon sa mga datos bago gamitin o ilabas sa publiko. Habang sinabi naman ng private prosecutor

0: Nationwide.
1: Mga katropa, kinwestiyon po ng Malacañang kung hindi malalagay sa alanganin ang interes ng publiko kapag inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang naging reaksyon ng Malacañang matapos kumpirmahin ang prosecution team na inalis nila ang bribery charge dahil naniniwala silang sapat na ang tatlong natitirang impeachment articles para matapos nga ang paglilitis at mapagdesisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon po kay Presidential Communications USEC Claire Castro, isinama ang bribery allegation sa impeachment charges dahil may sapat itong basihan ang mga prosecutor para iharap ito sa Senate Impeachment Court. Samantala, itinanggi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hinarang ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang dating senador na si Antonio Trillanes sa pagtestigo at sinabing kinonsulta mga central judge sa nasabing desisyon.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Ikinabahala ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barber sa mga aligasyon na umano'y halos kalahating milyon na pondo mula sa China na pumasok sa mga entity na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Barber, dapat imbestigahan kung ang naturang pera ay may kaugnayan sa pagtatangkang impluwensyahan o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Nakatakda ring dinggi ng impeachment court ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga pondong ipinadala mula China at iba pang bansa sa Kalye 88 habang tinatapos ng prosekusyon ang ebidensya sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Mahalaga naman ang magiging testimonya ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council para po sa impeachment trial, partikular sa aligasyon na muna'y pagpasok ng pera mula China. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, makatutulong ang AMLAC testimony para ma-verify kung may katotohanan ang mga aligasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay po sa muna'y Chinese funds. Inaabangan din anya ng prosekusyon at ng publiko ang magiging pahayag ng mga testigo mula sa AMLAC, lalo na't susundan ito ng pagtalakay sa mga bank at insurance records.
3: Maliwanag naman po sa mga naging salaysay ng testigo na siya po ang nag-utos na yung pera po ay ibigay sa isang hindi accountable officer at hindi empleyado ng Office of the Vice President. Ito po, pagkatapos po nilang maglahad, ay wala pa rin po silang nakikitang ebidensya, eh baka siguro mas maganda, ibang impeachment po yung kanilang pinanonood.
1: Tinig katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala naman ang prosekusyon na importante ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nakumpirma nito ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang naging reaksyon ni House Prosecutor Joel Chua matapos sabihing mas nakatulong at nakadagdag ng punto sa depensa ang pahayag ni Baste sa paglilitis.
3: Yung pagpepresenta po kay Baste, ito'y pagpapatunay lamang na nagkaroon ng transaksyon yung GenCorp doon sa City of Davao. At yun naman ay kanyang kinumpirma. So, at doon na masasalin ng ating Vice President, ay inamin niya na yung GenCorp ay meron po siyang business interest. Yun po yung ini-establish doon ng mga abogado. So, yan po ang dahilan kung bakit po ipinresenta si Baste Duterte.
2: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita sa XFM News Nationwide, naniniwala ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na maaaring maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa loob po ng 2-3 linggo sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Iginit ni Macalintal na mabilis ang naging aksyon ng Korte Suprema matapos utusan ng Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC na magsumite ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw. Ayon kay Macalintal, kapag pumanig sa kanya ang Supreme Court, maaari pa rin isagawa ng COMELEC ang BSKE ngayong taon at magtakda ng panibagong petsa. Matatandaan na hinamon ni Makalintal ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay.

0: barangay at SK officials. At nagtatakda naman ang susunod na BSKE sa Nobyembre 2028 dahil anya kailangan maisagawa ang halalan para mapangalagaan ang karapatan ng mga butante. XFM News
1: Nationwide. Posibleng sampahan ng panibagong kaso ang magkapatid na sina Eric at Edvic Yap kaugnay ng Omanoy. Irregularidad sa mga flood control project sa Benguet. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nagsasagawa na ng fact-finding ang Office of the Ombudsman at may mga testigong lumapit upang tumulong sa pagbuo ng kaso laban sa magkapatid. Nauna nang nagsampa ng kaso laban sa magkapatid kaugnay ng mga proyekto sa La Union, habang si Edvic ay nahaharap din sa reklamo ng graft malversation at falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Si Eric naman ay tinukoy ng DPWH bilang person of interest dahil umano sa pagkakaugnay niya sa Silver Wolves Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan din ang umano'y paglipat ng pera mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya patungo kay Edvic bago mag-pandemic. XFM News
0: Nationwide. Lumabas sa audit report ng Commission on Audit, mga katropa, na 28 mula sa 119 na flood pumps na pinamamahalaan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hindi gumagana o gumana noong 2025. Sinabi ng COA na taliwas ito sa naunang ulat na 100% operational na ang lahat ng pumping stations ng MMDA. Kabilang sa mga may problema, ang pumping station dyan sa Uli-Uli at Makati na parehong wala pong gumagana ang pump, habang 2 lamang sa 6 na pump sa Libertad ang operational. Ayon pa sa COA, masirang pump ay sumasailalim sa repair, replacement o rehabilitation na isinasagawa naman ng Department of Public Works and Highways. 8 pumping stations din po lamang ang tinukoy ng COA na fully operational. Kabilang dyan ang Labasan, Balete, Balong Bato, Balot, Escolta, Capo, Salapan, Valencia at North na Botas. XFM News
1: Nationwide. Sa iba pang balita, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil na 33 centavos kada kilowatt hour sa kuryente simula Oktubre ngayong taon. Ayon sa ERC, papayagan itong masingil ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga halagang sinasabing hindi nito nakolekta mula 2013 hanggang 2024. Inaprubahan din ng ERC ang paniningil ng 2.7 billion pesos Universal Charge for Missionary Electrification mula 2012 hanggang 2022. Ang naturang pondo ay gagamitin para sa mga power producer na nagsusupply ng kuryente sa mga isla at lugar na hindi konektado sa pangunahing power grid. Dahil dito, inaasahang madaragdagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan. XFM
0: News Nationwide. Mga misis, kapit lang kayo. Magpapatupad po ang Regasco, Republic Gas Corporation, ng gabon 18 pesos na dagdag, pandagdag presyo po ito kada kilo sa LPG ngayong Oktubre. Unang ipinatupad kahapon ang 10 pesos dagdag na kada kilo, susundan ang 5 pesos naman sa October 10 at 3 sa October 17. Kaya't halos 198 pesos ang itataas po ng presyo ng isang karaniwang binibili ninyo na 11 kilogram na tangke. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco, dulot ito ng pagtaas po ng presyo ng LPG at gayon din ng langis sa pandaigdigang merkado, gayon din ng mas mataas na gastos sa pagpapadala. Dahil dito, nabawi na ang 3 pesos kada kilo na ibinaba sa presyo ng LPG matapos suspindihin ang excise tax, habang hindi pa nag-aanunsyo ang Sulayn at Petron Gasol kung magtataas din ng presyo. XFM
1: News Nationwide. Kinukwestiyon ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagpapatupad ng sariling No Contact Apprehension Program o NCAP ng ilang LGU sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Inton na dapat iwasan ng mga LGU ang magkakahiwalay na NCAP dahil mayroon ng traffic framework na pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang pagkakaroon umano ng private contractors o providers na maaaring makinabang sa mga nakokolektang multa, gayon din ang pagkakaiba ng bawat fines sa mga lungsod.
2: Ang tinututulan ng mga motorista, mga NCAP ng mga LGU. Dahil in NCAP ng LGU, sa paniwala namin, constitutional. So, yung mga kanika nilang ordinansa, maraming katanungan, kaya nga aming pakiusap, huwag muna niyong ituloy. Dahil marami kaming tanong, ano bang pinatutupad niyo? Sarili niyong ordinansa? Yung ordinansa noon, na question sa Supreme Court? Or traffic framework ng MMDA using yung camera ng mga private provider?
1: So, iginit ni Inton na maaaring malito ang mga motorista at public drivers na bumibiyahe sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kung magkakaiba ang pagkapatupad ng NCAP at penalties. Samantala, sinabi ni Inton na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong petition sa Supreme Court sakaling magkaroon ng actual controversy sa pagkapatupad ng mga LGU-led NCAP. Inaasahan din ang pagtalakay ng mga transport group sa usapin sa isang press conference sa National Press Club.
0: XFM News Nationwide. Samantala, mga katropa, si DepEd Secretary San Engara nangako po ng mas malakas na suporta sa mga guro. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, nagpaabot ang pagkilala at pasasalamat si Education Secretary Sani Angara sa lahat ng mga guro at school heads na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng iba't ibang hamon sa edukasyon. Ayon kay Angara, araw-araw na nagsisikap ang mga guro na magturo, gumabay at magbigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino. Maabot ang kanilang mga pangarap. Binigyan din ng kalihim na hindi sapat ang simpleng pasasalamat, kaya dapat din matiyak na napapahalagahan, napoprotektahan at nasusuportahan ang mga guro sa ilalim ng temang teacher. Ikaw naman, sinabi ni Angara na panahon naman para unahin ang kapakanan ng mga guro at mabigyan sila ng konkretong suporta, hindi lamang ngayong Teacher's Month kundi sa buong taon. Anya, kapag inalagaan ang sinuportahan ang mga guro, hindi lamang sila nakikinabang, kundi maging ang mga mag-aaral, pamilya, komunidad at sa susunod na henerasyon ng bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo sumasa sa inyo sa iba pang XFM station sa inyong lugar, XFM 95.7 Tuguegarao. Kinig na po kayo dyan, XFM 104.9 Santiago, Isabela, at XFM 103.9 XFM Bacolod.
4: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: State of Power Emergency sa Central Visayas, siniling ng RD7 sa Office of the President. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Hinihiling ng Regional Development Council o RDC7 sa Office of the President ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Central Visayas dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa RDC7, ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE ay makakatulong upang mapabilis ang mga hakbang at proyekto para madagdagan ang supply ng kuryente. Kabilang dito mga bago at pinalawak na power plant, pati transmission at substation project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa Samantala, naghahanda rin ang Cebu ng backup measures sa kabilang ang paglalagay ng mga solar panels sa mga barangay center. Hiniling din ng Cebu Provincial Board sa mga power provider na bawasan ang dalas at tagal ng brownouts at tiyaking prioridad ang mga ospitala, water pumping station at emergency services kapag kapos ang supply. Ayon sa NGCP, nakabalik na sa operasyon ang lahat ng base load power plant sa Visayas maliban sa isang 150 megawatt plant sa Panay Island na inaasahang mag-ooperate mula sa susunod na buwan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 65 anyos na ginang pinatay at inilibing umano ng kanyang kapatid sa loob ng aparador. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Karumal-dumal ang sinapit ng 65 years old na babae matapos patayin mismo ng kapatid nito. Nangyari ang insidente sa Barangay Kumpanya Central, Molo, Iloilo City. Ayon sa pulis, Sabado ng umaga nang may pinag-awayan ang biktima at ang 45 anyos na kapatid na lalaki. Laking gulat na lang ng pamilya nang malaman na pinatay, binalot ng kulambo at isinilid sa bakanteng aparador ang wala ng buhay na katawan ng ginang. Ayon pa sa mga kapulisan at tinangka pa ng suspect na lagyan ng semento ang loob ng aparador upang maitago ng maigi ang bangkay. Agad na naaresto ng kapulisan ang suspect Sado. Sa investigasyon, may problema sa pag-iisip ang suspect. Hinihintay pa sa ngayon ang kapulisan ang desisyon ng pamilya kung sila'y magsasampa ng kaso. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News.
0: Ito naman katropa, criminology graduate na magbo-board exam po sana, arestado sa Digo City. Nagkita 2 milyong pisong halagang hininalang shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Arestado ang isang 24 anyos na criminology graduate na umano'y naghahanda sana para sa criminology licensure examination matapos itong mahuli sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Digo City Police Station dakong alas 8.23 kagabi sa Barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Alhasim Juanday Alon, 24 anyos mula sa Cotabato City. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakalista umano siya bilang isang top priority illegal drug personality. Ayon sa pulisya, nakumpiska kay Alo na ang isang pakete na naglalaman ng 6.24 grams ng hinihinalang shabu matapos umano siyang mapagbilhan ng operatiba. Nakuha rin sa kanyang posisyon ang tinatayang 300 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang halaga na aabot sa 2.08 million pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas umano sa lugar ang kasama ni Alo na kinilalang si Abdul Omar Tuan, 23 anyos mula sa Dato Anggal, Midtimbang, Maguindanao del Sur. Gayunpaman, nahuli ito sa follow-up operation dakong alas 9 ng umaga sa Barangay Cogon, Digo City sa tulong ng mga residente. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, Chief of Police ng Digo City Police Station, patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kriminalidad kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa komunidad. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga kinauukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Semirara Mining sa Caloya Antique nagtanggal ng halos 1,000 manggagawa sa pagtatapos ng kontrata nito sa 2027. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
8: Umabot sa 996 na trabahador na wala ng trabaho sa pinakamalaking kumpanya ng carbon sa bansa. Ang Semirara Mining and Power Corporation, kasunod ng bahagyang pagsuspinde sa operasyon ng pagmimina sa Semirara Island, Caloya Antique. Ayon sa inilabas na pahayag ng kumpanya, malaking volume ng tubig dagat ang pumasok sa Acacia Coal Mining na umabot sa tinatayang 30,000 cubic meters kada oras. Dahil dito, napilitan ng SMPC na bawasan ang operasyon sa lugar na nagresulta sa panibagong pagbabawas ng kanilang mga manggagawa. Paliwanag ng kompanya, ang patuloy na pamamahala sa pagpasok ng tubig dagat sa mas mahabang panahon ay mangangailangan ng malaking puhunan para sa mga kagamitan sa pagbomba ng tubig kuryente at iba pang infrastruktura. Gayunman, nahihirapan pa sa pagplano ng kompanya dahil walang kasiguruhan sa isasagawang bidding para sa operasyon ng minahan. Nauna nang nagbawas ng 462 trabahador ang kompanya matapos nagdesisyon na bawasan ang produksyon dahil sa planong bidding sa pagbimina na ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Nagbabala rin ng SMPC sa pamahalaan ng nakaraang linggo hinggil sa posibilidad na maisori sa gobyerno ang operasyon ng minahan kung bibigyan ng prioridad ang leader na may pinakamataas na alok ngunit kulang umano sa teknikal na kakayahan sa pagpapatakbo ng minahan sa Semirara Island. Kaugnay dito, nanawagan si Most Reverend Marvin Maceda, obispo ng Diocese ng San Jose Antique, sa pamahalaan na simulan na ang isang makatarungan at planadong transisyon para sa isla ng Semirara habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata sa operasyon ng carbon sa lugar sa taong 2027. Mula rito sa 93.3 FM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X, 7 News!
0: At Katropa, panghuling balita sa probinsya, 4 ang patay, 4 na minor de edad, sugatan sa pagsabog dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
9: Apat na katao kabilang ang tatlong menor de edad ang nasawi habang apat pang menor de edad ang nasugatan sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Purokranyag, Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas, Isabela dakong alas 9 ng umaga nitong linggo, Oktubre 4. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Rojas, nasawi sina alias JM at alias JY, parehong 8 taong gulang, alias Eman 10 taong gulang at isang lola na si Nelia 85 anyos na napadaan lamang sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, naglalaro ang mga bata nang mapulot umano nila sa kanal ang isang hindi pa nakikilalang bagay. Nakita umano ng isang saksi si JM na pinupukpok ito sa bato bago sumabog. Idineklarang dead on arrival sa ospital sina JY, Eman at Nelia habang dead on the spot naman si JM. Sugatan naman ang apat pang mga menor de edad at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng lunas sa magkahiwalay na paggamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng pampasabog sa pangunguna ng PNP Rojas at Provincial EOD at K9 Unit ng Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather Update.
0: Tropang Brian, hindi na inaasang direkta makaka-apekto sa bansa ang Super Typhoon Choiwan, nasa 2,605 kilometers. Silangan, Hilaga, Silangan, Extreme Northern Luzon.
1: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, malabo ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo dahil kumikilos ito pahilaga patungong Japan.
0: At gayunman, yung pong buntot ng bagyo ay pwede magdala ng mga pag-ulan pa rin, Katropa, at thunderstorms dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, at Southern Leyte.
1: Samantala, asahan ang mga localized thunderstorm ngayong araw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
0: Sunrise 5:46 kanina, sunset 5:43 ng gabi.
4: Balitang International.
0: Atin po sa atin ito ng Santon Gold Capsule, Katropa. Tinanggihan ni US President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran na layuning muling buksan sana ang Strait of Hormuz sa loob ng 7 days. Sa plano ng Iran, kailangan munang ihinto ang mga labanan sa Middle East. Alisin na US ang ilang parusa at naval blockade at palayain na ilang Iranian assets bago unti-unting buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang panukala.
4: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas ng Department of Tourism ang opisyal na awit ng ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion na inawit ng P-pop group na SB19. Ang kanta ay nilikha ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antipodra at Louis Ocampo. Matatandaan na itinalaga ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas noong July. Ang Pilipinas naman ang magiging host ng ika-49th na ASEAN Summit na gaganapin mula November 16 hanggang November 18. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ito ng Premium D3 Capsule din, katropa. Tinutukan na ng Philippine Olympic Committee ang paghahanda ng mga atletang Pilipino sa 2028 LA Olympics Los Angeles. Matapos po naging magandang performance ng bansa sa ASEAN Games or Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ayon kay President Abraham Bambol Tolentino ng POC, 10 mula sa 16 sports na nagbigay ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games ay kasama sa Olympic program. Kabilang po ang gymnastics, taekwondo, athletics, boxing at weightlifting. Lahat ng tatlong gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games ay nagmula sa Olympic sports mula kina Carlos Yulo sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault at Jus Yape sa taekwondo. Sinabi po ni Tolentino na kailangang tutukan ang training ng mga atleta at coaches, gayon din ang paghanda sa mga qualifying tournament para makuha na ng Pilipinas sa mga available na slots sa Los Angeles Olympics.
4: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, October 5, 2026.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. XFM 99.5. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga kailangang gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bago ang bagyo, makibalita at mag-monitor ng weather updates, paalala at anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga emergency at evacuation plans. Siguraduhin na maayos at matibay ang bahay at kumpunihin kung may mga sira. Dapat nakahanda ang go bag at kumpleto sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe areas. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Ka-Clarence, Ana?
12: Exciting!
11: Exciting!

0: Kasama ang inyong mga katropa, Mario Beras at Brian De Paz. Tuwing alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. XFM News Nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. XFM. Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng pulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang malusog na tanghali sa ating lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating po programang The Secret of Health. Ang programang bibigay po sa atin ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ni Doc Remily Tuoy, ang ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga Certified Naturopathic Health Practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta inyo pong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at marusog po tayong sitwasyon dahil na pag nakakainom ano, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, lalo na yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto maka-avail niyan, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar, lalo na yung ating pong mga leading drug stores, ano, tulad po ng Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng AllDRX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall ay mabibili ang ating pong mga produkto, mga kaibigan. Ha? Kaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo po, mga kaibigan, ang ating pong mga products. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, blisters ng ating pong mga products para po makasigurado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto ay legit at yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Mag-ingat po ha sa mga counterfeits. Ha? Mag-ingat sa mga peke, mga kaibigan, kasi marami na talaga ngayon nagsilabasan. Makikita ka, may tatak lang na Santon Plus, yun na daw yun. Pero hindi po, mga kaibigan. Ha? Okay, mag-ingat po sa inyo pong bibilihin, mga kasama. Ha? Para makasigurado, dun kayo sa mga authorized dealers natin. Pwede kayo maka-order nyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, para mas sigurado talaga, pumunta po sa ating mga Yes to Health Clinic kasi dyan ay available din lahat ng mga produkto ng ating pong kumpanya ng Yes to Health, mga kaibigan. No? Lahat ng products ng Yes to Health ay pwede nyo mabili sa ating pong mga Wellness Clinic, mga kaibigan. Meron po tayong mga special prices at syempre mga discounts, ano? Lalo sa mga senior citizens po natin. Dalhin nyo ang card nyo, ang ID po ninyo ng inyong senior citizen para po mabigyan kayo ng discount, mga kaibigan, ha? At kung ikaw ay nakakaramdam ng iba't ibang mga sakit-sakit sa inyong pong pangangatawan, yung mga matagal na tinitiis-tiis mo na problema, puntahan po, mga kaibigan, ang mga wellness clinic po natin para maka-avail kayo ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? Kasi napakarami po tayong mga modalities na naaangkop sa iba't ibang problema ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Meron po tayong cleansing and detoxification program para sa mga matagal nang hindi nakakapaglinis ng kanila pong loob ng pangangatawan nila, ano? Ay madalas nalilinisan natin yung panlabas, pero how about yung pangloob na kalagayan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan? Atin bang napapanatiling malinis din, which is yun yung mas mahalaga kaysa sa outward cleanliness, ano? Bagaman mahalaga yung hygiene natin, mas higit na mas mahalaga yung daily or yung constant na paglilinis sa ating pong panloob, mga kaibigan. Yung mga internal organs natin, dapat napapanatili po natin yan sila na malinis or na detoxify po natin para hindi yun yung pagmulan ng samot-saring karamdaman sa ating pong pangangatawan. Kaya sa ating pong mga wellness clinic, meron po tayo dyang cleansing and detoxification program, mga kaibigan. No? Bibigyan kayo dyan ng mga programs kung ano yung gagawin po ninyo para malinisan yung liver mo, kidney, colon, yung dugo nyo mismo, para malinisan yan sila. Eh meron kayong mga program na isasagawa, mga kaibigan, no? Sa mga gusto mga subok nyan, bisitahan po ang ating mga clinic. Meron din po tayong nutritional therapy na napakahalaga, lalo na pagka nagkukulang po tayo sa iba't ibang klase po, ano, ng nutrients, mga kaibigan. Kadalasan sa ating pong mga kinakain, hindi na nagiging sapat, ano? Salat na salat tayo sa nutrisyon sa ating pong mga kinakain. Kaya mabibigyan din kayo ng nutritional therapy program dyan sa ating pong clinic, mga kaibigan, pag bibisita po kayo dyan, ano? Meron din po tayong acupuncture therapy. Ito, napakaganda. So mga kabayatan, meron pong iniinda ng mga pain, ano? Overall pain sa kanila pong pangangatawan. Kung sawa ka na sa mga pain relievers na yung pong iniinom, subukan mo naman, ano, yung acupuncture therapy ng Yes to Health, mga kaibigan, no? Meron po tayong auricular acupuncture, head acupuncture, at iba't ibang klase. Ganun na rin yung mugok buyang therapy natin, ano? Yan ay combination ng acupuncture and itong direct skin moxa, ano? Yan ay traditional therapy ng Korea na ina-adapt na rin po natin, mga kaibigan. Kasi napakalaki ng tulong na naibibigay niya sa atin pong mga kababayan in terms of pain relief, mga kaibigan. At iba pa, ano, na balancing process ng atin pong pangangatawan. So nakakatulong yun sila ng malaki, ano? Binabalansin niya ng gusto yung flow of energy, o yung tinatawag na ki, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Ganun na rin, meron po tayong biosupper therapy para sa mga kababayan natin na laging nakakaranas ng infections, ano? O pabalik-balik yung mga infections sa iyong pangangatawan, ano? Mga UTI at iba't ibang klase po, mga kaibigan, ng mga infectious diseases. So pagka lagi yan na nararanasan ninyo, mga kaibigan, minsan kasi nakakompromise yung immune system po natin, ano? At tumataas yung resistant ng mga bacterias or viruses sa katawan po natin doon sa mga antibiotics natin pong iniinom. So pwede yung isabay yung biozapper therapy doon sa mga therapies na nag-undergo kayo sa pangkasalukuyan, mga kaibigan, ano? So pwede yung isabay yun sila. Nakakatulong yan ng malaki para din makapagbigay or makapagdagdag ng energy sa atin pong pangangatawan. We also have Therahertz therapy, mga kaibigan. At yung isa sa napakaganda, ano, na klase ng therapy na ma-offer ng Yes to Health is yung Naturetrad therapy. Kasama natin dyan si Doc Wendell Pedroso. Isa sa mga expert natin, ano. Yan ay combination ng traditional hilot ng Pilipinas at yung modern way, ano, of bone alignment, ano. So ano yan sila? Kombinasyon yan, iba't ibang klase, ano, ng pag-align ng mga buto natin, mga ligaments, ano, muscle conditioning, deep tissue massage, So kasama yung lahat mga kaibigan, ano? Kaya kung kayo nakakaranas ng pain, ano, sa balakang po ninyo, yung meron po mga frozen shoulder, yan. Minsan hindi yan basta-basta nadadala, ano, ng mga gamot. Na pwede pang pain reliever, pero the actual problem ay hindi po naaalis, mga kaibigan. Pero pag makapagpa-session kayo sa natural therapy natin, napakalaking bagay 'yon, ano, at kaalwanan ng inyong pangangatawan. Yung iba kahit first session lang, ang laki na ng pagbabago sa kanilang pangangatawan, ano. So sa mga gusto makasubok niyan, puntahan po ang ating po mga Yestral Clinic, especially sa Quezon City, ganyan rin sa Batangas City, mga kaibigan, ano. Ay ano, available po yan sila. And sa Santa Rosa, ayan, Balibago branch natin, mga kaibigan, Santa Rosa, Laguna, available na rin itong mga services na ito ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan po, bisitahan, mga kaibigan, ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic kung gusto niyo po makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571.
5: Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, beside Ferulan Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502.
4: Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The secret of health. Secret of health. Health info.
2: Health info po nga tayo, mga kaibigan. Atin po muling dagdagan ang atin pong kaalaman patungkol sa pangangalaga at pag-iingat po dito. At syempre sa pagsolusyon na rin sa samot-saring karamdaman na pwede po maka-apekto sa atin pong kalusugan. Pero bago yan, ha, sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan about your health or about our products, ay pwedeng i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. 0915. Kung hindi po ganyan kamasalan ay po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang nutritional value at ganoon na rin yung medicinal value ano, ng atin pong mga produkto. Especially ang atin pong Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi marami pa rin nagtatanong, Dok, ano ba yung makukuha ko pag ako ay iinom ng Santone Plus Gold? Ano ba yung benefits na maibibigay niyan sa akin? Ano? So narito ang ilan, mga kaibigan. Ano? Sa pagka i-broaden natin ng husto ay napakahaba ano, so i-minimize natin ano, so ang nutritional value na makukuha po natin mga kaibigan sa atin pong Santone Plus Gold ay umpisahan natin dun sa mga content niya ano, dun sa mga sangkap ng atin pong Santone Plus Gold, primarily ang mangosteen mga kaibigan ano? Ang mangosteen ay kilalang kilala sa mataas na nutritional content po nito and of course mga medicinal uses niya mga kaibigan ano. Ang mangosteen alam mo ba ay hindi lang siya para sa nutrition ano, more on siya sa mga medicinal purposes mga kaibigan dahil sa taas ng antioxidant na makukuha dito ano, mainly pagkakain tayo ng mangosteen, di ba? Kadalasan ang kinakain naman natin is yung nasa loob niya, yung puti na part, ano? Yung masarap na ano, yung unedible talaga na part ng mangosteen, mga kaibigan, which is mataas po siya ano sa mga vitamins like vitamin C, ano? At iba't iba pa na mga minerals, mga kaibigan. Pero ang mas napaka-sustansya pala dun sa ano, dun sa mangosteen at meron siyang mga medicinal value is yung pericarp niya mga kaibigan ano, yung balat niya mismo mga kasama, di ba pag binuksan mo yung mangosteen meron siyang hard part and then dun sa loob ng hard part niya na yun may makikita parang mga fiber niya mga kaibigan ano, so yun yung pericarp niya at kung papansin niyo pag biniyak mo yung mangosteen may makikita kang yellowish na parang dagta dun sa ano, dun sa pinagbiyakan ng balat mga kaibigan. Yun ang napakayaman. Doon mo makikita ang mataas na amount ng Santones mga kaibigan ano? Especially yung alpha mangosteen o yung A mangosteen at saka yung gamma mangosteen ano? Mga powerful antioxidants po yan sila mga kaibigan ano? Eh, hindi naman natin kinakain ng actual ano yung balat ng mangosteen, even yung malambot na part ng balat ng mangosteen, yung pericarp niya, hindi naman natin kinakain yon mga kaibigan ano? So dun tayo pag kumakain tayo ng mangosteen, dun lang tayo nag-focus dun sa edible part niya mga kaibigan, na makukuha din naman natin siya ng mga sustansya, pero yung pinaka mayaman talaga na mga substances na makukuha mo sa kanya ay nundun sa kanya pong pericarp mga kaibigan. Since hindi naman natin nakakain yung pericarp kasi ang lasa nun ay mapakla na medyo mapait-pait ano? Eh yun ay inihalo na natin mga kaibigan doon sa atin pong Santone Plus Gold mga kasama ano? Extracted yan siya, standardized extract ng pericarp ng mangosteen na nandyan sa atin pong Santone Plus Gold mga kaibigan, na yan po ay mayaman sa fiber, mayaman din yan siya sa vitamin C, santones, polyphenols, tannins, ayan, at yung ibang mga bioactive compound yan tulad po ng catechins at saka anthocyanins ano, at marami pang iba mga kaibigan, pero yun yung mga primary bioactive compounds na pwede natin makuha ano sa mangosteen mga kaubayan ano. So pagka inom tayo ng Santone Plus Gold, nakukuha natin yung mga bioactive compounds or mga nutrition, mga medicinal properties na hindi din nakukuha doon sa pagkain natin mismo ng mangosteen mga kaibigan. Pero kung kaya nyong kainin yung balat ay makukuha natin mga kaibigan no? Pero bibihira, parang wala pa akong nakita na ano, literal na kumakain ng raw na pericarp ng mangosteen mga kaibigan ano? Kasi nga sa hindi magandang lasa po niya mga kaibigan no? So kung gusto makuha yung mayaman na Santone ng mangosteen, take po kayo mga kaibigan ng Santone Plus Gold po natin mga kaibigan ano. Next is yung moringa mga kaibigan ano. Ang moringa or tinagurian din yan siya as the miracle tree mga kaibigan. Bakit tinawag na miracle tree? Or ang tawag ng iba diyan is ano eh, the mother of all vegetables ano. Dahil sa napakarami ding nutrients na makukuha po natin mga kaibigan sa moringa mga kasama ano. mataas ang protein ng moringa, mataas din ang kanya pong carbohydrates. Meron ding fats ha, ang moringa mga kaibigan. Mayaman din ito sa fiber, calcium, iron, potassium, vitamin A, ano, yung beta-carotene, vitamin C, and also magnesium mga kaibigan. Ano? At alam nyo ba na ang moringa, 4 times na mas mataas ang vitamin A yan kaysa kay Rhodes. 4 times na mas mataas ang calcium yan kaysa doon sa mga formulated milk na atin pong iniinom. Ano? So, kung kayo po ay nagkukulang sa calcium and then umiinom kayo ng mga itong formulated milk ano? Para makapagtustos ng calcium sa inyo pong pangatawan, kakain ka lang ng moringa mga kaibigan. Or mag-take ka ng mga products na meron pong moringa extract. 4 times na mas mataas ang makukuha mo na calcium doon, mga katropa. Ano? And of course, it has also 3 times more potassium than banana. Oo. So mga kababayan natin, na bastante naman yung saging sa atin, pero yung iba ayaw kumain. Yung moringa, mas mayaman yan, ang potassium yan, kaya saging mga kaibigan. It also has 7 times more vitamin C than orange. Eh, kano ba ang orange ngayon? 1 piraso. Ano? Medyo mahal-mahal kaya yung iba hindi nakaka-afford mga kaibigan. Ano? Pero pagkakain ka ng malunggay, ano? O yung dahon ng malunggay mga kaibigan or mag-take ka ng mga products na meron pong extract ng moringa leaf mga kaibigan, ay makakakuha ka ng 7 beses na mas marami na vitamin C kaysa dun sa orange mga kaibigan. Kaya nga walang dahilan na tayo ay magkukulang sa mga ganito pong nutrition mga kaibigan kung tayo po ay nakakakain or nakakapag-consume ng ganito pong mga prutas or gulay mga kaibigan. Ano? Ang moringa din, 9 times mas mataas ang iron niyan kaysa sa spinach. Ano? Yung kulitis. So mga kababayan natin na hindi kilala yung kulitis, hindi kayo makakuha ng iron from that, kain kayo ng malunggay mga kaibigan kasi mataas ang na iron ng moringa. O dun sa mga ano diyan, mga tawag ito, mga anemic, ano? Kulang po kayo ng iron sa pangangatawan po ninyo. Make it a habit, ano? Na kumain po ng moringa leaf, mga kaibigan. Pero yung ibang katanong, Doc, bakit kain ako ng kain ng malunggay, ganun pa rin yung nagiging problema ko. Yung iba, anemic pa din. Ano? Yung iba, kulang pa rin ng mga calcium, potassium, at iba't iba pa. Minsan kasi mga kaibigan, kulang yung ingredients na naipapasok natin sa ating pangangatawan. Kaya hindi po nagagamit ng katawan po natin, ano? Or hindi nasa-synthesize ng katawan natin yung mga nutrients na iyon mga kaibigan. Alam niyo yung kulang sa katawan natin? Vitamin C. Sources of vitamin C mga kaibigan. Pagka yan ay nagkukulang sa atin pong pangangatawan, hindi na-activate, ano, yung mga minerals, mga trace minerals, as well as other nutrients sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Kaya iba, ganun pa rin, kulang pa rin ang iron sa katawan nila, mababa ang hemoglobin, nanatili pong anemic yung kanila pong pangangatawan. No? Pero pag sapat yung vitamin C sa katawan mo, yung amount ng vitamin C, na ano mo, mapapakinabangan mo lahat ng mga substances na pumapasok sa iyo pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga, lagi natin sinasuggest sa atin po mga katropa, mga kababayan natin dyan, na kapag kayo ay mag-take ng Santon Plus Gold, see to it na mapartneran nyo yan siya ng Santon Vitamin C mga kaibigan. Ano? Para mas mabilis ma-activate, ano, yung mga nutrients na nandyan sa ating Santon Plus Gold at mas mabilis ma-absorb magamit ng atin pong pangangatawan. Ang kagandahan pa niyan, it will give you a synergistic effect. Ano? Pagkasapat yung vitamin C sa katawan po ninyo mga kababayan. Ano? So sa mga kababayan natin, nakulang ng antioxidants, ano? Take po kayo mga kaibigan ng ating pong Santon Plus Gold. Mayaman po yan siya sa quercetin, chlorogenic acid, mga amino acids, at mga anti-inflammatory compounds mga kaibigan. Ano? Another component ng Santon Plus Gold natin na mayaman po ano sa nutritional value and medicinal value mga kaibigan is ito pong bitter melon mga kaibigan, ano, or ampalaya kung tawagin. Yung ampalaya na nandiyan sa atin pong Santon Plus Gold mga kaibigan, hindi yung dahon niya kundi yung kanya pong bunga mga kaibigan, ano? Na yung bunga niya, mayaman na mapagkukunan, mga kaibigan, ng mga bioactive compound tulad ng charantin, vicin, polypeptide P o yung P-insulin kung tawagin, na tumutulong yan mainly to regulate our blood glucose or yung blood sugar sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Minemaintain yan yung healthy levels of sugar sa katawan po natin since inaano niya, binibigyan niya ano ng karagdagang lakas yung atin pong mga yung ating pangangatawan, especially yung mga cells natin, ano, yung pagiging sensitive ng atin pong cellula to catch up those insulin as well as those sugars na makapasok dun sa cells natin at magamit ng maayos yung mga glucose na nasa atin pong mga cells, mga kaibigan. Yun yung ginagawa, ano, ng ampalaya, mga kaibigan. At hindi lang dun natatapos, ano, ang ampalaya din ay meron ding magandang role na nagagawa sa atin pong atay, mga kaibigan, ano? Since ang mga mapait, that is very healthy sa atin pong liver area. Oh, wag lang yung mapait galing sa alak, mga kaibigan. Yung mga fermented, hindi yon. Hindi yon healthy sa atin pong liver area. Those bitter compounds, ano, na makukuha in all natural forms, mga kaibigan, ano? Mga sa prutas, gulay, or kung ano-noon pa mga herbs na mga mapait. Lahat yan sila, mga kaibigan, nakakatulong ng malaki sa atin pong atay, mga kababayan. Kung gusto nyo mapanatili na healthy yung atay po ninyo, ugaliin po ninyo, mga kaibigan, ano, na mag-take ng mga bitter herbs, mga kaibigan, ano. So kabilang na diyan yung bitter melon, ano, yung serpentina, o yun yung mga sikat, eh, ano, makabuhay, ano bang yung ibang tawag na makabuhay sa inyo, ano, yung mapait na baging, oh yan. Yan po, mga kaibigan, healthy yan, very healthy sa atin pong liver area, mga kababayan, ano. At syempre, ang bitter melon, ano, yung bunga niya, makapagkukunan din natin yan siya, ano, ng protein, carbohydrates, fiber also, vitamin C, vitamin A. Meron din tong content, mga kaibigan, ano, as well as itong folate or tinatawag po yan na B9, ano, and other B vitamins. Trace minerals like potassium and magnesium, iron also, ay nakukuha po natin doon sa bitter melon, mga kaibigan, ano. So yun yung mga nutritional value na pwede natin makuha doon sa ampalaya, mga kaibigan, ano. At ang mga nutritional value naman na maibibigay niyan sa atin pong pangangatawan is yung kanya pong blood sugar control, meron siyang anti-diabetic properties, antiviral din. Take note, lahat din ng mga mapait, mga kaibigan, yan ay very effective na pangsugpo ng mga viruses, mga kaibigan, ano. Yung iba't ibang mga viral infections sa ating pangangatawan, ang pangontra diyan mga mapapait, mga kaibigan. Bakit? Kasi yung pait na yun, yun yung nag-activate sa atin pong immune system, mga kababayan. Na-realize nyo ba pagka ano, or napansin nyo ba pagka ikaw ay kumakain or umiinom ng mapait, ano yung nafe-feel mo sa iyong katawan? Di ba parang biglang nag-activate yung energy mo, ano? Pagka ako umiinom ng mga mapait na mga components, ano? Ang nafe-feel ko, mga kaibigan, parang biglang bumibilis yung sirkulasyon ng dugo, nagiinit yung katawan, ano? Tapos yung alam niyo yung parang kuryente na biglang dumadaloy papunta sa inyo pong mga extremities. Kaya nga minsan yung iba nanginginig, ano? Lalo na pagka sobrang pait yung nainom, kinikilig or ano, nanginginig, mga kaibigan, sa sobrang pait. That is the way our body activates our immune system, mga kaibigan. Ano? Kaya ganun yung pakiramdam na atin pong nararamdaman, mga kaibigan, ano? At bukod dun, yung pait mismo ay kinokontrol nila yung mga viruses, ano? Or kumbaga hinahanap nila yung mga ano na yan, mga pathogens na yan sa ating pong pangangatawan, at ginaguide din nila yung ating pong immune system para mahanap yung mga ano na yan, pathogens na yan, at masugpo sila at maipalabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Yan yung ginagawa, ano, ng mga bitter herbs, mga kaibigan, ano. At syempre, ang mga bitter also, ano, hindi bitter na tao, ha, mga bitter plants, mga kaibigan, ay nakakatulong din yan ng maigi, ano, or mainam sa atin pong digestive tract, mga kaibigan, ano. Kaya nga pagka kayo ay naiimpatso kapag kayo po, mga kaibigan, ay hindi natutunawan ng maayos, you have digestive issues, kain po kayo ng mga mapait na mga pagkain. It will revert those abnormalities sa inyo pong digestive tract, mga kaibigan. Ano? Tumutulong din yan siya para sa normal digestion ng atin pong stomach. Ganun na rin, nire-relieve nyo yung constipation, mga kaibigan. Ano? So yun yung nagagawa ng mga bitter components na yan, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan. So napakaganda, di ba? Ano? Kaya kung sa mga kababayan natin na meron kayo itong iba't ibang issues sa pangangatawan po ninyo, take po kayo, mga kaibigan, araw-araw ng atin pong Santon Plus Gold, mga kaibigan. No? At least 1 capsule 3 times a day, or pwede nyo rin i-double dosage yan, 2 capsule 3 times a day. Take note, lagi nyo pong sabayan ng Santon Vitamin C, mga kaibigan. At kung may extra

0: ating sasagutin yan maya-maya, mga kaibigan, no? Sa atin pong pagbabalik ay atin pong tutugunan, sisikapin nating masagot ang inyo pong mga katanungan, mga kaibigan. Kaya tutok lang dito sa atin pong program, magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Hindi ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tilang-tilang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanzone Vitamin C.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: The secret of health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang program pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Bisa Dekalidad at Nutraceutical Grade na mga produkto po nito. Gaya ng ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Ang ating pong mga produkto, lahat po yan sila, mga kaibigan, natural. Lahat po yan sila galing po ano sa extract ng iba't ibang klase ng mga powerful herbs, mga kaibigan, ano? At pwedeng inumin kahit na meron kayong tinitake ng mga maintenance medication po ninyo, meron po kayong iba't ibang uri ng mga karamdaman, you can freely take our products, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga nagtatanong diyan, kung pwede ba mag-inom ng Santone Plus Gold kahit na mayroong maintenance sa hypertension, diabetes, ano, at iba't iba pa mga karamdaman, yes, pwedeng-pwede po kayong makainom, mga kaibigan, ha? Kaya bili na po, punta na sa pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto. Malasig na pakikinig ha, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan na nakikinig sa iba't ibang himpilan na naka-hook up po sa atin ngayong araw, ano? Ngayong tanghali. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We always pray na nasa maayos at ligtas po tayo na kalagayan, malusog na sitwasyon. Ayan, lalo na pagka naiingatan natin ang ating pong pangangatawan, mga kaibigan, in terms of nutrition, ano? At iba't iba pa ng mga bagay, ano? Like our habits, na i-correct natin yung ating pong mga wrong habits, mga kaibigan, as well as our lifestyle para mas mapaigting natin, ano, yung pangangalaga sa kalusugan natin. Ang pag-iingat kasi sa kalusugan, mga kaibigan, ay hindi lang isang aspeto yan, ano? Napakaraming aspeto na dapat po nating tingnan at kinakailangan ay mabalanse po, mga kaibigan, kasi hindi pwedeng focus ka lang sa isang part, ano, ng pagiging malusog at yung ibang part ay isasantabi mo na, mga kaibigan, ano? Let's

0: Hey, maingat tayo sa ating pong mga kinakain, ano? Tayo ay piling-pili yung mga kinakain natin. Pero yung ibang lifestyle natin ay hindi naman healthy, ano? For example, halos hindi na natutulog o halos walang ehersisyo. So hindi balanse, mga kaibigan, ano? So what I mean is kinakailangan mabalanse natin yung iba't ibang aspeto ng pagiging malusog, mga kaibigan, ano? Physical activity, enough rest, ano? Proper nutrition, correct diet. So lahat 'yon pag pinagsama-sama po ninyo 'yan, mga kaibigan, napakalaking bagay noon, ano, na makakatulong para maingatan po natin ng higit ang ating pong pangangatawan at matim natin, ano, makamta natin yung tinatawag po na optimum health, mga kabayan. At huwag kalimutan, lagi pong isabay, ano, sa inyo pong diet, sa inyo pong lifestyle, yung pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto, mga kaibigan, ano, lalong-lalo na kung hindi po tayo nakakuha ng sapat na nutrisyon sa ating pong mga kinakain, ano, yung mga regular na meals po natin, kung kulang na kulang yan sa nutrisyon, ay huwag kalimutan uminom ng atin pong Santone Plus Gold, mga kababayan, ha? Para meron pang dagdag or meron pong pang sapat, pang tustos, ano, na nutrisyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Live advices po muna tayo. Kung meron kayong mga pahabol ng mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Eto, may nagtanong dito, ano? From our avid listener. From Calibo, Aklan. Oh, galing kay Sir Jerry. Good PM, Doc. Pwede po ba i-fasting ang diabetes? Salamat po. If you have diabetes, mga kaibigan, kinakailangan maging maingat po tayo, ano, sa yung fasting procedure, mga kababayan. Lalo na pagka nag-spike ang atin pong blood sugar, mga kasama, ano. Subukan niyo po muna, Sir Jerry, ano. For example, kayo po ito na meron pong diabetes, ano. If you are a diabetic person, you try first, ano, yung ano, wag mo nang ano full fasting, mga kaibigan, ano. E try mo muna yung intermittent fasting, ayan, yung 16 and 8 hours 'yon, ano. So pag nakayanan po ninyo 'yon, and then pwede na kayong mag-upgrade into 1 meal a day, ano. And then pag nakayanan mo naman yung 1 meal a day na hindi ka naman nanghihina, hindi ka nang lalambot, ano, or hindi ka nako-collapse, ayan. Yan kasi yung madalas na ano, problema pagka ikaw ay diabetic, lalo na pagka nag-i-spike yung blood sugar po ninyo, mga kaibigan, delikado yun kasi yung iba ay nahihimatay because of ano, yung pagbiglang nagkulang yung sugar sa atin pong ano, sa atin pong dugo, mga kaibigan. Well, not actually kulang, pero hindi sapat yung nakakapasok dun sa atin pong selula. Either nababalutan niya ng ano, ng fats yung mga cells mo, kaya yung insulin hindi siya maka-attach dun sa insulin receptor, ano, sa atin pong mga cells, or kulang ka ng mga insulin na yun yung pangbukas ng pintuan para makapasok yung mga glucose sa inyo pong selula, ano. So kung for what reason, mga kaibigan, na hindi makapasok na maayos yung mga sugar o glucose sa inyo pong dugo, ay maaaring magdulot yun siya, ano, ng kakulangan sa enerhiya ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pag kulang yung fuel ng katawan mo, eh hindi yan magka-functions, mga kaibigan, ano. Kaya iba, biglang nahihilo, biglang natutumba, ano. Yun pala ay biglang bumababa yung sugar ng kanila pong dugo, mga kaibigan, ano. So try niyo po muna yan, ano, intermittent fasting, then yung tinatawag nila na OMAD, yan, and then tsaka niyo subukan, mga kaibigan, yung water fasting, yan pala, ano. Water fasting is you will not take any solid foods, mga kaibigan, ano. You can take juices or water, plain water, mga kaibigan, ano. And then pag nakayanan mo na yon, pwede ka na yung full fasting, kung tawagin, ano. At least one day lang, eh. Every week, at least meron kang full fasting na one day napakalaking bagay na po yan, mga kaibigan. Ano? Pero mag-take ka ng ano? Mag-take ka ng Santong Plus Gold natin and yung Premium D3. Mas nakakatulong yan na maka-adjust yung katawan mo sa pag-fasting, mga kaibigan. Ano? Bakit? Kasi yung Premium D3, meron siyang MCTs or mga medium chain fatty acids or triglycerides. You know? Na yun ay automatic, pwedeng gamitin ng katawan mo as ketones, ano? Or tinatawag na ketogenic, yung ketogenic ability ng katawan po natin, pwede niyang makonsume yung mga ketones na yun, kapalit ng mga glucose or yung mga sugar, mga carbohydrates, ano? Na pang-fuel ng atin pong mga cellula, mga kaibigan, ano? And also, the nutrients coming from Santong Plus Gold ay makakatulong yun siya na makapag-supply ano, ng energy sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? So, when you do fasting, pwede kang uminom ng atin pong Santong Plus Gold or yung Premium D3 po natin. Lalo na kung hindi naman full yung fasting po ninyo, mga kaibigan, ay pwede nyo isabay yung atin pong ultimate trio, mga kabayan. No? Pero pag full fasting ka, yung as in wala ka talang i-take, so, yun, ano, try nyo po, mga kaibigan. Kasi napakalaking bagay yan. Maraming mga research about fasting, benefits of fasting sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Napakarami niyang, ano, napakarami niyang benepisyo sa katawan natin. Lalong-lalo na kung maisasagawa po natin ito ng tama. Yung hindi mabibigla yung katawan po natin at makaka-adjust dun sa fasting na atin pong pagdadaraanan. Minsan kasi yung fasting ay malaki din ang ano, malaki ang ambag ng atin pong mental ano, yung conditioning, kung tawagin ano. Dapat makondisyon mo rin ng husto yung inyo pong pag-iisip na you will undergo fasting, ano? Kasi pagka gusto mo mag-fasting and then hindi nakaset yung isip natin, ano? O hindi ka naka-mindset na mag-fasting ka, nako. Pag naisip mo pa lang yung mga pagkain, mga kaibigan, talaga namang gugutumin ka, ano? Magpo-produce yung katawan mo ng mga hunger hormones o yung ghrelin, ano? At pag nag-produce yung katawan mo ng ghrelin, eh talagang papakalamin yung sikmura mo niyan, ano? Kasi pagka nag-produce ng ghrelin, magpo-produce din ang mga digestive enzyme, yung atin pong stomach area preparation para dun sa pagpasok ng pagkain. Kaya yung iba, sumasama yung pakiramdam, nangangasim yung sikmura, sumasakit ng gusto yung tiyan dahil hindi nga nakaset ano, yung kanila pong isip, yung pangangatawan nila doon sa kanila pong pagdaraanan na fasting. Kaya nga dapat na merong preparation yan, mga kaibigan, lalong-lalo na kung hindi ka naman lagi nagfa-fasting, ano? For example, ngayon mo palang susubukan yung fasting method, ano, or fasting program, ay kinakailangan merong mind conditioning and body preparation mga kasama, ano? Kung gusto niyo ng mas ano diyan, broad na explanation about fasting, bisita kayo sa atin po mga Yestrel Clinic, mga kaibigan, ano, para ma-explain sa inyo ng atin po mga alternative consultants kung ano po ang magandang gawin at kung ano po yung pwedeng isabay po ninyo, ano, at ibang procedure para maka-survive tayo sa fasting, kung tawagin, mga kasama. Okay? Another inquiry, hello po, I have a prostate stage 2. What can I do? Ihi po ako ng ihi sa gabi. Saka ang sugar ko po is 130. May almoranas din po ako na lumuluwaan na. Joy po ito ng Nueva Ecija. Okay? So you have multiple problems in your body, you know? Sa prostate, I think prostate cancer po ito, ano, na stage 2, ano? Ilan kaya yung ano, PSI, ano? So pwedeng mong ma-text sa atin 'yan, ano, kung gaano nakataas, mga kaibigan. And then yung sugar mo na 130, hindi naman sobrang taas 'yon, pero above pa rin 'yon, ano? Above normal level, mga kaibigan. At you have hemorrhoids, almoranas, ano? So pwede mong gawin, you can take Santong Plus Gold natin at least 2 capsules 3 times a day. Ano, mas maganda, i-double dosage niyo po yan siya. And then take po kayo ng Premium D3 po natin. Nakakatulong po yan ng malaki, mga kaibigan, para sa pag-control ng blood sugar po ninyo. Ganoon na rin sa prostate problem, napakalaki ng nakakontribute ng itong premium D3 natin, mga kaibigan, ano, sa pag-control ng mga cancer cells sa atin pong prostate gland, mga kaibigan, ano. It works hand in hand dun sa atin pong Santon Plus Gold as well as yung Santon Vitamin C natin. Napakalaki na ginagampanin niya na role to combat those cancer cells, mga kabayan, ano. Ganun talaga pagka meron po kayong problem sa inyo pong prostate area. Usually kasi ang mga meron pong prostate cancer, lumalaki din yung prostate gland nila, or minsan doon nag-uumpisa, ano, sa paglaki ng prostate gland, mga kaibigan, ano. Gaano ba kalaki or gaano kabigat yung prostate po ninyo, yan kasi ang pinagmumulan ng pag-iihi-ihi po ninyo, ano. Dahil nga yun nga, naiipit yung daluyan ng inyo pong ihi. Hindi makalabas ng maayos yung ihi po ninyo, ano? Napipigil-pigil po siya. Or kung meron talagang obstruction, ano, sa inyo pong pag-ihi, mas lumulubha pa ang problema sa urination, mga kaibigan, ano? So na kailangan ma-address po yan siya, ano? Kung meron ngayon time, makabisita sa atin pong Yes to Health Clinic Quezon City branch natin, mas maganda po, mga kaibigan, kasi bukod sa Santon Plus Gold, meron pa tayong ibang mga herbal medication na i-combine para mas mabilis po, ano, ma-clear yung mga cancer cells sa inyo pong pangangatawan. We also have diet program, ano, dietary guidelines na kinakailangan niyo pong magawa, ano. Kasi ano yan, napakalaki po ng ginagampanan na role ng diet po natin sa recovery ng mga cancer patients, ano, merong mga cancer. So kinakailangan maisaayos yung inyo pong pagkain. Dapat maiwasan mo kung ano yung mga mas nakakapagpalubha ng inyo pong problema, ano, mainly mga red meats, mga poultry products, highly processed na mga pagkain, at marami pa pong iba na i-adjust tayo sa inyo pong diet, ano. At meron naman tayong ibibigay din doon kung ano po yung mga nararapat nyo pong kainin, nararapat nyo pong intake, ano, para mas makatulong, mas mapabilis yung recovery ng inyo pong pangangatawan, ano. So kung meron kayong time or paglaanan nyo po ng panahon na makabisita sa atin pong Yes to Health Clinic Quezon City branch, kung kayo po ay taga Nueva Ecija, ano, I think yan yung pinakamalapit na pwede nyo mong mapuntahan para mabigyan po kayo ng gabay, ano, sa ganito pong problema. Huwag nyo nang hintayin, ha, na ito po ay humaba o tumagal pa ng tumagal. Isa kasi sa kalaban natin sa cancer is yung time, mga kaibigan. The more na tumatagal yung mga cancer cells sa ating pangangatawan, the more na sila po ay nakakapagparami. Lalong-lalo na kung wala naman kayong ginagawa na method na pigilan yung pagdami ng mga cancer cells. Kasi yung mga cancer cells, ano yan siya, nagme-metastasize yan sila, kung tawagin, mga kaibigan, ano? Inaapektuhan yan yung mga surrounding tissues, mga healthy cells sa katawan po natin, inaapektuhan din yan, ano? Hinahawaan yan, kung tawagin. Kaya nga, ang term ni Doc Algie dyan is mga zombies, ano? Pag yung nakagat ka ng zombie, katulad sa ating mga nakikita, napapanood, ano? Nahahawa. Ganon din yung mga, ano, ganon din yung mga cellula sa katawan po natin. Yung mga defective cells or mga mutated cells, kaya po nilang apektuhan, ano, or kaya po nilang iperwisyo yung mga healthy cells sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. At yung bilis nun ay hindi po natin maano, kumbaga hindi natin nakikita, mga kababayan, ano. Nakikita lang yon pagka kayo ay mag-undergo na ng mga test, ano? Nakikita doon ng mga doktor kung gaano kabilis yung pagkalat ng mga cancer cells sa inyo pong pangangatawan. Kaya ng iba, in a matter of weeks or in a matter of months, napakalaki na yung paglubha ng mga cancer sa pangangatawan ng isang tao. Lalo na pag wala silang itinitake or ginagawa ng mga methods para mahadlangan yung pagdami ng mga cancer cells sa kanila pong pangangatawan, ano. So mas maganda yan, sir, ay makabisita ka, ha, sa atin pong Yes to Health Clinic, at ating mabigyan niya ng agarang solusyon yung ganyan pong mga problema o mga karamdaman, ano. Ito na rin ay payo dun sa mga kababayan natin na meron pong mga ganitong problema ang cancer po, mga kaibigan, lalo na pagka wala pa siya dun sa end stage kung tawagin, ano? Ang mga stage 4, ganyan, ano? Or stage 3, mga kaibigan, is ano, mataas pa rin yung ano yun, recovery rate, mga kaibigan. Lalo pagka nag-uumpisa pa lang, napakataas ng recovery rate niyan, ano? Kaya wag na wag po nating ipagpawalang bahala, wag nating hintayin na ito po ay lumubha ng lumubha. Kinakailangan ay meron tayong procedure na gagawin, ano? Mga methods na isasagawa, mga kaibigan, para mapigilan po ang pagdami nito at pagkalat, ano? Pero sa mga kabayan natin na hindi pa maka-visit sa atin pong mga Yeshua Clinic, isa sa pinakasekreto para mapabagal natin yung pagdami or pagkalat ng mga cancer cells sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ay pag-iwas. Yan. Pag-iwas sa karne, pag-iwas sa mga highly processed na mga pagkain. Iwasan nyo po yan sila, mga kaibigan. At mainly, ang pagkain po natin, 80% to 100% raw. Oh, yung mga fresh fruits, fresh vegetables, mga kaibigan, ano? Walang mga additives, wala pong mga preservatives, all natural talaga, mga kaibigan. Napakalaking bagay po 'yan na makakapagpigil ng pagkalat ng cancer cells sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? At sa kabilang banda naman, kung gusto yung mapabilis yung pagdami, pagkalat ng cancer cells sa pangangatawan nyo, eh 'yun yung i-intake nyo, 'yun yung kakainin nyo, mga kaibigan, ano? O, yung mga highly processed na pagkain, lahat ng mga ano, mga kaibigan, mga processed na ng mga pagkain, napakalaki ang epekto niyan sa pagkalat ng cancer cells sa atin pong pangangatawan, ano? Pero pagka more on natural yung inyo pong mga kainin, ano? Sabihin natin mga 80% ng pagkain mo is all natural, lalo na yung hindi na niluluto, kakainin mo na lang siya na as fresh or salad. Nako, napakalaking bagay niyan, ano? Kasi yan ay ano eh, ang alkaline na mga pagkain, mga kaibigan, is toxic sa mga cancer cells, ano? Lalo na po yung mga pagkain na mayaman sa vitamin C, they are very toxic, ano, sa mga cancer cells, mga kaibigan. Naiano natin, naiaangat natin yung apoptosis, ano, na apoptotic effect ng atin pong pangangatawan. At mas mabilis na kokontrol yung mga cancer cells sa katawan ng isang tao, mga kababayan, no? Kaya yun yung isa po ano, na maipapayo natin sa atin pong mga kababayan diyan na nakakaranas sa kasulukuyan ng ganito pong mga problema. Ano, yan po yung pinakaunang yung iko-correct, mga kaibigan, yung inyo pong diet, ano? At least 80% ano ng diet nyo is raw foods, mga kaibigan, ano? High fiber diet. Napakalaking bagay po niyan para makontrol yung ganyan po mga karamdaman. Plus, inuman mo pa yan siya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, eh mas mabilis makaka-recover ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, ano po ba ang gamot sa masakit ang ngipin? Okay, ano? Pagka ganito po, depende yan. Kung may butas ba yung ngipin po ninyo or meron pong infection sa gums area, the best na gawin is pumunta sa mga dentist. Sila po yung expert dyan, mga kaibigan, ano? Pero pag meron din tayong mga ano, mga herbal tips, ano? So mga kabahayan natin na meron pong ganyang problema, yung mga sakit sa ngipin, ano? Lalo na yung meron kasi mga ngipin na hindi basta-basta binubunot ng mga dentist, mga kaibigan, ano? Like for example, mataas ang presyon ng dugo mo, mataas ang blood sugar mo, hindi ka basta-basta bubunutan ng ngipin ng mga dentist, ano? So ito yung mga technique na pwede nyong gawin para pang-relieve ng pain na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, ano? Yung isa sa mga nabanggit ni Doc Algy, yung ano, yung dagta ng makabuhay, mga kaibigan, ano? Alam niyo yung makabuhay, yung mapait na baging, mga kaibigan, ano? O yun yung gagawin niyo, hindi directly na ipapatak mo doon sa iyong ngipin, kundi sa mata ipapatak, ano? So kung ang sumasakit ng ngipin ay nandito sa kanan, ang papatakan ng mata ay dito sa kaliwa, mga kaibigan, ano? O, subukan niyo yan, ano? Subukan yan, free lang naman yan na pwede niyo i-testing, ano? Kasi ano talaga yun, ma-feel mo talaga yung pait niya kahit na sa mata mo ipapatak, mga kaibigan, ano? Kasi meron ng connection yan, yung mata natin tsaka yung dito sa atin pong ngipin, ano? May mga nerves na nagkoconnect yan sila, mga kaibigan, and also mga blood vessels, ano? Pag ganun na naman, sa kaliwa ang sakit ng ngipin, dito mo sa kanan patakan, mga kaibigan, ano? So yun yung isa na way, ano? Kung ayaw mo nang mapait, dito tayo sa maanghang. Yan. It, isa rin sa pinaka-effective yan, mga kaibigan. Lalo pagka yung butas-butas yung ngipin na meron pong mga ano doon, sabihin natin mga parasites ano, or mga bacteria, mga kaibigan. Isa sa effective na ano natin, natutunan po natin ano, from our mentors, ano, is yung sili, mga kaibigan. Ano? Yung sili na bunga, yung hinog na hinog, ano, ay anahin nyo yun, lamugin nyo yung loob niya, ano, para magkakatas yung loob. And then, yun yung ipiga nyo doon sa ngipin na sumasakit, mga kaibigan. Ano? Doon yung ipatak, mga kababayan. Meron tayo niyang, ano eh, isang experience, ano, na pagpatak po nung sili, mga kaibigan, nako, nagtatalunan yung mga, ano, mga parasites, ano. O, pasintabi sa mga kumakain ngayon, ha, for the sake of information, that is real, ano, na nakita natin, ano, dun sa mga pasyente na mayroon pong ganong pananakit ng ngipin, mga kaibigan, ano? Kasi anti, ano yan siya, antiseptic ang sili, mga kaibigan, at nakakatulong yan siya para patayin, ano, yung mga parasites, mga bacteria, ano, na nandyan sa parte ng pangangatawan po natin, mga kabayan, ano? So, yun yung pili kayo, ano? Yun yung mga choices. Kung gusto nyo, kung kaya nyo ng at kung kaya nyo i-tolerate yung anghang, gamit kayo ng sili. Kung kaya nyo i-tolerate yung pait, yung makabuhay. Ano? O, yun yung gawin nyo po, mga kaibigan. Pero, the best pa rin yan is magpa-consult sa inyo pong mga dentist. No? Kasi kung bunot na ang kailangan yan, eh, mas maganda, as soon as possible, mabunot na yun siya. Para wala nang, ano, wala nang magiging source ng paranakit ng inyo pong ngipin. Kung yan naman ay, ano, gum infections, ano, para makita rin dyan, ano, kasi merong mga x-ray yan sila at iba't ibang mga method para ma-check kung ano yung problema sa inyo pong ngipin, mga kaibigan, ano. So, mas maganda, bisita kayo sa mga dental clinics, mga kaibigan, okay? So, may mga pahabol ng katanungan, just text lang ha sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, sobrang sakit ng puwet ko. Ano po ba ang pwedeng gawin dito? Pagka magpupo ako, ay parang may lumulobo. Ano po kaya ito? Okay. Ito rin. Ano? Hemorrhoids din ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema. Protruding hemorrhoids ang tawag po dyan, mga kaibigan. Hindi po yan bituka. Oh, hindi po yan bituka po ninyo, mga kaibigan. Kundi yan ay laman na na-create dun sa loob. Ano? Either dun sa rectum po ninyo, nandun siya yung sa rectum na yung, ano, yung hemorrhoids. And then kakapwersa nyo is nagpo-protrude o lumalaylay, lumalawit, mga kaibigan. Na yun yung pwede nyo pong makapa, mga kaibigan, ano? Or pagka naman ano, yung tinatawag na external hemorrhoids, ano? Yung iba lumulobo yung vein sa kanila pong anus area, ano? O sa tinatawag na tumbong, mga kaibigan. Meron pong vein diyan, tinatawag po na anal vein, na ganoon din kakapwersa nyo sa pagdumi ay nag ano yun siya, humihina, and then nagbabulge po yan sila or namamaga, mga kaibigan. Pag nasugat, umpisahan ng infection. Very highly, ano yan siya, prone, ano, sa infection, mga kaibigan, since ang dumadaan po dun ay dumi ng atin pong pangangatawan, mga kaibayan. Kaya pag meron kayong ganitong problema, first to correct is your bowel movement. Kinakailangan, hindi po kayo constipated. Yung iba rin ha, pag nakakaranas ng diarrhea, isa rin yan sila, mga kaibigan, na maaaring pagmulan ng hemorrhoids, mga kaibigan, no? Either external hemorrhoids, internal hemorrhoids, or yung tinatawag po na protruding hemorrhoids, mga kaibigan, no? Pagka meron kayong ganito ng mga karamdaman, pwede kayong mag-take ng ating pong Santum Plus Gold, kasi meron fiber na yan siya, may antibacterial na rin yan siya, nakakatulong, mga kaibigan, para makakontrol yung infection dun sa inyo pong anus area, ano? And then, yung premium D3 po natin, mga kasama, ano? Tulad na nabanggit natin nakaraan, yung premium D3, gawin nyo pong suppository, mga kasama, ano? Yung soft gel niya, butasin nyo po, and then yun po yung ilagay nyo dun sa inyo pong anus, ano? So, hayaan nyo na yung oil ng premium D3 ay kakalat, ano, dun sa inyo pong anal area, na yun yung tutulong, ano, para makontrol yung infection po doon. Ganoon na rin yung inflammation na nandun, mga kaibigan, unti-unti po nitong papakipisin mga kasama, ano? So, yan ang pwede niyong gawin pag meron po kayong hemorrhoids, ano? And then, make sure na ma-regulate yung inyo pong bowel movement, mga kababayan, ha? Para hindi magpabalik-balik yung hemorrhoids po ninyo, okay? Sa lahat ng mga katropa natin, ha, na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa atin pong programa, pansamantala po tayong papaalam sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan, ay sa susunod po na programa natin ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga inquiries, mga kaibigan. Sa kanila po ni Doc Remilito, yung atin pong CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic health practitioner and consultants, nagsasabing if you eat rightly, don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po tayong dalangin ang Panginoon naman ang siyang makapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM 89.1. 89.1. Davao City.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na mga babe, alauna 45. Oras na pod para higo po na itong healthy nga kape, itong Xanthone Gold Coffee Mix. Kahiting pang hapon na pod, oras na para magpainit sa tuang gibati. Lahi nga painit ito. Bito mga babe, higo po na yung healthy nga kape diha. Kay makatabang kiniyaro ma-fight ang fatigue and ma-boost ang atuang natural energy. Labi na karong hapon nga medyo nagluya na ang mga babe nato diha. Of course, it enhances focus and mental clarity sa mga bog og utok karon or dunay daghang gyunahuna makatabang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix para mahatagan og clarity ang ato ang mga panghunahuna. Also, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, ang atong Xanthone Gold Coffee Mix mapalit ay ni sa mga butika o yes to health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningaw na kay kunin mo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningaw na ni mo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, di-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
10: Unya, karon! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa XM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangto Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Born For You by David Pomeranz. Sa atong pagbalik, ang atong pag-uban-uban, nilang gihapon sa programang X-Rated, and he's sa XFM, kauban ng babe ng bayan, Babe Zabrina.

0: X-rated. X-rated. That was I Love You Goodbye by Celine Dion. Kalahin po daan na, oy, ako, I hate that song. Actually, I really hate that song. Kanang mag I love you ka, but you need to say goodbye. Kalahin po daan na, nag I love you lagi ka, pero goodbye man po ang ending. Aray ko. Ayoko na mga ganon. Nakakasakit yon. Parang ginawa niya sa akin, masakit. Alang una, 55 na sa hapon, mga babe. Kumusta man mo di, ha? Long time no see, but now see na. Kumusta mo na mga babe na ako? Di ako makapalangging. Ganina pa yung tao nagpaabot. Kung kano sa muting, huwag ilang inahan sa kanuna yung panabang. Bitaw babe, no, maayong hapon. Welcome. No, sabi sa itong pagpanagbanuban ka na itong programa. Ang programa ng bayan. Kanang ganahan sa mga babe na ito. Diha nga mga taxi drivers. O sa mga babe na ito, di karon na mga nasa mga gasolinahan. Kanya ito, mga gasoline boy. Ang ganahan kayo ni sila, ni kanyang nga programa. Kanang nga makapa. Ito mga drivers, di nga mga sweet lovers. Ganahan po ni sila, ni nga programa. Ito mga babe na uban-uban ta sa programang X-Rated. Oh! Di lang gihapon kila sa XFM, of course, inyong makauban, walay lain ang inyong babe ng bayan. Ang amoy pa lang, ulam na. Babe Zaburina, everyone. Pura jog. Pura jog. Wala sila kabalo. Wala nila nakita nga nag-head spin ako dere. Akong usbon. Wagid sila kakita nga nag-head spin ko. Diba? Wala mo kita, no? Nag-head spin ko dere. Ang mga makakita lang gid sa ko nga nag-head spin ko, of course, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karong mga oras sa maayong hapon sa inyong tanan. Yes, mga babe. Asa man yung page ta naka-ere karon ng Engineer RK. Sa same gihapon? Sa X-rated? Sige daw. Hindi ko mabasa yung mga labi mo kasi yung mga labi niya lang ang nababasa ko. Bigaer. Yung mga labi niya lang ang gusto kong basahin. Lalo na pagbasa niya mga labi. Bitaw mga babe, ha? Of course, mga babe natin diha. Welcome again sa programang X-Rated. Uy, I have good news everyone. Palakpak, babe. Palakpak. Ah, okay. Exciting na page. Exciting. So, mota ilang i-search. Exciting. Oh, di ba? Sige, i-search niyo mga babe, ha? But before na ko na Oh, lagi akong i-spell out unya ang exciting na page na to. I have good news for each and every one of you. You listen. Igaon, lagi kiko karun ay. Hilas, lagi ko gamay. Paminaw magtaro mga babe, ha? Kay, good news everyone. Since, di ba, always na to ginaingon nga. Medyo short talaga yung time natin. Kay hilig magutag short time. Na, so, nadunggan ragyod siya mga babe sa kahitas-hitas. Ang atuang X-rated program mga babe, madunggan na ninyo gikan alauna e media. Hantod, alas tres e media sa hapon. Grabe! Oo, di ba? No? Moto siya. Moto siya kung good news. Sa inyo.
1: You see.
0: Ah, okay. Live na ninyo makita sa exciting na page. And of course, same gihapon sa XFM Davao Katropa Digital. So, gilahi lang na to ang source sa ato ang live. Since na yung mga, yun nga, no? Mga technical problems nga ginatubang XFM Davao. Actually, dili lang page ang na-restrict, no? Pati amu ang mga own and personal accounts. Grabe ka sakit kung buto na una on 3 days restricted, babe. Kung kabalo lang mo on sa kasakit sa kasing-kasing. Labaw pas na buwagan. Kanabitaw ka ng imuhang life kay somehow nagtuyok na sa online world. Tapos mingawon biya dayong kuno sa akong mga kauyaban. Kana mga ingon na ba daghan kaayog mga kasakit nga gihatag kining Facebook sa ako. For the past few days nawala joy communication, makaguba siya lima ka relasyon. Saon na lang gyud na ano gyud ko na low moral gyud ko mga babe kay ay na lang naglibog nagukun sana ko pag-explain sa ilaha nga na restricted lagi ko. Laliman bagod mo lima bagod babe. Tabagi ra gud ko ninyo babe. Charis lang. Machismes na naman tayo neto. Ayan, alas dos na sa kahaponin mga babe. Sige, sa mga gusto diha magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts. Ayaw na ninyo glangay-langaya, i-type na ninyo kayo ang atuang text line and hotline na mas hot pa sa inyong babe. 0969-333-0537. Atrohan ako, babe, ha? 0969-333-0537. Diha i-text ang inyong mga greetings, shout-out, request. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. And sa mga gusto po mag-advise later on, same hotline gihapon, mga babe, ha? 0969-333-0537. Ang mga babe nato dito sa dining i-greet, ang mga babe nato since today is Monday, unang adlaw sa work week, mga babe, kumusta ba inyo hang adlaw Lunes? Ang uban nagluya karon, ayo pagluya-luya diha pag inom og healthy nga kape ang atong Xanthone Gold Coffee Mix. Ay basta gid babe, sigurado jud ko nga malagsik imuhang lawas, mahatagan kag instant energy, maboost imuhang natural energy, and of course babe, no, kana makatabang gud siya nga bisan pa man og hilig kaayo ta sa kape, dili ta magpalpitate. Wala jud siya'y palpitations. And of course, isa pa gid sa matabangan niya sa tuwa kay nganuman. Ay na ano na natughan na ta sa tuang pagkahilig sa kape unya healthy pagyod ang atuang kape. So healthy lifestyle gihapon ang atuang ginasunod. Take note na ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix is zero calories ni sa mga babes. So sa mga nagapapayat diha, nagapaniwang, nagapasexy just like me. I no need. Itaw. So para sa ako ang ginamaintain gina ko nga kape, kahilig man kaayo ta og kape, no. Ang Xanthone Gold Coffee Mix gid kasi ano na siya ba, bawas na siya sa kuang calorie intake every day. Every day as in with the V. So bawas na siya sa kuang calorie intake sa kong everyday, no, nga intake gani. So let's say for example I have 1500 calories nga dapat i-intake every day. So dili na mabawasan ang ako ang calorie intake sa pag-inom na ako og kape. Kasi ang kape na ako is Xanthone Gold Coffee Mix. So magpatughan bisan pa magpila ka baso sa kape ako ang imnon nga Xanthone Gold Coffee Mix, dili ko mabala ka nga maka-adjust ako ang weight kasi no talaga. Zero calories ang ato mga kape, ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Xanthone Plus Coffee, mga babe. Sa pangitaan na ninyo, makita ninyo actually sa likod sa packaging niya. So sa mga nag-diet diha, dahong tabang ato ang kape para ma-sustain ang ato ang diet nga healthy gihapon natong ginasunod. Diba? Healthy living pa rin. Uy, ang nakanindot pag yod, no? Kaya napag-yod siya glutathione and collagen. So, bisan pa man, og somehow ka na ito ang mga trabaho, kaya ka nabitaw makahugger, yod siya. Di yod ni mo makitan sa imuang naong huggered ka. Ka nabitaw ang bisag unsa kahago imong trabaho, guhapag ihapong ka? Tungod na siya sa Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Anyway, I'm sure nga naka-ready na mo sa inyohang kape diha, nakahigop na mo healthy nga kape. Ang uban na to, babe diha, kay nag-bika na. No, na while nag-higop-higop silang kape karon, ang uban kay ni Plaster na John. Nag-LL na. O, nag-lingkod-lingkod, nag-ligid-ligid. Unsa pa na klase nga LL inyong gibuhat diha, babe. Kay of course, extra rated naman, LL time na, di ba? Alangar. So pag ready na diha, andam na, kay di na nato dugay-dugayon, anian na, isulod ko na. excited siya.
1: Easy.
0: Oh, bika na diha, babe. Balis na diri, babe. Pagunita, rasugod ko anang dako diha. Kaya di nato ni dugay-dugayon, anian na gin, babe. Isulod na gin ako. Ha? Andam na ba ka? Ania natong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtamubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butulong sa inyong kinatawo! Masubra ka dukiro! Putlon ko ni Agmat sa bayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Diyos, nakipaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Pa?
1: Jenny.
0: Inaning tsapa, oh. Unya, katuog na. Unsa na orasa, oh. Sige lang, yapog kaginutok diri sa biranda. Si mama natuog na.
1: Oh.
0: Ayaw na lang to dibdiba ang gisulti ni mama ni mo, pa. Pa. Hay, maayo kun. Muunda na lang ko sa akong pagtuon. Aron, di mo maproblema si mama sa gastuhan.
1: Dili, anak. Di ko muundang. Third year college ka na noon. Nya, muundang ka. Mupadayon ka sa pagtuon. Ayaw ka bala kasi mong bahon. Mangita na lagi paagis, papa. Uwa may problema sa imong tuition kay scholar man ka. Ako rin bahala, anak.

0: Day, nalaki trabaho.
1: Unsa?
0: Nakasood ko sa usa ka vulcanizing shop.
1: Unsa?
0: Pero dili ni basta-basta nga vulcanizing shop. Kay dako man kini og minimum maswildo.
1: Sus! Gipang hambog oroy na nimo sa nga minimum ra ang swildo? Wa ka makunahuna. Mag first year college nang atong kamanghuran. Hoy, pila tuition? Pilay magasto sa eskwela ha? Tubag.
0: Day.
1: Unya proud na kay ka ana imong gibalita? Ha? Uset ka.

0: Pa, di lasa ko mas kuyla ilig abli pa. Aron, di mo mga problema sa mama ba? Sa tuition ako. May man si ate kay scholar man, niya ako. Kay dili ba ya?
1: Dili, Reb. Kinala mo pa dayon ka.
0: Niya, niya.
1: Ako rin bahala, anak-anak. Masakin mo pa dayon ka sa pag-eskwela. Kamong duha si ate ni mo.

0: Tay, maadto na ko sa trabaho. Oh, Day? Nag-ilis lagi ka? Mulakaw ka?
1: Oh, nga naman.
0: Asa man ka, Day?
1: Mangita ko ang trabaho. Oh. Akong gamitin og balik ang akong kurso nga accountancy.

0: Mayo kay nauli ka na. Nagabayan lagi ka sa imong trabaho.
1: Ay, na may daghang gihuman nga report.
0: Day, suko paghihapon ka na ako.
1: Ay, kung kagsabi.
0: Day.
1: O pwede ba? So good ka ron. Di ka na mutapad na ko sa paghigda. Ato na sa pikas kwarto nga bakante. Ato dito katog.
0: Day, istoryahan na ko din natog, Taro.
1: Unsa istoryahan? O ba't ang istoryahan? Nakasabot ka?

0: Gabi, inisab ka na abot. Nag-overtime na sad mo?
1: Kapoy, sige, ugtabag sa mong pangutanas, ha? Romy, doon ako isulti ni mo.
0: Unsa ka na, Lay?
1: Makigbuwag na ko ni mo!
0: Unsa?

0: Ikaw di ay ang ex-husband sa kong uyab. Ha? Ganun di apa magka din eh.
1: Honey, pabaga na ganun siya gnaong. Ari na to sa sala, honey. Todrom eh, paliti mo soft drinks ito sa tindahan ni Timbe. Kay doon ako snacks dire. Pakapinupagdali, ha?
2: Oh, day.

0: Nara sila si Emma ug ang iyang uyab. Labing ka sila nag-istoryan eh. Misabag si Emma sa iyang uyab. Sakit ka ayaw. Pero huwag ko'y mahimo. Huwag na mahigugma si Emma na ako. Huwag iyan akong gibuagan. Ang sakit niya akong naibawan. Tungon kayo nagka-relasyon sila anang iyang kauban sa trabaho. So, huwag pa siya makigbuwag na ako. Lord! Nga nang mo amin ginangatan sa akong kugma. Sa akong pamilya. Nga naman ah. Jenny, anak.
1: Naghilak ka samtang nagtanaw nila ni Mama o anang ihang laki.
0: Ha? Oo. Uwa man na ka. Napuling lang ko.
1: Ayaw ko ba kaki?
0: Sakit lang kayo, anak.
1: Nganong diliman mo ipatigbaba ang imo pagkabana pa? May katungod-katungod kikasado mo.
0: Bisag gibuwagan ako sa imong mama.
1: Siyara may nakigbuwag ni mo.
0: Wala siya gusto na ako, anak.
1: Bisa na pa, uy. Insulto kayo na iyang gibuhat ni mo.
0: Sige lang, anak.

0: Sugod karon. Ani na mo puyo si Tim o Banako.
1: Unsa?
0: Ogway makabot sa kondisyon. Kay ako ning bay. Nakasabot

0: Magsisika, animal ka!
1: Pa! Badlongan ko na sila! Kapoy kay Panginaon!
2: Wakit ka tungod ng mabadlong dahil tungod kay iilang ng relasyon.

0: Em đây.
1: Nghe nói mày đồn cả quá tất cả sự cố ăn mà đồn.
0: Đây sao cái tông kita pa? Wagi ka makasuway nga akong ginapatan. Pero kanang imong kapuyo, yan oro kayo siyang mo dapat imo. Tanawa ka mo, bundo kayo mong bukton. Huwag na pa'y gisip ng imong gabi la. Okay na ka, anak. Huwag sukat sa inyong panagtipon din, Jesus, sa ulam kabuan. Midaot na gani ka.
1: Ayaw kong buti. Nakasabot ka!

0: XFM.
1: XFM.
2: Time check brought to you by
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
0: XFM.
1: XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Zanta Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

X-rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. At tanginin niyo sa itong pagbalik, ang ito ang tambag para sa ito ang letter sender. Dilang gihapon sa X-rated.

0: X-rated. X-rated.
1: Sana all, yung kahit kailan hindi ka talaga iiwan. May mga ganyan pa ba? I doubt talaga. Wala nang ganyan ngayon. Wala na. Lahat nang iiwan na ngayon. Diba? Ano naman dyan na good? Alas 2:50 na sa hapon, mga bigo. Eh, grabe. Kaya na naman magdugay-dugay. Kay extended ang X-rated. O, diba? Galing. Hello sa mga babe, lalo diha nga ganina pa nakasubaybay. Maayong hapon, ganina pa nakatune in. Dali lang gihapon sa tuang programang X-Rated ni sa XFM. Of course, you're still with Babe Zabarina, mga babe. Maayong hapon ni once again, labi na sa mga babe na ito nga karoon pa nakatune in. Good afternoon sa inyong tanan. Kumusta naman yung hang kahapon nun? And I'm sure na kung naglagot ko, naglagot pud mo. Naglagot tag, paminaw sa tuwang X-rated drama karong hapon ng mga babe. Itaas ang tigil sa mga naglagot, babe. Ay kung pwede pala na ako itaas akong tigil, dire, babe, gitaas na nako. Talagang naiinis ako sa sitwasyon ngayon ni Romy. Naiinis ako sa mga nangyayari sa buhay nila. Dahil...
2: Isi.
1: Ay. Oh, ikaw diha, babe. Unsa man imong ikasulti, babe? Unsa imong ikasulti? My God. Kana mag mga kaingon na lang ito. Kadaghan magudog mga tanga sa kalibutan. Oy! Dili gid sila dito sa tarong nga tao. Dito gid sila sa tao nga kula tahon sila. Ay, na lang. Kalamie lang gid ko si unang bugan sa asawa ni Romy. Ali diri, Ema, kini mga... Oh, sige, ani ni siyang nahitabo, mga babe, ha? Kadali lang, ha? Kaya mo breathe in, breathe out sa juta diri nga side. Kaya murag lang, joy. Nga na akong gibati, karoon ka ng lami, bitaw kaayo, ituok. Okay, so yung nani nahitabo, no? Si Romy, 48 years old na ni siya, mga babe. Siya tong letter sender. Niyahang wife si Emma. Na sila 10 years gap, 38 si Emma, may nana. Tapos si Romy, wala siya stable nga job. Na sila duha ka mga anak. So, ang nahitabo, na siya job, but not that high-paying job good. Kanang sakto lang jud nga makabuhi og single nga tao. Dili pagid gani siguro to enough, no? But nangita siya pamaagi, always siya pangitag pamaagi nga ma-provide ang mga needs sa mga anak, ma-provide ang needs sa family. Though dili man siya ingon anak ka, dako kaayo, but nagapaningkamot siya ba, still he is a good provider sa family. Now, kini si Emma, ngalami ko siwa ng bugan. Sorry kaayo, Romy, ha? Nagagalaiti talaga ako. Kung alam mo lang, nafe-feel ko ngayon, may nakikita ako something, someone sa kong mind. Charis lang. So, yun na. Kaniyahang asawa nga si Emma, nakigbulag sa iyaha kay Lagi. Gamay ra daw kaayog kuan, kining sweldo wa daw ikapakaon sa ilaha, mga ingon anak nga mga butang. Nya karon nagdala siya og iyahang uyab dito sa, eventually, matawag to kabit. Dito sa ilahang panimalay pagyod. No, so makita ni Romy dito nga magbinunugay na si Emma og iyahang new boyfriend. Gikulata na si Emma. Karon kay wana kaanto si Romy kay of course asawa biya gihapon niya after all, no, bisan pa man tuod og nag-declare si Emma nga bulag na sila. But legally, hindi pa rin sila separated kasi nasa isang bubong pa rin sila. And giantos na ni Romy ang kasakit kay martir man pud si Romy. Good, no? Kalami lang gid kaayo. So mo to siyang nahitabo. Karon kay napuno na gyud si Romy nga nakita niya yung asawa nga ginakulata sa uban nga siya grabing inamping, mo to gikulata niya ang kabit. Karon siya pa'y gikasuhan ka mga bagag na wong. Ay, kala. Kinipod si Emma. Di sa gyo ko, pwede makamit og Emma karong panahon na kay basig mo'y akong matu-orks. No, matu-orks, good na. Bitaw ka mo diha, mga babe. Sinyo yung ka-advice kay Babe Romy, babe? Babe Romy, pag mata sa kamatuuran, babe? dili ka mo matas kamaturan, ikaw kung tuk-orns. Ay, na lang yun. Sige, be, text mo sa inyong advice sa 0969-333-0537. Pag-text mo diha, be. So, i-advise na ito ani kay Romy, Romy, Romy. Romy, isa ka na lang, Romy. Charis lang. Mga why? Throw na ako, babe, ha? 0969-333-0537. Diha, i-text inyo ang advices kay Romy. Or pwede mo mutawag diretso, babe, kay para ato ang ma-advisean og tarong. Ano, mapahimas-masan. Papamata sa kamatuuran kini si Romy. Nga bisag unsaon, jud niya. Oh, wala, jud. Wala, jud siya mahimo diha. Sige, unsa inyo hang dapat i-advise. Hello, babe. Gloria Malala. Pelo, good afternoon. Always listening from Bayugan City. Ayan, mayong hapon. Hala, tama. Kalimot day ko ganina. Diba, imbis na ako dito sa introduction, i-greet na ako ang mga babe na to all over Visayas and Mindanao. Wala na ako nag-greet. Kinakalimot na ako. Ano na to? Naunsa na to? Padumdumi ko ninyo. Kasi nahitabok ka ganina. Basta wala na ako nag-greet ang ato, babe. Sa tibok, Visayas and Mindanao nga naminaw. May hapon sa inyo, ha? Nakalimot ko. Sige, babe, ha? O, tawag na mo, 0969-333-0537. Hala, nagtukar na po niya to ang text line. Ganun bitong pag nay mo tawag, mukalit lang siya, tert! Ano? Mutunta mo, no? Kaso nay sound effect. Nay pina-tert, nay pina-ganon ang atake. Sige, be, atong tubago ninyo ang tawag. Hello, mayong hapon, babe! Babe, babe, babe. Hello, babe. Babe, dili kayo kuso gang imuhang monitor. Tama ra siya para mabungol ko. Babe, wala dyan siya nag-feedback.
0: Hello, hello.
1: Ayan ka na. Muna ay pinaka-very good. Babe, mayong hapon.
0: Mayong hapon, sir.
1: Kumusta man ka diha?
0: Nag-il-il
1: ka sa truck mo. Ha, nag-il-il ka. Nag-il-il ka karun, babe. Kumusay mo ang pag-LLD, ha?
0: Shoutout na ako, mamba, ma'am.
1: Hala, dili ra ba pwede? Dapat mo advice daw.
0: Advice na day.
1: Babe, unsa sa imong pangalan? Babe, mag-ila-ila sa siguro tano.
0: Yan, George.
1: Ah, ka na mga George. Ingon na ba sila, babe, ka na mga George nga mga pangalan kay kusog daw na mo. Ah, lagi. Babe, kusog ka mo.
0: Dili ka ayo, ma'am. Dili ka ayo.
1: Ah, dili ka ayo. Ano man, dapat mag-turbo ka para kusog ka mo. Lagi. Kabalo baka ang turbo, babe. Tagaan lang takag-tip, ha. Ang turbo good para makakusog na og. Ah, di, ay. Nakayuyab? Amo na problema din, ha? Diha, maghuma na itong istorya. Ito, babe George. Asa ka naminaw karon, babe George?
0: Ano sa tipas ko, ma'am?
1: Aha, manadapit.
0: Dabaw, Dabaw.
1: Ah, diriragi hapon sa Davao. May hapon sa inyohan ka nandi, ha? Babe George, unsa sa imo ika-advise sa tuang letter sender bago ka mag-greet?
0: Kung ang advice niya, doon, masipaan din ako siya, nakita
1: na siya. Kinsa'y mo masipaan?
0: Yeah, si Ima.
1: Si Ima. Kung ikaw si George, sige, ibutang na ito imuhang sarili ha sa sapatos ni George. Kung ikaw si George, ay si, nabaliktad na hinoon. Kung ikaw George, ibutang ka sa sapatos ni Romy, unsa imuhang buhaton sa ginahimo sa imuhang asawa nga si Emma. George! George! George! Unsa imong buhaton, George?
0: Ay, na ako nga. Pag umayon yung kulasa, ako na po'y kulasa na,
1: ah. Nindot ka ka istorya, George. Muna mo eh, muna mong buhaton.
0: Muna din akong buhaton, no?
1: So, kulata ni mo si Emma. Gano'n man.
0: Ano yung mga ima nga lang yun ba? Mga kwan kayo, mga sister kayo mga ima.
1: Alam na. Ala, murag na ay pinagdaanan ni kay Emma ay. Na kay ex nga Emma? Na kay ex nga Emma?
0: Nati ma'am si Emma.
1: Bantog di ay kulatahon niya. Bantog dahil kulang tao niya si Emma kay naka-ex man dahil nag-Emma mo naglahi man tayo mong pasabot oy. Si George, sige magkawala si George oy. Sige babe George, ani na lang pag-greet na lang babe George kay di kita magkasinabot ani babe George.
0: Datap na sa mga tracking din sa GPP tracking.
1: Hmm. Mga pogi na, dili. Mga pogi na, dili.
0: Tama-tama, Arbon, ma'am.
1: Tama-tama. Tama-tama, Rady, ay. Mga rate, i-rate ni mo 1 to 10. Sige, kawala si George. Kung si O, naging ako na imong bugan, George. Ah, maura to. Sige, didi niya i-rate yung mga kauban. Sige, babe George, jumping di ahawag si mga kauban mo. Mama, chup-chup. Asa naman imong... Ah! Imong agulo, asa naman? Lagi pagngan ko ni George. Dili mo agu si George. Wala ni nga George ni. Kaya katong nailhan ako nga mga George, kay kusog tumagu. Ay na lang, bantog dai ang kulata. Pag humani mo kulata diha team, ako na po'y kulata ni Emma team. Nguna na dai. Ay na lang gid ninyo. Maayong hapon, bye Babe Sabrina. I miss you DJ. Sana all jud ni sila no. Oh, may pa ni sila kay kanang gamingaon sa kwa. Ambot sa uban diha, nakadumdum ka ha. Saan magid ba sa ingon ani rag mga panagway di gini dali madumduman. Si George na lang iya ha. O sige si George na imuha na to si George be. Ay mayong hapon. Shout out daw na minaw karon si Babe John Ceromines. Mayong hapon din han. Ako be gid ni siyang kuan kanang kanabitang, ano, kanang, o oh, basta, yun na yun. Nara sa tumoy siya kung dila, di yun siya magawas, uy. Buluta, be!
2: Alert!
1: Buluta, be! Lain na tanaw. Ay, sa mga babe nato diya, ha, nga gusto magpaabot again sila mga shoutouts, greetings, requests. So, ganyo ang advice sa tuwang letter sender. I-text na sa tuwang text line 0969-333-0537. Pwede po mo mutawag diha mga babe unya sa tuwang pagbalik para sa mga dugang mga advices. And of course, ang akong advice sa tangin ninyo kay mubalik taon niya mga babe ha, tangi ko ninyo. Og, while nagpaminaw mo og mga nindot nga music karong hapon na, just make sure nga higupo na ninyo ang kape diha, ang kape nga healthy, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kanabi taong nga pinaka nagpagwapa or nagpagwapo pagyud ka. Nagi dapat tanawan lang gud ko ninyo. Anyway mga babe ha, balik taon niya. At ang iko ninyo kay labing-labing pata sa atong pagbalik din lang gihapon sa X-Rated.
3: X-Rated.
4: XFM.
3: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlul here to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga nga akong baba.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal

0: 5 anyos. Sige yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubinigun pa yun kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musulman.

X-rated. In the afternoon, you're still with Babe Zabrina sa programang X-Rated. Kumusta naman ang mga babe nato di ha? Sabihin yung na-feel di ha? Still feeling brand new ba gihapon? Or meron na siyang brand new? Aray ko! Kung may tatanong mo lang sana sa kanya, may bago ka na bang iba? Ay! Manguta naman. Kita naman na. Ay, grabe ang mga advices. Actually, apa nag-scroll-scroll ko sa yung mga advice. Kay, na-feel na ko ang tinod bitaw, no? Though, makalagot man siya paminawon ang story ni Babe Romy. Makalagot jud kayo siya, babe. Pero kung ikaw bitaw na sa yung sitwasyon, kanang ano ka ba? Grabe nga pagkalugmok on your, ano bitaw, side nga. Naara mo siya sa kabalay, makita ni mong asawa ginakulata sa laing laki. And then, feeling ni mo, wala kay karapatan nga mubarog para sa iyaha. Tungod kay dili ka capable na mubuhi sa iyaha. Parang ingon ana, good ka nang libog kayo sa iyaha nga par. And sakit siya actually nga, mabutang sa ingon ana nga sitwasyon. So, na yung mga advices din rin, no? Makuon gud siya ka nang heart man po tagbasaan ni inyong mga advice, oy. Emotional ka ayo inyong friend. Emotional inyong friend ring asay. Romy, dili ni mo mabago ang desisyon sa usa ka tawo nga mipili na og laing tawo. Aray ko! Aray ko po! Bakit naman ganun? Ano pa magong kailangan mamili? Diba? Ang imong kontrolado, ang imong kaya makontrol karon mao ang kung unsao nimo pagatiman, ang imuhang kaugalingon ug ang imong mga anak. Pasagdain na lang na siya, kung moyang kalipay nga kulatahon siya, then so be it. O, diba? Pinaka-simple. Ayaw na problema ha. Wa gani siya na problema siyang kaugalingon nga gikulata siya sa iyang kavet. Ikaw na naman problema. Iyaha man ang desisyon, iyaha man ang choice, then hala, sige. Oh, napagid rin, no? Bisan lisod, babe. Ayaw himua nga sentro sa imong kinabuhi si Emma. Himua lang nga sentro sa imong kinabuhi imuhang anak o ang imuhang kaugmaon o i-prove sa iyaha nga kaya nimo. Pakailak mo po tayo yung mga advice, eh. Romy, wala kay angay nga. Romy, wala kay angay nga ikaulaw tungod kay naningkamot ka bisan minimum wage earner ka. Ang trabaho nga limpyo og matinud-anon mas bililhon pa na kaysa kwarta nga gikan sa sayop nga pamaagi. Correct. Correct talaga kayo diyan, no? Anong ikaulaw man na? Wala man ay dapat ikaulaw kasi pinaghirapan mo yan. Kalagot ng ingon ana nga mga tao bitaw ka nang ubos ang pananaw sa imo tungod kay gamay imo ang sweldo. Do tinuod man kung practicality lang, tinuod man nga sa panahon karon buhi-buhi gyud, importante ang kwarta. Pero to the point na kana bitong inganion ninyo ang setup sa saka family. Kumbaga, ang pagbinuang itself, sakit na kayo na siya. What more nga, gidala dito ang kabit. Unya, pakita pagid nga kulating di Mercedes siya. Diba? Anyway, kinabuhi man na ni Emma. Sige, Emma, go for your life. Labani di ha, ipaglaban mo yan. Romy, dili ka. Wala ka na pildi tungod kay gibiyaan ka. Na pildi lang ang inyohang relasyon. Apan isip amahan ug isip usa ka tawo daghan pa kaayo kag higayon aron mapamatud-an ang imuhang value kay Emma. Galing talaga ng mga advices niyo. Wala na ko ika-advise. Sa pa man ako i-advise ani, gipang advice naman ninyo tanan. Sa pa man akong buhaton ani. Basa na lang ko. Pasailua lang si Emma dili tungod kay sakto siya kun dili aron mahunong na ang kasakit nga imong gidala sulod sa imong kasing-kasing. Lalahi lang imong mga advice ay. Do
Uwi kung ako si Romy, hindi. Ako isang mapaghiganting tao. Kung ako si Romy, no. Charis lang. Gusto kita ma-advise din at kita na eh, mapaghiganti pala tayo. Bitaw, matod pa niya. Hello Jessica, mayong hapon. Oo, advice niya, no? Forgive lang gid daw. Pangitaon daw ni Romy ang kapasayloan sa iyahang kasing-kasing ngadto kay Emo. Ay, dilig yun. Walang magpapatawad. Walang magpapatawad sa pamilya ni Babe Sabrina. Joke lang. Wait, saris lang na ha. Sa mula ina po digbatasan ani ni Babe Sabrina. Ay, correct! Oh, walay pasaylo, pasaylo. Sakitan ko na yung pasakitan, puta ka. Abito, ako ha, dili man siya ingon nga, siguro, isa na siya sa kuwa mga bad side. Hala! Kanang, ayaw pa nga yuas sa kuwa ang dili ni mo kaya ihatag sa kuwa. Diba? So, sa karelasyon ha, ayaw buhata sa kuwa ang dili ni mo gustong buhato na ako sa imuha. Og i-love ko nga deserve na ako, kay i-love puti ka nga deserve ni mo. Ah, diba? Ano na siya? Di kay... Yan lang yon, tatlong rules lang yon sa karelasyon para sa ako. Ah, ambot lang pud para sa inyo ha, no? Kung unsay buhaton sa ko, buhaton pud nako siya. Kung pasakitan ko, pasakitan pud ta ka para maano nimo ba? Ma-feel nimo ba ang ano, ang tamis ng unang halik. Charis lang. Anyway, alas stress 26 na sa hapon. Sige, mag-advise ata sa tuwang letter sender bitay sa akong tanawon sa silipon sa akong advice trip kay murag lang ba inyong mga advice bitaw kay enough na to siya. Di na kailangan nang ako ang advice diri. Wala na gyud, wa nay pulos ang ako. Anyway, ato ang advice sa si Babe Romy B kay murag lang gyud. Dili lalim ang iyang gibati karon. Iyang situation actually. Babe Romy, una sa tanan, no? Actually, grabe ko ka saludo kaayo ko sa imuhang pagpailob o sa imuhang love isip usa ka papa bitaw nga natulunto nimo tanan. Sulod mo sa kapanimalay, giantos nimo tanan, gitanaw ra to nimo tanan, gidawat nimo tanan tungod sa love nimo kay Emma sa imuhang pamilya. Dili lalim gyud kay ang uban natuwa na nga tulog to sila gipatay na. Di ba? Ang uban nato gituok unsa pa na klase diha. Dili lalim oy. Dili lalim mabutang sa sitwasyon nga sama sa imuhang nahimutangan karon. Dili lalim tanaw ang love nimo nga tao na anay love lain sulod pagid sa inyohang panimalay. Unya gibastos pagid mo ikaw uban sa imuhang mga anak nga idala pagid diha. Grabe siya kabastos nga kana bitawng panghitabo pero imuhang gitulontan ang tungod sa love nimo sa ilaha. Pero para sa ko bitaw Babe Romy, dunay one truth nga kinahanglan nimong dawaton. Kana bitawng dili na nato mapugos ang usa ka tawo nga mabalik ang ilahang love sa tua kung wala nagid na sa ilahang kasing-kasing. Bisag unsao nato na babe, ihilak man nato nagdugo, di nagid nato na mabalik. Kung tungod sab sa imuhang mahitungod pud no sa imuhang first question kung angay ba nimong ipaglaban ang imuhang pagkabana. Ang tubag ana babe, sometimes naay mga limitation bitaw ang kana bitawng time nga ipaglaban natong usa ka tao. Kung legal pa mo nga mag-asawa, siguro naa gyapon kay katungod isip bana. Pero kung sa inyohang relasyon, kung tinuod bitaw nga relasyon dili magpadayon pinaagi na siya sa papers lang. Para sa kuha, inoon lahi man taog pananaw sa kinabuhi, lahi man tag mga point of view. But sa kuha, kung tanaw na lang ninyo ang legality unya, wala na gid ang gugma diha. Para sa kuha, lisod na siya ipaglaban. Kinahanglan do na gihapon ang respeto, love, inyohang kanabitong pagsinabtanay sa both parties. Kung dili na gid siya, respetoha. Kung love ni mo siya, sige, i-let go siya.
kung si Emma mismo ang niingon nga wala nagyud, no, wala nagipadulngan inyuhang relasyon, dili nagyud siya inyuhang kaminyuon, dili maningunan na kasayon nga kalimtan din kay Ginoo ko married ka mo, no, kasal ka mo. Pero kung wala nagyud siya, unsaon pa man nimo, dili nagyud na nimo mapugos. Basin panahon na nga dawaton nimo nga dili tanang relasyon, ma-save pa nato mga babies. An unsa pa ka grabe ang ato ang love ana. Sa imong ikaduhang pangutana, kung angay ba kang manghilabot sa ilahang away, ilahang pagkinulatahanay diha and whatsoever. No, dili tungod pud kay bana or ex-husband ka. Kung dili tungod kay tao ka, kung nakita nimo siguro nga in danger ang babae or ang katong imuhang ex-wife, siguro kanabitawng walay sayop sa pagtabang, babe. Aron mapugngan ang bisan unsa man nga mga tragedy. Apan human ana, ang pinakamayong buhaton, no, is ang i-turn over gyud sa authority aron matagaan ang protection as ang sibisan kinsang involved. Sagdi na sila, dili ikaw ang musulbad sa ilang problema. Agdi sila diha magpinatyanay sila, ilan ang gipili eh. Pili na ni Emma. Sa imong third question, tingali panahon na, babe, no, nga hunahunaon sab nimo imuhang kaugalingong dignity, imuhang own peace. Please lang gyud di lalim. Ang pagpabilin manggod sa usa ka panimalay din everyday na lang nimo makita ang tao nga may pasakit nimo. Mahimong makapadugang lang pud na siya sa imuhang everyday nga kasakit. Kung adunay mga pamaagi nga makapuyo ka nga duol lang gihapon sa imong mga anak, apan layo kay Emma or sa bisan unsa nga tension ninyo ni Emma or bisan unsa nga kagubot, mas mahimo nga pilian na lang na siya. Mo na lang na imong desisyon alang sa imuhang emotional og mental na kahimtang. Tinuod-tong gingon sa to ang mga tig advice, no, nga dili tanan kanabitong kapakyasan sa kanabitong pagbiya nimo sa ka sitwasyon kay failure na nimo. Usahay ang labi bitaw nga kanang pinaka courageous nga tao. Dili kadtong sigig pakig-away, kun dili katong kabalo nga mulugar sa iyang kaugalingon, kabalo nga mubarog o kung kabalo siya kung kanus-a siya mulakaw aron iluwas ang iyang self. Save yourself, save your sanity, save your peace. Ayon na pag-antos ana, sagdi sila kay sila'y nipili ana, babe. Mag-antos si Emma, bahala siya diha, iyaha man ang gipili, di ba? Ayaw ka ayaw pa apekto anang imuang sitwasyon karon. Alas 3:32 na, nag-over na tayo. Ay na lang, nga naging na mga babe, no, na yung mga battle sa tuang life na lisod, kaayo dyan na to mapaglaban, labi na kung makita na to, kita na lang ang nagalaban. Wala na, good na. Pagtanaw ni mo si Gakili, di mo makauban, wala, ni-surrender na, ikaw na lang isa, paano ka muda o gana? Wala talaga. Wala na tayo yung oras, mga babe. Pasaylo ako. Nag-overtime ta. But anyway, sige lang kasi exciting kaayo ang mga panghitabo. Tungod kay 3:30 na tama na nga to ang pagpanaguban-uban sa programang X-Rated. So atang ikunin nyo, ugma. Same time, same station gihapon. At ang programang X-Rated, gigan alauna e media, hantod alas 3:30 sa kahaponon. And salamat kayo sa tanang nag-advise, sa tuwang letter sender, sa nagtawag. And of course, pinakadagang salamat gid kay Romy sa pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi ug gugma. Sakit man siya, pero laban lang gid, babe Romy, para sa imuhang pamilya, sa imong anak, o sa imuhang kaugalingon. Maabot ra gihapon ang panahon, ikaw na pod ang magmaya. Ingon lagi sila, no? There's always a rainbow after the rain. And at the end of the tunnel, nagid na'y light, babe. Maabot gid na sa imo. Salig lang. Again, wala na tayong oras, mga babe. Amping-amping mo kanunay. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan mo. But before I finally say goodbye, here's my last song for you akong i-dedicate truly kay Babe Romy, entitled One Last Cry by Brian McKnight. Salamat once again and I love you all. Amping! Mwah.

0: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe! Showe ha? Payot yang! Among! Titawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
4: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika.
11: Clariskin Beauty Salon.

0: iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atok ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Kaya raw. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuro na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy,

0: 1. Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw eh sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagab.
1: Mapriso ka!
2: Oras ito mga katropa, alas 3:45 na sa hapon. Welcome! Welcome mga katropa sa ito ang programang Extra Drive!
3: Extra Drive!
4: Way luya-luya!
5: Sabay sa hapon!
6: Ang atong lawas,
7: ituya-tuya!
8: Saya-saya!
9: Labadaba!
10: Lamig yun ang extra!
11: Extra Drive!
12: Extra! Extra Drive!

0: Apo? Dili macho. Pero matod pa niya. Lami. Lami.
1: DJ Toti. DJ Toti.
0: Ayaw nagbuli ka. Tapasin maganahan ka.
1: Ang boy lato-lato ng XFM. DJ Toti.

mai yang hapun. Mai yang hapun, mai hapun kun. Hai mga katropa, kumusta, kumusta, kumusta? Grabe maka, kan ba? Grabe maka pronounce ba, kamusta? Mga katropa nato, maayong hapon sa tanan o welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa sa ito programang Extra Drive! Kauban, gyapon mga katropa nyo, igala sa kanginan ang inyong dili kayo guwapo! Dili kayo matso! Ang kultuti! Yes! Salamat, salamat, salamat! Okay, mga katropa, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga nag-monitor? Kung asa mo dapat karon ay mutang mga katropa karong orasa, maayong hapon kaninyong tanan o pag-usab, welcome, welcome, welcome, and welcome to me. Welcome to me back. Welcome to me, bakla. Hala mga katropa, alas stress ko na i-dose to God sa kahapon nun. Ay! Joke! Hala mga katropa, sa mga wala pa nakaila, sa mga bago rin naka-tune in ka rin katropa, dito sa ito ang istasyon, ang 89.1 XFM Davao o 107.1 XFM Tagum. Ang kultuti mga katropa, at your service. Ante tala 5 mga katropa sa kahaponon. Dali lang sa programang Extra Drive. Ubani ko ninyo mga katropa hantud tala 5. Eh syempre samtang naga pani kay sikay mo di karong oras sa katropa samtang naga usa pa ninyo ginapang himo di karon nagtahi ba moron usa mura bumog nagtahi karon. Ala katropa imo ang background ng programang Extra Drive. And then pakos gyud ang inyong mga radyo mga katropa. Kung asa mo karon diri dapit nga area sa Davao region. Alam mo ayong hapon. Og kung dili kayo ka busy mga katropa, oh, pwede ka nimo i-text no sa to ang text hotline number 0969-3-0537 mga katropa. Ako mas bon ha, 0969-3-0537. Yeah, ubanin ko ninyo mga katropa, syempre. Ang kultote ko na karon na nag-inusara rin taon mga katropa. May na lang na yun. Ako'y kaisa istorya karon mga katropa. Basa sa inyo ang mga mensaheng. Maluoy mo ay. Alas 3:03 katropa sa kahaponon. Once again, kini ang XFM. XFM Davao Region. Nakahook up karon mga katropa. Ito ang mga kasuking tigpaminaw. Dris Dakbayan sa Tagum 107.1. XFM Tagum, minabanan sa to ang pinakahagsik, bagtik, tagiktik nga DJ po niyo. Si katropang Quinta Show! Kala, trada rin ako lang. Mga, ipakusigin na ito. Mga, monitor din sa gawas ko. Mga bungol na naman. O, siyempre katropa, ito ang stasyon rin sa Dakbayan sa Davao, 89.1. Maayong hapon! Katropa, samtang nagaplastar ko sa inyo ang mga ko ano, naga ang uban karon naga digamo na para sa ilahang panihapon. Siyempre ana magid na sayo pamakaliok para nga tas-taas ang agi no kung napay trabaho mga katropa. So ang uban karon naga lungag, ang uban karon naga mopay pagbalik sa trabaho og while ang uban mga katropa no ga chika-chika sige. Imong background mga katropa to ang programang Extra Drive. Ugay mo kalimot mga katropa samtang naga standby mo di ha. Nagapamina mo sa to ang programang Extra Drive. Ayapon mo kalimot mga katropa sa paghigop no. Lagi ko orasa no lami kayo higop og healthy nga kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mo gini ako ang gina pagluyay ko mga katropa basta dili ko makainom ani no. Kabantay mo katong pila ka adlaw nga ay, di na lang ako mag-isigot na, eh, da.
Pero ang Sandon Gold Coffee Mix, mga katropa, dili ka magmahayan ni pagwan sa imo ni sang mahigop, no. Kaya wala ni siya, wala kay angay kabalakan ani kay natural ra kayo ang mga ingredients, mga katropa, no. Dili ka angay nga mabalaka, no. Don't panic, it's organic. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available kini mapalit sa mga butika, mga parmasya, diha sa inyo mga dapit kung asa mo karon himutang, mga katropa. Alas 3 waray size sa kahaponon, pwede sa nahan call kay napatay gipang andam din ng mga nindot ng mga mga tugtog, mga katropa, mga kato ang mga nanay tatay karon nga nagamonitor, nagapaminaw kanunay sa programa diri sa XFM. Ala nay tay, maayong hapon de sa inyo ang tanan. Basta ayaw mo kalimot, mga katropa, ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Wala ni siya'y angay kabalakan. Doon ang mga galing kay diabetes karon nay tay. Tay nay, nay tay. Ayaw mo kabalaka, kaya ito ang Santon Gold Coffee Mix. Wala ka ni siya'y ang nakapatamis ani, no? Kanang ginatawag stevia, mga katropa na to. Dili mo angay mabalaka ni kaya dili mo maiguog kanang dili mapukaw ang inyuhang mga natulo eh. Ang inyuhang mga diabetic, mga katropa ni mga diabetes. So, asa pa yung mga ginapamot? Ala katropa, paghigop na sa to ang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 3, wala siya na mga katropa sa kahaponon. Ato ang numero 0969-3-0537. Pwede niyo padala, mga katropa, ang inyong mga mensahe at ang takakanang pagtagad. Dari lang sa to ang programa, mga katropa, ang programang X-Cha Drive.

0: mga katrupa. Exciting! Kapitan Lodi!
1: Mitra!
0: Ano ha, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: Exciting!
2: Santone Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santone Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santone Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santone magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang guys eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
9: Ang pakusog.
2: Turbo.
9: Ang pagdugay sa away.
2: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santone Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: Santone Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sauna! Sugarol kayo ko! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kanakong bungot ito'y exciting!

0: apo. Dili macho.
1: Pero matut pa niya.
0: Lami. Lami.
2: DJ Toti. DJ Toti.
0: Ayaw lang muli ka ta. Basin maganahan ka.
2: Ang boy lato-lato ng XFL.
3: DJ Toti.

grabe, dugaya po din. Ngayon mga katropa, itong oras, alas 4:25 na sa kahaponan, mga katropa. Welcome back. Welcome, welcome, welcome back sa itong programang Extra Drive. Kauban, gabon mga katropa, inyong igala sa kangina ng inyong uncle, Uncle Tuti, gabon mga katropa, hangtod. Hangtod nga mga lusnot ang panit. Ay. Grabe ha, abot naman nagpanit din ano. Katropa! Sa itong mga suking tig paminaw, sa itong mga nanay o tatay karon nga doon ay mga maintenance, no? Katropa, sa pa inyong ginapabot, naitay, pwede kayo, no? Ninyo i-partner, mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Diya sa inyohang mga maintenance. Ha? Kung nung sa man ang mga gipangbati ninyo karon, labi na karong panahuna, mga katropa, nagkabata. Nga nagkabata, mga katropa, ang dali ra kayo matabtan o kanang sakit. Labi na kanang sakit nga traidor. Labi na ko kanang imuhang friend nga kuan, kanang friend, kanang fake friend. Ang traidor, mga katropa, na balay sakit niya. Sa mga wala pa nakasahid kung saan ang sakit ang traidor, mga katropa, labi taong high blood. Traidor, nasa tanang traidor. Nagtuo ka, mga katropa, mga mahimo ni mo siyang friend hangtod sa hangtod. Na maabot ang panahon, mga katropa, no? Nga palipat-lipaton ra ka. No. Nga, di nga lang ka, mga tiurok ra kakalit. So, sa pa'y maginapamot, mga katropa, no, ampingan na to, siyempre, ato ang panglawas. Oo, siyempre, sa ato ang pag-atiman. Saan sa pamagi, Uncle Tuti? Sa pag-inom, mga katropa, sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang ato ang Santon Plus Gold, mga katropa, kanidako, kanisang tabang, no, sa ato ang panglawas. Ngayon, karoon doon na kay mga balatian, diha, doon na kay maintenance, kay nag-maintain ka, kay, na, kay high blood, katropa, pwede kayo ni muna na siya, i-partner, o isamay ni mo, katropa, dahil sa mong maintenance, kaya wala man isay ka ng angay kabalakan. Kay kaning Santon Plus Gold, mga katropa, sa Kinika Food Supplement. Nga doon ay ahos, mga katropa, nga muna isa sa mga makapa-regulate, no? Sa kanang inyuhang mga pag-aga sa inyuhang dugo, mga katropa. O doon ay mga barabara niya, doon ay mga toxins, doon ay mga fats, mga katropa, nga nagbara niya sa inyong mga kaugatan. So, doon akong tabang, no? Kining ato ang Santon Plus Gold, mga katropa. Kadungod, doon na kini ahos. O di lang kay ahos, no? Doon na po kini, mga katropa, kanang ginatawag nga superfood. Kanang ginatawag nga spirulina, mga katropa. Iaw mo na, naana ang tanan, grabe ba? So, ang ato Santon Plus Gold, mga katropa, available kini sa mga nagkanayang dapit, mga dagadayang butika. Ilabi na sa Mercury Drug Stores, mga katropa, dahil sa mga dapit, huwag asa mo napit karoon na himutang duula o pangutan na ang Santon Plus Gold. Pwede kaya, mga katropa, sa tuang Yes to Health Clinic. Diri sa Dakbayan, mga katropa, sa Davao, ang ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa, ka natin himutang diri sa may Atbang lang sa Bantay Bata, no? Diri sa Dakbayan, mga katropa, dali sa GSIS Heights at Banglang Kawayan Drive, Matina, Davao City. So, okay? Alas 4:29 na, mga katropa, sa kahaponon. Ang hapon dahil sa ito ang mga kaigsunan ng mga drivers. Karong panahuna, mga katropa, ang kanunay nga nagpaningkamot yung tao, no? Grabe ito, mga katropa, sa pag-shoutout sa mga drivers na ito nga na naningkamot. No? Ning palad, mga katropa. Tungod sa kamahal karon sa mga palaliton, ang 1,000 nimo in taon, mga katropa, Diyos ko. Ang 1,000 nimo karon murarag 500 pesos sa una. Pilara may mapalit ang 100 pesos nimo gani, pilara ka buok kuan. Mga gamiton nimo maligo, sabon, sa panadya, mga katropa, shampoo. Sa panaklase imong mga bisyo di asimo ang lawas. Si Tia Daria gani nagpalit og 100 pesos pila ra ka buok. 5 ka buok. Munya balor 100 na, mga katropa. So ingana, no, kamahal kaayo ang
ang ginatawag mga palaliton, mga katropa. Pero ikaw, wagi ka niya gimahal. So sige lang, no? Importante nga, nai nagmahal. Mga palaliton nga lang. So, katropa na to, ampingan po na to, ang panglawas. Dili lang po tapakampante mga katropa. Di porket daghan ka ginalikay. Ang kultuti, daghan man ko ginalikayan ang kultuti. Kaya dili man ko hilig magkaon o karne. Dili man kayo hilig magkaon o kanang mga oily foods. Ano niya, kanang kuan mga healthy, man ko healthy diet or healthy, kuan man ko healthy living man ko ang kultuti. Toriyahe. Ayaw pa sulabi, ayaw pa kampante mga katropa kay lisod kaayo, no, ang magpakampante. Sige na lang nga waista. Sige na lang nga mag-inom punta, no, sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na katropa nga to ang Santon Plus Gold. Music ta! Alas 4:31 na katropa sa kahapunon. Mga ugma, siguro magpatigmo ta ugma, no? Gusto ko mga katropa, bisag naaray duha ka buok mag-message sa kuha karon. Hangyo na gid na. Patigmo ta ugma, kaya nga to ang tigmo mga katropa pag naalay mga duha na ka buok mag message katropang Royce. Magtigmo ta ugma. Kabalo ba mo mga katropa kung pila na ato ang presyo sa to ang patigmo? Atuloy na putol mga katropa, no? Mangayo lang kog pasahilo sa inyo. Atuloy na putol ang ato ang patigmo. Nagtangag kini mga katropa. Og 2,100! Liman mo na? Yeah.

Laliman ka na mga katropa, 2,100 na. Unang inkod pa lang ni Uncle Tuti diri sa, ay, unang inkod. Unang balik mga katropa ni Uncle Tuti diri sa kahanginan, nanamoy 2,001 pesos mga katropa, pila na nakakilong bugas. Oh, 2,001 mga katropa. SM Arnel, eh, bahala na, anong saray mo. Oh. So, gusto lang ko makadawat sa inyo mga mensahe kung asa marapit karon na minaw mga katropa, no? May na lang na, no? May na lang. 33 minutos man milabay alas 4 sa kahaponan. May papaminaw, mayong pagpapaminaw. Mukha po din ang istoryahan. Mayong pagpaminaw di ay sa to ang mga kasilinganan diri sa may bangkal area. Si katropang Martin Navarez nagamonitor in taon mga katropa. Ay nga, ponte na. Huwag sa tanan ng mga taga mga Dabawenyos. Alam maayong hapon kaninyong hurot mga katropa. 33 minutos, man nilabay ang alas 4 sa kaponan. Basta ay alam mong kalimot mga katropa. Balag nagkalisod ta, nagkakuris-kuris sa ning agi mga katropa tungod kay tungod sa mga barato ang tawagan eh. Barato ang sweldo. O niya, mahal kayo mga palaliton. So unbalanced sa no? Barato ang sweldo niya, mahal kaya mga palaliton. So gusla-gusla gining agi ani mga katropa. Ang ato ang solusyon lagi na Nicole, kinanglan palig-unon ginato ato ang lawas. Og dili kita og paningkamutan ato nga dili kita magkasakit kay lisod kayo. Ilabi na kung ikaw ang sinaligan sa inyohang pamilya mga katropa. Ang ginatawag nila nga ikaw ang ginatawag breadwinner. Ang ginatawag man ang breadwinner, no? No. Kung ginatawag nga breadwinner mga katropa, ikaw ang maningkamot. Ikaw tanan, no? Kanya, simba ko lang, magkasakit pagid ka. Palayo in tawon. Tututa na daba. So, amping-amping ta mga katropa. Ito ang palanggaon, no? Ang ito ang lawas o ito ang immune system. Nga malikay ta sa mga sakit mga katropa. Kailisod na kayo. Pag ang ito ang lawas na maningil mga katropa. Oh, lisod na tagtago. May man ang torko kung tagu-taguan mo makaya ra. Pero ang sakit, murag galisod ba? May man ang mga utang kay pwede mo tagu-taguan. Pero ang sakit mga katropa, murag lisod ba? So amping-amping kanon ni mga katropa batasan ha. Sa pag-inom mga katropa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, labi na katropa nga to ang Santon Plus Gold mga katropa. Samtang itong oras karon alas 4:35 na sa kaponon, kinigapan ng XFM. Kauban gapon mga katropa niyong angkos sa kanginan, Uncle Tuti. Gapon, diri sa programang X to Drive!

0: XFM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian, sa una o garon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So ka na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. So ka na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So ka na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama nimo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, potenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Mga katrupa, exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binawbe, pila ka rin ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!

0: Yes, mga katropa, alas 4:55 na gyud sa kahaponon, kinig pa ng XFM. XFM 89.1 Davao City, mga katropa, kauban gyapon ay inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti gyapon, mga katropa. Napirmente na ganom og Xanthon Vitamin C, mga katropa. Oh, ikaw po diha, no? Kinalang batasan kanon ay mga katropa ang pag-inom Xanthon Vitamin C, labi na karo katropa, ang ato ang panahon, no? Way klaro, mga katropa, murag babae. Ay, joke lang. Ang ato ang panahon, mga katropa, usahay, no? Di po na ito masabtan. Muna sa makaingon po ito, mga katropa, nga mura po ano? Mura po ka ng babae. Kaya usahay ba ang babae, di po masabtan po. Usahay ka ng nindot kayo ang mood. Nga mulubag na galit. Pag mangutana na ganun, mga katropa, nga what if? Pag imo ng sakyan-sakyan, good sira kaayo, no? What if? Pag mabaslan ni mga katropa, no? Mangluod rag kalit. Damay. Sige lang. Ingana, mga katropa, ang panahon na to karon, ato ang klima. Nga grabe ka init, katropa, ang panahon niya. Mukalit lang og kanang bugnaw, no? Usahay gani, mga katropa, mubundak pa ang ulan. So, unsa may tirada na, Angkol Tuti? Siyempre, parang malayo ta sa kanang ginatawag nilang trangkaso, mga katropa. Ito nang inumandaan og Xanthon Vitamin C. So, ana na mga sikreto sa mga gwapo, mga katropa na to. Gwapo og immune system. Ano, mana? Hindi man tanan gwapo sa nahong. Gwapo og immune system. No? Dili kadali mataptan og mga nagkadayang mga sakit. Ang kaning naandan karon nga trangkaso, kanang ubusipon, mga katropa. Xanthon Vitamin C available kini, mga katropa, sa mga butika, mga pharmacy, ang adol sa inyo, mga dapit. Labi na sa to ang Mercury Drugs Store, mga katropa. Alas 4:57 na. So, it's time to bye-bye na siguro, no? Kay tugway pa kong kabaw nito hapon, no? Ito'y kaon. Napa kong mingming ito pa. Pakaunom, lungagan pa na ko to. Sudanan ako kuan. Pa kanon ako, sudanan ako kanang kuan beef stick. Ang iya beef, ako ay stick. Bita, mga katropa, salamat kasi niyo pagpamina ug mapuhon. Andam-andam na sa to mga kadunay nga mga katropa na to nga nagmonitor. Stay tuned nila, mga katropa, sa 89.1 XFM Davao. O gabasin puhon-puhon, mga katropa, madunggan ta bisag asa diri sa isla sa Mindanao. Wala na ko igong oras. Thank you so much, mga katropa. Paningkamutan na to nga maka-live ta sa to ang Facebook page. Kaya gibingaw po ba akong shoutout, mga katropa, no? Ano naman tayo nga naman ng mga hilaso nun sa demo na tug mo. So, bye-bye na! O maayong hapon sa tanan, mga katropa. Mugawas na ko. Kaya hapon na kayo, ngit-ngit na. Lungag po, palit pa kong kwan. Ayun na nga. Job!
1: Daghang salamat!
0: Ayan na ba?
1: Pinawa!
0: Antik kasi katropa ang job. Tunog ko, mga katropa, salamat kayo. Bye-bye! Bye, yot!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsinga naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mama Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
12: Mga katupa, exciting.

0: Rak?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay Inglesya langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang Inglesya kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
1: Idi, flywood! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
13: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Da Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

Mayong gabi sa tanan, mga kahigalaan sa kahanginan, o live na usab kita niining programa dinhi sa XFM 107.1 Tagum City, o dinhi sa ato ang programa Tingog sa Reformasyon. O usbon ko mayong gabi sa tanan mga listeners, mga kaigsuunan nga nagsubaybay niining programa. Mayong gabi o God bless sa tanan, no? O sa tanan nga nag-hook up niining programa sama sa dapit sa XFM Davao, XFM Mati. Mayong gabi mga katrupa, XFM Jinsan. Mayong gabi usab og sa XFM Bukidnon. Mayong gabi dinha mga katropa og sa XFM Sambuanga, XFM San Frans og sa XFM Bayugan. Mayong gabi kanatong tanan. Og ako nagapasalamat, nagapaabot sa ako ang pagpasalamat dinha sa ato ang buutan nga walay lain kundili ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy. Mayong gabi kanimo din ha Doc. Og sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, mayong gabi usab kanimo ma'am. Og sa ato ang General Manager walay lain kundili si Sir Edwin Garing. Og sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortez. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. O sa tanan nga mga istasyon sa XFM, ako nagapasalamat. O nagatimbaya diay ako sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan, labi na din ha sa Mawab kang Sister Arlen Bagnaan. Mayong gabi kanimo din ha Sister. O ingon man usab sa ato ang kaigsuonan si Carlos Estrera. Brother, maayong gabi. O ang Diyos magapanalangin, magauban kanatong tanan nining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuonan usab dinhi sa Tagum City, labi na kang Doc Manases Dumagit, mayong gabi kanimo din ha Doc. Og sa imuhang tibuok nga panimalay mga kabataan, manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panghunahuna og maayong panglawas nini nga kagabion. Ang Diyos magauban og magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nato din ha sa Mati, mayong gabi sa ato ang buutan og maabtik nga kaigsuonan din ha Brother Eli Nodalo, no? Mayong gabi kanimo din ha Brad. Og sa ato ang maabtik kon usab nga Sister na din ha sa iyahang clinic, Sister Jima, no, Autida family. Ingon man usab sa kang Brother Plenius dinha sa Corncornon, no. Mayong gabi uban sa mga kaigsuonan dinha na Sister Linlin, no. Og uban sa iyahang mga kabataan, manginaot ko nga anak kamo sa maayong panglawas. Ingon man usab sa tong mga kaigsuonan, condolence diay sa Bibo family. Oh, dinha ang ato mga kaigsuonan, ato ang pastor Brother Marlon Bohol.

no, dinhi sa Mawab, no, sa Aris family, Brother Daniel, yung manusab kang Brother Bubong, Brother Juniper. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. O yung manusab sa Leonis family, mayong gabi eh. O sa mga kaigsuna na to, sa Maragusan, din ha sa mga dool sa ato ang church, mga kaigsunan, Inuhalis family, Brother Edwin, manusab kang Sister Alice Bidas, o sa kang Sister Marlene, maayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa ato ang mga kaigsunan, usab sa Digos, no, atong mga pastor dito, atong mga pangulo, Brother Imboy, Abo-Abo, o Brother Tata Pedro Verde, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa kapatagan usab mga kaigsunan, Brother Chami Punay, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Naman usab sa ato ang mga kabatanunan, no? Mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsunan usab sa Nabunturan, mga igsuon, no? Mga kaparintihan, mga kaigsuunan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ang Diyos mag-auban ug mag-panalangin usab kaninyo. Og sa ato ang mga kaigsuunan sa Compostela, no, Brother Danny, Sister Inday, mayong gabi kaninyong tanan din ha. To? Manghinaot ko nga ang inyohang durian din ha, no? Dili pagyod mahurot, makabalik ko din ha mga igsuon, higala. So, mao kana ang ato ang pagpanimbaya. Ingon man usab sa ko ang mga igagaw din ha sa Jangas. Maayong gabi ka ninyo din ha, Nano family, no? Maayong gabi. Ingon man usab sa Pausal family, no? Din ha sa Compostela. Maayong gabi ka ninyong tanan. O sa pagpadayon, maminaw ta o special song.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong alaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Marika, ikaw mag-ampo hake. Di mga una ta. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
2: Uy, dudong Archie, pag-sure

Salamat sa pakikinig. Oo, kahit na yung texter natin kanina na nagsasabing, bakit nga ba ako nagmamahal hanggang ngayon sa taong hindi naman ako mahal pabalik?

It's 16 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig right now. Hay nga pala kay Texter, ang daming nag-text. Oo, DJ Love, offline kayo sa radyo. Ay, brand out. Okay, and paki-follow na lang po sa FB Live namin po. Sa XFM 107.1 Tagum. And sa account na rin ni DJ Love. Oo, gumawa po ako ng account, DJ Love Ati Friend. Alright. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-aabang gabi-gabi. Okay, nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, and Honorable Nikhil Suibagyo, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio, the Tagum Police Station, the Chepa Police Serbahan, and Ma'am Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat na rin sa lahat ng mga avid listeners na nakikinig right now. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Sa atong mga tatay din ha, mga nanay, oo, aron mahappy mo mga misis, ayan paliti mo hang husband og a turbo aron malipay ka, no? Continue ang pagka ayon. Okay, and sa lahat ng mga nagsasabing ano ba yung text line? Yun na nga. Binasa ko na kanina, 'di ba? Pero uulitin ko. Okay, our text line is 09 85 594 7179. Again, 09 85 594 7179. And this time for a perfect love stories with me, your DJ Love, ang ating sender na si Joanne. Lumaki sa bukid, pinilit ipinakasal. Binugbog araw-araw hanggang sa tumakas papuntang Tagum at natutong magmahal ulit, pero kasal pa. Dear DJ Love, itago mo na lang ako sa pangalang Joanne, 26 years old, taga bukid sa Kapalong, Davao del Norte. Pero ngayon dito na sa Tagum. DJ Love, laki ako sa bukid. Wala kaming kuryente nung bata pa ako. Uling at kahoy lang, nilulutuan namin. Anim kaming magkakapatid, ako ang panganay. Si Papa magsasaka, si Mama nagtitinda ng mais. 18 years old ako, DJ Love. Second year high school lang ang natapos ko. May naniligaw sa akin, si Dudong, 28 years old, may kalabaw, may 2 ektarya ng maisan. Sabi ni Papa, Joanne, pakasalan mo na si Dudong para may makatulong sa atin para hindi ka na maghirap sa bukid. Pero sabi ni Mama, DJ Love, Joanne, wala tayong pang-tuition, mabait naman si Dudong, may lupa siya, hindi ka magugutom. Kaya pinilit ako, DJ Love, 18 years old, ikinasal ako sa munisipyo. Walang puting gown. DJ Love, nakabistida lang ako, nahiram sa pinsan. Akala ko, DJ Love, yun na ang pag-ibig. Yung pinili ng magulang. 19 ako nung nanganak ako, DJ Love. Lalaki si Junior. Sa una, DJ Love, okay pa si Dudong. Pero nung nagsimula na kaming maghirap, kasi nalugi ang maisan dahil sa bagyo, lasing nang umuwi ang asawa ko. At pag walang ulam, DJ Love, binubugbog ako. At pag maingay si Junior, binubugbog din ako. Isang gabi, lasing siya. Sabi niya, wala kang kwentang asawa. Wala kang silbi. At sinuntok ako, DJ Love, sa mata, sa bibig, sa lahat ng parte ng aking katawan. Si Junior, 2 years old, umiiyak. Niyayakap ako habang binubugbog. Doon, DJ Love, doon ako natauhan at sabi ko, pag namatay ako dito sa bugbog, paano na si Junior?
Kaya, isang madaling araw, DJ Love, habang tulog si Dodong, tumakas ako. Walang pera, DJ Love. Sumakay kami ng habal-habal papuntang Tagum na may 150 pesos lang ang pera ko. Pagdating namin sa Tagum, DJ Love, natulog kami sa palengke ng Tagum sa may isdaan dalawang gabi. DJ, sa palengke ako nagtatrabaho, tagahugas ng isda, tagakiskis ng kaliskis, 200 pesos a day. Sa gabi, DJ Love, nag-aaral ako ng Alternative Learning System, ALS. Yes, DJ Love, gusto kong makapagtapos ng high school. Pero kulang pa rin, DJ Love, 200 a day, hindi sapat para sa gatas ni Junior, bigas at renta sa maliit na kwarto. Hanggang sa may nag-alok sa akin, DJ Love, DJ, babae sa palengke. Sabi niya, "Joanne, maganda ka. Maraming driver na truck na naghahanap ng kasama kahit isang gabi lang, 1K isang gabi, para kay Junior." Umiyak ako, DJ Love. Sabi ko, hindi ako ganung klaseng babae kasi kasal ako. Pero nung gabing yun, may lagnat si Junior, DJ Love. Wala kaming pambiling gamot, walang bigas. Gutom na kami. Kaya, pumayag ako, DJ Love. Sex for money. Yes, DJ Love. Isang beses lang sana. Pero naging dalawa, naging tatlo. And DJ, hindi dahil gusto ko. Dahil kailangan ni Junior ng gatas, kailangan kong makapagtapos ng ALS para makasurvive sa buhay. Tuwing gabi, DJ Love, pagkatapos, umiiyak ako sa CR, hinuhugasan ko ang sarili ko at sinasabi ko, "Joanne, para kay Junior to, para makapagtapos ka, hindi habang buhay ganito ka." Nakagraduate ako ng ALS, DJ Love, at pagkatapos nag-enroll ako sa TESDA, dressmaking at libre. At doon, DJ Love, tinigil ko na yung pagbebenta ng katawan at sabi ko, tama na, may TESDA na ako, kaya kaya ko na. Sa TESDA, DJ Love, nakilala ko si Carlo. 30 years old, taga-Tagum din. Sabi niya, "Joanne, alam ko ang kwento mo. Alam kong kasal ka. Alam ko nagbebenta ka ng katawan para kay Junior, para makasurvive. Pero hindi kita huhusgahan. Mahal kita, pati si Junior, mahal ko na." DJ Love, first time kong may lalaking nagsasabi sa akin ng ganoon, nang hindi ako hinihipuan. Naging kami, DJ Love, and 2 years na kami ngayon. Mahal namin ang isa't isa, tanggap niya si Junior, tinatawag na siyang Papa. Masaya ako, DJ Love, first time sa buhay ko na sobrang saya ko. And DJ Love, ito ang problema ko ngayon. Kasal pa ako kay Dudong. Gusto na akong pakasalan ni Carlo. And DJ, sabi niya, "Joanne, gusto kitang bigyan ng maayos na pangalan. Gusto kong maging legal tayo. Pero paano, DJ Love? Kasal pa ako sa bukid. Hinahanap pa rin ako ni Dudong. At sabi ng pinsan ko, galit pa rin siya at gusto niya kunin si Junior. DJ Love, natatakot ako. Paano kung kunin niya si Junior? Paano kung sabihin niyang ako ang may kasalanan kasi tumakas ako?" Naguguluhan ako, DJ Love. Mahal ko si Carlo, mahal niya kami ni Junior, pero kasal pa ako sa lalaking bumubugbog sa akin araw-araw. Ano ang gagawin ko, DJ Love? Ano ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Pwede ba akong magmahal ulit kahit kasal pa ako? And DJ Love, makakasuhan ba ako? Si Junior ba kukunin sa akin?
maliban na magmahal ulit ako. Digilove, sobrang gulong-gulo ako. Ako nga pala si Joanne ng Kapalong, na ngayon nasa Tagum na. Digilove, maraming salamat sa pakikinig. Gabi-gabi nakikinig ako at natutulungan ako sa mga advices mo. Alright, Ma'am Joanne, maraming salamat sa pagtitiwala kay Digilove dito sa 107.1 XFM. Alright, mamaya magbibigay ako ng advice. Right here, right now, this is your Digilove. Iingatan at mamahalin ka forever.

Alright, hi nga pala kay Jessica na sobrang nasasaktan ngayon, na sobrang nag-e-emote. Jessica, hindi lang siya ang lalaki sa mundo, tandaan mo. Yes, I know that virginity is very important, talaga importante yan. But, I just want you to know na napakaganda at sexy mo. At marami pang lalaki, oh, meron akong ibibigay sa'yo, sorry. Na-merlo na siya ako, ayun. Jessica, I love you. Pahag nga, payaka pa, I love you. Balik tayo mamaya, ha? Okay?

35 minutes past the hour of 7 and this evening. And yes, welcome back po sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Alright, hi nga pala kay Texter 1471. And hi na rin sa lahat ng mga Triskilio na nakikinig right now. Ayon. And sa lahat ng mga Magic 5 fraternity, the P Lambda Epsilon, the Garchans, mga brothers and sisters out there, maraming salamat po. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. Alright, wag munang tumawag. Wag muna. Ay, di ko na. Ay, sandali. Please, wag mo nang tumawag. Wala. I love you all. Alright. And, ay, nako, sandali. Ayun, di ko na silent mode. Alright, so magbibigay tayo ng advice muna sa ating letter sender, guys. Okay, to Joanne. Ma'am Joanne, gusto kong malaman mo na hindi ikaw ang masama. Okay? Biktima ka, hindi ka kriminal. And Ma'am Joanne, 18 years old ka pa lang noon. Pinilit kang ipakasal at hindi ikaw ang pumili kay Dodong. Pinili siya ng kahirapan niyo sa bukid. Binubugbog ka araw-araw at si Junior, 2 years old pa lang, yakap ka habang sinasaktan ka. Tumakas ka hindi para maglandi. Tumakas ka para mabuhay kayong dalawa. Yung pagbebenta ng katawan para sa gatas at gamot ni Junior, naiintindihan ko bakit mo nagawa yun. Pero Ma'am Joanne, tapos na yun, okay? Natapos na nung nagtesta ka at huwag mo nang ikulong ang sarili mo doon. Simula ngayon, ito ka na. Si Joanne na mananahi, successful, maganda, IELTS graduate and TESDA graduate, nanay ni Junior at babaeng palaban. Yan ang totoo mong identity, hindi yung sinabi nung ex-husband mo na wala kang kwenta, okay? And yes, dalawa, kasal ka pa? Ano ibig sabihin nito, Joanne? Totoo, kasal ka pa. Kay Dudong, sa papel, okay? Sa papel lang. Sa Pilipinas kasi, hanggat hindi annulled, kasal ka pa rin. Ano ibig sabihin? Yes, pwede ka pa rin magmahal kay Carlo. Hindi bawal magmahal. Ang bawal ay magpakasal ulit habang kasal ka pa sa una. Kaya, wag muna kayong magpakasal sa munisipyo or sa simbahan kahit saan, okay? Hindi pa tapos kaso mo kay Dudong. And magsama kayo, pwede naman, pero wag muna papiles, okay? Pwede kayong magsama bilang mag-partner. Tawag dyan is live-in partner. Maraming ganyan ngayon sa Tagum, I know that. And ang importante, hindi kayo nananakit. Nagtutulungan kayo kay Junior, yan ang tunay na pamilya. Now, gawin mo ito bukas. Pwedeng next week para makapag-prepare ka, pumunta ka sa Barangay Vauci, Desang Tagum, magpa-blatter ka, at ikwento mo na binubugbog ka dati ng ex-husband mo. Matagal na and iparecord mo, libre yan. And pwede ka rin pumunta ata sa DSWD, City Hall ng Tagum, humingi ka ng tulong at sabihin mo na solo parent ka, biktima ka ng pambubugbog, and yes, magbibigay sila ng solo parent ID and may libreng counseling pa. And pwede ka rin pumunta sa PAO, Public Attorney's Office, sa City Hall. Okay, magtanong ka tungkol sa annulment and sabihin mo pinilit ka sa edad na 18 years old, no? Kasi halos minor ka pa noon. And ma'am, lumaban ka. Sabihin mo na binubugbog ka, may libreng abogado yan, at kung wala pang pambayad, kung wala kang pambayad, matagal proseso, isa ata hanggang 2 taon, pero doon magsisimula para maging legal kayo ni Carlo balang araw. Then itago mo lahat, okay? Birth certificate ni Junior, IELTS diploma, TESDA certificate, resibo ng renta mo sa Tagum, katibayan na ikaw ang bumubuhay sa anak mo.
Kay Carlo, okay, alam kong nakikinig si Carlo ngayon, kasama mo siya, right? Carlo, salamat. Salamat kasi first time may lalaking nagyakap kay Joanne nang hindi mali siya. Carlo, huwag mong madaliin si Joanne. Napakasalan ka agad. Ang kailangan ni Joanne ngayon, hindi sing-sing, kundi kapanatagan na hindi na siya bubugbugin at hindi kukunin ang anak niya. Tulungan mo siya mag-ipon para sa PAW at samahan mo siya sa barangay. Yan ang tunay na, yes, will you marry me? Oh, yung sinasamahan mo siya sa hirap at ginhawa, okay? And lastly, back to you, Joanne. I love you, Joanne. Dati nasa bukid ka, walang kuryente, pinilit ipakasal. Ngayon nasa Tagum ka, may patahian, may diploma, may junior na tumatawag kay Carlo na papa. Yung kasal mo kay Dudong, sa papel lang yon. Papel lang, okay? Papel lang yon. Pero yung pagiging nanay mo kay Junior at pagiging babaeng lumalaban, totoo yon. At walang makakabura nun. Proud ako sa'yo, Joanne. Okay? Kasi hindi ka tumakas para sumuko. Tumakas ka para bumangon at lumaban sa buhay. Kapit lang and don't mind sa mga taong judgmental sa paligid. At naiintindihan kita doon. Oo, kahit na, di ba? Minsan si Deji Love, ganun minsan. Kahit sa social media. But naisip ko, don't mind. Oh, life is short. I-enjoy mo as long as wala kang inaapakang mga tao sa paligid mo, right? Ma'am Joanne, I love you once again. And sa lahat ng mga nakikinig right now, 89.1 XFM Davao. Hi to Kenneth dyan na nakikinig. And to Sir Arnel, oh, na-miss ko kayo dito. Sobra. To baby Kenneth, ayun. And 107.1, ayun. And 99.1 Mati. Maraming salamat sa pakikinig right now. Loves na loves ko kayo dyan sa may Aklan. Hindi pa ako nakapunta dyan. Oh, maraming salamat po. And yes, 42 minutes past the hour of 7 and this evening. And ayun, ang dali ng oras. Okay, sa lahat ng mga gustong tumawag. Okay, right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: 8:47 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala. Ayun. Ba't ganun? Ba't parang biglang nawarla si Deji Love? Ayan. Maraming salamat po. Nakakataba ng puso. But thank you. Ang daming nag-text ngayon. Alright, once again, our text line, it's 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Aklan, talaga naman, sobra po. Ayun. And babasahin ko tong mga text na to, ha. Medyo naano pa ako. monitor pa sa anong program kasi 1 hour lang tayo, guys, kaya nahihirapan si akong mag-adjust at kailangan nating intindihin. Okay, and once again, hi nga pala kay Maymay na sobrang in love, and daming text, thank you po. And DJ, unsaon pag move on? Kapoy naman, oy. Ay, may, nako naman, may. And hi sa Tagala, Filipina, kay Joy Joy, Andy. Nga single pa kaayo, ma'am. Unsa di ay ng sparkle? Sparkle? Unsa ng sparkle? I don't know what sparkle. Sparkle? Sparkle? So, hindi ko alam ano yun. Okay, and DJ, okay, and DJ, I'm in love with you, ha ha ha, pa-play ng love, my love is here, and dedicated na ako sa imo, ha? Oh, wow, okay, okay, ha, okay, ha, thank you po, and, oh, yung isang cellphone, di ko na ano, huwag mo nang tumawag, paano ba to? Ayun, ay, hindi ko na silent. Okay, thank you. And padayon tabi. And DJ Love, as lang ko, ayaw kalain, ha, na try na ni mo magkaroon ng sugar daddy or nakipag-sex na ka for money. Ah, naku naman. Ba't ganun yung text mo sa akin, texter? Ikaw talaga. Ba't parang nawawarlasi ako sa text mo na to. Na-try ko na ba magkaroon ng sugar daddy or makipag-sex ng dahil sa pera? Okay kayo. Ay, hindi pa, never. But you know, guys, hindi naman sa nagmamayabang si ako. Ayun. Marami nang nag-o-offer sa akin. Yes! Kahit na mga politiko, mostly, mga politiko. Mga negosyante, but never talaga, God knows. Ayun. Yes, glory to God. But hindi ko, hindi naman sa nagmamalinis ako at hindi ko hinuhusgahan yung mga babaeng nakikipag-sex dahil sa pera. No, wag natin silang husgahan, guys. Dapat natin silang mahalin at ipag-pray, okay? Hindi porket hindi ako nakatry noon, ibig sabihin is that, di ba? So, nasa part ako at sa point na naiintindihan ko sila, okay? So, wag tayong judgmental. Naputay mga baho, naputay mga sikreto nga, walang nahibalaan, di ba? Okay, naunsa naman na si DJ Love. Nawarla ako, ilang oras na lang. At ang dami niyo pang text dito. Good evening, DJ Love, pwede, ano ba to? Ang galing! Kaya talaga ba? Okay, sparkle. Ay, dito ko pa talaga malalaman na yung sparkle na yun. Okay, and naghahanap ng textmate. Pwede ako muna na eh. Okay, sige, isang cellphone number na lang. Okay, isang single mom na maganda at sexy na naghahanap ng, ka-forever. Iyahang cellphone number 0975-0941-988. Again, 0975-0941-988. Alright. And shout out sa terminal, Timog Coop Kawayanan Madaong Kamandag Riders Association. Okay, to Walter, okay. Kinamay? O kinamot? Ano mo kinamot man paggabi? Magkinamot? Ay! Pwede di ay? Okay, sige. And DJ Love, hi to Melinda Anini, nga tigpaminaw di ha, sa Bermudez. Okay, ay, may gabuti na lang na silent ko. Sorry ka, you guys, ha. Wala na tayo igong oras. Ayaw na mo panawag. Sorry ka, I love you. Oo. I-text na lang kay DJ Love ang inyohang gusto na to i-share sa kahanginan, okay? And kahit offline, pwede mo entertain si DJ Love o love ka ayot na mo. And hi nga pala kay Ma'am Joanne once again. Oh, paspaso na to ni, don't worry. And Mino, mi dinis sa Mawa, Blessy Marie, Judy nga gwapa kaayo nga imotera. Did you love sender ho? Naka-relate ko. Ay, as in,
1: you're wrong.
0: Okay, and hi sa lahat ng mga CSU Tagum, sa lahat ng mga kapulisan, kasunduluhan, nakikinig right now. I love you all. And hi to John, na naghahanap ng, ay, pag ka-sex yung hahanapin mo, John, hindi ko ibibigay. Pero kung textmate lang, okay lang yun. Oo, pwede naman. Pero ayokong i-on-air. Okay, another naghihahanap ng textmate, 09936851361. And hi nga pala kay Jovel. Alright, and Lisa. At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Tarragona, Davao Oriental, pa-play naman hanggang dito na lang. DJ na ako'y uyab. And nag-sex me ka isang man gibulag. Ouch! Okay, wala tayo igong oras. And Mundaya family, happy happy listening. I love you all. And hi nga pala kay Rilin, pa-shout out DJ Love ba? Okay. And hi sa boyfriend niya na kasama ngayon, to Ricky. Hala, nag-unsa mo. Ah, ay, ah. Lami kayo. Kay kalami ano, oy.
2: Ay, ah!
0: Ay, kaya talaga ba? Huwag niyo dumihan yun. Sana. Huwag niyo lamang dumihan yung isip ko. Okay, alright. And wala ko igong oras. Time for us to say bye na. And salamat kaayo. Sorry kaayo lang ga. Ugma, asayuhon na to, okay? Ang pag-entertain sa color. And I love you to Joshua. Joshua, alam ko na mahirap talaga yung sitwasyon na ipinagpalit ka sa tomboy. Masakit kasi, 'di ba? Minahal mo siya ng sobra, ibinigay mo lahat-lahat sa kanya. But ayun, 'di ba? Ang daming tanong. Bakit? Bakit sa tomboy pa? Oo. That's why I know hindi yan sa performance. I know ginawa mo lahat ng performance mo, but siguro nasa point lang din siya ng buhay niya, no, na in love siya at wala tayong magagawa doon kapag love na yung tumutulak sa kanya. Move on, Joshua. Marami pang babae. Andito naman si DJ Love. Mamahalin ka forever. Makinig ka lang dyan, okay? And ay nga pala kay, ay, nako talaga, ikaw talaga babae ka. Ay, wait lang. Bakit ang hilig-hilig niyong makipag-ano dyan sa sasakyan? Oh, bakit ba? Exciting ba talaga yan? Talagang, naka-curious na ako.
2: Sa malamig, sa malamig. Sana all.
0: Ang lamig. Alright. So, I love you guys. And, wala na tayong igong oras. And, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ugma na pod. At same time, same station. Nga pala, marami tayong, ay, ano ba to? Daganda ay nakawakap. Sorry, sir. Alright, na-miss ko lang din yung mga kasamahan ko dito. Alright, so maraming salamat. I love you. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And always remember, guys, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong wala nang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Move on at mahalin mo ang sarili mo. I love you. Good night. Mwah. Love is in the air.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Zaton Plus Coffee Mix user atong paminawon.
1: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix. Nimbas ko gahong lawas. Para sa una nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad.

0: ano na akong ulo. Pero karon nga nagsantong plus coffee mix nako. Astang yahaya sang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni.
1: Diba, makaingon jud mo.
0: Anga, oy.
1: Wala jong similuya, oy.
2: Zanthone Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Sister
3: Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
4: Sister Pace. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pace.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Nisog kayo si Papang mga higala sa iyang kanta, oy. Grabe ka, ayo ka na ma-feel na ko ang iyang puanggid siya. Kanang nisog siya, ano? Paminawan niyo sa intro pa lang sa iyang kanta, mura grabe na kayo ang... grabe na kayo ang paghimo niya o ganang... Ano ito? Ganang sa gitara, gani? Limot, magpuana, oy. Basta. Sige, Ingwan.
1: Ako damhang mausap ang mga sad mo.
0: Magbuot di ay mausap, manggay ng tiyangaw. Kita pa.
1: Mahalon mo ako samtang nahilayo.
0: Uy, mga higala, nagyaw-yaw naman tadiriwa pa mo dito magpaila-ila, no? Maayong gabi, kalinyong tanay. Ako ang inyuhang Kuya Helen. Wala ba yapak-pak diha nga atong dawatan? Wala ba? Ayan, naman di abin ako guha, no? Well, maayong gabi, kaninyong tanan, mga pariente. Sulod sa usa ka dekada, mga pariente. Ay, nag-uba na sab kita, ha? Wala mo ma-shock, di ha? Wala mo matingala, di ha? Wala mo matingala, nga karon kita nag-uba. Boy na mga higala, first time na to karong gabi una.
1: Oh,
0: na virginan kita karong gabi una. Sa atong programa.
1: Kinsa siyang anog, nganong nag-luib ka.
0: Bitaw eh. O ba ni ko ninyo mga higala hangtod o niyan tungang gabi eh.
1: Bakalako.
0: Kaya makigduyo ko ninyo. Mauban ay nindot nga mga awit.
1: Nga wala ko.
0: Siyempre, ang inyong mga patimbaya di ha, kung asa mo dapita karon. Alaminaw din ni atong nasod sa Pilipinas nga wanay pag-asa char. Tinood man! Asa mo di ay?
1: Pagkasakit hando mo ang kagahapon ta.
0: Why na mga higala ha? Mag-enjoy sa tas sa mga musika nga atong idalit kaninyo ni Matak na ha? Kaya uban siguro maupay paghumanog kaon. Uban na pa sa ilang mga trabaho.
1: Kamingaw ang iha.
0: Sagad na sa mga sakyanan, mga driver sa taxi nga naminaw ka doon. Olga, tanang mga malalang mananap na naminaw karon, maayong gabi ninyo. Basta nindot ng mga awit atong idalit ninyo tanan, kutob sa itong mahibawan ha. Atong ihalad ka ninyo ni mga awita.
1: Maoy gibalos mo sa akong paghilayo.
0: Dinisaman dapat karon ga uwan-uwan mga pinalangga. Yes, sa kuso kayong uwan-uwan diri karon. So nindot ka ayo karon iinom og kape. Uy,
1: sa syanga.
0: Ah, sa muka po din yung kanta singgit. Sakit po ba ya sa dalunggan? Ano ito sa mga kanta ng mga kulang kaibakul? Sama ani. Si Kuya Helen di ay ni.

Oh, hi. Nice ka. Ayaw paminawon ng aning klase ng mga kanta, mga pariente, no? Pero, kana lang, maglisod lang tag sabot, no? Pero, in fairness,

na nato ni karon sa pagtimbaya ning ato ang programa. Atong unang timbayaon, ha? Ang uban usahay magtimbaya kay kuan man kanang find your height. Kanang pat, kung kita mo pinaka pinakataas maoy timbayaon paingon sa mubo. Karon padagko ay nigtiyan. Kung kinsay da kog tiyan, may atong unahong timbayaon. Siyempre, may lain pa. Oh, kundi si Benji Talisik. Oh, kana si Benji, no? Aje, kumusta naman ka, G? Kumusta naman ka karon sa imuhay nga? Kinabuhi. Kusog yan pong kamuhagok, G? Oh, kusog lang gihapon. Basta ligon og lawas, G. Kusog yan pong namuhagok, di ba? I'm going under in this time, my feet is no one to turn to. Why, hi? Kung kinsa pa man diha, di sa kumuhatag uga, kuan ron, uy, di sa kumuhatag uga ng text line, kaya ako abiyan yung personal number, mga ayaw niya muna ko uglod na nabuang na gid ni. Ay, kabalubiya ka nga. Basta makaibaw sila nga bayot ang ilang kachat. Ay, dayon, tamas-tamasan dahil pangayuan na yung load. Nakita po at nga, dagunun kay tagpugos. Magkahatag na yung load dahil na balibayinti na kalooy. Pwerte looya gid nato, no? Puho na lang kumuhatag o kuan ha, o ako ang cellphone number. Pero kung doon ay nag-chat diha sa ilang mga text lines sa nagkalain-lain ng estasyon, kaya siyempre madunggan, biya tanong, dinis Kabisayan. Madunggan na dinis Kabisayan, oy. Labi na dinis Cebu. Kung sa'yo dungog, pwerte dunguga. O, dunggan kay Tadiri. Dinis sa Gihulungan. Maingon man dinis sa San Carlos. Oy, naraba ko'y daghan, biya kong parinti dinis San Carlos. Oy, ulawa anin San Carlos. Eh. Ibawan naging ko nila, anak ko sa kong papa niya, bayo. Na. Din ni San Carlos. Itong lugar sa kong papa din hindi pita kang Iro man to, laina po nga na ning lugar sa kong papa. Oy, kang Iro din sa may sining lugar diri sa may bukid sa susunod ng San Carlos. Oy. Tubuso ba na sa na? Ang buhat na lang mo ning lugar na di dili na angay na kong kwan. Oy, hinumduman. Oy, da. Bukid kaayo. Imagine niyo na mga pariente nga ang mga bato diha sa lugar sa kong papa kay dagkupas bay. Oh, alam mo kita anak nga ang mga bato dagkupas bay mga pariente. Dito gibangagan na lang tayo ng bato niya diha mo na muyon tukutukod pa magbalay. Naunsa man yung mga tao diha hina mga gas. Okay. Pangalan ng papa ako tong timan-an bi pangutan ako sa kong papa tulog naman ron basta mga tigulang kay sayo kay matuog no ana siguro na ka ng mga healthy good kaya mga tiguang food nga dili healthy may dugay pud matuog wala kamo no samtang bata pa mo ano na inom jud mo og Santon Plus kanang Santon Plus ha. Ay, di na ako kayo mag-explain anong Santon Plus. Dugay na natin sa itong market. Mauni ang maghatag yung kaligon sa inyong panglawas. Nga, dili mo dali-dali takbuyan o sakit. Labi na lang na yung mga tao diha nga, usog kayo ma-high blood. Ngayon ba, usahay, dili mo inom o mga ing-aning food supplement. Kaya matod pa kuno, ako no'y gibati. Unsay way gibati, uso na din sa Pilipinas. Nga, bisagwa kay kwarta, hilantanon gihapon ka. Uso na diri. So, bisag wa kay gibati, ala inom. Santon Plus. Mapalit man na sa mga butika o mga pharmacy good ang Santon Plus. Unsa dai ka? Beautiful girls all over the world.

0: Ibilin Anas, ga New Corelia, Del Pilar, New Corelia, 69.
1: Mili pa ka magkape?
0: Saan plus, kopi mix pa ka, katilaw naman ko. May yung tulog, normal yung ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa, kanang lami sa plaza yun. Ako yung nagituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungo na pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon kopi mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato pa kundi sini ang lawan.
2: Nagapin na ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang man.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Drew. Gusto kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Balikan Nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Love is in the air, music everywhere.

mahere gini mga kanta sa mga tigulang, no? Kay kwan kayo ba? Dulot kay sa panuhot. Pero in fairness, ha, nindot paminawon. Oh, di ba mo ni ang pinakabagong programa sa XFM? Kini atong programang Handusanan sa Kagulanan. Sa karon di sa tamang basag suwat, ha? May bag-o pagod na nagsugod, karo pagkaning gabi una, manugo na dayon mo. Ay, mga sunod adlaw na. Sa tamina lang sa mo, enjoy-enjoy lang sa kanta.

Imbitaw, no? Imbitaw. Ano man ni Bi? Ato ni pangutano ng atong mga higala? At ang mga naminaw na to karon. Nga naman nga, uso man ron ang pislang uoy? Mao magyapon ni epekto sa gitawag ni Lag Haze? Haze Sky? Ano bang abog nga naa sa hangin? Kami manggod din sa among location, dool manggod ni sa Indonesia, dapit. Murag dool ra kayo tong, di ba, nagsunog ang Indonesia? Naabot diri ang aso. Kana nasa babaw ba? Kabay, iba mo amo mga ang kanang adlaw na mo diri mahapon kay red kaayo. So, delikado po yun yung haze, no? Kay kung doon na kay sakit nga asthma, di ka kaginhawa. Pero kung mag-atiman lang ka sa imo ang kaugalingon, kanang maligo lang yun, kapirmi ka dadla unta, G. Mawara siguro ng abog, oy. Kanapita usahay ka ng mga construction worker, kay inom ko na sila tuba. Inom sila tuba kay para mawa kuno ang kinini ang semento nga na silang baga. Ha? Semento na silang baga? Ikaw gana, ambot lang. Tingana lang ta. Kasi ga, may mo naka-istatwa siguro ang hingayuna, no? Oh, ha? Pero, kanunay lang yun ka nga mag-atiman sa tong lawas. Inom og Santon Plus Capsule. Yes, that's right, ang Santon Plus Capsule, no? Naaram na sa mga butika o mga pharmacy, mapalitra na ninyo. Kaya kining Santon Plus Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Notado na ni, nga makatabang ka ninyo. Mag-regulate sa inyong blood sugar, blood pressure. Labaw sa tanan kung doon na mo yung mga bukol-bukol. Mawagtang na. Okay ni mapalit sa mga butika o mga pharmacy. Ang pangalan, Santon Plus Herbal Capsule. Walay laing sumpay ha. Dili sumpayan o bisag unsa. Maura na yung an, Santon Plus Herbal Capsule. Nala, enjoy lang mo sa mga kanta. Kay nag-prepare lagi ko kanta din nga ganahan mo. So, I hope nga dili sa mo matulog rung kay tingurong pabiyarong orasa ay. Ayaw sa mong katulog ha. Magpadayang patag kanta. Wala tulugay ni. Ayahay kay mo diyan. Ako din magsigi ko din gyaw-gyaw. Wala tulugay ha.

0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Cess the Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamit siya. Wala pag yun nitukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibalik ta mga higala. Mabalik manggaya ng mga nangutang. Nawa mamayad, kita pa. Balik ta oy, kinaminaw si Joel Salmorin karon dinis may bayawan. Bayot! Paminaw diha ha, samtang nagdula-dula

Na mahanaw ra na uy. Labi na kasi kanaw ng short drama nga moral bag dunay kwarta gibayad. Sige ra tanaw ng free.

mura bitaw ka ng mura gyud kay gipakaubos na gyud nimo ang imong kaugalingon ba. Kasaway jud ko ani. Nga grabing tumang gyud kayong pagpaubos bitaw. Kay akong na-realize jud nga dapat jud magpaubos kay ang lami na sa ubos. Bitaw.

kay kung abuton to sa iyahang kuan ka kabutan. Uy, manghatag og cellphone. Uy, ay, grabe to si Boss Doy. Kuyaw ka ito, kuyaw to, mas kuyaw pa to sa Bagyong Undoy. Pangitaanan nyo iyahang Facebook nga nang ngandya nga Boss Doy. Ay magsige na siya live diha, magsige og pataya. Unsa ba imo ha Boss Doy? Unsa imo ka nang lasto na imo ha? Bawal ba yan na? Illegal na. Oh, asa? Mga higala, madunggan kita sa Visayas o Mindanao, sa Kabisayan o Mindanao di ay, no? Madunggan kita din sa Cebu City, labi din yung mga driver nga naminaw karon. Kumusta man? Daghan na ba o kita? Lisod ba yung panginabuhi ro, no? Ambot na lang natin ako nga nung lisod na kayong kinabuhi ro, no? Pero kung ano may kwarta, kituan na naman tanan sa mga congressman. Ay, noon sa. Matuwa mga pichi-pichi na malay na hibilin sa tuwa. Uy! Ayaw mo kawala sa paglaom, ha? Kaya kita mga Pilipino, anad biya kay taning inganing nga style sa kinabuhi. Kaon biya, tapirmi ka muting kahoy, no? Nga way reklamuhay. Bueno, mga pariente, sa wala makailan ako, magpaila ko ninyo, ako di ay si Kuya Helen. Ang inyong makauban, sugod karong gabi una. Hangtod sa hangtod. Oy, gikan sa alas 8 sa gabi, hangtod kita alas 11. Unya, sa sunod yung mga adlaw, magbat-bat kitag suwat tampo, magbasa kitag suwat. Kana mga suwat nga kapupuan ninyo o mga pagtulunan ba? Dili na mga suwat nga parihaan ng mga short drama sa Facebook nga libre nga way ayo kung asa to ganahan ta mapay bitinon pud ta. Mami nang uban diha nga 300 nga pwede ra nilang pwede sila mo subscribe. Ay. Ang uban diha mananaw na lang sa mga libre nasa Dailymotion, nasa TikTok. Haluuya pud oy. So, magsugod tagbasa ugma, magsugod na siguro tagbasa ugma, no? Sa mga suwat. So, ayaw mo kaguol. Na padayon lang yamol mo sa pagbilar sama nako katong naay mga trabaho di gabilar permi. Yan ha. Oy Benje, talisik, ayaw sa sige katulog diha. Dong kay bao biya ka dong no ating urom parong orasa sayo pa kaay urumon gani tagsa. Ay, sa ikatug, di anong saan yung bataan niyo. Ay, maglago, tabadayon ko ni Mabinje, ha?

0: Rich the Page.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium T3, ang bago!
6: Mahilig ko sa sports, mga termi kong nagpapag-audition sa akong lawas ang ginakonsider ang pag-take of Premium D3 kada adlaw ako sa Jason. Alamat.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ah yes, ang XFM kay nationwide. Pero kita, narata diri oy, besides Mindanao rani oy. Pero okay gihapon. Kay mga Bisaya man, nga nay paboritong kanta nila oh. Birahikol.
1: We

Hala, oy, kanindot kayo. Na carried away ko sa kanta, oy, Pista Noga. Ay, nako, mga carried away maning songs, oy. Mga higala ko, mga naminaw karon diha sa inyo mga trabaho. Siyempre, inubanan na ito mga amigo na ito mga gwardiya. Mga matipuno na ito mga gwardiya din sa Cebu City. Og ang kaubanan na ito nga tagbantay og mga elepante din sa Negros. Maayong gabi ninyo. Ingon man ako nga mahigala karon nga nanilihig og kwarta din dapita sa may Davao City. Maayong gabi usab, no? O, katong mga mananagat nga higala na to di sa Jensan. Naminaw gihapon ka mo. Siyempre! Dinhisab sa Bukidnon. Maayong gabi. Kumusta naman ato mga gutang diha, no? Sa Bukidnon, ha? Kumusta ato mga gutang? Si Kuya Helen, ang inyong kauban karon, nag-enjoy-enjoy mo sa mga nindot nga musika, pero don't you worry, kaya atong musika nga atong i-play, ato siguraduhon nga ganahan ka. Kanang dili ka makatubang, magpula na lang imong mata. Kani atong awit karon, hatod kaninyo, wala lang kundili sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala lang sumpay ang

pagbakwa mo diha, pag ready mo diha og Santon Gold Coffee Mix sa inyong mga bay. Palit mo pagkaugma aron nga ngani ba nagtrabaho bitaw ka? Nagtrabaho ka, isip gwardiya, di ka katugon. Drive ka, di ka dukaon. Mao na importante kaayo. Ni driver mo jeep or karon bus, kay syempre gabii naman. Ana to buhaton. Siyempre, katumatog. Eh, di ba ito minograduo, no? O, katumatog, eh? Huwag man natin mga tagkwarta, oy. Eh, sarado naman po ng GCash ron. Sarado naman silingan. Pero mga tagkwarta, huwag GCash. Kahit mama, nagpasiuna sa itong programa, di mga tagkwarta, huwag ma. Abi nila, huwag tagkwarta, che.

0: Pumunta ako dahil para bumili ng mga yung COVID na binibili. Ah, okay na rin. Oh. Hindi na ako ganun nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga gamot.
1: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mopanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Sister
2: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Ano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.

Nangatog naman siguro ni mga taga-bukid ron, oy. Natulog na siguro ni mga taga-bukid kay siyempre ugma baya magkuan pa. Magtugway pagbaka. So kana ingana ang atong kuan, ingana ang atong sitwasyon.

0: kanta na unta ko, maulaw man ko aning ako mga kaila karon diri oy. Kay gusto ko mo kanta, unya bati man tagdingog. Salamat ako ding timbayaon ang ako mga friends sa Picas Purgatorio, mga higala. Akong usa-usahon sila sa pag kwan ha? Usa-usahon ako sila sa pag-mention. Mga Bisaya sa din sila, kini si Aphrodite, kini si Idolize, unya kini si, kisa man si O.O. Sigurado, tiguwang na ni ba? I think, mga 20 years na ni Shadery. Classmate. Kato inyo, amigo si Paro, happy tabi at tumamatay, kay gidong gabi ato na ako. Ito ay gabi na kaayo karon din sa Pilipinas kung asa man mo dapita pero kung naaraman mo diya sa Cebu sigurado dugay man kayo mga tug ni mga taga Cebu oy kaya ang uban na ni manguot pa man ang mga taga probinsya sama din sa Gihulngan kanang Davao region kay probinsya man po na nangatog na siguro mga tao oy bro ganina ra ko gaingon nga ting orom ba irong orasa oy dapat dilis ka mga tulog mga tao oy ay maabot naman si Paro masakpan ako ano na ta sa tong sunod nga music para ninyong tanan ha sa tanang mga igat nga naminaw karon.
1: Mag-bago ang lahat.

Maida, ato ni palungon ning kanta. Ay, wampun tayo matiti aning aning kasing kanta. Aside, makatulog ta. Mga ato lang, mahinumduman ang mga kagahapon, mga ex, mahinumduman. May rabag nagdato silag suwerte nato, dangan rabag gidato na. Ay, nako, ang buhat na iba. Kasagaran sa mga babae, no? Kay ganahan, jud kayo, uting kayon, kining mga kugan sa kagahapon. Anang ganahan sila, makarong gumakanta nga sama ani. Anang mga kanta nga may makapasakit nila, maghilak-hilak dayon. Diba? Pero in fairness ha, ang singer ani tungod kay nabigo, naniwang baya. Di naman di ay kinanglan ang pickleball oy para magniwang. Kinanglan, kwan naman di ay? Pasakit-sakit naman di ay oy. Oh, by the way, unsay oras niya sa inyo karon oy? Kay lahi bitag oras ay. Kay basta ang atong oras diri karon maura pod ni gahapon. Balik-balik, rabi aning uras, no? Sa di patang papadayon, ha? Timbayao na to. Dali si Berto diri. Uy, Berto! Kumusta naman ka, Berto? Ay, ina nga wala kay arthritis, Berto. 17 na kakatuig, aning imong trabaho. Uy, ayaw ko kilala, ha? Ako, asigurado ko, no? Wagin mo na nga minyo. Kaya kung nangamin niyo mo, wamanggin mo dira. Kinsa man ninyo karon ang nagpatulfo. Basig na yung nagpatulfo ninyo niya. Wala may kailadayon. Uy, mga higala ug mga adlawa, magsugod na tagbasa sa atong suwat ng gipadadinhin sa atong tulumanon, ha? Kay karon siyempre, mapamay atong pagkuan, mapamay ato ang paghasmag yun ani atong tuluman nun. So di pa kain ulaw pa kaayo eh. Bawa maulawan biya at pagtano. O gini ato intro dayon o. Ugma o. Ado na kabay suliran nga nagumon sa imong galamhan? Nga dili nimong mapasan nga ikaw ra? Ipapasan sa uban. Ah, siyempre, inyong kauban Kuya Helen gihapon sa kahanginan. Madunggan ta ha, dinhi sa Cebu, sa Negros, dinhi sa Mindanao, dinhi sa Pagadian City, maayong gabi ininyo, tulog naman siguro mo kay bukid baya ning inyo. Ah, pero dilipuntanan siguro kay naapoy mga tano diha, no, na yung mga kafgo. Ay mga CVO nga nagapaminaw karon. Bantay mo, ayaw mo kumpiyansa sa luyo. Ana gid akong tambag ninyo. Nay nangutan na DJ, asa ka mapaminawan? Bungol ka, naminaw ka karon ako nya human kwan. Hello. Oy ato di aing timbayaw na mga ungo ug mga wakwak nga naminaw karon mga diliingon nato. Naminaw po sila karon kaya siyempre gabi na baya. Kundili ungo ang maminaw ron. Unsa pa man. Beto bag. Kundili ungo. Doon na ba mo'y mga problema diha? Ipadana dinhi sa ato ang tuluman nun, no? Kaya ato ng tagaanog pagtagad. Ato ng dramahon. Aron nga kapuupuan pod og mga istorya sa uban nga mga batan-on. Ato din yung timbayaon po ang mga naginom-inom karong mga orasa. O kito mga high pa karon, no? Sigurado di pa manggid mo katuog diyan, no? Undang na mo, oy. Undang na mo. Ibiya na maayo sa health ng ingana. Well, padayon ta sa ato mga nindot kayong musika. Lahi mga nato istasyon mga igala, kaya musika diri grabe kayo, no? Agay, lami apod ani, oy. May imagine man ako, murag lunay kandila nga itom, oh. Oh my. Ang usa ka babae, naghiga niya, nagbistig pura-pura. Niya pula kay Ignabil. Ay! Ay! Padayon! Ay!

Ay, nako, bati apo daning kanta, oy, murag ma-impluensyahan man sa taani nga mugdumot. Kabantay mo, muingon siya nga pantiman i kay dunay ilubong unsa to? Matuduan man po ta og brutal ani nga panguna-huna aning kantaha, oy. Bati kaayo ni Areko. Bati kaayo ni nga kuan, oy. Higala, naminaw mo sa XFM Nationwide. Ako gyapon ang inyuhang kaubang karong gabi una, si Kuya Helen. Usbo na ko, mga higala. Ugma, mga hatag-tag kwarta kay kapoy kay sigig silig o kwarta diri sa bahay. Uy! Mga hatag-tag Gcash, ugma. Sugda na to, no, para dili ulaw kaayo. Sugda na to sa 20 pesos o sa ang Gcash, no? Gcash na to 20 pesos. Paingon ta, pasaka ta, pasaka. Hangtod nga, usa kalibo, ano? Mga ayaw po ta sa to mga sponsor. Naman tayo mga sponsor nga tighatag, mga hatag, mga inislaan yung mga virtual gift nga wa ni Pulos, di na to ni Makaon. Pangayuan ta ni mga abroad, good. Pangayuan na to ni si Aliti. Sabi, mga ngalanan ni, unsa man ni, tago-tago ni. Anong lisod man ni kay Bulgar si Ilitia. Boss, maayong gabi po ni mo diha, boss. Unya si Apro o si Idol. Anong uban din ang natulog? Dili ta na pansino le. Abi pa lang makamata na kita pa inung dan. No. Unya, dili sab ko makahatag og text line. Kung gusto niyo mo text karon kay syempre personal number nako sama sa kung giingon personal number man ni nako. Nya kining nambira na pud ni Gcash basi niya kawaton ba. Lanog daw ta kaayo karon sa Canada. Saba diha, uy. Lanog sa Canada nga naara ko diri naabot ta diha. Maulaw ta diha sa mga Indian, mga Indiano ra ba na puyo ng Canada. Ako pero may makita ang kanang naay gakalo og murag kanang kuan. Pinutos. Unsan man di mga taga Canada, nagtuo man ko sa mga taga Canada nga mga puti ni sila. First time ko no ni adto kog LA. Ang ako expectation na ako sa aeroplano nga dagan yung mga puti. Pag-abot ako noon sa amin, pag-abot na dunggo na kong LA nga, ang mga tao halos man talagang mga insik. Mura mong ibalik o China. Nga, ang mga tao mga insik. Na yung mga, basta mga Pilipino ramang kayugnaw. May ilahan man yung mga Pilipino no, kaya lisngag o ilong dayon. Anong dahil na. Nga, sa Canada, puro po mga Indiano. Sa ilong naman ginamay balaan, bisag unsaon pa sa Pilipino sa pagpataas og ilong. May bawaan gyapon, kaya nataas kag ilong, mupikot man imong mata, kaya mabinat man tong panit sa kilid sa mata. Mura na inoog kag si Pujiko og naong. Ay, ambo. Pero gwapa ang Pilipina. Ay. Sige lang guna, good, okay raman ang magpataas o gilong, bisag dili tataas o gilong, pero dapat nakahibaw sa dagagun sa imong itubag sa imong anak puhon, kaya maingin mo, ma, taas lagi kagilong, niya, uman, ako dili, gi-adapt man siguro ko, ah!

bigakon po si katawa diri. Bueno, mga pariente, mga kaparintihan ko, ayaw ka mong kalimot ha, sa inyuhang maayong panglawas, importante yun, no? Nga maayo atong panglawas kay unsaon man na, naka sa Canada, boss, naka sa Canada, maayo imong kaugmaon. Unyag dili ka maugmaan, unsaon man na nato. Importante nga, nakay kaugmaon, maugmaan pud ka, so imong buhaton, ang imong panglawas, imong atimanon, tumar og Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule na ay mangustin, na ay moringa, dagan-dagan og mga ingredients para ana, no? Ah, sige, palit og kunay, sige, libre example. Ah, mamalit mangay ka na mga gift-gift diha nga wala pulos. Human mangayo ka. Panahon, pasagdan ko ikaw nga magbuho. Na sample diri tag 1000. Bueno, mga pariente, dugang pang-awit alang kaninyo. Di sa ta magtapos. Uy, huwato na to ang brand out nga mapalong tayo at mahuhuman ani atong programa to o makaana. Ay, dali lang. Dili man imaw na itong kanta nga gisabutan. Asa naman itong kanta nga kong paborito na unsa man

Yeah, sa Tibok Pilipinas, may gala. Mauna yung pinakabagong istasyon, ang XM Philippines. Madunggan ta sa nagkalain-lain nga dapit sa Tibok Pilipinas. Madunggan ta basta doon na lang mo'y radyo. Ay, kanahan po niyong makadungog ka niyo. Kahit radyo mo rin. Lain na kayo mga higala, no? Sorry kayo ha, karong mga takna, adili mo makadungog og inyong mga paboritong kanta, inyong mga requested song. Tungod kay, dili pa ko makadawat sa inyong mga text, no? Pasensya, gud kayo mo. Ako na gud ang mga yuog pasaylo ninyong tanan, ha? So, ugma na lang gud, magpalit sa kog simpak. Lain ba ng Pilipinas, no? Kaya di ka kapalit og simpak kung kanang ikaw... Nanabitawang kinanglan pa man imong naong ni imo pa mang registered mga ingana gid klase nga mga pamaagi good okay so ugma ng adlawa karon para ito sa itong mga awit ni ang kantagikan sa militar aw oh, militar naman MLTRDI samo kisa may nagsuwat po daning MLTR nga pagbasa ni militar man

0: Duprain.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis Duprain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis Duprain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis Duprain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis Duprain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika. Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ayaw mo pagsigi ginuktok diya ha, makabuang baya na. Kantara ni, ayaw mo pa da kay kantara ni. Munay sigurado, isure ta mo diya ang kantara ni atong gimo di. Mga lingaw-lingaw rin niya ito ah. Mga kanta, mga... Karago mga nostalgic. Dili pwede nga ang uban niya matulala, ginuktok. Makabuang na, promise. So, lingaw-lingaw na, i-smile. Of a perfect Christmas. Makahinumdum ka ba sa imong mga kaagi tungod aning mga kanta, ha? Beta, morning panahon na, bugnaw kaayo, no? Bugnaw, kaya nga, no? Gabulag mo, maong bugnaw. Mao. Ana, mana, basta... Basta nang dili na gani kayo kabarug. Anang lubot na lang mag-abot niya. Bugnaw pa, Jud. Ay, nako. Kanang lubot na lang mag-abot ba? May lang sa primero. Kadugayan, mura na magsuon. Ang laoy. Dili ka ta, ma. Buyagan aning gabiing dako makikita gakatawa aning kita-kita ra. No? Lair ba ng Pilipinas kay dagang kayo kuan. No? Sparkling lights all over. Ah, aba balik ta sa timbaya be, wala man koy laing timbayaon. Kinira gyud ako nakita kay siyempre wala pa man ko nakitang mga chat. O timbayaon ta ni, magbalik-balik tag timbayaan ni si Aro di ta mapul-an ani no. Ah, una-una to. Kinsa ba tagiya ni si Ili ba ni? Ilitya Aili. Of a better. Ania si Boss, hello Boss. Siyempre ang mapinanggaon si nga. Uy. Ayaw ko ninyo tagaig abbreviation B kay. Ayaw ko ninyo tagaig mga alias nga dili mao kay pangit kay paminawon sa radyo. Nabi ako radyo live bay ako daghang istasyon. Hello ni Maria, ug ni Apple, si Joe. Sa mga uban? Ay, ayaw ko nyo tagayog mga... Ay. Si Armel. Arn. Mabari si Arn, katong wig ang buhok niya. Lingin kayo ga sunglass o eyeglass. Lahit siguro nina. So maayong gabi ninyo unsa mga oras sa manaminaw karon. Minumdum pa ko sa una no, way back mga pila ka tuig sa una mag live sa mga higala sa radyo, mga 6,000 kabuok ang magtanaw sa Facebook. Niabot ang panahon nga giusab ni Mark Zuckerberg nga ang tanang mga kanta sa Facebook iyaha ng unsa na bawalan na niya, makabayad na ta anak gut ay nawagtang to mga tao sa isme.

Lambot, asa tong uban? Sayang po kayo. Sayang kayo. But anyway, pala ito sa mga nindot kanta. Dili ta mo kuwangan sa kanta rong gabi una. Nindot atong mga kanta nga i-play alang ninyo. Para nga dili pod. Dili sayang ang inyong pagbilar uban ako. Ang nagkanta ni mga higala, si Richard Poon, ang bana ni Maricar. Sa wala na kaila ni Maricar, wala ko ilabot ninyo eh. Basta si Maricar, good ka to, good ka.

Hala, no, gabi ini man di kain dako di ay. Uy, nga no, mani, kalit ramang kaayo. Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Magpadayon na ato mga nindot ng musika. Ugma, sama sa kong gisaad. Birada ta, ugma, birada ta. Ugmang adlawa. Sa karon, nindot o sa mga kanilang.

Ong anak, ano pang patulog, what? Pero katong dili makatulog, oh, naatoy mga nindot kayong mga kantang ilang bation karong gabi una, okay? Paalam ninyo, dagang salamat kamo na minaw ni ining inyong paboritong istasyon, ang XFM Philippines.

0: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.

0: Kapitan Lodi.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Kusog kayo mudagan ang mga motor.
1: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May Mangosteen, Vitamin D3, at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May Mangosteen, Chia Seeds, Turmeric, Moringa, Glutathione, at Collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May Mangosteen, Malunggay, at Soya Bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May Mangosteen at Malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sola, pirmi ko biya no guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mo biya. Ay, tempa. O, di ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, mga katropa, alas 4:35.
2: Express Pasada.
1: Makadyot. Ang ako ang mga higala. Diri una kita, mga katropa.

0: Suntok mga ugangan!
1: Dalawa,
2: bangas ka!
1: Apat, lima, anim, pito, walo!
0: Sipa mga pungkul!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pilipinas, alright?
2: Ania na
1: ang atuang Exciting Pilipinas!
3: Thank you! Buhi pala niya po ang mga fans, diri mga katropa.
4: Atong pagpakan!
3: Kumusta naman kang eh?
5: Makmak mo mga kalingan!
3: Yan, yan ang yun. Ang ato ang mga katropang gikahinaman sa kanginan. Bisa pa man tuod nga nag-ulan-ulan. Aniya pala mang gyapong kita na padayon nga nagabangutan. Apan ang ato ang mga kasilinganan. Sayo kayo nga nag-augmad silahang mga umahan. Good morning mga people, mga my friends. Niya na punta magaliving-loving ato mga misis o mga mister karoon mga katropa. While lying yun na huna ang ilahang pangkonsumo karong adlawa. Apan ang katong mga mahiligon o pickleball. Nadunggan ako mga katropa, nga doon na ako na nagbulag na noon mga katropa, kung nadiskubrihan ko na ilang mga aura. Kaya yun mo, pagkumpiyansa. Labi na itong kusugmukimbot mga katropa, din ha, madiskubrihan ang mister nga purbida mo diyan magkakiay o gilabihan. Grabe mga kapanakod, mga katropa, kini mga igagaw, mga parente ni Vice, ganda. Daghan ka na to karon mga katropa, ang mga macho guapito mga. Pero mga katropa, landay inigabot. Sa mga parihan ako og panagway, mukalit lag ka landay. Nasa ka man kong
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Hoy, welcome mga people, mga my friends. Kumusta mga yabag kita, mga amigos, y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, at mga kalumon o mga kaluman sa matag lugar o probinsya sa rin. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o kutubugas sa maabuti itong pagsibyo sa kapanginahot nga kanon na kita buligan sa grasya sa itong labaw magagagahong. Yatod nga Safe and Sound sa Matagusaga Destinasyon. Pasod gawas itong Dak Bayan sa Durian. Mga katropa, ito sa Siron. Una kita magkapangapi, kapi. Karong mga oras sa mga katropa. Ito sa Siron, nga tuhang lakad sa itong panahon.
6: Weather Update.
3: Ang ito ang lakad sa panahon mga katropa. Kaya wala nagbaktas, naglakat-lakat lamang kini. Karong adlaw nga Martes, alas 5 sa buntag mga katropa, ang ato ang masinatian. Doon ay mga pagtutaligsik. Unya ang ato ang kainiton, ang nagrinagadula mga katropa sa 32 degrees Celsius. O ang pinakabugnaw nasa 25 degrees Celsius. Ang precipitation mga katropa nakrin sa 75%. Ang humidity, grabe kaigang! Bisag at totaligsik mga katropa, 73% na humid ang atuang bation sa palibot. O niya ang haguro sa hangin na nakini sa 5 km per hour mga katropa. Ugma, Miyerkules, 31 degrees Celsius, medyo bugnaw-bugnaw na mamani lakat sa panahon kaniadtong 1993 sa kuha mga katropang pagsugod sa broadcast. Grabe na po na 1993. Mo po may pagkatao ni Royce, ana. Tuwiga ganyan ka, Royce? Ha? 1990s, no? Mga bataa pa din nila, no? Pwede rin mo ka experience unsa ka anindot ang katong 1970s ug 1980s. 1970s puwerte kanindot ang mga tao, puwerteng butana. Muamin sa lulo ug lula. Unya mga yung katahuran sa mga silingan labinag magsugat dina sa baktas-baktas sa kadalanan. Ngit-ngit pa kayo ang palibot, labi na din ha sa inyo hang sook-sook, wa pagyoy suga ang puste. Muna nga magsulo pa may kaniad to mga higala, mga pare. magdala og kana ganing lukay mga katropa nga imuha ganing ibugkos niya tapos imuha kini mga katropa nga anang baatan pagmayo niya tumoy sa lukay mo imo ang imuang sulo. O niya mga katropa kung wa kay sulo flashlight kato mga dato-dato sa mga katropa doon ay flashlight ato mga pobre-pobre magdaag sulo kaning kuan yun lukay. O niya pag makasugat ka mga kagatahuran nidili mo tumbag wak-wak na wak-wak wak-wak matod nila ang wak-wak ng Radyo Taon mga katropa sa itong kiliran. Una nga itong lakad sa panahon mga katropa, karong mga oras sa magbantay-bantay mo, kaya basin mo bunok ang pagulaan, pero talisik lamang kini. Ano na po yung mga pagkulog o pagkidlat mga katropa. Ito ang weather update, pabago-bago talaga ang lating lakad sa panahon.
6: Weather update!
3: Alright, tataon mga katropa sa mga balita o impormasyon at pagkasawahan sa itong pag-welcome din sa ito ang panaglawig sa kanginan sa Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Dili makompleto ang Exciting Pilipinas o dili kini exciting paminahon mga katropa kung wala kini ito ang kape. Kini ako ang kape karon nga ginatimpla kanunay mga katropa mo kini ito ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, aduna kini mangustin, malunggay leaves o uga soya bean, Santon Plus Coffee Mix. Moni kini ingon mga katropa, kapi na tambal pa. Igop be. Balag matukan basta kay nanam. Thank you Lord, thank you. Thank you Lord sa imong paghatag kanamo og lainapod nga adlaw opportunity. Kabalo ba mga katropa? Every day, every morning, every time na mumata ka before ka mubangon mga katropa, kana kaning showing of gratitude to our life giver. Kinsa man ito ang life giver? Siyempre, ang atong labaw magagagaho mga katropa kay kung wala siya, wala usab kita'y klaro. Kung wala siya naghatag nato og panalangin ambot og unsa na lang ka kini ato ang dangatan mga higala mga pare ko. Labi na kini ato ang panahon karon mga katropa nga mura bag wag yun ni ayo. Una nga every now and then mga katropa do na tayo mga pagpangaliya magpasalamat ta sa tuang labaw magagagahom. Lord, thank you so much. Ngayon mo kaming gitagaan o ganang duga na pod nga kudlit o badlis sa muang hinawaman nga kinabuhi nining kalibutan. Bisa pa man tuod nga nagagusbat kini nga kalibutan. Ana ikaw o amahan nga nagahatag ka na mo o pagprotektang hilabihan. Ngayon mo kaming gipanalanginan. Ilabi na katong mga kaanakan nga mapasalamaton sa imong balaan nga tiilan. Mga katropa, oo, di ba? So, kinahanglan, first things first, in the morning, mag-pray ka. Mingon ka nga, Ginoo, salamat nga imo kong gitagaan og kusog, gitagaan minimo another day, another na po nga magkauban kami sa mua po nga mga higala, so on, bisag wala kami nagkitanay, pero klaro kayo, mga higala, mga bay, nga niya sila nagapaminawan sa 89.1, ikaw magapanalangin o magabubuog ka ng mga grasya. Ato ang mga suki, di ba minaw karon nga sa'yo kayo na good morning!
6: Good morning!
3: Anak na mga higala. Kaya ang Biblia bito, nagsulti man nga put God first before everything. So to everything, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kaya pasalamatan man nato ang tanan, namatay mga rise and fall sa tuwang kinabuhi, mga katropa. So, kinahanglan yun nga atong i-apply ang pagkamapasalamaton. Munang ningon si Apostle Pablo, mga katropa, nga magpasalamat ba lang ka sa imong kaabundansya? Magpasalamat ba lamang ka sa imo hapod nga kadunahan? Mas labaw na itong pasalamatan kung ang Ginoo naghahatag na itong bisag ginagmay nga panalangin pero malipayon ka kanunay. Ang kalipay nga walay sama mo kini ang ato ang pinakagasa ng katropa nga gihatag sa tuwang kahitasan. Magunsa man ang dato ka pero nagbangutan ka. Dato ka pero nag kuyaw-kuyawan kag mahurot imong kwarta. Asa ka man ang kung anay? Kini mga walay kwarta mga katropa, di yun may makuyawan nga wa may kwarta. Nga naman! Anad naman, miyana. Kaya kini mga adunahan, mga tropa, kung mawadaan sila og panalapi, aw, oh, mura na sila ganagaling nahugmakan sa tibuok kalibutan. O na, to everything give thanks. Kung sa gihatag sa Ginoo sa tua, na yung mga trouble, pasalamatin na. Nga naman, ang trouble, mga katropa, mura lang ka ganagaling bibingka. Nga gisugba pero di ito bulawan ka tubangan sa tuang kaitasan. Nga nang bulawan man ka, kaya ang bulawan mga katropa, dili yun na nimo ma-appreciate ang gold nga mugliters kini kung di nimo idangdang nga tos kalayo. Muna mga katropa, nga kitang tanan mga katropa, kung unsay mga pagsulay, trouble sa itong kinabuhi, pasalamati na. Nga naman, bulawan ka at tubangan sa Ginoo.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Una nga, kami din mga katropa, nanimang orasa, ang pinakabulawan po namo kining kape. Kape gikan sa Yes to Health Incorporated, oh. Nanam! Tukan mo.
2: Pangas ka?
3: Natukan ko sa pagnana mga katropa. Muna nga, ay mo ka, kuhan diya, kabalaka kay... Magkatilaw ra gyapon mo ning ato ang mga kape. Og natay palibre pod nga kape. Kamo mga taga San Juan nagdaw. Adto natay karo October 18 magkita-kits ta din ha. Labi na ning ato ang mga kaparikuyan din sa San Juan no. Kay ang ato ang mga katropang caravan anibersaryo diri sa tua sa XFM mga katropa. Adto natay mga pasundayag diha. Adto natay mga pahalipay diha mga katropa. Doon na tayo mga himoon din na nga libre, nga check-up, o tanan nga mga services, mga katropa. Gikan po sa mga nag-volunteer nga mga partners nato diri karon sa XFM. Yan ha. So, kana, ang ato ang pasalamatan sa kanunay. Live kita. Asa ta nag-live di karon na katropang kwan, Royce, no? Nata mga katropa, sa balik nata sa katropa digital, no? Okay na nito ang page. Okay. Sa tuang katropang digital, mga katropa. So, like and share and follow para ganahan punta ninyo. No? So,
0: exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Para exciting ang tuang Pilipinas. Kaya sa'yo kayo nagkamata, diri mga katropa, kaya nga tuang mga suki nga tigpaminaw, no? Diri si Hinaro Solas, Elmer Curioso Cabillo, good morning katropa. Nita Valderosa, good morning. Angel Comanya, good morning. Marcel Inoves, ha? Kumusta naman ka Marcel Inoves? Good morning.
6: Good morning.
3: And si Jerly NK. And syempre mga katropa, katong mga sayo kayo nakabugtaw karong mga orasa mga katropa, kay wa man pud ay katok. Kanong sayo man kay ka nakamata? Hay bay na sayo nakamata nga wa pa man ko katok.
6: Good morning.
3: Una nga muyang ka nga bad man ako morning ka partner gumikan kay wa man ko katog ayaw. Basta mag-good nga to morning kung mainom gani kag kape before ka matulog, lahi among kape mga katropa. Tanguban man good dili ko makatulog bag mainom og kape, no. Among kape kay maka-neutralize maka-balance kini sa imong pangisip, no. Kay ang ato amang gong kuan, tanan nga mga version sa ato mga nilihukan, diha gina manukad sa imong ulo. Pagwa kay ulo mga katropa, yun nakalihok imong lawas, distinger ko guway ulo. So, pag-distinger na wala ulo mga katropa. Distinger ako kung nakaw nga wakay ulo, di ba? Mura kag kundinado ah. Pero kung masabot na kung nang wakay utok, wala nag-function imong utok mga katropa, mo ni mo command si muhang lawas, no? Nga tapos mind over matter man na siya. So ang ato ang ulo mga katropa, nadya ang atong utok, pag inom ni mo ka ng mga katropa, matingala ka, ang kini mga nutrients, ang kini mga minerals mga katropa, mo align nga to sa imuhang gibati. Unya, kung mayon ka nga gusto na ko matulog, mag-ampo ka. Ginoo, tagay kong maayo nga katulogon. Pagkakit ko sa amuang pagkatulog, kami sa amuang mga pamilya, nga ilikay kami sa makawatan! Ha? Kawatan! Kawatan ka! Kawatan! Vice Mayor ganyan mga katropa dito sa... Asa ni siya nga Vice Mayor ganyan? Ha? Makawatan ka! Kawatan niya taon-taon mga katropa. Ako na ipabati sa inyo mga katropa. Kasi niyong Vice Mayor nga gusto kami yung kawatan. O niya, karo mga katropa, mag-ampo ka. Nga Ginoo, salamat sa imo hang pag-abiba na mo sa Tibuok Adlaw. Nga, inom kag kape mga katropa. Pag inom ni mo kape, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. inanam na pagmayo. O niya, pag humanin mo nanam, pagampo ni mo, pag matanim mo mga katropa, humanin mo ampo, tingalang ka, katug na ka. Lami na kayo tulog. O niya, magunahan ka, mabangon ko kayo sa iyong trabaho, makamatapog ka nga dili, ingon o bugat ang imuhang gibati. Muna ang essence sa itong kape, nga gikan diya sa Yes to Health Incorporated. Di ba? So, good morning ninyo din na mga katropa. Like and share and follow ta mga katropa. Katuang express karon sa tuang pasada dili sa exciting Pilipinas mosunod na.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Mag-break muna tayo mga katropa kay sa tuang mga headliners, no? After itong headliners mga katropa, mag-break ta.
6: Headlines! Headlines!
3: Vice President Sara magpatawag kini press con karong adlaw, mga gibato ni Trillanes posible kininyang isgutan.
6: Headlines! Headlines!
3: Ug ang Armed Forces of the Philippines mga katropa nagabutyag ang Chinese J-16 ni paduol kini og delikado nga magmaneobra duol sa Philippine aircraft sa baho di masinlock.
6: Headlines!
3: Jet fighter ni mga katropa, no? Chinese Jet 16 mga katropa nga nagabaiid ngadto sa tuang jet pod nato.
6: Headlines! Headlines!
3: Sa Bigas Bain, Senator Chis Escudero, na-stress na siguro ni, ha? Sa palayong impeachment trial, kaya sige na magkumot-kumot o yellow submarine. Ah, sige, yellow submarine.
6: Headlines!
3: Yellow na ball, mga katropa, nga pangpa-lesson sa stress. O niya, libreng kahayag na sinati sa mga taga-pantukan, yehe mo niya. O niya, sa mga ting-ting na ko din na mamutingog niya kung ting-ting din.
5: Bangas ka!
3: O siyempre mga katropa, doon na punta, iskutan nga pagmarug isip presiding judge ni Chis Escudero. Itawag kini nga redemption matod pa ni Trillanes. Nako!
5: Bangas ka!
3: O niya, siyempre doon na tayo mga trending nga mga videos sa itong Tagano Bagtagan mga katropa. Sayon ba mo? Nga ang ato ang SILG or Secretary sa Interior and Local Government nga si John Vic Remulla. Iyang gipasigarbo mga katropa ang ato ang mga fire trucks duntay libuan kuno matud pa nga mga fire trucks nga gipangkatag diri sa tuwa sa Pilipinas. Sian badeng kabawa mga katropa nga Igor amday ni makaihi di sa inyo hang kiliran.
2: Ato nang siron
3: mga katropa.
6: Headlines.
3: Kana sa tuwa nga pagbalik mga katropa sa tuwa nga exciting Pilipinas. Standby ta.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Atong oras. It's 4:55.

0: gatte ay.
1: Mama, papa,
0: pepetan.
2: Ay, oo. Oh. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawa ay. Ila, ato imo papa.
2: Asya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
4: XFM.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available

0: ulit. Balik na sa ito ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning once again mga katropa. Kinato ang mga katropa karong na mga gaduka-duka pa ay magbalik og tulog kay basin og madayon na mog hinanok. Dapat ninyo mga katropa magunat-unat na sa inyohang liog. Yawat na lang mo tubo ng inyohang alingagngag. Ito mga katropa, katong gusto magipagkukabildo na to, mga katropa, sa to ang panaglawi sa kanginan mo. Greet ninyo diha sa inyohang mga silingan. You can also text with me sa 0969-305-37, mga katropa. You can text with me, usbon ako, 0969-305-37. Para at least malamang, mga katropa, magka-hibal-anay tag-asa mo. Good morning, natuntalan mga katropa, ni nga tuapod yung mga naadrik ron sa tuang silingan. Diri sa may barangay Bago Aplaya.
2: Good morning.
0: Good morning sa mga taga Sandawa.
2: Good morning.
0: Good morning diri sa may taga sa may Times Beach area.
2: Good morning.
0: Diri sa may Bukana mga katropa. Good morning natong Lampurna sa people mga my friend.
2: Good morning.
0: Good morning po sa mga taga Kilate.
2: Good morning.
0: Lugar mga katropa ni John Marata.
2: Good morning.
0: Good morning sa mga kapitan nga gipang
2: Good morning.
0: Suspenso mga katropa gumikan kay wa nakaliquidate sa ilahang piso. Walang piso. Diya sila ang gipanggasto sa barangay mga katropa wa nakaliquidate sa piso. O na mga katropa nga gisuspenso. Sa mga gusto nga mapuli, mga higalab, mga pariko.
2: Good morning.
0: Good na good morning. Doon naman ginangutana din mga katropa nga dayon bang eleksyon? Madayon yun ang eleksyon. Imposible sa Pilipinas kung walang eleksyon. Apan kung ang pangutana kanusa mo na'y problema. Sige lang, postpone!
2: Good morning!
0: Ayaw mo huna-huna mga tropa o ganaganing taasa itong 2028 mga tropa. Ay moabot lagi ng 2028, dali na kayo na. Ano naman, sunod tuig 2027 na mind us mga people, mga my friends. Nagmaanay ta mga katropa, ma-impeach ba si Sara o dili?
2: Good morning!
0: Noni, ato ang gustong ipa... Himok sa inyo hangkaroon mga nga sentimento, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa to ang mga balitang lokal, mga katropa, o mga trending mga balita karong rasa. Una, diri si Vice President Sara Duterte Carpio magpatawag kini og press con karong adlawa. Mga gibato ni Trillanes, posible kini nga hisgutan, mga katropa. Nagpagawas ni siya og kanang statement usab kagahapon. Sumala pa ni VP Inday. I confirm that we receive a copy of the gracioso affidavit from the National Bureau of Investigation, NBI, together with the identification documents, but no other attachments. Based on our count, gracioso made 29 statements concerning me that we believe are false. Bakak ko no, matod pa mga katropa, ha? Bakak kun ka. Asa naman itong ato ang effects din nga. Bakak kun ka, liar, evil ka. Ingon pa ni Sara Duterte Carpio, mga katropa, among several other pieces of my evidence, Jeffrey Topaz and I were nowhere near Marinduque during Mahal na Araw in 2019, nor were we in Manila on September 21, 2019. Yan, wala pa lang kayo sa Manila. Ano,
3: bangas ka?
0: Bangas mo niya.
3: Bangas ka?
0: NBI Director Melvin Matibag noted that a perjury case may be possible if the allegations are proven false. We expect a case to be filed by the NBI against Gracioso once the agency completes its investigation and the evidence is fully evaluated. Sumani ang tubaga ni VP Inday Sara Duterte Carpio. Kay kagahapon, di ba, itong gibasa itong kay Attorney Lim, mga katropa, nagingon si Attorney Lim, nga nadawat na nila ang invitation sa NBI nga patubagon si Sara sa aligasyon ni Gracioso Jr. katong pulis mga tropa nga ningon siya nga tungod man guni sa sakit sa ako ang amahan, imo na ako kining tanan. Rason nga pulpul mga katropa. Ha? Pulpul! Pulpul mo!
2: Good morning!
0: Muna nga, at nga na to, unsay outcome aning press conference unya sa Office of the Vice President diya sa may lanang area mga katropa.
3: Express Pasada.
0: Sa tuwang line pang balita, kini mga katropa ha, ang Chinese J-16 may paduol kini og delikado kung matod pa nga nagamaniobra duol kini sa Philippine aircraft sa Baho de Masinloc mga katropa. Spoke ko muna mga katropa nga gihadyong-hadyungan lang ning ato ang aircraft mga katropa na unsa man taon niya.
3: Express Pasada.
0: Looy in town tong atong piloto mga katropa kuno matod pa nga nahadyungan sila hang jet fighter mga katropa nga kalima na nibalik ang ato ang jet plane jet fighter mga katropa wa pagkaabot sa iyang destinasyon.
3: Express Pasada.
0: Pero unsa man inyo ha karon mga katropa nga lantaw may kalabutan ini ha kaysa report mga katropa dunay pagkumpirma sa Armed Forces of the Philippines o AFP nga naka-encounter sa duha ka Chinese military aircraft ang usa ka Philippine Air Force C208 atol sa routine maritime patrol duol ni sa Baho di Masinloc ngadto kining October 3 mga katropa. Ginusa sa mga Chinese aircraft gila kini nga J-16 fighter jet. Sumala sa AFP, balik-balik kami pa dool o nagmaniobra ang Chinese J-16 dool kini sa Philippine aircraft. Nakip ang paglupad sa atubangan ini, paglibot o pagpahimutang sulod sa wake sa C-208. Buti pasabot mga katropa, ang ato ang aircraft, gilibot-libutan aning mga jet fighter nila, ha? Mga katropa, ana nakabangas ka ning pagabunguton usab ni mga inchik.
4: Bangas ka.
0: Kaya nga kita karon mga katropa nga mga Pinoy masukota ani nila tungod anang ilang pagbully nga ni kanato. Pero sa other side sa coin mga katropa, in terms of trading, aw okay lang ta dress all right.
4: Bangas ba? Ka.
0: Ang nagani ila mga kagamitan, mao man ato ang ginagamit sa ato mga kusina, labi na ning kutsara mga katropa nga makasamat og ganangabil.
4: Bangas ka.
0: Kay pwede man yung init kana ganing haita. Bisan pa sa insidente, sumala pa sa AFP. Nagpabiling professional ang Philippine Air Crew og misunod sa aviation safety procedures. Balampuson nga nahuman sa C208 ang patrol mission ug luwas nga nakabalik nga walay laing insidente. Nako, may lang gani kay wa mo ningon og pido ako tolte inyo mga incheck kamo lupad. Ingon na incheck kami na lupad-lupad na libot-libot gani kay sa imo. Abay mga incheck na tropa na himo na minong Ilunggo ha saka
4: bangas ka.
0: Pero ako tulti mo, ako, Ged, balik-balik ng lupad-lupad ka mo. Sobra na inyo, ha? Tindas line. Tindas line. Ipaibalo sa AFP nga magpadayon ang Pilipinas sa regular nga maritime o air patrol sa West Philippine Sea. Samtang, giuna ang kaluwasan sa mga personnel o aircraft. Sa bagaron, wala dayon nga walay mga reaksyon gikan pa sa gobyerno sa China bahin sa maong insidente.
3: Express Pasada.
0: Kiningihimo sa mga manchikoy mga katropa. Ha? Mayroon sila yab-an o ganang initubig gani nga gikan sa binukal yun mga katropa sa takure. Di haraman tadaog. Kinilahan mga pagbuli-buli nato mga katropa, hulat lang mo. Magasolinahan ganitong jet fighter mga katropa nga nagapapukan sa mga multi group dito sa kining ausanin lugar dito sa katropa. Dito sa Lanao area. Nawala na magunas mapa ron. Hindi na may dumduman. Onya mga katropa, kamo nagsigi mo kanang siging-siging anang amo ang jet fighter? Ma ayo lang tong pyesa mga katropa nga wa pagyapon ni abot hangtod karong panahon na ay. Bantay lang yun mo ato! Ang among jet fighter sa Pilipinas mga katropa, muunay raban ni siya mga kaugalingong sundalo. Nauna-unay magudto mga katropa kay pag-ingon og bomba, hey, bomba, hey. Agoy kay tagak man mga katropa ang Ruska ba. Taon sa mga naga kuan dito sa Marawi, Marawi ha. Good morning mga taga Marawi.
2: Good morning.
0: Dito man igo in town sa usa ka kining batalyon mga katropa o company patay in town tong mga naglinya dito mga katropa nga naghulat og ganing signal nga sulungon tong mga mauti. Daghan kay mga nakalas ito mga katropa nga mga kinabuhi sa mga sundalo. But the good thing was napapas ang mga mauti o ang kining Marawi na himo na siya mga katropa nga na unansoy na. Nawa man, napa. Pero naka-recover sila kay lagi. Grabe gihimo na mari sila mga katropang kampo sa mga terorista. Tanawa ra ka.
3: Express Pasada.
0: Unya, kung kamo mga incheck, mga katropa, magsige mo sinamok diri sa ato sa Pilipinas, pero de los Pinos ni mga negosyante diri mga katropang mga amigo na to.
3: Express Pasada. Express Pasada.
0: Kanang pagbuli ninyo mga katropa ng amo ang jet fighter diha, bantay lang yun mo. Amo nang girevive yung amo ang mga tinkarol diri sa may diri sa may kuan mga katropa katubang mga tinubdan sa mga tikbalang natog na ganing kuan na to putulawas. O na amo ipasulong sa inyo hari ba mo magkapakapa talawa na ba mo mabunalan mo ka na ganing alho. Pero pag daog-daog ni ilahang gihimo ha? Pag daog-daog inyong gihimo na mo nagtumog na hadlok ninyo mga inchika mo, wala! Pagaling wami ni Sokol ninyo, kay wami na hadlok ninyo! Bibigus nung away!
3: Express Pasada.
0: Suko ko lang, wala ko na suko. Naglagot lang ko. Nagilibot-libutan ko nung atong jet fighter mga tropa. Sa report sa AFP mga katropa nga gihadyung-hadyungan sila, gibalik-balikan, buti pasabot, ang atong paglupad mga katropa, inday-inday lang guna. Tuloy-tuloy lang. Gihadyung-hadyungan kung lumatupad sila. Gilupad-luparan sa tubangan mga katropa. Oo. Di, libre exhibition. Kalingaw ato mga jet fighter ka nag-exhibition ang mga inchik. Ay mo kabalaka di ha. Kaya ka na mga inchik ka mga katropa. Pikot managmata no ha. Mga inchik no. Wala nakakita nga naa mo. Noon sa demo. Wala kumikis ka mo lang pa sa tuang tindas line. O di ba ka ha? Sa tuang baluarte.
3: Express Pasada.
0: Dirita mga katropa, Senator Cheese Escudero. Halaka, sa nagapadayon nga impeachment trial mga katropa, na-stress ko, no? Okay, na matikdan mang guni siya mga katropa ba? No? Na yung mga abtik ay nakamatikod, nga nagsigin siya gunit aning, kanaganing squishy. Kanagina squish ni mong butang. Ako nagahimo mo kuana sa kuan mga katropa, kanaganing sa balay. Si Royce Mangani mga katropa no? Silaha Mangani hili kini kanang cross open ba. Ang problema lang ni Royce kay kung sa balay siya baliktad ang iyang kamot mag-squish. Ana man to. Ayo. Ana mag-squish ngano man. Kay kung ana dili ka stressful. Sakit pito oh. Kita ko mga katropa og kanang exercise ba nga para sa imuhang heart. Para sa imuha mga kanang blood flow mga katropa, kanang mag-close open ka nga na ay gamayong force, no? Sakit oh, ang kamot oh. Naajuday ko'y something sa kuha mga katropa. So, kung na-stress ka, magkuha kag bula o mag-squeeze-squeeze ka, ako lahi man ko naman ko'y kuha sa balay, sa sakyanan, na ako'y kanang lapad nga bato diha, nga nakuha na ako na dito sa kuan katong dito taog Boracay. Nakakuha ko dito sa Palawan, Boracay. Nakakuha ko gulapan nga bato kay nalipong ko ng mga katropa kay akong girescue tong taga Manila ba to? Taga Mega Manila man siguro tong kisa ng DJ gani nga basta kay Tagalog to eh. Nyambak pa na siya, Royce. Di man ikibaw mo langoy. Ikibaw naman ta, basta mga guwapa, dali na magkita kaambak, no? Kasabay na ako sila si Andorina. Si Andorina po, napadpad siya sa sulog. Ang akong isiguro, ang katulad ka Manila. Si pangalan na to? Ha? Basta kay, kuha na siya. Sige na siya o ganang vlog-vlog. O niya, between kay Andorina o katong taga-Bacolod, ano na ko nga, diri na lang ko sa taga-Bacolod. Ay, ito si Andorina, taga-Dabor man eh. Basta kay naanod may mga katropa na pin-pin may sus bato, pasalamat siya sa kuha. Ay, kay, asa ka to siya? Wala pa niya siya na matik di. Karon kay ang sulog mga katropa, pwede na akong langoy. Lisod mo na ilangoy ning naa kay vest ba? Dapat na ito, gitanggal to para makalangoy ka. Sus, kaya dalilang kaya napalid mga katropa. Nalipong ko! Kabuhat ito sa kining lapyahan, daplin sa may bayon, nagtuyok akong pananaw! Gikatawan ko ni Andorina! Ningon si Andorina, da, kita bi ako sa imong gihimo. Ako ni luwas ha. Gato yung isa mo yung mong giluwas. Ako na to, mga diyo ko. Dot nga, kahibaw, diyo ka malangoy. Gato kay di man di kahibalong malangoy di ay. Karoon ka, nalipong naman ko kay kini naging idadaran na Buddha. Ang nakatabang sa ko ha, katong squishy, gipang squish na ko itong kuan, katong lapad nga ba itong nasa mga anggel-anggel ba, maigo ning imuha.

0: nana diyan, ipanghulga din ang mga kaso diyan. Ha? Mo naman katropa. Anyway, ikaw daw sa side ni Chis Escudero, di ba ka ma-stress ng mga sige nagpaimang no mga katropa nga di ta magbendalo. Di ta mag-side comment. Kaya mga mismo nga mga colleagues sa Senado mga katropa, kusog kay mag-side comment.
1: Express Pasada.
0: Mauna mga katropa ang problema nila diyan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Direkta mga katropa, be. Nawa man ang... Asa man itong link aning libreng kahayag na sinati sa taga-pantukan? Wa man dahil ni video player man ni wala man dahil ni diri mga katropa, ha? Ay nako people mga may... Sabagay, kung malanto, ningong malanto siya mga katropa nga, nagpasalamat ko, taga-pantukan to, ha?
1: Express Pasada.
0: Salamat ko sa sitio electrification program sa Nordico. Mo na mga tropa nagapaday ang Nordico pero murag nanana sila nasabutan ata. Nanana sila transition ba. Mo na natong gusto dia nga may tabo mga tropa between sa Davao Light ug sa Nordico. Kanang maayo yung transition. Kumbaga kung ugaling dinhila mo kutob 2028 mo kutob o di wala lang ha, wa may problema siguro sa Nordico mga katropa o ganang ibamugos silang kaugalingon diha wala na sila prangkisa di ba?
1: Express Pasada.
0: Ang bilang ato gusto diha kanang bully gani. O niya nagsalig ba kay ang ilahang mga sakop na ara diha sa DOE?
1: Express Pasada.
0: Ang ilahang mga kasangkayan na ara diha sa gobyerno mga katropa tapad-tapad ra ni tapad-tapad ra sa tuang presidente. Hindi na lang maglito kung apelyido kay oligarko or bandako mga katropa pero maayo ra ba na sila?
1: Express Pasada.
0: Kay ganang naatay mga concern kaniadto naugon yun na nila mga katropa. Kay kini kabalo sila sa tuang baruganan din na pag naatay dili mauyonan ato yun ang i-broadcast bisan pag amigo ta pero dili man pamersonal, no, di ba? Galing lang nang uban din ang mga tropa, kadi kaagwanta mga katropa, yung isang alay, na yun na, ay, mura magdiamigo, dili. Mamantay issue sa DLPC as a whole. Magpasalamat ganita mga katropa ang Davao Light & Power Company, nagapabiling kini sila ang serbisyo sa Davao City for 100 years na nila sa ilang experience mga katropa compared to those sa bago lamang kanilang lupa din sa kahanginan sa pag-supply o kuryente. Ang ato lamang dili mauyunan, kada gani mura mog hari paminaw ng katropa nga muing lang mag hawa diha. Dio tay ngon ana kanang natay gitawag og kanang transition og kami na magyud kay nisugot naman gyud ang Korte Suprema ani or di ba ka napirmahan na magyud ni Asbalaod kay kabalo naman mi dako na ba kay mi gasto ay gako gasto dako na ba kay mi kanang nahatag ay dako nahatag ha. Dako na ba mi ko nang nasuwa ngadto sa mga kongresman ano sa dako nasuwa. Dako na may gasto sa kana ganing election, duha na election na nang labay wa pila po ni na maayo. Dako na may gasto ngadto kang gobyerno ay Lord, sa mga t-shirt print ay kulay ay sa baba ani. Onya, di pa mi kabawi. Ana na siya. Kanang pag-insert niyo diretso mga tropa, nyawa mo kaswito ang sa mga linya, magkabiko-biko dyan na. Muna nga muabot nag isa kaadlaw ang brownout, unya garo manawag na demo sa mga lineman sa Nordico magpatabang, unya garbuso ba po mga tropa, naapoy mga taga-lineman sa mga lineman sa Nordico mutabang, ilamahinong ipapulis! Ipapulis! Pero kini ang giingon sa kini mga taga pantukan no. Wala na ako na send. Asa man ko kaghapon din, ano wala man ako na send ya no. Kini ang giingon sa mga taga pantukan mga higala mga parikoy. Ingon sila, ang sitio electrification program dili ni kaya sa private. Nga naman, gamay ra mentaw ni mga balay mga katropa ang nasugaan. Unya kung ang private mga katropa kwintaho na pilay gasto aning pustiha. Pilay konsumante diri. Mo income ng tag 300 pesos ang bulan na ni diri ni mga balaya ni o niya atong gigasto diri kini ganing gatos-gatos kalibo. Kita kaganan siya ni alkansi ta kanunay ato na pong ibutang sa system loss o niya niingon.

0: ba nga itong presidente nga ang system loss kuhaon, na asa man ito ni pang pahak ni? Magpa-increase na punta. Wala nga dili, walay programa ang ato ang private sa sitio electrification. O niingon sila lately nga testingan daw nila. Testingan. Pero sa Nordico, mga tropa, bahalag alkansi, basta kayo musiga mo diya pati inyong alingagnag. Dito, no? Ayos sa'yo lang, good mo. Kanang maayo lang ba? Naago na yung mga trabahante po ng Nordico, mawad ano ka ng trabaho, makuluban o kaldiro. Ang kini po mga tropang sa pikas, mga tropa, okay lang mo, kaya maka-insert mo din ha. Well, ang katong mga ma-absorb din ha, okay lang mo, kaya nagpahilom-hilom mo din ha. Pero katong mga official din ha, wala, yun to. No? Ang uban, kutob na lang karong tuiga, mga tropa. Well, at the same manner, magpasalamat, unta, gihapon ta, kamo, no? Mga konsumante din ha, nga, katong nakagubot ang Danico niya, Danico CDA, nisulod din ha, mga tropa, ang kining pagipagkukabildo, nisulod ang Task Force Duterte, o grabing patay ato eh. Ako, grabe to dito mga tropa nga niingon ko di ko magapilapil diha. Nga naman, na masigig pang ingon nga dirita sa Danico niya, dirita sa Danico CDA. Ang amigo na pala ito na mga labaw diha, ikaw din lang ko magapilapil diha, kamuna lang diha, bahala na mo din ha. Ha? Inyuhan na lang tag-jismil ang bulan diha. Kaya ito, mo-advertise mga tropa niya, karoon kay binatyanay man. Ha? Eh, kung di ko gusto, kay pamilyado ko. Ang uba, nakasurvive. Subukot nyo kayo mga katropa. Akong gitawagan na to si Papagob the time, no? Kay duga naman yung migo dyan ni Papagob. Ingon siya nga, willing man ko magipag, kailahan man, dali ko si D man sila. Willing man ko magipag kukabildo. For the sake sa ito ang mga kayusan sa mga taga Davao del Norte. Kaya nalibog naman ang mga taga Davao del Norte sa mubayad. Mubayad sa Danico CDA, then mubayad sa Danico NEA. Oh. Karon mga katropa, minis lang nga, gipamutlan, giputlan sa Danico CDA, giputlan po sa Danico NEA. Asa naman ito budang upan eh? Muto nga, pag-abot sa Task Force Duterte, mga katropa, nabutang ang kahigayunan nga nag-surrender ang duruha ni abot si Northern Davao Electric Cooperative. Muna nga, dili pa na dugay si Nordico eh. Bago pa na siya diha. Karin lang, kay pagkaayos ay na, syempre, ang katong mga gustog profit, mga katropa, huwag mapalapad sila, kung numatod pa nga, aura sa pangatungdanan sa pag-supply o kuryente mga katropa nga mutabang sa kakulangon diyan sa Davao del Norte, musulod ang DLPC. Buhi pa to si Rosloga? Usa ko sa nangampanya mga katropa na nga masulan ang DLPC o kanang sasamal ba? Ano ba? Nabukulot ang sasamal ka usa ka hektarya mga katropa 100 square meter na lang nabilin. Gusto na ko diyan mga katropa nga masugaan og DLPC ningon si Sloga. We respect sa kining Danico niya, Danico CDA. Gubot naman to. Nagkaayusay na mga katropa, rin isulod na. Mo na ang resulta diha. Ayusay lang mo, istorya lang man na. Para way gubot sa mga membro konsumante mga katropa. Tanawa karon, no? Nagpadayon ang ilahang sitio electrification program. Riyato ng palakpakan noon sa demo diha mga katropa. Una magkasinapta na nila ang DLPC o Nordico. Di palakpakan.
1: Atong pagpakan.
0: Ana. Ana na ba itong gustong may tabo? Gawas anang saad sa inyong gobernador diha. Murag lisod yung kaya na mga katropa. Nga mayingon siya nga. Atong ipabarato balik sa 8 o Jays ang sigil sa DLPC. Ayaw gani pagbuot-buot din na. Gob, kay ang DLPC wanag ingon ana. Ang ingon ang DLPC, mudugang kunumato pa sila para ma... alibyuhan ilang mga gasto.
2: Express Pasada.
0: Mubalik ta sa mga balita, mga katropa, tumatagan ng pagtagad sa itong mga patrollers sa karong mga orasa. Labi na ni ato apod nga nasa palibot nga ito ang pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod o madamlag, ikaw ako na po ng mamimong unod sa mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras! Alas 5:26.
4: Koreng?
5: Usa man.
4: Gusto ba ka nga moadto og langit?
5: Di ko oy.
4: Koreng, nganong di man ka gusto moadto og langit?
5: Suko mama.
4: Masuko imong mama? Ngano man?
5: Isugo man.
6: Utko
5: ne
6: mama.
5: Di ko oy.
7: Exciting!
1: XFM.
6: XFM.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: XFM.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Mrs. Pakuratira ko ng imuhang bala, Mrs. nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
5: Exciting!

0: Oras para sa mga walay rilo, mga katropa, alas 5 imidya na.
1: Good morning! Good morning!
0: Good na good ang morning, mga igala, mga darling. Palubat naman yung ato ang isa ka cellphone. Dirita sa ato ang nagtuo siguro ka guagoy charger. Da, siga man lagi ka, ha? Tuo siguro ka guagoy ka andam ni mga. Andam ganit na ginom, diri og kape na ito mga tropa. Ako na po nga ikaduhang, nga gitimpla nga kape. Karon mo, kini ang Santon Gold Coffee Mix. Nanam! Pagkananam, usipina, tinambuan. Good morning, Romilita Bacaro. Good morning, katropa, Sir Alan. Tanaw ko sa live, God is good all the time. Good morning naman yan.
1: Good morning!
0: Sa mga mananagat, diri sa may barangay Bago Playa, sa iyo kayo nakamata, mga katropa, good morning na to.
1: Good dyan, morning!
0: Mga silingan ni Romilita Bacaro sa Bliss, Bago Playa, good morning!
1: Good morning!
0: And good morning po, Josefina Tinambuan, Tinambunan. Magandang umaga, katropang Sir Alan. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat, happy Tuesday sa inyo dyan from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan, and God bless.
1: Good morning!
0: Joel Daliva, good morning, katropang Alan. Watching live from Poblacion, Ilawod, Panitan, Capiz.
1: Good morning!
0: And good morning, Kalia Manalaysay.
1: Good katropang morning!
0: And Angel Kumanya, Nita Valderosa. Good morning ninyong Lampurnas people, mga my friends. Dilita mga katropa sa tuapod nga balita. Nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Ato ang dalikita mga katropa, total mga katropa, ang Osaka High Value Individual Drug Suspect. Mga suspitsado ni ha. Wala kini naka-episode sa mga nagbantay sa lasang checkpoint sa Davao City. Di kantidad nga droga na kumpiska mga katropa. Tanawa rago na mga katropa. No? Diya sa kining baknutan mara, no? Diya sa may lanang area o sa lasang, no? Na ay checkpoint ya mga tropa nga maglagot ang ubang mga motorista ko, no? Kay stricto ko no matod pa. Unsa onde na? Kana moagi kag checkpoint nya tapos magurawara ra ka. Ora mo kana kaning FC anang ato ang mga soldier of fortune dia. Normal yun na mag-istrikto kay di ta gusto masudlan ta. Tanawa ni karo mga tropa, wala ni nag-istrikto. Oh. Kini mga dikantidad nga droga o dunay duha ka HVI, sikop malagi ni. Muna nga, ayaw mo o ka na ganing kalain kung ugaling dunay musita diha sa inyo ha. Ayaw mo kalain anak nila. Ako di man lagi ko rekisahon kay tan-aon namang dagway ana. Ang imong dagway kadudahan mura ka ganing nakagitago mga tropa mga bright kay nato ang mga sundalo diha. Kay balo sila mo psycho o kadang musaywar. Nya na kay bag nga imong gi-display mga tropa imong kaning kugus-kugus so nya mura bag ganing mahadlok kag maablihan. The more hinuna mga katropa pangitan na pamaagi nga maabli na. Mga gitip na ni siya gi kuan gi natiktikan na ni daan eh, no? So at nana si katropa nga Marvin. Ato nga delikatan mga katropa tawad mga katropa kining nasutan nga balita ni katropa nga Marvin Ibano. Gumikan kay dunay high value individual kuno matod pa nga mga suspitsado sa droga. Wa gini maka ipsot mga katropa sa mga nagbantay sa lasang checkpoint. Ning ato nga dakbayan sa Davao. Kining di kantidad nga droga kuno matod pa, di kantidad ha, pila ka ang kantidad ani mga tropa. Ila kining nakumpiska. Dita mga katropa pa samtang gikulitog pa ang linya ni katropa nga Marvin Ibano. Oy, basta katong mga mao pa may pagbalik na kuan ng exciting Pilipinas mga katropa no.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ato mga nagamonitor diri sa radyo mga katropa naka text mo diri sa mo ang 0969-3-0537. Amo diyan po nang mabasa no og sa mga morning greeters na to. Kay unya mga katropa basig ganahan mo. Doon natay pinaabtik nga question and answer portion ha. Muna ato mga topic diri mga katropa, timanin na ninyo o ato ang mga gipanganlan diri, timanin na ninyo kay basi magkapanguta na ta. Nara sa tuwang linya karon si katropa nga Marvin Ibano.
2: Headlines. XFM Report.
0: Asa naman itong balita diri? Diri. Ato, sumunod na to ha.
2: Live Report.
0: Yara. Tama na yun. Go ahead.
3: Yes, katropang Alan, nining actually subay sa impormasyon sa Davao City Police Office, wala in town ka ipsot no kining duha ka mga gikonsiderang high value individual drug personality niining ka abtik sa mga mata sa ato ang mga nagbantay diri sa may Likanan Lasang checkpoint diri sa siyudad sa Davao. Mga katropa, human kining duha nasakpan nga nagdala sa pagdala-dala lagi niining giingong illegal nga droga gituhang shabu. Mga katropa, gani kining mga nahisgutan nadakpan kini bandang alas 9:40 sa milabay nga gabi mga katropa sakay kining duha sa usa ka motorsiklo diin nato mga task force Davao personnel mao magoy naga-check dinhi mismo sa alang sa inspeksyon ni ining nahisgutan nga checkpoint mga katropa og dito matud pa na aktwal nga nakitaan kini sa pagdala-dala og gituuhan nga shabu og dito gilang kining gi-flag down og atol mismo sa pag suta niining gituuhang or illegal nga droga na siran nga gibanabanan kining nagkantidad sa anaa sa 142,800 pesos. Di kantidad kini mga katropa og ginaisgutan nga value subay kini sa standard drug price. So gumikan usab niini gilayon yung gipangpusasan nga kining duha ug guman sa pag-imbentaryo niini na kumpiska nga mga paraphernalia gilayon kini gipaslak sa prisuhan subay usab sa kalapasan niini sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala na hinganli ang mga dinakpan apan nasayran nga pulos kini anaa sa hingkod nga mga pangidaron. Og samtang subli usab gipasalig sa Davao City Police Office nga nagpadayon ang hugot nga mga paningkamot niini uban sa kooperasyon ug koordinasyon sa Task Force Davao sa pagbantay sa mga boundaries labi na sa mga checkpoint gimuntar nga mga established checkpoint sa tung syudad sa Davao sa pagsiguro nga walay mga kontrabando ug illegal nga mga individual ang makasulod sa syudad alang usab og subay sa pagprotekta sa kaayuhan ug kaluwasan sa katawhan nga Davaoenyo. Mukha na ito impormasyon na gikan sa Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM.
2: Live report.
0: Nagasalamat niyo mga katropa nga Marvin Ibano sa balita, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Makadyot mga katropa, kaya ito sa isgutan ni kining si... Aladadam treleleleleng treleleleng in the morning. Apat na si Jun Marata. Okay, ato sang ambakan mga katropa si Jun Marata. Asa niya gi-send ang iyahang kuan? Dara mo nabasa diri ang iyahang kuan, no? Awa pa mag-usin na adri, no? Naasa dirita sa issue diri. Ah, di basta-basta 50 anyos nga babae nasiko po ni sa bypass operation sa kapulisan sa Pagibato, mga katropa. Purbida ni mo nay. Oy, hilak na karon ni si nanay. Nay, layo ra kay ang Pagibato, nay. Mga taon din nanay ang na nako ni mo nay. Oy, ato sa ero mga katropa ang balita manukad ni Jun Marata.
2: Live report.
4: Yes, good morning katropang Alan. Wag in town kay episode kining usa ka 50 anyos nga babae din hilak sa pagmahay ang nigiabot nini sa diha nga nadakpan kini pinagi usab sa bypass operation sa ato mga kapulisan sakop kini sa Pagibato Police. Pinangulan usab kini ni sa bag-ong nakadestino nga station commander nga si Police Major Kalubag. Matod pa bandag alas 2 sa 27 ang 45 antak na sa kapulon kagahapon adlaw. Kini na iskuta nga babae nga si na ila sa pangalan si Marites Adarno Akay, wari ang 50 anyos kini, wag lumupyo kini si Matina Pangi ning atong dakbayan sa Davao. Nakig transact kini sa atong mga kapulisan gamit ang 500 ka pesos usab sa pusong bayo ng atong pulis o mitunol usab kini na iskuta nga babae. Oga usa ka sa sisig kato ang siyabo dito kinidapita sa may sitio Balagbag ang Malabog Pagibato District sa diha nga mitunol og kini og usa ka sa sisig sa siyabo gisikod dayon og sa diyang giritisan usab kini nakuha ang pagni og laing sa sisig kato ang siyabo. So malapag ang kinilisgutan nga babae sa diyang ato ang gipangutana katrupang Alan ngano nga nakabuhat pa siya ani wala daw siya idlaing panginabuhi tungod kay siya na lang daw ang naningkamot sa ilang pamilya ang pagbaligya o ginadili nga droga ang giadmitar usab niya og samtang ni gamit pa usab kini siya katropang alan. Mao ni karon luha sa pagbahay ang giabot ni nga isgutang babae og siyempre mag-atubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
5: Live report. Live report.
0: Dagan salamat yung katropang June Marata, mga katropa. No? Ato sa nga delegatan, kay hapit ato ang oras, mga katropa. Ato sa nga delegatan, kining ato ang kining My heart goes shalalalala shalala in the morning. Ay, nibalhin mali ko rin. Niwala ko, nawala ko. Dito ko sa... Nagkaan kayo group chat ba? Ni Arday, sige ko pangita. Sige up dito. Natuong ko dito dyan punta. Nibalhin dito dito mga katropa. Dito mga katropa. Dito sa pagbarug isip presiding judge ni Chis Escudero. Gitawag kini nga redemption ni Trillanes. Alibang ka na mga katropa. Karoon lang mga katropa, nakita na to nga dunay upat ka mga senador nga nag-react ani mga katropa ha sa kay Binluan nga uncalling ko na yung gihimo mga katropa nga gitakot o gihadlok niya mga media nga bababla, munimona, nga posible makasuhan ang uban. Di daw dapat ingon ana. Pero kan Trillanes, wala sila mi-react mga katropa. Ato na paminawan ni Kajuti si Mr. T. Mr. T!
6: Nang una, eh dahil pinagbibigyan siya dahil kailangan. Pero para paalala ko lang sa mga kababae natin, merong kasong plunder ito ah na naka-binbin. Kaya pagka paloko-loko ito, talagang kailangan idiretso na ito sa kulungan. Kasi ito na nga, binibigyan na siya ng redemption eh. Diba na gumawa ka naman ng tama at maayos para makabawi-bawi ka sa utang mo sa lipunan.
7: Senator!
6: Ito po.
0: Ito yung Katya, katropang Royce, no? Makita niyo mga katropa, sa action palang daan ni Mr. T, mga katropa, no? Murabag ka na ganing, wala siya tahod ni Senator Chis Escudero. Kabalo ba ka, senador, na ikaw civilian ka? Sige na kayo, daog sa inyong lugar, nilagang ka pagka-mayor. O niya, karoon, mayroon ka nga, sigurado, kining taong ito eh, dapat sa kulungan. No, wani mo, Mr. T, oy! Ano rin na? Ipakulata ta kaaning mayor... Respisyo ron. Ha? Na si Mayor Respisyo diha. Nato diha, Royce, katong si Mayor Respisyo nga suko kay kang kapitan. Mr. T, ipakulata tag aning Mayor Respisyo ron mga katropa kay iyang ginipinsahan mga katropa, gipatawag niya mga katropa ang kining mga tagibarangay kay gipambabagan kun matod pa ang katong mga gusto nga magpasibaw silang kagulingon nga mga biktima kung matod pa ni mga negosyante, mga katropa. O niya, kagipangutana ni Respisyo ang mga kapitan, unsang project na amo, asa na ning inyong kwarta, asa padulong kining kwarta nga giyatay sa gobyerno, inyong maningi dapat, mga katropa, wa man ninyo tubag. Na din, hindi na nag-irguhanay, kawatan ka! Mahalo si Respisyo, be.
8: Magdalakaw! Magdalakaw ka! Malalat ang grande, rural health facility, 5 million. Bankero. Nandito ba yung kapitan ng bankero? Meron bang nagawang 5 million worth na two-story BHS sa inyo? Na bago?
9: Nagawa pa lang. Hindi ba nagawa?
8: Hindi ba nagawa? O hindi pa pala nagawa eh. May picture ka? Ano na ang nagawa? Titignan natin mamaya, huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
9: Ayaw ko lang pag-uwi ko na...
8: Kailan sinimula ang ginawa?
9: Lupako ko kayo yung road pag-uwi.
8: Hindi road pag-uwi! BHS ang ginawa!
10: Pangas ka?
8: Ulbot kayo amin!
9: Pangas ka?
10: Pangas ka?
9: Dapat mag-uwi na tayo dito!
8: order kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan, mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobacco Farmers na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun. Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
9: Wala pa
8: kayong inaaras na ng oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa. Ikaw, Mr. Slipil, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
9: Bakit?
8: Oh.
0: Okay, Toro.
8: Ituro mo ako. Ituro din kita. Oh, nga, sir. Oh, wala pa kayo sa'yo. Bakit? Ikaw ba ang nangharang last time?
7: Paano mo sabihin na?
8: Point of order, Mr. Presiding Officer. Pag-inarang ako.
7: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order. Point of order, Mr. Presiding Officer.
8: Ang abastos na magnanakaw!
10: Bangas ka!
7: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer.
8: Mga magnanakaw! Magnanakaw ka! Magnanakaw!
10: Bangas ka!
7: Mr. Presiding Officer, I move that we suspend the rules.
0: Okay, tama na Royce, tama na Royce, no? Lubot kayo mga katropa, no? Ilahang sesyon dito mga katropa. Araw ng mga pagpangutana. Tanawa rin ko ng ilahang mga membro sa kunsiho. Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, magnanakaw! Ano si Presiding Officer, si Attorney Respecio mga katropa, no? Vice Mayor. Nakatawa ko dito sa isa ka membro sa kunsiho niya nga. I move to suspend the rules. Hindi, I move to I move to suspend the rules.
10: Bangas ka?
0: People, mga my friends. Hey!
11: Eto na! Eto na! Eto na!
0: Yeah! Wala na talaga tayong oras, mga katropa!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Itong orasan ni Parigoy, parang pag-uraman ko nagsugo, danig pangapi ka ganina. Godison, good morning ni Modia. Si Ray, salamat pala dun sa jumper mo. Nakabina ako ng battery. Romita Bacaro, good morning. And Josefina Tinambunan, good morning. And Joel Daliva, good morning. And Leah Manalaysay, good morning. Sa mga nag-monitor sa tuwa sa 89.1, mga katropa, ha? Good na good ang morning. Lamang Yabra itong Lampurnas people, mga my friends. Musunod ang Express Balita. Karong mga orasa, yours truly. Back-to-back with the Jovetta Espanyol, mga katropa.
1: Good morning!
0: Sa ngalan sa tuwang Kritibo Kampuersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Og alang sa nagkayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Good! Good morning!
1: Good morning!
0: Oras! 548
12: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
13: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
14: Asa day ko?
13: Ay, napakudris merkado. Ano man?
14: Mga motor. Kiparter.
13: Nikin siya.
14: Alangan kita pa. Si Lula.
13: Oh, kuya. Ah! Daan ko palagi. Oh, kuya.
15: Exciting!
16: XFM.
17: XFM.

0: Alan Abay sa XFM Davao.
1: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, asensya o integridad.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Brix Flores sa XFM Davao.
2: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, ono sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Ano yan ang mga headlines karong orasa sa tuwang Express Balita. Sa ito nga balitang lokal, Davao City LGU tinguha nga makatukod na og waste to energy facility sa 2028.
2: Headlines.
3: Sa itong balitang regional, lalaki giluba patay sa kainom sa Quezon Bukidnon, suspect si Pop.
2: Headlines.
1: Og sa itong balitang sa itong balitang regional, lalaki giluba patay, o sa itong balitang international, Iran. Andam sa bisan unsa nga mahitabo kung mapakyas ang peace deal sa US.
2: Headlines.
3: Santang sa atong balitang sports, mga katropa, Gilas Pilipinas Women's Basketball Team gitambakan sa Australia sa FIBA Women's U18 Asia Cup.
2: Headlines.
1: Sa itong showbiz sa balita, Jersey Nilate basketball player Rene Baterbunya gitugyan sa Pinoy Pawn Stars Museum.
2: Headlines.
3: O sa tuwang health alert, diabetes o high blood, makadaot sa lawas apan, mahimong malikayan ang komplikasyon.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pizza size na nimbulan sa October 2, 2026. Kami niyang mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Juvet Espanyol.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abais. So karon sa mga pagbuwagay sa balita-balitang lokal.
2: Balitang balitang
5: lokal. Lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatong kato sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa paggawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa paggawala sa memorya ug ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa tuwang nervous system. Ug ang Santon Plaza Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kape na tambal pa. Davao City LGU tinguha nga makatukod na og waste to energy facility sa 2028. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM, XFM. Report.
6: Gitinguha sa Davao City Government nga makatukod na kini og waste to energy facility sa tuig 2028 o 2029. Gilantaw nga pinaagi niini makamugna ang syudad og hangtod sa 13 megawatts nga kuryente diin 2 megawatts sa generated power ang magamit sa operasyon sa planta, samtang mukabat sa 11 megawatts ang mahimong net output nga pwedeng mabaligya ug isip dugang income sa syudad. Sumala ni Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo, nagpadayon ang koordinasyon sa Davao City LGU ug sa Japanese government alang sa maong proyekto ubos kana sa pinirmahang Memorandum of Agreement. Nasayran nga nag-aproba ang City Council ug 11 million pesos nga bond isip kabahin sa participation sa Department of Energy Auction Mechanism alang sa WTE facilities ug refundable kini kung dili makadaog ang syudad sa bidding. Mga katropa, aron kinuni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita.
3: Samtang nakatala ang Southern Philippines Medical Center kun SPMC og mabot sa 1,269 ka konsultasyon nga may kalabutan sa epilepsy karong tuiga. Sumala sa ilang Department of Internal Medicine Section of Neurology. Nasairan nga ang epilepsy usa kini ka sakit sa utok nga may hinungdan sa balik-balik nga seizure tungod sa dili normal nga electrical activity sa mga nerve cells sa utok. Matod sa mga espesyalista, 70% sa kaso sa epilepsy ang wala pa mahibal-i ang hinungdan. Samtang ang uban may kalabutan sa genetics, impiksyon, tumor, stroke o uban pang sakit sa utok. Di pa dayag usab sa SPMC nga misaka ang ihap sa mga pasyenteng adunay stroke karong tuiga nga niabot na sa kapin 2,000 ka mga outpatient cases o usa kini sa mga dakong risgo nga mahimong hinungdan sa epilepsy. Bisan pa man ini gingon sa mga doktor nga ang mga adunay epilepsy mahimong magkinabuhi nga normal basta regular nga magpatambal ug motumar sa ilang maintenance nga mga tambal. Gipahinumduman usab ang mga pasyente nga dili pasagdan nga mahutdan og tambal aron malikayan ang pagbalik sa mga seizure o giawhag nga magpakonsulta sa neurology outpatient department sa SPMC nga abli gikan Lunes hangtod Biyernes.
2: Express Balita.
1: Aduna kita 6 minutos na paglagotog sa ikala 6 sa buntag. Duga pang hukas sa itong balitang lokal. Nakatala ang Davao City Police Office og 90 ka mga individual nga nadagpan atol kini sa tibuok semana nga pagpatuman ini sa 4 focused directives sa PNP. Gikan September 27 hangtod Oktubre 3 at ning tuiga, nakahimo ang DCPO og 33 ka anti-illegal drug operations nga misangpot kini sa pagdakop sa 37 ka mga suspek og pagkumpiska sa kapin 253 nga gramos nga shabu og 1,022 gramos nga marijuana. Nga doon na gini total standard drug price nga kapin 1.84 million pesos. Nagkapatuman usab ang kapulisan og 9 ka mga anti-illegal gambling operations diin 12 ka sugarol ang dakpan samtang 39 ka mga wanted persons ang nasikop. Nakip na ang 23 ka mga most wanted persons. Sa operasyon batok loose firearms, 2 ka suspect ang nadakpan. 2 ka mga armas ang na-recover, 5 ang gi-surrender o 2 ang gi-turnover alang kini sa safekeeping samtang 2 ka kaso ang napasaka sa korte. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasiugdan ini nga kanunay makatampo sa maong nga kalampusan ng koordinasyon sa komunidad, barangay officials ug local government unit ug maoy hinungdan nga padayong matagamtaman o matagamtam sa dakbayan ang kalinaw ug seguridad.
2: Express Balita.
3: Dugang hanay sa tong Express Balita mga katropa, hatod ganato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa tong lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika. Gipadayon karon sa Davao City Council ang paghisgot sa usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagpahugot sa kampanya batok sa ilegal og peke nga mga produktong tabako og vape diri sa syudad. Ubos sa ordinansa, mahimong silutan ang mga negosyo nga masakpan sa pagbaligya, pagapod-apod o pagtipig sa ilegal nga mga produkto, pinaagi sa multa og posible nga suspensyon o pagkansila sa ilang business permit. Dugang pa nga sa first offense, mahimong silutan og multa nga 1,500 og 30 kaadlaw nga suspension sa permit samtang mas bugat nga silot ang ipatuman sa musunod nga mga paglapas. Gilauman usab nga maporma ang usa ka task force nga maglangkob sa lokal ug nasyonal nga mga ahensya aron mapaligoy ang inspeksyon ug pagdakop batok sa ilegal nga kalakalan sa tabako ug vapes sa Davao City.
2: Express Balita.
1: Katapusang hungit sa tunga balitang lokal, kapulisan sa Tagum City subling nag-awhag sa publiko nga i-secured ang panimalay kung mulakaw aron dili makahigayon ang mga kawatan. Ang Express Balita manukad ni Lar Saniol.
2: XFM Report.
6: Subli nag-awhag si Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan ngadto sa Tagumeños nga i-secured ang ilang mga panimalay og establishmento kung mulakaw aron malikayan ang kawat. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga siguruhon nakakandado ang mga balay hilabi na kung taas ang panahon nga mulakaw ingon man ang mga tindahan hilabi na ni nagkaduol ang bulan sa Disyembre kung diin daghan ang mga gatherings nga gikatakdang tambungan.
7: So kung mulakaw mo situit na nakalak ang inyohang panimalay, then dapat naka ano kung pwede nakaon ang suga para hayag din siya no.
6: Dugang pasahepi nga mas labing makaayo kung adunay CCTV sa ilang mga panimalay. Sanglit ako matod pa kining tabang sa imbestigasyon kung adunay mahitabong pagpanglungkab ug uban pang mga insidente. Kahit numan ni maguhay lamang pinaagi sa CCTV nakita ang aktual nga pagsulod sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka tindahan sa Tagum City. Una pa man ini gibuhat ang iyang pagpangawat nga resulta sa malang pusong pag-aresto.
7: Para in case kung naay mga insidente nga nahitabo natay makuha o mabacktrack para mahilaan na ito ang kisa ng mga suspect.
6: Giawag sab ng Kernel Bahan ang publiko. Ngaligayan ang aktual nga pagpost sa social media. Kabayan sa mga aktibidad ng kitambungan. Gawa sa panimalay. Aron dili matod pa magkakawag ideya ang mga daotang tao sa sitwasyon sa ilang Pinoy-anan nga musangpot sa pagpanglungkab.
7: Manglakaw mo, dili mo magpost sa social media nga nilakaw mo, asa mo ba ito, na tapos kung para dili mamonitor ang inyohang movement.
6: Gidugang pasahepi nga dili kalimtan, ngaunahon pa pangayo og tabang ngadto sa kapulisan, ina magpost sa social media aron makaresponde ang kapulisan o mapugngan ang bisan unsang krimen. Wala gi piling oras sa pagkape, basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katro pang Lars Sanyol, XFM News.
2: Express Balita.
1: Aduna kita 11 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag. Karon sa tuwang mga hukad sa balitang regional.
2: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang ato nga balitang regional ato grato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, aduna kini mangustin, malunggay leaves ug soybean ug ang Santon Plus Coffee Mix. Kani kini ngon mga katropa nga kapina, tambal pa. Available na sa mga butika nationwide. Lalaki giluba patay sa kainom sa Quezon, Bukidnon. Ang suspect, dakpan. Ang express balita manukad ni Hanilo Tabios.
2: XFM. XFM. Report.
8: Patay ang usa ka alias Gab, 39 anyos, human kini gidunggab sa iyang kainom pasado alas 9 sa gabi niyatong Domingo, Oktubre 4, 2026 sa Purukdos, Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Quezon Municipal Police Station, nag-inom ang biktima o ang suspect nga si alias Taro, 50 anyos, sa balay sa usa ka residente nga nagsaulog sa adlaw natawhan sa iya ang apo. Taliwala silang panag-inom, ni ulbo ang usa ka init nga panaglalis-tali sa duha, gingong sigi ug hagit ang biktima sa suspect nga makig-away o giingnan pa kini nga musukol tungod sa pagtuong nga isog siya. Tungod sa grabing pagpangataki o paghagit sa biktima, napuno ang suspect o nikuha o kutsilyo o gidunggab ang biktima sa wala nga bahin sa iyang lawas. Ginala pa sa Quezon Infirmary Hospital ang biktima aron matambalan apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival. Humansa mo ang hitabo, daling niikyas ang suspect paingon sa iyong panimalay sa Purok 5 sa maong barangay. Apan tungod sa paspas nga pagresponde sa kapulisan, malampuson kini nadakpan kung diin na-recover usab ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, tagidium, glaucoma o uban pa, tumar o Vision Express Soft Gel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita.
3: Katapusang hanay sa itong balitang regional mga katropa, usap patay samtang angol ang kauban sa pagpanunggab sa Alabel, Sarangani Province. May express balita si katropang Philip Olegario.
2: XFM Report.
9: Dead on the spot ang usa ka lalaki samtang samdan ang kauban human ginunggab kagahapon alas 2:45 sa kadlawon sa Purokbitos barangay Poblasyon Alabel Sarangani Province. Giila mga biktima nga silang Arnel Piodos 33 anyos og si JR Piodos 30 anyos nga magingsuon og pulos residente sa nasampit ka lugar. Subay sa investigasyon, pauli na ang duha ka biktima sa dihang nahitabo ang pagpanunggab. Dali dayo miresponde ang kapulisan sa Alabel Municipal Police Station apan nadala na sa ospital ang mga biktima. Milabay ang pipila ka oras gideklarang patay si Arnel Piodos tungod sa dakong samad nga angkon sa liog ug dugan samtang padayon pag nagpaalim si JR sa balay tambalanan. Nailhan na sa kapulisan ang giingong mga suspect nga dali nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaron, padayon ang pagpangita sa kapulisan sa mga suspect pinaagi sa hot pursuit operation. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kitay 15 minutos na paghahagtok sa ika-alasay sa buntag o karon sa hukad sa Balitang National.
2: Balitang Balitang National. National.
1: Ang ato nga Balitang National ato kanto sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan. Nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang nga mga sakit sa ato ang mata. Ang Vision X Plus mapalit ni sa mga butika nationwide. Ato nga sayro ng detalye sa ato ang o detalye sa ato ang balita nga national manukad sa ato ang sister station ang XFM Mega Manila.
10: Mga katropa, dalawang suspicious transaction reports o STR ang iniharap ng AMLAC sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may mga entry na tumutukoy sa Graft and Corrupt Practices Act at issue sa flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, parehong premium payment sa Mercantile Insurance Company ang mga transaksyong naitala noong July 4 at November 15 na 2019. Kasamang mga ito sa kabuuang 34 STR na sa AMLAC summary na may kinalaman sa Vice President mula 2007 hanggang 2025. Ipinaliwanag ng prosecution ang bahay

0: at hindi nangangahulugang napatunayang sangkot sa krimen si Attorney Carpio o sino mang binanggit sa narrative.
1: Express Balita.
0: Umabot sa 319.33 million pesos ang pumasok na remittances mula mainland China at Hong Kong sa Kalye 88 Food Corporation, kumpanyang may 47.5% interest si Attorney Manases Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Attorney Ronel Buenaventura sa impeachment trial ni VP Duterte sa Senado. Ayon sa Anlac Records, mahigit 315 million pesos sa naturang halaga ay mula mainland China, habang nasa 3.39 million pesos naman ang galing Hong Kong. Ayon kay Attorney Buenaventura, tatlo sa mga transaksyon mula China ang iniulat bilang suspicious dahil walang nakitang malinaw na legal o trade obligation, purpose o economic justification para sa mga ito. Iniharap ang mga financial records bilang bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth at mga issue sa financial disclosures ni Vice President Duterte.
1: Express Balita.
0: Mahigit 10 milyong piso na withdrawal sa check encashment ang naitala sa Amlac Records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte noong December 2024. Ayon kay Amlac Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, umabot sa 10.4 milyon pesos ang tatlong transaksyon kabilang ang dalawang over-the-counter withdrawals. Nakabuang 8.34 million pesos. Binigyan din ng prosecution ang dalawang transaksyon noong December 20 ay sinagawa ng 11 araw bago matapos ang December 31 na siyang cut-off ng assets na sakop ng 2024 sell-in, kung saan dineklara ni VP Sara na zero ang cash on hand at cash in banks ang kanyang government funds.
1: Express Balita.
0: Itinanggi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong may ugnayan siya sa China dahil umano sa pagtanggap ng pondo mula sa Chinese government. Ayon kay spokesperson Attorney Paolo Panella, hindi nangangahulugang otomatikong sinusuportahan ng China ang Vice President dahil trustee siya ng Tapang at Malasakit Foundation na nakatanggap umano ng donation. Sinabi ni Attorney Panelo na maaaring ginamit ang naturang pondo sa mga charitable activities gaya ng pagpapatayo ng classrooms, kaya dapat munang mapatunayan kung saan talaga napunta ang pera. Gate niya, kailangang dumaan sa impeachment court ang mga naturang aligasyon at sumailalim sa rules of evidence bago magkaroon ng konklusyon. Samantala, hinimok ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro si dating Senador Antonio Trillanes IV na magsumite ng ebidensya kaugnay sa sinasabing ugnayan ni na VP Sara Duterte at ng Chinese government.
1: Express Balita.
2: Balik rin sa tuwa sa Duck Bench sa Davao. Ito nga luparan ang mga balita. Balitang international.
3: Balitang international.
2: Ang balitang international, tugratol sa Santon Vitamin C. Doon na kini spirulina, nga puno kini sa vitamin A. Uga 10 times kini nga mas dagahan uga vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron nga munindot o klaro ang imuhang pananaw, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline na vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. Gibutyag sa Iran nga andam sila sa bisan unsang mahitabo kung mapakyas ang peace deal uban sa Estados Unidos. Mato ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na sumiti sa Iran ang ilang tubag sa gitawag nga 7-day plan uga karon gidipaso kini sa ilahang gobyerno. Tumong sa mga plano nga mapahunong ang gubat, maabli pag-usab ang Strait of Hormuz uga mapadayon ang negosasyon alang kini sa final peace deal. Ilauman nga ipahibalo sa Iran sa umabot nga mga adlaw ang ilang opisyal nga posisyon bayon sa mga plano. Apan gipasiugda sa Iran nga andam sila sa bisan unsa nga senaryo kung dili magmalampuson ang negosasyon uga mapakyas ang gipaninguha nga peace deal.
1: Express Balita.
4: Katapusang hanay sa tong balitang international, mga katropa, gisuspende sa United States ang ilang consular services sa Brazil samtang gisirado sab sa Australia ang ilang embahada tungod sa mga kabalaka sa seguridad. Matod sa Brazilian Federal Police, nagpahigayon sila og preventive search operations human makadawat og hulga batok sa mga pasilidad nga diplomatic sa US. Apan, wala sila'y nakitang ebidensya o suspek nga may kalabutan sa maong hulga. Naitabo ang pagsira samtang nagatubang sa presidential election sila si President Luis

0: is Enacio Lula da Silva og Senator Flavio Bolsonaro, anak ni kanhi President Jair Bolsonaro. Gisuportahan usab ni US President Donald Trump si Flavio Bolsonaro og miingon nga hugot niyang gibantayan ang giingong eleksyon. Samtang giakusahan sa mga kaalyado ni Lula ang US og posibleng pagpangilabot sa naisgutan nga eleksyon.
1: Express Balita. Ato na kita 23 minutos na paghagtok sa ikalasay sa buntag sa itong balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang Sports.
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog ato grato sa Turbo Men Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Pagkatabang ka sa sex life, inyong mag-asawa ang Turbo FDA approve mga safe kining inumon, magturbo na. Mapalit sa mga butika nationwide. Gisugat og kapildihan ang Gilas Pilipinas Women Basketball Team. Yan ang kasangka nini sa unang duwa ang defending champion ng Australia at ulgin sa FIBA U18 Women's Asia Cup sa Serimbun, Malaysia. Todo pa rin kamot ang Gilas sa pagsugod sa duwa. Apan, wala kini magsilbi sa katag-as og kakusgan sa Australian players nga nidomina kini sa tibuok game og gitapos ang duwa sa score 102-47. Kabayan ang Gilas Pilipinas sa Pool A, kauban ang Australia, South Korea o New Zealand alang kini sa Continental Tournament. Gikatagdang ipahigayon ang ikaduhang match sa Gilas sa sunod Lunes, uban ang kahinaman nga makabot ang unang kadaugan sa kompetisyon batok sa South Korea.
2: Express Balita.
0: O karon mga katropa, sa detalye sa itong balitang showbiz.
2: Showbiz News!
0: Atong balitang showbiz mga katropa, hatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Aron kanunay healthy ang skin, mag-clear skin. Mapalit kini mga katropa sa itong Yes to Health Clinics nationwide. Gitugyan sa mga ginikanan ni late basketball player nga si Rene Baterbonya ang iyang jersey ngadto kang social media personality nga si Boss Toyo aron mapreserba og maatiman sa Pinoy Pawn Stars Museum. Naitabo kini human mikatap ang balita nga ang maong jersey adunay kantidad nga 25 million pesos og ibaligya kuno matud pa ngadto kang Boss Toyo. Apan gilimud kini sa duha kahabig. Sumala sa inahan ni Rene nga si Roveline Baterbonya, wala sila mangayo og bayad alang sa jersey nga gigamit sa iyang anak samtang nagdula pa kini para sa Ateneo de Davao University. Gipahayag usab nila nga gusto nilang mapadayon ang handumanan ni Rene pinaagi sa maong museum aron makita og mahinumduman sa daghang tao ang iyang nahimo sa basketball.
2: Express Balita.
1: Og mga katropa sa tuang health alert. Hatod ka na to sa Vision X Plus og ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa doon ang kinimanggustin. Malunggay leaves og soya bean, Santon Plus Coffee Mix kapina gamot pa. Sa ito ang showbiz news, gipakita sa mga eksperto nga ang diabetes o high blood pressure makapataas kini sa risgo sa stroke, sakit sa kasing-kasing o kidney kung dili kini makontrol. Limitahi ang tamis, alat kung parat o kininga processed foods samtang dugangi ang utanon o regular nga ehersisyo aron nga makatabang ka sa pagkontrol sa blood sugar o blood pressure. Inuma ang grisitang tambal sa hustong oras o kaya undangi usbon ang undangi o pag-usab ang doses nga walay tambag sa doktor. Ipasukod ganunay ang blood sugar o blood pressure o magpa-check up aron na sayo nga matubag ang posibleng komplikasyon. Pero dako og ikatabang ang pag-inom o Santon Plus o ingon man ang kini mga kape na ito mga katropa nga magapaligon usab sa itong lawas ang Santon Gold Coffee Mix. Magkaha, ganyan ito ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
2: Express Balita!
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa ito ang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pizza size na nimbulan sa Oktubre 2, 2026 mga katropa. Good morning una mga katropa sa ito ang mga nag-viewing karon o nag-view sa ito ang mga katropang balita karon na katropang kining Jebet.
0: Mm-hmm. Ayan, good morning sa mga katropa na to. Katropang LG Pellegrino Badilla, katropang Aldrin Montezon, o katropang Tango Yankee nga nagtanaw sa to ang Facebook Live ning orasa mga katropa.
1: O ga, Jim Pigarido, may buntag yung budihaw. Mary Grace Cruzada, and Hinaro Solas, and Randy Santisas, and Thea Alcaraz, o Gloria Malala Apilo, and sa mga nag-monitor na to sa 89.1, mga katropa, good morning atong Lampornas people, mga my friends. Musunod na ang programa nga Bullseye, back-to-back with Brix Flores and Arnel Cortez. Sa ngalan na lamang sa tuwang redibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, inyong tigbalita ko naman sa Alan Abais.
0: Alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisabi niyong ubus nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Kami magahingon mga katropa,
0: kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
4: Oy, Arche, unsa ba ning F ha? Kanig na sa imong card?
5: Kwan, Kapitan.
4: O siya man ng F sa imong card, ha?
5: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
4: Abi na kong perfect.
6: Exciting!
7: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na! Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: XFM.

0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag ka ninyo na mga katropa. Welcome sa itong pagbarang kumunuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may galang Martes. Pizza sa ista, magay galas bulan sa Oktobre 2026.
0: Bullseye.
2: Sa ngaan, mga eksons, ginatibukang puwersas, sa XFM Davao. Balik na po tayo lagi. Awa lagi. May mungkutong dito, Gab, kay bisa magdali-dali ka naanadaan sa kamada. Sa ngayon, may galas kinatibog ang puwersa sa XFM Davao Region. Mapati may galas rin sa 89.1 XFM Davao. O yung mga sub 107.1 XFM Tagum. Kali nyo nga tanan, may galas may buntag, may pagpanik kay Sikay ng Tagna, may galas sa iyong kabuntagon. Inautangan na mo, may galas kapis kay kamay o kamaya. O gang rasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglay adlaw na usap ka tropa lang, balit na usap sa dubag pagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan.
0: Bullseye!
2: Ayong buntag sa itong mga katropa, sa itong mga kaigsunan, na din may galas sa Davao City.
3: Yeah!
2: Kumusta? Good morning!
4: Good morning, boys and girls.
2: May buntag ka ninyong tanan. Itong mga katropa usap, din ni Stagum City.
3: Yeah!
2: Ayong buntag.
4: Good morning, boys and girls.
2: Mga katropa na ito, Dris May Panabo, dili mga igalas, Davao del Norte area sa Igacos, no Island Garden City of Samal, mayong morning.
5: Good morning.
2: So, mga kaigsunan, Dris May area sa Santo Tomas, Carmen, no Kapalong, dili mga igalas, Talaingod, no New Corilla, dili mga igalas, Sawata, sa may Braulio Duhali, mayong buntag.
5: Good morning.
2: So, mga katropa, there is may Davao de Oro area. So, na ito, mga higala, diya sa may Laak, pangyuntag Mawab, mayong buntag sa itong mga katropa.
5: Good morning.
2: So, mga kaigsunan, there is sa may Nabunturan, Montevista, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
2: So, mga kaigsunan, there is may higala sa may Mungkayo, there is sa may Compostela, Nubataan, o Maragusan.
4: Good morning, boys and girls.
2: Mayong buntag ka ninyong tanan, mga good morning, sub Mr. President, no? Itong mga katropo sa din may gala sa kining kabaybay coastal areas o kabaybayon ng Bangin Maigson sa kining Davao de Oro de Asmaco Mabini ug Pantukan. No, good morning.
5: Good morning.
2: May buntag sa itong mga kaigsunan usab din may gala sa may Davao Oriental. No, namino sa karo may gala pinaagi sa 99.1 ang XFM Mati. Good morning.
4: Good morning, boys and girls.
2: May buntag ka rin yung tanan. Welcome, may gala sa tubag pa nag-unuban sa tulumanong Bullseye.
0: Bullseye!
2: O, tulog ka frequency ta, may gala mabati karon. Of course, nanukad may gala, there is 89.1 XFM Davao.
5: Good morning!
2: Usap mga katropa sa itong 107.1 XFM Tagum.
5: Good morning!
2: Huwag din karon may gala sa 99.1 XFM Mati.
5: Good morning!
2: Hindi mabati, may gala ang programang Bullseye lang sa pag-isgut, pagtibawas sa nagunaga mga katikaran. Mga balita ay sugisgutanan, mga igson, kunin ni Kao o ako. Adunay dakong kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sa atong mga Facebook viewers, mga atong mga followers, atong mga YouTube subscribers, good morning!
4: Good morning, boys and girls.
2: Naota, may galangan na amos, kapiskay, lintakdas buntag, nakakapi na ba mo? Mga katropa, atong tiblahon ang Santon Gold Coffee Mix. Lamian kayo. O, mga kaigsunan gumikian, kaya doon na kini Mangustin. Ado na kini mga higalay, ado na kining malunggay o turmeric, doon na bagyo chia seeds. O ado na kini mga higalay, kining glutathione o collagen, mga katropa.
3: Yeah!
2: Oh, asa pagkamanang kong ni Ana. No, the best kayo, may galang kauban nato sa morning, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ay, mapalit na na may galang sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide oras na to. Doon na may galay, 54 minutos na pasado, alas sa 6 sa buntag. 6 minutos na lang may galap, kumakaripas ang ating oras, no? Oh, 6 minutos na lang mga kaigsunan, mag-alas 7 na. Kumusta man ang ato mga katropa? Kumusta man ang ato mga kaigsunan? Laga sumaybay karon sa atong pagpanagubanuban. Dili lang may galad rin sa itong dakbayan sa Davao, dakbayan sa Tagum, o uban pa ang mga kini mga igalang mga area. So na puto lang atong live. Na ay problema sa mga dili makaload ang mga videos. So kailangan siya putlon. So i-end sa nato. Mga katropa, kadali lang kayo. Kinahanglan na mo i-end ang FB live o ang YouTube live, gumikan kay dunay gamayng problema. Technical adjustment mga igsuon sa ining kining Vmix o kining tawag may galang pang live, no? So may tawag ka ng kabagha. No. Todd, mabalik na mga kaigsunan. May buntag sa itong mga katropa karon, mga driver, mga mag-uuma, mga security guard, mga na may galas kadala na street sweepers na ito, nag-mintinars kahinlo. Ayong buntag, ganin yung tanong. Salamat sa inyong pagsigig, pagpanghinlo, ha? Kay ogwa pa mo, huwag yung manghinlo, aning dakbayan. Huwag yung manghinlo sa dalan. Kapoy, may kayo magsigig panilhi. Hindi, hugahugawan ras mga taong damak, mga kaigsunan. So, salamat kayo sa inyong dedikasyon, sa inyong trabaho, mga kaigsunan. Sa ato mga gapainit-init, diya kanunais, kinalanan, no? Gapamulit, ana, mga bangag-bangag, may galang ang mga krasada ni BBM. Sige, gaya pang mintinar ang atong krasada. Salamat ninyo. Sa ato mga katropa, diha, mga nanagat. Bisag magdaot ang panahon, nagpalaon. Salamat ninyong tanan ni taon, mga katropa, kay tungod ninyo, makapalit pa mag-isda. No? Sa ato mga katropa, diha, nanguma, bisag gael ninyo. Mga katropa na ito, umabisag galiki ang yuta. Salamat kayo sa inyong pag-agwanta in taon, mga membro mo, agwanta party list yun, no?
3: Ayaw surrender, agwanta lang, agwanta higala.
2: Oh, salamat kayo sa inyong pagkayo, pa mo nag-agwanta? Nawa, nag-ibig matitian eh, sa mong mga, sa itong mga maestra. No, happy Teacher's Day ninyo, gahapon ba ito o karon? Gahapon man siguro ito, wahi man tagrit. No, gahapon man ito. Happy Teacher's Day ninyo tanan. Kaya wapa mo nga nag-agwanta sa mong mga kabataan. Na, makaingon siya big. Gaugtas ka namin na mong mga bata nga. Pilar na duhar na kabuok. Upat. How much more ka mo nga 60 kabuok niyong ibantayan sa usa ka hawla?
6: Hawa!
2: Sa una lang na mga katropa, no? Naliman ka ng ato mga kuan ba? Ato ang mga kabatanunan, mga kaigsunan. Rabi ba yun nga? Muangal gani ka, ginikanan ka, muangal ka mga igalas bata. Duwarak buok ni mong bata. Angal ka. Siguraduhon na lang gini mo pa-eskwila kay para mahurot na badlungon sa balay. Imo na mga higalang i-transfer ang imuhang parental authority dito sa teacher. Kamu na bahala na, ma'am. Ha? Kamu na bahala na, ma'am. Badlungon kayo na, ma'am. Imagine na, sa sinta mo kaginikanan, mo yung anak may galas tunghaan. Ah, patay. Dili lang kay di lang mga igala kay stress abuton sa mga ginika sa mga teacher na ba? S4 gina, S4 is 5, no? Di na stress. Oh, gagamay anang stress. Pero salamat ninyo sa inyong dedikasyon, no? Gawas gan apa moy loan. No?
6: Hawa.
2: Oh. Gawas gan di pa mo kahawa-hawa po na nang adept gan apa moy loan. Pero salamat kayo, ma'am, sir, sa inyong dedikasyon bitaw. Oh, and happy Teacher's Day kay ninyo.
6: Yeah!
2: Happy teacher. Salamat kayo sa inyong dedikasyon ngadto sa mga kabatanunan, sa pagtudlo, pag-amuma o pagpailob. Kana mo ipinaka kana mga igala mo ipinaka kabiliban ako nga kini bang hiyas sa mga maestra. Maestro ka nang mapailobon. Kana mo ipinaka kuyaw diha. Kay dai usay mga bata na to, kay bawo manggil mo kailaman mo sa mga anak. Ang amo di mo kaila, kaliwat man na ninyo. Oh. Kay manag mga bata ro mga badlungon, yakap kay bawo magkag-asa liwat. Lain pong dito si teacher mo liwat, Baker. No? Kay bawo mo ka. Oh. Yawa ka nag-wonder, may higala. Wa ka natingangan. Nag-iunsa pag-survive sa mga istra, may higala. Kay bawo mo ka sa mong anak nga. Magkausap o katilingban ko mo'y magdaghan. Masalamat sa mga teacher gumikan sa ilang pailob mga kaigsunan. Grabe ilang patience, no? Ang ilang pag... pagpaubos. Liman kag lami na kay na idukol. Oh, may man to sa una kay pwede pa man sila makalabay mga higalag mga eraser. Pwede pa man to mga higala makadash sila kanang stick nga ratan o uway. karon pwede ba din na di ba na pwede? Una allowed mga igala. Mabiral kag pinakalit yag buhato ni mo na. Ultimo pag sa una atong dalungan na kani akong dalungan hapit na matanggal ni.
6: Pinawa.
2: Sigig ka. Sigig ka tuyok. Ang kilid mga igala, murag nabangag na ning kilid, sigig longi mga igala, sigig kusi sa maestro. Why adlaw di makusian? Alsa lagi makusian lagi. Okay ra man sad no. Pero pag mangusi kang yan, mabidyohan mga bata. Ah, delikado. Ayaw na lang, ma'am. Hoy, unta pala siya, teras buntag mga katropa. Kining oras, shoutout ganinyo, maigsoon. Sa Santon Plus Herbal Capsule, no? Santon Plus Herbal Capsule, mga igala. O ni mga eksperto yung kining bukol-bukol. Ang, tanaw ninyo ang packaging, ana, mga katropa. Ba na siya, kining, sa may tawagan na pula. Pula ba na siya, no? Pula? Limang buntag ka, kuhan kayo? Basta po, kuhan? Murag na yung pagka-violet na pula ba? Kining Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, no? Alas 7:01 na ang tag na sa itong bagbara ko ba? Nagkakapi na mo riya? Magkapi na may galang Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga igala. Adunay mangustin, adunay malunggay. Adunay kini mga igala ay kining turmeric o adunay kining chia seeds o glutathione o collagen, mga kaigsuunan. Pagkatabang siya pagdako sa tuwang inadlaw-adlaw nga pag labi na ikaw nga makalimot ka inom og kapsul, kape na lang. No, okay, sama na ko may galaw sa malimot yung kus kapsul. Kung makadumdum ang kuadto na sa hapon. Oh. Mo inom man kog kapsul may galaw palitan Santon Plus, no? Mo inom ko ana. Pero ini ka morning usay malimot ko. So ato na ko sa hapon makadumdum pero mo inom lang gyapon. Pero kape may galaw di man jud ko kalimot. No? Nga, uy, pag ko kape, mga kape yung ko. Kung imong kape mga higala, itong kape mga higala healthy, madalita mga higala sa Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Right, doon na ito mga higala, 2 minutos na pasado, las 7 es buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, pag-usap, higala sa tulungan doon, ang Bullseye, mga katropa.
0: Bullseye, Bullseye.
2: Kunyang taon-taon na ito magkaubas, katropa, ang Briggs Flores. Alas 8 nga doon na sa alas 10 sa buntag. Alam may gala sa ato pag-iskot pagdibawa sa nagunang mga katikaran. Mga balita is yung iskutanan din ikaw ako iksoan. Adunay dakong kalambigitan sa atong mga katropa diha nga mga members agwanta party list, mga kaigsuunan. Ayaw surrender, agwanta lang.
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta higala.
2: Okay, kung di ka mo agwanta mga katropa, nawag yung kay kalampusan. No, kung di ka kay bawo mga igalang mo agwanta ni kinabuhi ah, di ka makakaplag o kalipay kung gamay kasikas, ah, di nako. No, kung gamay lang mga igalang pagsulay, ah, surrender nako. Ayaw, ayaw, agwantahi, ganyan ya, no? Ano man, imo mag-isudlan! Ang man mga igalang kami mo agwanta na ikaw may gasud, ano, agwanta di ha mga katropa? Okay, no? Nawat na may galang anamos, kapis kayo sa panlawas, din yung tag na may galas buntag. Kumusta nga ito mga katig paminawan? Din may galas sa dakbayan sa Dabao. Kailarawa man ito akong pamagod ka live. Mga katropa, maunang di pa na ako matanaw na ito ang mga mensahe, no? Atong mga katropa na ito nag-comment, no? Kaya naputol pa mga igala ang itong Facebook Live. So ito magbalik mga kaigsunan, dugang mga katikaran, napay commercial diyan, no? Commercial din na lang sa... Sa ito magbalik mga igala, dugang mga katikaran, atong mga mga topic ko karong buntag, mga headlines, atong hatagan o pagtagad, mga igala, inumano sa mga report, sa ito mga kaubanan diri bigala sa XFM Davao o katropa na ito sa diri sa XFM Tagum. Alas 7:03 na mga katropa, balik taman lamang nini, kajut lang.

0: Exciting, bro.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
5: Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Southern Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Southern Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Bullseye.
1: Oras may galadro tayo 10 minutos na pasado alas 7 buntag. Once again, good morning. Kini nyo tanan may buntag po di ay sa ato mga katropa din sa 101.7 XFM Bukidnon. Naminaw karon magahigala ha sa Bullseye. Mayong buntag din yung tanan. No, sa ato mga suking tigis by das YouTube. O naamo mga higalas Bukidnon ron. Kaya naman tayo mga nag-subay by galagi kas Malaybalay, Valencia. Pwede kayo mo maigil mo tune in karos 101.7 XFM Bukidnon. Ito mga katropa diha. No? Pari ang mamao oram agudi sa Tagum, kan Tagum, 107.1. Ya, ang Bukidnon mga igala, 101.7. Nagbaylo rag usa, mga kaigsunan. O, ganukan ka na ba igala dris, 89.1 XFM Davao.
2: XFM Katropa.
1: Nangarik kita ba igala sa naguna mga katikaran. Dito sa atong, saan na itong ato ang kuadrin? Nawa naman sa itong...

0: Alas 7 do sida baga katropa ang Dagnas Buntag. Ayong pagbalik kay Sikay sa ato mga katropa diha. Mga driver, mga kining diristagom gani. Nga naghapa-hapa mga higalag asa pasahirong mubarog. Kay makigilog mga higala sa... Alam mo na. Ay nag-tong niagi mga higalang gabi na ako'y nabasa nga. Gikan siya sa historical, paingon siya sa manga. Singlan siya may galag 100. Nabalaka siya ba? Kaya basin ko ng mga higala pag-abot sa pila katuig. Ang 100, ang kanagika sa manga, mga higala, o gika sa historical, paingon sa manga, matag 1,000 ako noon. Grabe naman pamasahe, ay. Inailado naman noon ito mga higala ning atong kalaki ng pamasahe, mga katropa nga taga-liog. Mubuan ang liog. Alas 7:12 na may galang dag na sa itong tulumanon. O drita, may galang sa ito na gunang mga katikaran mga balita. Nga itong hataga magdagas tulumanong bullseye. Una din ni may galang sa itong mga balita. Palasyo gihagit mga galang kampo ni Vice President Duterte nga magpakita og record nga wala sila kalambigitan sa China mga katropa.
1: Good morning!
0: Kini trabaho ba ni Trillanes ni?
2: Hawa!
0: Trabaho din ni Trillanes mga katropa. Nga nung ay hagit-hagit kuno ay karon si Anticler. Sa mga problema pa nandito may galang ka ng nakay amigong inchik. No, nakay amigo mga higalang napatay na katropang gab ang akong tuplokunong dirigab. Wala yun. Sa manday na mga higalang na kay kailang banyaga, no? Foreigner. Mga katropa. Unang dako kay mga higalang issue sa ilaha. Ay lang, ha? Murarapog di mga kaliwat, mga higalang, yung chikoy na sila. Ha? Yan ang mga taga-palasyo, ano na SBBM, may galaw, ay amigo? Samta mga higalang, yung umani karon, no? Muna yung mga higalang, ihagit karon sa palasyo. Ihagit mga higalang sa palasyo ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga magpakita og record nga wala sila'y koneksyon sa China. No? Tawa lagi, no? Kini mga higalang, ang sampit nga hagit, nag-ugat kini sa aligasyon mga higalang ni Trillanes. Nga ang ginatawag may gala nga Kalgi 88 Food Corp nga kumpanya matod pa nga ginakutay nga to kang Man Scarpio, Attorney Man Scarpio nga nakadawat matod pag 319 million gikan mga gala sa gobyerno sa China mga katropa, no? Ipangimakak usab gini mga gala sa kampo ni Duterte pinagis ako ng giyon pinagis ni pamaba nga si Attorney Paolo Panelo mga kaigsunan.
1: Okay.
0: Samtang sa dugang pa mga igalas mga katikaran, no? Si Senador Lacson gibutyag nga kulang matudpas evidentiary o probative value ang mga revelasyon ni Trillanes. In short, ang tirada ni Trillanes o katong iyahan mga higalang mga gipang istorya, istorya ratong why resibo.
2: Oh!
0: O gani, no? Mutuo mo ato, depende na ninyo. No, believe at your own risk. Mutuo ka ato, depende na nimo, may gala. In English pa, believe at your own risk, mga katropa. Tuo ka, ikaw na bahala, baga ka insunan. Now, 319 million matod mga gala, kwarta gikas China, napadulos kumpanyang konektado kang Attorney Man Scarpio, sumala may gala sa prosecution. Wag man toon nila mga higala gipresenta si Trillanes as witness pero ang mga gisulti ni Trillanes ilar pong gisumpayan mga higala.
2: Pinawa!
0: Mga makaingon ka nga. Murag ila gihapon mga higala gituyo kay at least mga higala dili na natos murag kamada gihapon ba no? Plastado gihapon mga igsuon nga si Trillanes dili na nato na pa tindugon as witness kay di ba nakatiwas og istorya? No? So magtiwas og istorya na mga higala nga barawon man kanuna is kining defense, no? Mag-object man kanuna ang defense, so mas maayo ana ato na lang na siyang di na nato siya patindugon, papreskonon na nato na siya. Kay ini ga preskon tanan makapabuhagay man siya tanan nga iyang gustong ipabuhagay mga kaigsunan. No? Moto mga igala nga nagpapreskon na lang siya iya. Unya nagkurok siya mga media may gala sa dito nga mga isidisipod. No? Ha? Mga with payroll po mga higala nga mga media po. Bato-bato sa langit na ba ego? Bahala mo rin.
2: Hawa!
0: Unya, kuan da yun? No? Buhatan da yung item. No? Mga Facebook live. No? Mga video mga higala. Ano na ingnon? Pagkaw man, sumpayan da yun. Ang sumpay mga higala sa mga impormasyon, ibutang na da yun dito mga higala sa impeachment complaint.
2: Pinawa!
0: Ay, impeachment trial na dahil may galang uban. Pariyani, no? Gihisgutan ni Trillanes dito, wala nag-object. No, may kisa may mo-object ka nang iahaman tong court. No? Pero, gi-appel na dahil may gala karon sa... Gi-appel na dahil karon mga kaigsuunan sa... kining impeachment trial. No nga, matod pa ang 319 million, ay gikan ko nung itong mga galas China. Alas sa 7:17 na may galang tagda sa itong pagparagubanuban. Yeah! Sa dugang pa na ito, mga igala ng mga katikaran, si Pangulong Bongbong Marcos gipapaspasa na paghatag og bonus sa mga magtutudlo. Ah, di basta-basta, ha? Yeah! Papakyut ka talaga.

0: Una din mga igala sa atong tulumanon, si Escudero, mga igala, mitubag aning mga pamasangil ni Trillianes o sa mga itubag atong siren.
1: Bullseye!
0: Samtang mga igala, Trillianes, trabaho na kuno ang pagpangdaot. Amo ganin na ingon ni Professor Malutikia nga kuwan siya sinungaling for hire. Pero mo na sulti mga igala, no, sa tigpamaba sa BC Presidente. No? Samtang mga igala, katauhan dili kuno angay magpanic buying sa El Nino. So palito na mo sa El Nino, kuwan sa El Nino Anticler. Mamalit mig tubig daan. Ingo man tos BBM nga pagbabaha, iipunin natin ang tubig. Kato na si Sundo na to nga ba maagi? Samtang, oo, na yung mga fire truck karon giniging hinambog mga igala sa Department of Interior and Local Government, labi na ni Secretary John B. Crimulya. Ini mga fire truck nila mga igala nga murag mga kibul, no? Pilato, 10 billion ba itong kantidad ato live na ta? Wala pa. Wala. Live na. Alas 7.20 mga igala ang tagnas buntag. Kaya na ra? Alas 7.20 na may galantag na sa buntag. Motoy gikalingawan karon sa social media itong mga fire truck mga igala nga marag isara ka baldi ang sulod. Ha? Marag isara ka baldi mga igala sulod itong fire truck, pero sige lang. At least mga igso na ikabuga. Ang importante na ay ikabuga. May man kuno ng gamay kaya makauliot man, makatuyok-tuyok sa kung ano, pasikot-sikot, mga eskinita, makasod, mga igala. No? May pag ato na lang ito, mga igala, gihimong ice water na lang ito, itsa na ito dito. Ha? Ilabay dito, mga igala, sa mga nagdilaab, no? Epektibo pa siguro na, ma? Alas 7.21 na, mga igala, dagnas buntag. Samtang, sa dugan pa na ito, mga igala, mga kadikaran, palasyo. Muna ni mga igalaga, kuwan ka ganina, nag-respeto ko, no, ang pagtanggal sa pasangal sa bribery batok ang Vice President Sara Duterte. Pag sila ilaing kalaban karon mga igala sa gobyerno, no? Pag sila ilaing mga igala, nakita ba nga kining ilang kontra, kung dili ang Vice Presidente ra yun, no? Alas 7.21 na, mga katropa, timbaya sa ta. Saan naman itong atong rata sa live na ito, eh? Kita o na ito, wala sa YouTube, no? Ano-ano di ay? Ay, lasa mo pang luod, mga katropa, ha? Okay, pang luod mo. Impas yun itong mga pamugas-bugas, ani. Oh, patay. Hurot na na. Okay, itong mga katropa na ito. Ganina raman ni Gab, pero pipila pa man lang yung taon ang nagtanaw. Kalot ko sa ulo, aning kalaki. Uli, siguro tani, uli. May buntag kang Johnston 28. Round 2 na ni katropa. Nawala man kalit kanina. Oh, round 2 na ni. Round 3 na kaya siguro. Arlene Villafuerte. Good morning, sir. Watching you in YouTube from Hipodromo, Cebu City. Mayong buntag.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Milchor Villar. Good morning, katropa Arnel. Malipayon kaming naminaw ni mo kada buntag. Dinis Valencia, Bukidnon. Ikaw ang among gusto paminawon kay makasabot jud ang tao maminaw nimo. Good luck katropang Arnel. Salamat kaayo ria, ha? Salamat.
2: Good morning boys and girls.
0: Si John D. Pergis. Good morning katropang Arnel. Good morning boys and girls. May buntag.
2: Good morning boys and girls.
0: Si Badong Batiles kay sinugo ni BBM. Hawa hawa. Si Jody Lynn Rocamora. May buntag katropa Sir Arnel. Aguanta members live from Manukan, Sambuanga del Norte. Good morning.
2: Good morning boys and girls.
0: Si One on One. Mayong buntag from Makilala North, Cotabato.
2: Good morning boys and girls.
0: Mayong buntag sabi mo Mr. President.
3: Hawa!
0: Arita sa Facebook na to. Tanaw na to ni mga igala kung napabay intawi ka li-li-li. Napamudiha mga

0: katropa?
1: Guba ba gyud atong kamada ba no atong mga naandan nga mga toplokonon.
0: Ilang no? Maulian ra ni mga igsoon no? At least na amang gyapon mo diyan apan may 22 ka buok in taon na nanaw ba. Oh, salamat sa inyong way pagbiya diha mga katropa. Thank you kaayo ana tong isa na ko ka cellphone. Jerome Carillo maayong buntag gikas Naga Cebu. Good morning. Oh, si Bibi Girl gikas tayo o Macau di ay maayong buntag ni mo diha Bibi Girl.
2: Good morning, oh. Boys and girls.
0: Isa pa man si dali lang mga katropa ha. Kini si Opia Manipapkor. Tara. Uy, si katropang Eric Siras Manait maayong buntag ni mo diha. Bro! Panay nagkadimao niya akong plastada nga rin. Mas kayo naanad ako atong akong headset, nabalik na po ni Muran na akong driver ng helikopter.
3: Pinawa!
0: Mark Gregory Inerio Era, good morning! Rosalinda Batukan, good morning! Joel Flores, maing buntag! Good morning, Sir Dol! Pakigreet ko, bilita na happy birthday sa akong partner, Rinilin Ranis. Salamat, no? Happy birthday sa mga nagsaog niya sa ilang adlaw na tawhan, mga katropa. Saan naman itong wasa din eh? Joby Datilis Yurong present bullseye sir. Kanina si Trililing kango na jud ni nga nung dili man imbestigahan ning imbestigahan pa ninyo na siya nga na madag imbestiga mga katropa. Alas 7.25 na mga higala antag na sa buntag. No, di na ta maglangan, may buntag ni Kuandia, Hilda Lusada, no, gikan sa may Andili.
4: Bullseye!
0: Si Carlo de la Victoria, gikan may Galas Talamban, Cebu, may buntag. No, Joel Bunag Cubs, good morning ni Muda Cubs. No, gikan sa may Toronto, Canada, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: O, si, kisa pa man ni, Duros, gikas Mandawi, may buntag. Nan, mga katropa, gitubag na karon. No, ni Senador Chis Escudero, si Trillanes, no, kalabot sa mga higala, mga pamasangil, nga kuno, no, bayad utang, no, bayad utang mga kaigsuunan. Oo, ingon si Chab Release, oh, good morning daw mga talunan.
3: Hawa!
0: May buntag kuno mga pildihunon. Hala, good morning ni Muda Chab Release, unta nga last na ni Muning comment.
3: Hawa! Hawa!
0: Unta last na ni mo ning tanaw sa akong Facebook live. O sa akong sa among tawag ani kining YouTube. Alas 7:27 na magaygala. Rafael Salamudin, good morning idol. Dito kami sa Nuro Upi, Maguindanao del Norte, mabuhay ka. Ato paminaon magaygala Senador Escudero, si tubag ni Trillanes. Mga katropa.
4: XFM katropa.
5: Di tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado sa hukumang ito.
6: Mm. Allow the court to state for the record a short quote from Justice Sandra Day O'Connor.
0: Uy, giubo man, no?
6: The justice system cannot function effectively when the professionals charged with administering it cannot even be polite to one another. The chair understands that patience is wearing thin, tensions are running high, and tempers are beginning to fray. But we must not lose sight of our common purpose. Our duty is not to prevail over one another, but to assist this court in the fair and orderly administration of justice. This reminder applies not only to counsel present before this court, under the brightest spotlight on the largest stage, but to every lawyer beyond this courtroom. Let all be reminded that Canon 2, Section 2 of the CIPRA requires every lawyer to deal with fellow members of the bar with courtesy, civility, fairness, and candor. To non-lawyers, Justice Kennedy said it more aptly, quote, "Freedom may be born in protest, but it only survives in civility." That responsibility belongs to everyone touched by these proceedings. Counsel, non-counsels alike, parties, non-parties alike, witnesses and putative witnesses alike, public officials, commentators, and observers
0: okay, alike. Okay na nagab! Kato si Trillanes, di lang to siya witness, putative lang siya.
3: Pinawa!
0: Wala na siya ma-appeal dito, no? Kaya kinip pahimang no ni Escudero para man ni may galas mga mutambong dito mga lawyers ug non-lawyers ug mga kaubanan niya mga higala sa Senate impeachment ko. Katrillanes, kuan na to iya putative lang tong iha. Oh. Samtang may gala 78 na. Dito tama kay gala sa dugang pang mga katikaran no. Mga katropa. Uy, sa atong mga kaigsuunan di diha nga kining daginahanglan mga higala og gusto mo magpa-check up no, gusto mo mga higala nga makabaton sa og kinibang idea no, ay mo kadlok magpa-check up, duaw mo duol mo sa atong mga higalang kining clinic na to no, diri sa Davao mga higala, and karumpit sa 18 pohon magkita-kita ta mga higala diha sa may barangay sentro Agdaw no, mga katropa nato diri sa Davao, magkita-kits ta para sa ato ang serbisyong katropa caravan or kining ika-upat nga anibersaryo sa XFM Davao mga kaigsuon. No, natay mga serbisyo di apil di of course ang libre nga check up. No, kung naamoy mga ay mog pag ayon ninyo kagwantahi ang sakit. Sige, kaingon ko na magagwanta na ta sa ubang aspeto sa kinabuhi. Ayaw lang ang sakit mga higala kay lisod kayo. No, makulog may galan taon atong kaldiro kung kita may gala di nakatrabaho kay unsa may. Lawas sa may puhuna na to. No, kung lawas na to may gala mo bigay. Saan ba man nato ni? No, mga katropa. Sige, alas 7:29 na wala pa. Mga katropa, itong maminaw ninyo, ikaduhan na ito, may galang katikaran din.
4: XFM Katropa!
3: Politika. Si Senator Magrillanes ang nag-adoptin, di ba? Eh, alam na natin na he's been a polluted source, outed by Bicoy, by Attorney Jude Savio, many years ago. So, ganyan lang siya eh. Yun ang pangunahing trabaho or hobby niya is siraan si Beauty Sara at ang kanyang pamilya. So, hindi na tayo nagumulat na ganun ang nangyari.
7: Mr. Vice President.
0: Mode na yung trabaho yun mga katropa, no? So, di nata ko no matinga mga kaigsunan, no? Kung doon na pa'y daghang mga naratibo, istorya, may gala, kung sa pa niya mga love stories pa ni Trillanes against the Vice President, kay muna na iyang primary, wala siya labots gobyerno ron, di ba? Wala na siya'y katungdanan mga higala sa gobyerno. Diba? Naba na siya'y opisina mga kaigsunan, wala man. Pero, no? Kuan siya ka nang ikonektado siya mga higala sa ICC, no? Siya'y gahawid mga higala sa... Siya ay una nakadawat sa warrant of arrest may gala ni warrant of arrest kuno may gala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So matinga ka kung sige trabaho ana niya. Ang trabaho ana niya may gala kabalo ka no, si Trillanes mo na ginatawag na to nga pambansang kontrabida. Mo na pambansang kontrabida mga kaisunan. Oh, di ana ni banat na mga gala mga trolls diri sa tuang YouTube live karon. Okay, matod pa mga gala nila. Kisa ni mga tamo ni bahala di ay no, alam mo pa kuan kayo Arlene Villapuerte no, ay mo palabi kayo ka high blood ana ha, rhythm rip ay mo palabi kay kasuko ana, kay di kayo ta sigurado og tao ba na in the first place na mga trolls ka comment diha lagi no masuko mo ana may gala, di kayo mo sigurado og tao ba na in the first place, di na tao mahog ka di mga igalag kuan no, mahog ka di grabe ni mong kasuko ang computer sayaw no. Alam mo, palabi ang comment mga higala diya sa social media. No? Ping-ping Tanchado Montesilio, maayong good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Pastora May Pilostratos, diya sa May Carmen. Galicano Timtim, may buntag ikan, may gala sa Wata, Davao del Norte. Si Cabanero Ariel, naapa midriser, naapa diya sa labat kayo, ikan may gala, diya sa Compostela, Davao de Oro.
2: Good morning,
0: no?
2: Boys
0: si,
2: and girls.
0: Si Jovili Datilis Yurong, mayong buntag. Si Mark Gregory Inerio Era, good morning. Rosalinda Batukan. Oh, mayong buntag. Joel Flores, good morning. Og si katropang Eric Siras Manait, naglantaw may gala sa tuag FB Live. Oh, mayong buntag diya. Kinsa pa may diya? Si Kit Navarro, no? Rhythm Rip, Dessert Rose, aga sinugo ni BBM, no? Rylene Navarro, one-on-one, Romy Sal, Joseph Puritana, Sir Abel Manlangit, katropa, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oo, diya may galas dipulog, no? Si... sa mukha siya naling namay sumpa yun. Si one-on-one, kinsa pa may niya, si Rodolfo Ramirez Villarba, no, gikas Bukidnon, baga kaigsunan. No, si Jodilyn Rocamora, uban pa. Sir, Kendi Berry, mayang buntag, Bulit Hamito, good morning. Merlin Irbosa, no, si Novo Bung, Kendi Berry, o si Edna Almasa, Ningosa, Jerome Carillo, o si Bibi Girl, mayang buntag ni muna, Bibi Girl. No, sa dugang pa na to, mga higala, mga... katikaran, matod pa ang baga kaigsuunan, gitubag kini, no, ni Attorney Paulo Panelo, ang tibamaba mga higala ni Bibi Sara, nga well, di na ito kinalang pa mga higala, usikan pag oras ni, ano man, trabaho naman gina ni Trillanes mga higala, ang mangdaot. Muna siya. Iyahan na ginang, kumbaga, muna iyahang rule may galas kinabuhi, ang mangdaot. Pambansang kontrabida mga kaigsunan. Ay! Po ipagka iropod mga igalanig batasan kay og di na makakaon magsige na lang paghut. Mga katropa, no? Kung di na mabahugan mga kaigsunan ning tibaghak. Ang gipanhi man na kani manigdabaw, no? Wadyo taga Davao may igalan ni taod og litag ani para Bitcoin na lang ni may igalan. No? Munay imong ilanan nga ang mga taga Davao mga higala, taga Davao region, mga peace-loving people, yun, no? Kaya bisag ganini, suruy-suruy, ba, hindi din may higala sa Davao? Uhi man lagi. O, sukuhi man sa ilang mga higala, mga pasiatam, nga delikado sa Davao. No? Kaya, og, tinuod pa ng delikado mga higala, hagbera silang gipang lubong, anong mga, atong pagpamukiki nila mga higala, ng mga liki-liki kuno diri sa may Shine Hills. No, dito mga higala sa mga flood control diya sa may SIR. Kagwapo ra si Karan, may higala para ba, ligid mo anang mga Davao River. Pandamay mong dagpo. Alas 7.34 na mga higala, ang tag nasa tubag pa na gubanuband. Sa dugang pa na to, mga higala, ang mga katikaran, garong buntaga. Arita sa topic 4, mga katropa. Comment lang mo diya, kaya ako lang ang anaman na munog basa. And then, again, no, agraga-adjust pa ko. Nagdaga mga technical adjustment o sa program adjustment, mga kaigsunan. Of course, sukwahi sa tunaandan. Ito nakalabay, mga higala, ng Aplastadas program. Sige lang, makuha na nato na. But basta akong pasalig ninyo, basta mo comment mo diha, basta mabutang inyong pangan, mga higala, ato ng basahon, no? Sag taga-asa pa ka, may taga-planet Mars pa ka, mga higala. No? Makuha ato na mabasa, mga kaigsunan. Good morning, di ay! Sa ato mga katropa, Dres Dakbayan sa Davao na Mindanao. Kuya Toto Villanueva, Kuya To, good morning, di ay, Kuya To. No, di ay sa may Kit Williams, di ay sa may Katalunan Pequeño. Pakusgi na ang imong radyo, di ay, Kuya Toto. Dili na ta mag yampungan karon sa XFM 89.1 Davao. Nya, suruya dai ko dire para mga pita. Muro na ay pinaka the best yang lakaw-lakaw maka suruya dai ko dire da pita kay silingan naman. Mga pita ita. Bro, bilan ulog na imbag gabigat ka dropa ng Arnel. Agyaman bro, ping tansyado Montesilio, good morning. Si Artemio Junior Kino, good morning ka dropa from Quezon City, Davao. Si Arlene Villafuerte, mga gwapo-gwapa ang attorney ni BP Sara. Ngaros pikas diyan sa diyan. Badong Batilis. Sige, kamo na paglalis na mo diyan. Kamo na bahala diyan. Yan akong basa na. Ako na lang kanalang mga timbaya lang akong basahon. Rodelo Aparice, para na ko, Dol. Kung mutuog ang Trillanes, alam na nagtuog Ginoo. Muna ginaingon ganay ka kang Trillanes nga. Believe at your own risk. No? Mutuog ka, bahala ka.
7: Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay da sa inyong sigaw.
0: Alamano sa imong alingag-ngag. Si Rod Navales, good morning. Mga kaagwanta o mga dagkog baril.
7: Pinoang!
0: Sana all dagkog baril. Si kita mo ini adiri. Okay, nahuman na. Comment lang uban may galaw diya pasayro ako. Ay, alam mo pang luod katong mga katropa na to nga di na yun matimbaya. May budang sa mga taga-Mawab. No, nilang sila Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion, Ma'am Philip Feliciano, sa ato mga tigpaminawan diri sa Bunturan, no, des Kabakungan, mga katropa nato sa La Pilipina, San Miguel, no, may buntag nila sa mga pangluod ya. So, mga katropa sa ato mga bagong tigpaminawan diri mga higala sa Turil, no, diri mga higala sa kining Mintal, mga katropa nato diri sa may Takunan, no? Mayong buntag o diya sa may Bago Aplaya, good morning. O diya sa may Galas May Boulevard, of course sila Richard Ibanez diya nakapalagubo to. Diri sa tumo paingon ka to katropanga. Sa nay commercial diya sa 37 naman. Naana. Oh, kato mga local ko lang diya kining signal lang kay para makaandam ta. Kay layo na ba kay ka? Di ba barato ni Aging makita no pa pa ka iglas pod. Di ba barato ni Aging naaras unahan makabuot. Pero asang layuan naman. Rit Jubert Barbarona, good morning, Sir Ronel. Anak na ni Taning, si Trililing. Mama, ora po bitaw, no? irobod na srililing ni bangag okik ayo nga breeding. Irbo mana. Kaya ba mo ko si irbo? Irong buang ba? Hawa! muna, iahagyan mo niya. Trip gina niya. Papil na niya. May galas kalibutan. Ano mo katingaan ng mga katropa?
4: XFM Katropa!
0: Ay, nako. Good morning daw, mga kataga Kalye 88. No? Kalye 77. Raman niya mo, Adri Dessert Rose. Grabe, pag-araan ni mga trolls, mga igala ni Marcos dyan sa atong comment section. No? Beats M6 K, good morning katrobang Arnel, may muntag sad no? Nakapalanog nakapalagubo na baka ni aga radyo niya. No, diri mga Davao man si Beats M6 K. No, palagubuan na ng 89.1 daw niya ina silingan. No, para matakdan. Mag 89.9 na ta, mag XFM na ta para kuan kayo ba no? Para makakapita. Bisita dayon ka diri no, kay pakapihon ta ka mga katropa.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Anyway, sa duga ba na ito? May galang mga katigaran. Commercial ta? Sa ito pagbalik mga katropa at itong atagan pagtagad, inibibila mga igala na inaghulat din ang inyo may galang pinaka-idol ninyo yun, si Auntie Claire. Glenn Condiman, good morning boss. Shout out sa akong kabarantihan sa Kapalong, Avila Family, og Navidad na Tividad Family. Watching from Santa Cruz. May buntag dyan sa may Santa Cruz. Aga Linda Ichalico, unya na ko nabasahon kay Tagalog man. Kuya Malmon, naglanog-lanog ka naka Bluetooth diri sa among barangay. Unsa man ang barangay Kuya Malmon, maing buntag. Oras 39 minutos pasado alas 7 buntag. Balik taho man lamang nini kadjut lang ka tropa.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Dong, magdula tagtago-tago.
9: Sige day, unsa man po natong postal eh?
8: Aw, kung makit-an ko nimo, imuhay na ko.
9: Oh! Anya, huwag di taga makit-an.
8: Ay, oy! Nanakulikod sa kurtina.
9: Oh, kanakong bungot sa ito eh.

0: Premium D3. Ang Vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang Vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix. Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa lumang...
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Maring, alin pagod, Maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
7: Mga katrupa, exciting!

0: Bullseye.
1: A las 7:44 na magaygala ang tagda sa itong pagpanagawaruban na Sudo Yistar. Bayong buntag di agabos sa kaaligri baya ning imong programa watching from Dublin, Ireland. Good morning!
2: Good morning!
1: Si Eldigo 13, why lami ang adla o why anti-clear? Mamiss kayo si anti-clear, ha? Huwag daw lami mga igalang adla o why anti-clear nga madunggan mga katropa.
0: Bullseye!
1: Pwede na mausap ng... Muna ginang suga, Gab. Wala na nila ing... wala nila ing ngit-ngit-ngit pa, na? Pa, kuang-kuang siguro. Kaya murag gadag-um ang kong kilid na ko, ba? Dag-um pata mga igala da. Anong dagway? Dag-um-dag-uman pata. No, Rhythm Riff, gisuka sa IMP Court, credible. Kauban niya, nagsuka niya, ha? Partida na. Wow. Ah, my goodness. Unsa naman mabasa na po nato ning wow. Handa. Tidak usah ba ni kalakiya. Yawan mako anyway. Pati wahaha mabasa naman ako. Si Auntie Claire, wak na ismiring hoy. Ah, piansa ka na. Ay, kung piansa niya. Kasi ilawang tako orang banat na may gala, no? Ay, bawa na. Kana mga... Ika na mga butanga, mga eksyon, wala tayo. Wala na tayo labot, ana. Wala tayo pakialaman, nag-bainti ho nila. Wala tayo paka... Wala na, di na taka... Wala na. Alas 7:45 na. Ingos Rhythm Rip nga. Hawa! Hawa! Ay, lako. Parayon ta mga igala sa atong tulumanon. Iro po na si... Lagi, no? Okay na, Gab. Okay na, kayo ningit-ngit nagsamot, pets na. Muma itong ipangita, di man haya kung ipangita ka ng mas ngit-ngit pa, anak. Alas 7:46 na, may gala. Agatag na sa mga panagubanuban. Sir Arnel, good morning. Lanog-lanog ka din sa among lugar sa Talibon, Bohol. Oy, majong buntag ninjong tanan, mga sanong, mga sanari, ha? Oh? At saka, kadyang ibalik dyan, itong kabajong putik di dyan, kaya di ka dyan to injo. Yan na, i-play na itong atuang kwan. Yan na, kay malangan ta ng sig-adjust na suga. 7:46 already, baga higala. O gamo na minaw, there is 89.1 XFM Davao. Na minaw, sad mo, there may higala. So 107.1 XFM Tagong. O there is 101.7, ano? 101.7 XFM Bukidnon. O sa 99.1 XFM Mati. Mga kaigsuunan, no? Bye-bye ni atong naabtan sa itong tingog ron. Mga katropa. Sa dugang panatong mga iskutanan, mga katropa, kadali lang, no? Paitasad ni may galaning plastada. Uy, kadali. Asa na ba ito? Diyara! Mga katropa. Si Kuan ba? No? Auntie Claire, nagbutyag nga, dili ko no kinahanglan nga magpanic buying ta. Sa ala mga gala sa taliabot nga El Nino. No? Abi nimo ang tawag ani ba no kanang gitawag bitaw na to may galag negative pregnant no nga ningon lagi ka nga ayaw mo pagpanic buying at the same time you are also in inducing people to panic buying.
3: Hawa ayaw.
1: imong i-reverse ba ang iingon nga dili kita dili ta angay magpanic buying mga kaigsuunan no di tayo mag-panic buying para sa El Nino, mga katropa. Well, at the same time, he is sending us the message nga, mag-andam ta.
3: Hawa!
1: Di lang mag-panic, mga igala. Basta mag-andam lang. Kakuan mo, anak. Paminawag ko ninyo, mga igala, si Auntie Claire.
4: XFM Katropa!
5: Babaya natin na hindi kailangan kayong mag-panic buying.
1: Mm.
5: Kasi, tayo po ay sanay na sa El Nino.
1: Uh-huh.
5: Pero syempre, may iba-ibang level.
1: Kanong sanay man ta sa El Nino? Kada tuig yun ay El Nino de Antikle? Sanayan lang pala yan? Abi ko bag sanay kayos baha dyan. Sanday sa El Nino. Oh, sanay daw sa El Nino ang mga tao, di dahil sanay sa baha. Sige na, padayon daw Antikle.
5: Nandiyan na rin po yung sasabi natin na climate change.
1: Mm-hmm.
5: Nagbabago yung panahon.
1: Mm-hmm.
5: Pero nandito po yung pamahalaan para po ihanda po tayong lahat. So, hindi po nararapat at hindi po dapat na ginagawa ang pag-panic buying kasi mas makaka-apekto ito sa isipan na ating mga kababayan na instead na maghanda tayo ng tama, tamang paghahanda, eh magkakaroon pa po tayo ng takot, yung fear, na instead na itong fear na to ay maibsan dahil sa ginagawang pagpreprepara ng gobyerno, mas magkakaroon pa sila another na takot or pag-iisip or isipan na ito'y dapat nilang unahin yung fear when in fact dapat hindi.
1: So di daw mo ang kay mahadlok, mga higala, kay mo abot na magyun ng El Nino, paabot-abota lang. Kay di daw na makatabang sa atong pagpangandam kung mag-panic buying ta. He's telling us nga dili mag-panic buying at the same time, mga higala, telling us also that really, El Nino is coming. So, mawag niya pong istorya ha, mga higala. Be ready. Andam ka lang gihapon, mga kaigsunan. Pero di lang ka mag-panic buying. Ano? Meron na yung mensahe ni Auntie Claire, mga katropa. Pero kaning El Nino, mga higala, dako ni nga pangandamanan. Mga kaigsunan, o mag-ampo lang yun ta. Ipinakauna na itong buhaton, mag-ampo ta, mga higala, nga kung muabot man na, kitaman pa daw na Marso eh. No? Okay-okay man diris Davao, kay naamay sa hisgutan ng tubig, di ka magka-problema, bahala, magbayad lang yun ka. Bayad lang yun ka. No? Kay naamay kining sa Davao City Water District o kining Apuagwa, mga kaigsuunan, nagagakuhaan ba? Diri sa Tagum, simiipit ka naman no, eh, Manila Waters man yata ning dis Tagum, no, mga higala, pero di ni mo kay kasaligan kay naasay mga panahon, may gala, ulan mo lubog
0: hawa ayo.
1: Muna isa sa ato sa household pa lang na ha, ang isa nga labing apektado, mga kaigsuunan, is of course ang atong mga mag-uuma, no, ang atong mga mag-uuma, mga higala, mo maapektuhan ni ngano man ang irrigation, may gala. Unas tanan, apektado gina pag mukunhod, muhubas, mga higala, ang supply sa tubig.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, kung maapektuhan na itong mga mag-uuma, kaya paano na mo susunod, ana? No? Maapektuhan sa mga higala itong food chain, no? Ang itong food supply. Pag maapektuhan na itong food supply, nihit ang itong supply, unsa may sunod. No? No? Unsa may sumpay, ana? Nagpabilin ang demand. Kaya mga on man ta, init, tugnaw, unsa ba mga higala klases panahon? Mga on sa bayan. Kaya musundog mo na ako kaysa eskadlaw, kaysa naman lang kumukaon.
0: Hawa! Aya!
1: Mga on, bayag yun ta, mga kaigsunan. So, ang sunod, anak, ang demand na pabilin, while the supply may gala is nihit ang atong supply, of course, mahal ang presyo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, muna atong paabutunon may gala sa 2027, idugang pa nimo sa ato ng existing nga nasinatian karon nga, ang inflation nato by taas na yun, no? Sa man ang inflation, maglisod ba tagsabot ng mga kabusa ng inflation? Ani na lang, no? O magbitbit kag 1,000, mga higalas palingke, ang value ni ana or ang valor ni ana may gala, ang valor sa imong, maro ng kwartaha, it remains 1,000. Hoy, sa imong kagaral, wa may nausab. No? Wa may nausab. Nagpabili na siyang 1,000 gyapon, mga kaigsunan, pero ang iyang buying power, ana, no? Naana lang, mga higala, sa 700 pesos.
4: Bullseye!
1: So kumbaga kaniadto, makapalit ka anang sa imuhang 1,000, makapalit kag napo ka mo o karon, mga higala, pito na lang.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ana siya, muna inflation. Nga naman, no, mga katropa, daghang kayong mga factor ni ana. Ekonomiya na to, no, ang kinimagaygalang dagan sa ekonomiya sa kalibutan, apektado ta ni ana, kay di man pwede, mga higala, nga dilita muangkat, di man pwede nga dilita mo palit og mga labi na mga romats o raw materials uban may higala mga produkto.
4: Bullseye!
1: Apektado ta sa world economy, at the same time, mga higala, huyang atong fiscal economy.
4: Bullseye! Bullseye!
1: No, huyang ato ang mga higala pagpangandam diri kay puro man ta pamulitika diri. Ha? Tanawa daw ninyo, mga kaigsunan, other than sigig pangaway kami pisara kung sabay gihimo ani may galang administrasyon. Karon na pa-cute-cute na ba nga tos mga teacher, mga igala, nga gisiguro ko no nga kining madali, mga igala, ang bonus sa mga teacher, mga kaigsunan. Human nila gi-extend ang termino sa mga barangay official. Ha? Karon, mga igala, ilan na pong gipapasbasan ang kining bonus sa mga teacher? Asaman, gusto na sa nila, mga higalang, kuhaon ang kabubuton, mga higala. Gusto na sa nilang panguyaban ang ato, mga higala, mga magtutudlo.
4: Bullseye!
1: Matod pang BBM nga, Nawala, wala tong tuktuwak ni Ega Butanggab. Wala tong tuktuwak, no? Ha? Wala, wala na send? Pastila.
0: Hawa! Ay,
1: isa kasimana na nakong siging ingon nga dalon to. Bagit to madala tong tuktuwak? Yun, kadagan sa pwede dang dalon.
2: The way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that
1: layo ra kaayo na katong tuktuwak gyud pinakadabes gyud. Alas 7:54 na magaygalantak na sa buntag.
4: Bullseye.
1: Kuya ni ilang plastada karon? No kay syempre no, mga barangay official Puerto dos Buenos ha, ay magkasuko, masuko mo, problema na ninyo. That is no longer my problem.
3: Hey!
1: Oh, mga barangay official, siyempre kasi di ganahan may gala ng extended.
3: Hey!
1: Oh, although na ay challenge na karon doon, ay petition na mga gala karon, ipatubag sila.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero wala, naduol na kayo tinuod kay ang presidents na mga gala o ang tanaw na nakatumang bagurang kaso po na human, katong kang Makalintal versus Comelec. No, 2025 ba to? Katong gi-extend bagay gala og 4 years. Bago ra man gi-extending sa barangay from 3 years to 4 years. And here comes another na pod mga gala from 5 years na pod mga katropa, no? Yung sila nga wala man mi nagpostpone og kuan, wala dili man ni postponement lang of election. We are exercising kuno the power or the legislative power mga higala sa Kongreso to determine no the term of office mga higala sa barangay official kay naman na sa constitution bagay siyon.
4: Bullseye.
1: Pero basig ka na nga kuan ba? Di ba pwede nga wala na yung constitutional limit kay basig maabusaran na pod mga katropa nga pag-abot ani sunod tuig may ngon na sa sila i-extend na sa nato ni mga 5 ka tuig.
0: Awa na.
1: Niyabag na gyud.
3: No? Hey!
1: Basig may ngon na pod may gala ba nga ato bito ning legislative power bito nato ni sige. 5 ka tuig kulang na 5. Himo na pod natong napulo. Na. Moy gidangat ani ron.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Ay nako alas 7:56 na may galandag na sa atong pagbanag-uban mo na. Kung sa taliabot ngayon ninyo, mga kaigsuunan, mangandam ta, di na sa pag-kuan ninyo, ha? Mangandam ta, the same time, mga higala, di kahit mukuan, no? Di kahit mga higala, mulaom sa gobyerno. Kay, og tubig isgutan, mura di siguro ta masuplayan, kay ang mga bumbirong gipalit nila, mura mag mga traktarak, mga higala. Dagmay man. Si John Codera maing buntag Sir Arnel patimbaya mi diri naminaw ni Modres Barangay Poblasyon Mawab labi na sa kang kagawad ri Milaran. Maing buntag diha no.
6: Good morning boys and girls.
1: Si Victor Abilidas no. Kagwapo baya nimo ha? Kagwapo baya gyud kanimo Dol Arnel. Si Auntie Claire Way Claro sige binakak makastress. Wala rabay baligya santon diri sa amua sa Balingasag? Wala di ay? No, ang baliton ni mo sir katong kuan ha, katong santon plus no, katong pula by color ana. Yung ka santon plus katong pulag color no? Katong santon plus original. No, toy imong paliton katong naay kanta nga bukol-bukol no, ang mga bukol-bukol. Katong katong motoy imong paliton sir. Jodeline Rocamora, prepara ang gobyerno kay ang budget 7 trillion plus. Ang famous nga praise ba, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Perfect, jod kaayo, tanan link ni BBM. Puro jod kinalat ang mga galamay. Alas 7:58 na may galantag na sa atong pagpanag-ubanuman. Good morning ni Mudia, attorney. Sa atong pagbalik, naana si Katrobang Briggs, no? Commercial na ta, Gab? Commercial na ta. Sa itong pagbalik mga katropa, ato na makauban ang atong katandem. Si katropa ang Briggs Flores kay nagapanikad na to. No? Mga kaigsunan niya. Ako na pong ginaprepare nga. Naadyo ko'y tandem mga kaigsunan. Dili lagay magsolo. Kay hangak sa bayak ay lalimad ka itong atong kalaki sa una may gala. Gikan sa alas 6 imidya, paingon sa alas 10. Sabi to kahangak kayo. Karon at least mga igala, nanay makasalo, na to. Di na kayo hangak. Sugot di ay taan eh. No, apaka, napakaangas ang mini bombero nila. Ha ha ha. Nadibasa na po na kuning ha ha ha. Urbida. Asya naman mga igala na butang atong mga ha. Kaya na mabasa maginang ha ha ha. Ay, nako, yung pag ilagdan itong ilang bumbiro may kailangan. Ang tingog ato, ano? Dili ito pwede mo tingog, may kalaga ng woo, woo, dili. Gamay man siya, so ang tingog ito, wii, wii, wii, wii.
0: Pinawag!
1: Ha? Mga tingog ka na. Napa na dili, napa yung nataga na dili sa Dabaw? Na a?
0: Ay!
1: Napa dili? Sa tagong po buyag, wala pa ko'y nakita, no? Di ba basta-basta po ni mga gamit sa tagong. Wala ko'y nakita, buyag. Pero sa mga bukid-bukid na nani kuan yat sa mga pulis pod. Na po yung mga kuan, pulis, pulis, pulis. Ano na? Gag may pugaya kay ma.
0: Pinawa.
1: Na. Kurang sa. Oh, live man tagaron diri sa XFM Mati, namino karon kay gala pinagis 99.1. Na ano, murag may kay nga mga baubao. Okay kayo. Oh, pulis, pulis, pulis. Na, abong biro may gala. Abong biro kay kuan man kayo cute man, no?
3: Wee wee wee wee.
1: Ay, ambot ninyo. LG Asigire, akong gi-introduce ang turbo. Tanawa na basa na. Akong classmate walay na walay mapalit sa sige lang, no comment ako niya. No? Daryl, ako di pa ko gagamit ana personally kay ano man. Kaya pa kayo na unsa? Ay matagway salik bigay lang sa sintirgan nga muna nga bisa paglingkuran di babali. Nazario Miller katropang Arnel, no? Pa shout out na ko si Ping Ping Manayon at taga-asa man na si Ping Ping, no?
0: Hawa!
1: Oh, sorry, sorry, sorry. Hawa naman noon, no? Si Daryl Kultura 10 million rabato ingon. Ah, sa budget sa Dumbumbiro 10 million.
3: Wee wee wee wee wee.
1: Ha? Ha? Oh, at least ay kamo ba? Ay mo sigig panaway. At least na ay bumbiro.
3: Wee, wee, wee, wee, wee.
1: Good morning, katropang Arnel. Naka-line na for Ventables ha, si BBM. Si Glenn Kudiman. Dali lang. Frank Bali, sabi ni Rimulya. Sa ito'y nga fire emotor, hindi yan truck, nakasave daw sila ng 9M. Pero sa totoo lang, hindi natin alam yan. Kung one thing I know, brato yun na. Mupalag yun kumega, lakong ka ng wee, wee, wee, wee, wee, wee,
0: wee.
1: Ha? Mupalag yun na, kung ka na may galang ilang fire truck, wala tayong problema, anak. Kung ang ilang palungon may nga gala, haling sa imong silingan, okay kayo na.
0: Awa
1: na!
0: Pinawa!
1: Oh. Kung imong palungon, mga higala, kadtong haling bunot, okay ra na.
0: Hawa! Ay,
1: Pero makatunong kasimbakog pariyato, mga higalang, dito sa sa pantukan lang, o kadtong bagulang, mga higalang, kuan? Di ba suto mo? Mantoy, kuan? Way makasulod po dito, mga higalang, kuan? Dapat na nanay, fire truck sunod nga sadam ang kargahan. Oh. Kana gyud kay di basta-basta na.
0: Ay!
1: Oh, kay uga ingato no kana wee wee wee wee wee. Okay lang to kanang nagsugba tagi ka niya palungon ninyo, Pfizer kay na siya may gan. Oh, sige, wag commercial sa ko ha.
3: Wee wee wee wee.
0: Hawa. Ay.
1: Elizabeth Navarez, Ringkos TV, maing buntag. Kadali lang, Ramer ni Cesario. Sa una, naakang nugrali sa Astanga Maya.
0: Pinawa!
1: Damay! Ah, gamay di ay!
0: Ay!
3: Wee, wee, wee, wee, wee!
0: Pinawa!
1: 3 minutos, mga katropa! Pasado, alas 8 buntag. Kajot lang, balik ko man lamang nini. Kajot lang yun.